0: ang mga pulong.
1: Maganto ang nagbagang balita karong buntag kanyo. Nabati pag una dinhi sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga Bulanon, DYRD. Ug sa ngano sa ni Sir Rachan James o kang kagawad Jerry Cahe sa ngatong at second duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas and friend mo forever.
0: Ug ginisigli Orkolyo ang friend mo forever.
1: Labing labaaso, kompletong balita dinhi sa DYRD may buntag.
2: DYRD Gisaligan.
1: Tres minutos pasado alas ocho.

0: by.
1: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw. Mag-Parex B araw-araw.
2: This news is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
1: This news is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. This news is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte. With zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
2: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
1: This news is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa, afford pa.
2: This news is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
3: This news is brought to you by Tanduay Ram 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
1: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
2: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nay labad sa ulo o pamaol nga nay hilanap.
1: This news is brought to you by Downy. Downy Rock, the rub, bango-bango. This news is brought to you by Alaksan. Pagtuto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
2: This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
4: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
5: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
6: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy!
7: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na, new Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
8: 3 times faster.
7: Mongi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
8: New Alaksan Extra.
7: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
8: New Alaksan Extra.
7: Extra paspas, extra galing.
9: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
10: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
11: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
12: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniindak at tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
13: At sa Panginoon.
12: Una po ay sa Panginoon.
14: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
15: Indutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
16: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
17: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karon, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: age care versus previous formulations with regular use. Strong Sona.
1: Si Carlos Pironilla, tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
6: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
7: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo.
8: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing dusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
9: Alagang Unilab yan.
10: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
12: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
12: Uy, what a-
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
15: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
5: Drink responsibly.
6: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
7: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo.
8: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing dusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
9: Alagang Unilab yan.
10: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay,
5: drink responsibly.
0: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: Adiway Arde, ang aking pipaminaw yun. Everyday man ako maminaw kay insakto ang mga balita. Why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station kay Wala NDY Arde Ragyod. Kaya tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita o wala na Jay Lain.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol. Ang Adiway Arde kay labas ng balita. Updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DIY Arde. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DIY Arde. Number 1.

0: Araga datang mga kaigsuunan sa tong tulumon ninyo nga lakad. Welcome aboard mga sano isguta mga kaigsuunan. Og angay na tong isgutan na ni akaron mga kaigsuunan, may bisita din sa tong lalawigan sa Bohol si Senador Mark Villar. Unsa kahay tuyo sa senador mga kaigsuunan? Og painit og gamay tingali mga kaigsuunan gawas sa kada adlaw uwan dito sa kauluhan. May diris Bohol kay wa jud moy uwan mga igsuon. Gibantayan na ni siya mga kaigsuunan kini si Senator Mark mga igsuon nga muambak ni siya ngadto sa administrasyon. Oy, apa ni hangyo mga kaigsuunan nga dili sa nato hisgutan ang maong isyo. Tingali tungod kay wa pay desisyon ang maong senador mga sano. Mao nga maghisgot lang ta nini og National Heroes Day. Diin karong adlaw mga kaigsuunan na mao karon ang National Heroes Day. Pizza 31 mga kaigsuunan. Dili bitaw atong pangutan-on mga kaigsuunan kining atong bisita nga Senador Mark Villar kabahin sa iyang mga balaod noon, mga balaod nga nahimo na pinagi sa iyang paglihok mga kaigsuunan ug uban pang mga lihok niya labi na mga kaigsuunan kining gikagubtan sa hulga sa mga eskwelahan. Sayod ta nga si Senador Mark Villar dunay mga lihok anang napita mga kaigsuunan. So niya kasama natin ngayon. Kasama natin ngayon mga kaigsuunan ang senador ng ating Republika ng Pilipinas, Senator Mark Villar. Senator, good morning. Welcome to the program. Bong Bulye, sir po.
1: Salamat. Maayong buntag.
0: Yes, salamat senador. Nandito ka sa programa natin ngayon and we are so happy that senator is with us today sa program natin na inyong alagad, senator. Kamusta na po ang ating butihing senador?
1: Ayos naman po at ako po ay natutuwa at siyempre nakasama ko po kayo at lahat ng inyong mga tagapakinig at tuloy-tuloy naman po ating ginagampanan ng ating mandato sa Senado at sinisikap din po natin na laging makasama ang ating mga kababayan sa iba't ibang mga probinsya para malaman natin ang kanilang mga kalagayan at pangangailangan.
0: Yes, Senator, we're happy na you are okay today. And we're happy that you are in Bohol, Senator. Balita po namin, nandito kayo. Senator, what is that for a vacation or ano ba yan, Senator?
1: Yes po, nandito tayo ngayon sa Bohol. Malapit po sa puso namin ang Bohol at ang mga Boholano. Kaya talagang binabalik-balikan namin ang probinsyang ito. Siyempre, bukod dito, tayo po ay nakikipag-usap sa mga LGU upang masiguro na tayo ay makatulong at makasuporta sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan dito. At maraming sumusuporta sa pamilya ko sa Bohol, kaya mahal na mahal po namin ang mga Boholano.
0: At Senator, magpasalamat din ang mga Boholano sa inyo, Senator. Kasi po, yung pinagawa niyong access road papunta sa Panglao Airport, Senator, magandang proyekto yan, Senator.
1: Opo, sinikap talaga natin na matapos ang access roads na ito para mas lumago ang turismo sa Bohol at makapagbigay ng dagdag na hanap buhay. Masaya po tayo na lubusang nakatulong mga proyekto natin nung tayo ay DPWH Secretary pa. Yun naman po ang ating layunin, makatulong sa pagbiyahe at transportasyon ng ating mga kababayan at mapagaan ang buhay ng lahat. At syempre po, dahil dito napakalakas ng turismo, importante po na suporta natin ang mga infrastruktura na makakatulong sa turismo sa Bohol.
0: Yes, Senator. Other than this thing, Senator, yung response nyo sa request ng Boholano for an access road and everything, could you tell us, Senator, ano po yung iba pang ginagawa mo dyan at naipasan yung batas sa Senado?
1: Opo. Ngayon, nasa 20th Congress na po tayo. Marami na po tayong naipasang mga importanteng batas. Kabilang po dito ang kakapasalaman na batas na yung GIDA or last mile and geographically isolated and disadvantaged areas na naglalayong ihatid ang dekalidad na edukasyon sa lahat ng komunidad sa bansa, malapit man o malayo. Kaya importante po ito sa mga eskwelahan na medyo isolated para mabigyan din sila ng karagdagang suporta na galing sa gobyerno. At isa pa, yung Internet Transactions Act at Anti-Financial Accounting. At na parehong nagpalakas ng seguridad ng digital world. Sa pamamagitan ng batas na ito, mababawasan na rin ang mga kababayan natin, biktima ng mga online scammers. Malaking problema po ito at ang balita po, nakakatulong talaga itong batas para mahuli yung mga scammers. So medyo maganda naging epekto ng Anti-Financial Account Scamming Act. At dagdag pa po dito ang one-town-one product na patuloy na binibigyang buhay ang ating lokal na ekonomiya. Isa yan sa mga advocacy ko na magkaroon ng development sa countryside. At itong OTOP ay pinapalakas nito at sinusuporta ng mga lokal na businesses kada probinsya. Katulad dito sa Bohol, at nagbibigay din ng karagdagang trabaho sa ating mga kababayan.
0: Yes, Senator, let's go back to your AFASA law, Anti-Financial Accounting Scamming Act. 2 years na yon, Senator, sa pag-implement dyan. No? Kamusta, Senator? With this law, yung mga scammers nahuhuli ba? Or ano na yung, sabihin natin na success stories nito, Senator, sa pag-implement sa that kind of law, AFASA law?
1: Opo, buti na tanong po ninyo ito dahil 2 taon na po ang ating kampanya laban sa scamming at financial crimes. Sa second anniversary po ng pagpasa ng AFASA, may importanteng updates po ang implementasyon ng batas na ito. Sa kakatapos lang lamang po ng budget hearing sa Senado last week, ibinalita po sa atin ng Bangko Sentral na sa unang bahagi ng taong ito, patuloy na bumababa ang kaso ng online scamming sa bansa. Kasama rin po dito ang ilang mga updates katulad ng una, dahil tapos na po ang grace period, legally required na mga banko at financial institutions na mag-reimburse at magbayad sa mga biktima ng financial accounts scamming. Kaya ito malaking bagay dahil dati hirap silang makakuha ng reimbursement pag naging biktima ng financial scamming.
0: Mm-hmm.
1: At sa ngayon, na mahigit 500 kaso na ang naisampa ng PNP laban sa mga online scammers. At pangatlo, dahil sa AFASA, mas madali nang mag-access ng otoridad ang mga bank accounts ng scammers dahil sa information sharing ng concerned agencies. Ibig sabihin po nito, may mas malaking chance na po na maibalik ang perang ninakaw sa mga biktima ng scam. So, yun po yung mga updates sa AFASA at natutuwa naman po ako at nakakatulong po itong batas para mahuli ang mga online scammers.
0: So yung AFASA law, iba ito, Senator, sa ibang scam doon sa Facebook, yung mga fake accounts, Senator, hindi pa yun nasosolve, Senator. Is this part of this law, yung how to know these people na nag-fake sa account nila, Senator?
1: Kasama ba ito? Din po kasi syempre itong mga gumagamit ng online, kailangan pa rin nila i-deposit yung kung ano yung nasa scam, yung pera na nakukuha nila sa scamming. So matetrace na talaga kung sino yung anong identity ng mga taong ito. Kaya interconnected lahat yan, yung banking, yung mga accounts nila, at pati yung gumagamit ng Facebook. Syempre pag na-scam nila ang may nakahanap sila ng biktima, syempre pinapadeposit sa bank account. So doon matitrace ngayon kung sino yung mastermind sa scamming. So nakakatulong din po. At for the first time, nabawasan na rin po yung scamming incidents sa bansa natin.
0: Bukod dito, Senator, ano pa po yung ibang mga priority bills natin, Senator? Ano yung pinag-abalahan natin ngayon sa Senado?
1: Oh, isa maganda sa pakikinig po natin sa ating mga kababayan. Nag-file tayo ng ilang mga panukala katulad ng Senate Bill number 2392 na layunin na alisin ang VAT sa system loss charges sa ating mga electric bill. Alam naman po natin na medyo tumataas na ang presyo ng kuryente. Kailangan din natin gumawa ng mga akbang para mabawasan ang electric bill ng ating mga kababayan. At siyempre po, meron po akong silulong na batas tungkol sa pagtaas sa income tax exemption ceiling mula sa 250 to 360. Layunin po natin sa panukalang ito, makakatulong po tayo sa ating mga kababayan sa inflation o patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. So, ibig sabihin, pag yung mga kumikita ng less than 360,000 ay hindi na kailangan magbayad ng tax. At sa tingin ko, ito makakapagbigay ng ginhawa sa ating mga income, yung mga tax-paying wage earners natin.
0: Okay. Okay, let's go back to yung sinabi mo, Senator, Senate Bill 2392, no, Systems Laws. Saan na ngayon ang proposed law, Senator? In the committee level or
1: ano po?
0: Yung pinapasa mo na Senate Bill 2392 about Systems Laws. Saan na ngayon? Nasa committee na, Senator?
1: Opo. Yung sa Systems Laws charge yan, nasa i-assign sa committee, tapos i-hear na rin po natin. So, hopefully, ma-action ang kagad at makapagbigay tayo ng relief sa ating mga kababayan.
0: Mm-hmm. Sabi ng former president ng NAPOCOR, Senator, Systems Laws, maliit lang yun. 5% lang yata yun. But the bigger burden pinapasan ng mga tao, yung mga subsidies, na ang mga tao yung nagbabayad ng subsidies sa senior citizen at saka yung iba pang power generations na nalugi yung kumpanya, mga taong bayan pa rin. Pwede kaya yun ma-legislated, Senator, na yung gobyerno na ang magtitiker nun?
1: Opo, kasama po yan sa mga pinag-aaralan natin ngayon na bawasan lahat ng mga charges na nakikita natin sa billing na hindi naman talaga dapat i-charge sa mga consumers. Ayun, kasama, isa lang naman po yung sa system sa loss charge. Isa lang yan sa mga sinisigil sa mga electricity consumers. Pero marami pa po tayong inaaral ngayon at asahan po ng ating mga kababayan na gagawa talaga tayo ng mga batas na makakabawas talaga sa presyo ng kuryente.
0: Maganda yon, Senator, kung maging batas na yon, Senator, and we will thank you for that in advance, no? For okay. that initiative sa Senado, Senator. Nakita din natin, Senator, no, na yung advocacy mo sa school, on school violence and mental health, yeah? Trending na ngayon, na Senator, yung mga violence sa school, Senator. Please tell us, ano nang yung latest na ginagawa ng Senator Mark Villar about this problem, Senator?
1: Opo, bilang isang ama po, at bilang Pilipino at bilang isang lingkod bayan, nakakalungkot pong marinig ang sunod-sunod na balita patungkol sa karahasan sa mga paaralan. Natapos po natin pag-aralan at suriin ang mga kaso ng school-related violence. Agad-agad po tayong gumawa ng mga batas na i-address ang problemang ito. At nakita po natin ang school-related violence ay hindi lang basta-basta nangyayari, kundi nakadikit po ito sa issue ng mental health. Kaya po, unang-una nating isinulong ang Student Guidance Counseling Act para dagdagan at palawakin ang psychological support sa mga paaralan. Hangad po natin ang matugunan ng mental health at psychological needs ng ating mga kabataan. At siyempre, pangalawa po, ang Ligtas Act ay naglalayong magkaroon ng coordination sa mga paaralan, local governments, law enforcement, emergency responders, teachers, at parents para mapanatiling ligtas ang ating mga anak sa paaralan.
0: Ano yung mga components or elements of that move, Senator? Kasi may panawagan na iban yung social media sa mga bata, parang ganun, just like other countries, o ano yung ginawa ng ibang bansa. Senator, what's your idea on that?
1: Well, una po, yung sa ban, hindi pa sa Ligtas Act, more on yung mga measures para proteksyonan yung mga estudyante sa eskwelahan, yung mga additional security measures, at yung sky, importante po yung mental health, kaya kailangan talaga ng mga guidance counselors para malaman ka agad pag mayroong mga issues yung mga estudyante at kaya ng kausapin at siguro bigyan ng treatment kung kailangan. At tungkol sa social media banning, siguro yun ang pinag-aaralan pa natin kung ano yung age dapat. Siyempre, hindi naman puro negative naman ang social media. Siyempre, may mga benefits din yan. At syempre, ganun talaga. Sa future, kailangan na yung social media, yung technology, importante rin na sa atin yung technology ng social media. Pero syempre, marami din mga negative na sites. Yung nababalitaan natin, may mga sites na negative. So, kailangan talaga pag-aralan kung ano yung mga limitations ng social media exposure. So, yun, siguro pa ibang batas na po yun at kailangan pag-aralan muna kung ano yung mga measures tungkol sa social media na pwede natin gawin para ilayo natin sa mga kabataan sa mga masasamang elemento.
0: On that regard, Senator, meron na bang senator na nag-file ng bill about banning social media para sa minor?
1: Meron ng mga ano na advocates, hindi ako sure kung nakapag-file ng bill, pero meron ng mga Senate, ibang senators na tumutulak sa ano pag-ban ng social media sa mga kids. Pero hindi pa naman, hindi ako sure kung ano yung status ng bill nila. Pero sa akin po, yun ay pinag-aaralan ko po ngayon kung ano yung mga measures, kasi syempre complicated din yan. Kailangan muna natin na bago tayo mag-draft ng batas, kailangan pag-aralan mabuti kung ano yung mga dapat nating gawin.
0: Lastly, Senator, let's go back sa magandang bill mo, yung exemption na annual income tax exemption bill. So yung mga trabahante na below 300,000 gross income in a year exempted sa buhisan, yun ba yun, Senator?
1: Opo, kailangan din natin tulungan yung mga nagbabayad ng taxes, yung mga wage earners natin. Matagal na rin po natin isinusulong ang panukalang ito, at sa Senate Bill number 2137, layunin po natin i-adjust ang annual tax exemption ceiling mula 250,000 papunta sa 360,000 na yearly income. Sa ganitong paraan, gusto po natin maging progresibo at mabilis ang tulong ng gobyerno, lalo na para sa mga kabayan natin nagtatrabaho ng patas. Naniniwala tayo na ang ilang libong piso na maibabalik na sa mga Pilipino ay mas mailalaan pa sa mga importanteng bagay katulad ng pagkain at pang-araw-araw na gastusin. At sa hearing po natin ay sinabi ko rin po sa DOF na siguro pag-aralan natin para mabigyan ng additional, para madagdagan ng kita ang ating mga wage earners, lalo na yung mga minimum wage earners, kailangan bigyan ng relief, instant relief.
0: If we do the math, Senator, yung 360,000 a year gross income yun, Senator, correct?
1: Opo.
0: So by gross income, it means the yung nag-earn ng 30,000 a month, parang ganon.
1: Yes, 30,000 a month.
0: Below.
1: Kasi sa ngayon 20,000, pero wala pang matagal na yun at nagkaroon tayo ng mataas na inflation. So at least kailangan ma-adjust man lang sa inflation.
0: Okay.
1: So kaya ang maganda, ang kagandahan ng batas na ito, pag tax lahat mabibigyan, walang pipiliin. So immediately pag naipasa na itong batas, lahat ng kumikita ng 360 per year or less ay magkakaroon ng dagdag na kita kasi hindi na sila kailangang magbayad ng tax.
0: Yeah, maganda 'yon na Senator, no? Wala na yung system loss, wala na yung tax na sa income tax, malaki na yung tulong Senator sa taong bayan.
1: Opo, kaysa okay, ito yung pinakamagandang ayuda dahil lahat mabibigyan, 'di ba? Wala nang pipiliin, lahat mabibigyan ng tulong.
0: Senator, maraming salamat for your time today. At as we part way, Senator, can we have your final message for the Boholano listening audiences today, Senator Mark Villar?
1: Opo. Gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng Boholano para sa inyong walang humpay na suporta sa akin at sa aming pamilya. Maaasahan po ninyo na parati ko pong iisipin ang inyong kapakanan at kalagayan sa bawat batas na isinusulong natin. So, mahal na mahal ko po ang mga Boholanos. Salamat po.
0: Maraming salamat, Senator Mark Villar. Mabuhay po kayo.
1: Mabuhay din po kayo.
0: DYRD Gisaligan. Senator Mark Villar, mga kaigsuunan, na nadiri sa lalawigan na sa Bohol. Walang nato pangunta na bahig impeachment uguban pa kay Senator Judge Labane, leading or misleading? Objection, Your Honor? Wala na ito pangutan. Kay huwis man itong mga kaigsunan. Senator Judge on impeachment trial ni Bibi Sara. Wala na itong sa nga isyo. Pero nindo itong yung ipang-isigutan mga kaigsunan. Ang mga gatrabaho karon nga ang iyang gross income 360,000 a year, exempted na siya sa income tax. So, didako na ng tabang. Mga kaigsunan, karon kay exempted kay kantuman tiling 20,000 a month. No? So kana og mahitabo to mga kuan na to mga 30,000 a month exempted na ka og buhis. Man lang dunay tunok gamay na ibot mga kaigsunan og ma-approve butong iyang gihimong wad-on ang systems loss. Mga kaigsunan anang gikolekta sa to ang mga dios, dako na po nang tabang mga igsuon, no? So ala sige. Salamat kayo Senator Mark, no, sa imuhang lihok po diha sa Senado. Og ipaabot magudto si Senator Mark mga kaigsuonan, usa siya sa mga Villars nga gituuhan nga mo tabok mga kaigsuonan, no, sa administrasyon. Oh, like Loren, tos Loren karon morang gi tago-tago na dito kay uta kay baw. Mao na mga kaigsuonan nga wa palang diha wa pa na to hilab titong istoy ha kay marwa pa mahinog tingali mga kaigsuonan nga una-una si ni Senator Mark di lang to unhan mga kaigsuonan. Pero usas iyang mga ngan nga migawas nga posible ha. To make it 16. Oy. Kumutabo siya 14 na. Una pa si Loren Legarda 15 na. Usa na lekwang no? Bunggo na tila na, bunggo. Alambasin. 41 minuto sa manakalabay ang alas 8 sa kabuntagon.
2: Breaking news sa inyong alagad.
0: Ito natin breaking news mga kaigsuonan. Usa kuno kasunog ang nahitabo din sa atuang dakbayan sa Tagbilara. Di ang mga kaigsuonan o ba na ito ang taga-fire station sa atuang Bureau of Fire Tagbilaran City. Unsa ni katinood kaning nahitabong sunog mga kaigsuonan. Hello, may buntag. Hello, good morning, fire station, Maayong Buntag.
3: Hello, good morning.
0: Yes, ma'am, Maayong Buntag. Si Bong Bulyeser po sa DWRD inyong alagad. Kinsa ni palihog, ma'am?
3: S.O.T.O. Bureau, sir.
0: S.O.T.O. Bureau, ma'am. Salamat kayo for receiving our call. Ma'am, nice unog ko, no?
3: Yes, sir. Na-assert sa inggit na Graham Church.
0: Kaingit Graham Church?
3: Dapit ra na sir.
0: Ang simbahan sa nay murag simbahan ana ang simbahan mo nasunog?
3: Dili sir.
0: Unsa man?
3: Duha ka ba sa inyo sir? Duha ka simbahan.
0: Duha ka simbahan.
3: De, duha ka balay duha sa simbahan.
0: Ah, duha ka balay. Two houses no. Asa man kana yung along the Graham Avenue o kay mayong tagkaingit o katong padung sa dagat? Hello, ma'am. So, nasa Graham Avenue, officer, no? Correct, correct ba? Duha, nasa Graham Avenue?
3: Yes, sir.
0: Ugikan ta dire before ta maabot na ng simbahan or after? Unsang simbahan naman na, ma'am?
3: Iglesia ni Cristo.
0: Oh, iglesia. Ayan, ay, nadiha, ya. Oh, kung gikan ka diri sa pantalan na before sa iglesia ni Cristo or after?
3: Kung gikan pantalan, wala pa. Ingon na lang sa kay kana radyo simbahan kay tanan sa after na pinaspasay ba ang ongoing pamagot ang pag-review.
0: Yeah, okay.
3: Yeah. So, waiting for the ano pag-review kay ang pag-receive good kay na pata diri ron.
0: Okay.
3: Ongoing pa good sir.
0: Ongoing pa ang sunog, ma'am? Ongoing pa as we speak? Gasunog, gasiga pagkalayo rong...
3: Kamulo
0: pa? So, doon at bang sa Bohol Tropics kung mao mangaling ron, no? Doon sa Iglesia ni Cristo. O, at bang muna Iglesia ni Cristo at bang ana ang Bohol Tropics? Nadaghan mga kabalayanan sa Leo, ana, no? O, nanay, nasunog ana sa una. O, sanay. Gasanay. Kanang gasanay. Dili po na gasanay area, ma'am? Okay, so atong si Jan Gutierrez. Okay, tuwa dito mga kaigsuonan ang tuang alerto uga the shooter rate tutas no to check the area mga kaigsuonan padayon pang nagsunog karong orasa dito dool sa may iglesia ni Cristo pamasayod dag asada pita na mga kaigsuonan likod ba o atubangan Bohol Tropics man na kilid ba mga kaigsuonan wa pay nanood ana do nga mga footages do sa sunog o oh. Okay. Officer Bero, salamat kaayo, ma'am, no? Mautawag rin magbalik kung unsa na i-update kabahin na ng maong nahitabo nga sunog. Thank you so much, officer. May buntag.
3: Yes, sir, thank you.
2: Breaking news sa inyong alagad.
0: Busy pa ang ito ang buhatan sa fire, mga kaigsunan, kay matudpas ni Officer Bero. Kamulo pa. So, kamulo pang dilaab ang kayo dito. O, unsa may murag irias nga naadya do. Before, ugari tagikan, before anang iglesia ni Cristo, unsay na adiha do murag kananan ba na? Murag kanan portasan? Kananan po na diha ug atus luyo to dahang bay dito. Oh, asa kan gadikit nang mga bay diha murag nanay nasunog ba na sa una ganit dili oh. Ato kuno nang subayon ron mga kaigsunan ug asa dapit ning sunog mga kaigsunan dool sa simbahan. Gasanay? Di At bang ball topics. Okay. Mga kaigsuunan, tuwa na dito ang atong optic reporter, mga kaigsuunan, si Ray the Shooter Tuta sa area sa diin. Tuwa dito ang nag-sunog karon. Ray, pasok!
2: Breaking news sa inyo malagay.
4: Yes, thanks. Kaya kung saan sa tumulian ang ina o door na sa area ng dino nga sa Grama Binyo kay traffic tungo na rin at positive, no? Ay nakita na ito ang baga na ito, Ted, no? Diri sa baong lugar.
0: Asa naman kadapit, Ray?
4: Sa media, media. Media.
0: Oh, giharang si Ray. Okay, tutas dito. Okay. Oh, is OP mo na mga kaigsunan, no? Crowd control, no? Kay usay makabulabog ng mga tao nga mga osisiro ba? Maglisod og lusot ng mga bumbero guban pa, no? Ray, nakalusot na ka, Ray?
4: Nakalusot na ta.
0: Okay.
4: Nakalusot na ta. Gapanool ba? Gapanool? Nabaktas na kay. Di man takadool ito.
0: Ah, malipay ko. Aron maniwang po kagamay, Ray. Oh. Ah. Mawat si Jiri. Ni mo kahit sa report sunod. Ray, naana ka sa Graham Avenue karon?
4: Naana ko sa Graham Avenue. Naana mga ang fire truck dili sa atong pagbilaran.
0: Okay.
4: Di ani sa hari kuno ta sa padong sa
0: ball tropics. Asa man doon ang sunog, Ray? Do at bang sa ball tropics ng sunog, Ray? Asa man napita, Ray?
4: O gari ka sa gikan buoy, di pa kabot sa ball tropics.
0: Ah, di pa kabot. O gikan kag buoy.
4: Kini kalsada bitaw nga padom sa kaingit.
0: Oh.
4: So na may concrete sa fence ani. Na dire sa sulod, no, ang sunog.
0: Ah, layo ra sa iglesia ni Cristo.
4: Ah,
0: layo
4: ra sa iglesia.
0: Ah,
4: layo
0: ra. Ganito ang sunod, ani.
4: Ah, Gupanjo, Bilarmino, Pero Sunod na na. Mao ni ang
0: sunog. Mao na ang church nila, mao na sunog, Ray, o silingan.
4: Mao ni ang gipasiritan karon, no, sa church.
0: Nadiha ang mga tirol na muyo, Ray, at alikod ana, Ray, nadiha ang mga tirol compound.
4: Yes,
0: so ang wara pud maabot sa corner, Ray. Wara pud maabot sa corner to kaingit. Wara.
4: Ay kina sini siya kay nako ni siya.
0: Oh.
4: Ang compound. O di ang ani simbahan gyud ang nasunog.
0: Ang simbahan gyud nasunog sa unsang simbahan na, Ray? Ah, okay. Memorial Church. So simbahan sa simbahan na sa mga Tirol, Ray, murag mo ba na?
4: Murag kay ko na ra, gatigi pa pero wala na tay nakita nga gatigi pa sa sirit ang atong mga bumbero. No, gigay sa pagbilaan.
0: Kamusta man ang simbahan, Ray? Kamusta magsimbahan, Ray? Nasunog man ka na unsa na may dagway na ron? Gikaon na ba sa kalayo tanan or na pa bay nabilin o unsa na may porma na?
4: Kompreso magunay siya.
0: Okay.
4: Simbahan, kompreso ri sa simbahan. O niya gasigi pa og pabuga no, pasirit og kayo ang atong pagafarmin.
0: No.
4: Yabagan sa taga city disaster rescue reduction na team no. Ang ato na lang nakita dinhi kining bagang ato no, mao na lang nakita nato na watag na kita dire sa atong location review sa tubagan. Eh di mabunta ka doon tungod kay basig sa street punta pa ato no, watag ka kita og kayo na. Atin.
0: So kana gyud ra mao na ang pila ka lakang ana iskina na padong paambog sa kaingit.
4: Ah, kaning ang labat gud ani, no? Kay nako man siya nga area.
0: Oh.
4: Kining simbahan ang kilid gud ani, padung gyud kaingit. Kana bitaw nga pathway, no? Padung to kaingit.
0: Mura og wa ko masayop ang ihang immediate neighbor ana re, ang kilid ana mura man tili og bahay nila ni Kuan, ni board member Victor Tirol og ni Kuan, no? Ma'am Frida.
4: Di ko familiar.
0: Murag maunang napita ang duyo ana re. O nakasood na magukuan ang dapitan. Sunod anak murag ilahang Ma'am Jazz, Tirol Montes, no? Mo man ang linya ha? O pro
4: ang kilid yun na ngayon, kalsada.
0: Kalsada?
4: Kalsada to, kaingit yun.
0: Kaingit mo yun. Wara kaabot ang sunog sa kilid, Ray. Wara kaabot.
4: wala ra kay no kay kaning simbahan dunay usa ka ingon ta covered building ra covered building no na ilid ra pod pero wala man ni siya adam ni ato kung haligi naman no amara ba siya og nang ining space bitaw for activity lang pod ba
0: oh.
4: Onya simbahan wa man ko ilain nga kininga edificio direct kanilang duha nga puro concrete pod.
0: Mm. Pila ka bumbiro nun nang nagatabang ni Aaron Ray?
4: Ang nakita na bumbiro eh, duha sa fire plant, no? Giklan lang sa Pagbilaran na City Fire Station, o niya na po ng emergency responder sa atong sigara rin mo, maoy nagtabang o paong pagkakaroon ni Samut o kining kusog ang aso, no?
0: Ang aso may kusog, dili ang kayo, Ray? Ang kayo, yung samot
4: ba? Ako'y nakita na kayo, ang inang aning, tungkol kay doon na pamani aso, gisigi pag yun o pasirit.
0: Basta mabasa ng kayo kay mo aso mo na, no? Mautingali na. Pero wala dyan mo'y kayo, nakita ni mo, Ray?
4: Wala ko'y nakita na kayo, karoon, no?
0: Ang simbahan, makita pa ni mo, purma, na purma pa siyang simbahan lagi, wa? Maingon og na ugdaw yun, unsa ba?
4: Formal nga po ng simbahan, hining concrete materials ni, metal material, ang hining mo nila sa simbahan.
0: Initial report na to sa atong pag-interview sa taga-Fire Ray, no? Duha ka bay ko, no? Dool sa simbahan. Nabay-bay, nasunog ana, sa imo hang nakita na na?
4: Doon ay duha ka bay, pero doon na po siya ay hining taga-dugpan nga, gistapon nga, concrete fence.
0: Mm-hmm.
4: Pagkikan sa concrete fence, wagod kita na tapag yun ang balay, di ba?
0: Kanang maungguha ka bay nga giingon dool ang simbahan, Ray, nasunog po na?
4: Wala ni mga kining angin, no? Kaya gikan sa concrete fence, nga taga tiyan ang giyabukon, no? Taga dugan ang giyabukon sa labat, modistansya pa po ng balay. Mga 10 metros po.
0: So dili gikan sa balay so, ng sunog. Murag dili gikan sa balay ng nasunog re. Murag karang simbahan joy ga nasunog ana.
4: Kani yung simbahan. Sir. Initial ja ko na i-report ka daw ninyo ani.
5: Wala ko na ta kay pasok. Mare cooler sir.
4: Ha?
5: Tawag na rin tawag na mo ngayon ay sunog.
4: Ha.
5: So kani ibang say para ni mo pang under pressure ba? Ay ni buto.
4: Oh, galing mo to. Wala. Ah, sige. Buto ora sa mo ni abot dire. Mag-aron. Okay.
5: 832 na tawag sa mo din ang kuhan niya na tawag sa lesuno.
4: 832.
5: 854 under control.
4: Under control 854. So kani sir tani. Okay. Wala itaw during pagamot niya.
5: Wala.
4: Okay. Salamat sir.
5: No.
4: So 854 under control na ning sunog atin.
0: Alas 8:54.
4: Alas 8:54.
0: Under control na, ha?
4: Yes, on ya, bisan pa to, dog under control na eh. Wapa manis lang ka declare o deferral, mga nagatigi pa sila o kumbate din eh. Pag paong nanigmaong tunog.
0: Ang ilaan ng gihimo ron rin, katong mga nangabaga, ilang tiwasan yun to basa, kaya ron nilit na magdilaab pa. No? Mintag under control rin, meaning dyan muna ay gasigang kadyo anak rin.
4: Yeah, sakto na, kanag yung safe lang yun ba, nga wala lang yun. Oh, dari si Sir Ray Tirol. Sir, magbundag. Kining initial ni mo na dawat yan ang sunog ni?
5: Dudahan na mo, electrical.
4: Electrical? Okay. Nabay, kertikay na ito. Tanong buntag na galing di sunog.
5: Ang sa?
4: Kertikay, nabay, kertikay na ni Sir Tirol.
5: Ito po yung sabi ko.
4: Ah, okay.
5: Daan niya, Tuhan. Daan, atawa sa daan mo.
4: Oh,
5: sabi ko.
4: Aha.
5: Ni Marigitis, ha? Alpada, katulang dewa, kapakang gapon kay Simba lang gapon.
4: O,
5: kasi yung may nakalimutan nga. Clients, o.
4: Unsa ko na itong wapa pa mo?
5: Ake ba? Wapa.
4: Pusikon pa. Okay.
5: Okay, electrical mo. Dito ang ganapotol mga gay.
4: Ah, okay. So, ang duda na ito, electrical to? Okay. Sige, sir, eh.
5: Ma, so, may nagsurong gano'y kayo. Bahay mo na si Ginoo.
4: O, oh, bahay mo na si Ginoo. So, duda lang ani ate, no? Electrical.
0: Ah, oh, ang mga manok na po yung pasumenglan ani Ray. Electrical poultry wiring, oh.
4: Ah, oh, basta ba kayo? Ugdungo.
0: Ah. dili man na ma-faulty wiring, no? Short circuit most likely kay makaraan na bitaw ray kana bitaw mga pakpak na nya kanang mga outlet bitaw nga saksakan og mga ipangplagan nga moluag na, mo mo nay peligro kanang luag loose connection. Mo nay peligro, no? Mo nang mahimo maglakaw ta.
4: Ang likod na
0: din, ang likod ray sa simbahan, unsa man ray?
4: Dunay complex nga balay aning likod. Ya, dunay mga tanaman na actually nindot ning lugar ah.
0: Oh,
4: landom. Onya kita ning balay ani sir.
6: Pamaran.
4: Ha? Pamaran. Ah, okay. Pamaran, okay. So dunay balay ani likod.
0: Kanang kaingi tray pulos mga tirol nang namuyo anak ray.
4: Pamaran lumin. Pamaran lumin ang likod
0: ani. Oh, lumin tirol pamaran na.
4: Okay. Oh. Okay. Niya wala ni siya ining wall, concrete wall tigno likod sa simbahan ay balay na dayon.
0: Na mapulos na mga Tirol siblings nang nagalinya na ilang mga bayan na rin, daghan bitaw na sila nga igsuuna, so tagsasagsa na sila iriya ana going to kaingit rin. Ang importante rin nga wa masunog ang kudza dito sa kaingit rin itong ubos.
4: Pero under control na eh.
0: Under control na. Ang
4: record do nga kining pero sige paghapon og kining kubate nga mga firemen dire no. Hangtod nga ma-declare gyud siya og fire out.
0: Mhm. Unsa man nga kasimbahan na rin, made of light materials o concrete?
4: Concrete materials may concrete materials in balanga no. Nga ang inyo madungog ro, no? Mga yung ipapilita na niya ito, no? Kaya wala yung hipit nga mapounded ang baga ni Tisgaw na tayo.
0: Mm-hmm. Okay, so why lying na angin nga bay silingan rin? Kanara yung simbahan, morag-morag yun na sunog?
4: Yes, oo. Yes, morag yun, ang simbahan na yun dati.
0: Mm-hmm. So, control na?
4: Sa itong location, control na, no? Pero nagpapinin pa nga itong mga DSP personnel din eh, para mupawang aning saingpig doon sa kayo.
0: Unsa man ang simbahan na, Ray? Ray, unsa man ang simbahan na? Mura siya duha ka andana ataas, dagway? Unsa man na, Ray?
4: What story na ni? Unya, pinataas.
0: Pinataas, no?
4: Pinataas,
0: May gani kay, dunay nakatawag, no? Kinsa man itong hintawag ko noon nila rin, nga concerned citizen na ito rin, hintawag sa Bureau of Fire?
4: Concerned itong BAPE, no? And niya, ining 832 ito na dawat nila, 954 ang fire out, fire control.
0: Mao ito'y sakto rin, tawag dayon, dili kay uban, mag-Facebook mo dayon, kay para content ang ilahang bakahang Facebook rin, no? Ditso, o abris lang kamera.
4: Mao man yung yes, mao man yung panawagan sa atong Bureau of Fire Protection na things, no, sa Cebu, probinsya sa Bohol, na ang kada panimay, no, og mayo gani nga kada individual doon na gyoy kining emergency number sa PNP, BFP, og ang mga local responders gyud.
0: Tinuod.
4: No, niya ipawahi na ng Facebook Live, no?
0: No?
4: Social media usage, no? Unaon gyud kay ang ato mga firemen, kung doon ay mag-live Facebook, wala na silang katoon. Doon nga sa nabita.
0: Tinoon. Muna ang kinanlan yun. Doon na ang manggaling na ng mga panghitabo. Tawag da yun. Oh, dili mag-Facebook diritso. Tawag da yun. Oh, para itong gihimo sa concerned citizen. Di, dali ra kaayo rin. No? A matter of minutes. Abot da yun ang ito ang taga-Bureau of Fire. Sulbad ang maong
4: yes,
0: sunog.
4: Yes, mabu na ipangusgan sa Bureau of Fire nga ang kining kadabarangay din sa itong lalawigan sa Bohol Times. No, doon na gawin mga bansay, no, na mga barangay fire brigade, no, mabansay sa mga emergency response kay dili kalimod din, no, nga kining nato mga barangay official sa pag yung mga katungon pag respondi sa mga emergency emergency.
0: Gawas nga anang mga Bureau of Fire, Ray, kumplito man yung mga responder ani Ray, kaya ang kasog doon ay kinabuhi nga murag na 310, na yung ambulansya ana Ray.
4: Yes, dili na mawala, no?
0: Dili mawa.
4: Every time na doon ay emergency, naagyan ng partner ang atong kinimedical and emergency personnel mo. Nagigan sa health kining office sa FED.
0: Mumbai ni abot laen nga bumbero anak re gikan sa ubang lungsod re nga murag mi rescue kay basin og ma-overwhelm ang ato ang Bureau of Fire Strike Bilaran.
5: Atong Dawson kay dire pa sa tulog o diyan sa Gerina wa pa mo toy mga truck didan sa ining buwan. Gikan sa lain no. Ang ato pa lang taga City mao ni taga City Fire.
0: Oh.
5: Ma dadire.
0: Na diha no. Murag kaya nila kay na fire out na magkani kontrolado na ni Ray no. So duha ka bumbiro nang katabang ana ron re, duha ka bumbiro na nagpasiret.
5: Tulo ka bumbiro
0: sa ikan
5: sa city government Japan eh.
0: Mm.
5: No, water tank ni. Duha ka bumbiro ikan sa Bureau of Fire.
0: Mm-hmm. Dapat gyud ha, dili gyud ta mo kumpensa. So mahimo ma overkill na to nang kayo no, mahimo standby ng uban ng mga tangke sa tubig.
5: Wa wa bay na amol.
0: Nabay ga puyo anang simbahan na rey, nabay ga natog anang simbahan rey, anang quarters ana.
5: Matod ba ni Rektir all?
0: Oh.
5: Na dito sa likod.
0: Nay caretaker no?
5: Oh, nay caretaker sa ng puyo.
0: Nga kamusta man ang caretaker rey?
5: Ato par wa may nangol at ato may panan din ay natin.
0: Hmm. Okay, Graham so, Abinyo.
5: So, pwede ko ng, yeah, ang atong exact location na nito ito, kung ikan ka binit yung ina sa boy, kining, B. Aquino Abinyo, na ikina sa Graham o B. Aquino Abinyo, mga 120 meters ang atong banabana ng gilayon.
0: Hmm. Ang unahan, anak Ray, mauna na ang iskina padung sa Old Airport. Nadapit, anak.
5: Yeah, correct. Mm. Ugikan ka diri sa, ugikan ka diri sa may tropics.
0: Ugikan ka sa pantalan, mulapas pa ka, mulabay pa ka sa Bohol Tropics, o usap pa ka maabot anang napita.
5: Yeah, tatakto na, no?
0: Hmm.
5: Kanya, karon, gasigi paghihapon o kineng pasirit na kato mga firemen. No?
0: Gapasirit paghihapon sila, Ray? Gapasirit pa?
5: Gapasirit pa atin, no? Kay Hampton na di pa makalaro doon na pabaybaga.
0: Mm.
5: No, dito sa sulod. Hangtod nga, di pa maka-declare o fire out at itong General Fire. Magsigil, pag-iapunin sila o kapatirin.
0: So, naadyo ka sa Atbang, Ray, sa maong nasunugan?
5: Yeah, sa sector na, no, nakikita sa Atbang, isawas na ito, kaya ako si Checo, on say, getting General Fire personnel na transport niya, nagsundin nila. Pero so far, kailan ang tagilaran
0: Ah, di ba oi okay. So pwede ra po kag mulahos atong ubos tong kainggit nga gahuwat nimong kuja dito sinugbang kitong ngadto og uban pa ari.
5: Magbikay.
0: Ha? Okay ray.
5: Magbikay sa ato. So gikan diri sa location sa drama Pinyo. Ray to sa uban ni Alerto de Gutierrez ang Prime Forever.
2: Breaking news sa inyong malawak. DYRD. Isaligan.
0: Salamat Ray, tutas og alerto June Gutierrez tua sa area mga kaigsoonan sa Graham Avenue. Tua dito ang sunog na hitabo usa ka simbahan mga kaigsoonan muraga Tirol Leopando Memorial Church mga kaigsoonan. Duol na gyud sa kainggit no? Corner na na siya mga kaigsoonan. Ang kilid ni anak mo na ang iskina padung dito paubo sa kainggit mga kaigsoonan. Kadawat ang ato ang Bureau of Fire o fire call mga alas 8:30 o gideklarar mga kaigsoonan nga under control ang sunog alas 8:54 karong buntag. Wa pa masayri kung unsa hinungdan apan matod pa sa usas mga Tirol mga kaigsoonan ang ilang duda. Ang ilang duda mga kaigsoonan basin ang electrical problem no. Basig dunay short circuit baka mga kaigsoonan kung mag-isigot tag electrical problem no. Basig dunay mga gipangsaksak baka wa mahuso o unsa ba. Ato nang subayon mga kaigsoonan ug unsa gyud findings sa taga Bureau of Fire nining maong sunog nga nahitabo karon ug salamat abtik nga taga Bureau of Fire mga kaigsoonan. In just minutes mga higala miabot sila sa area ug ilahang na control ang maong sunog. Salamat pod mga igsoon sa maong tao nga mitawag sa taga Bureau of Fire nga dunay sunog no? Mao nay insakto gyud atong balik-balikon mao gyud nay insakto tawag gyud diretso ha. Oh. Unya, pasalamat po ta mga kaigsunan nga mihatag po natog information dire sa ato ang station DYRD nga nanawag siya dire nga DYRD dinay sunog dire. Oh, salamat kayo ha. Ang ato ang mga nagpakabana nga mga tagbilarano, nagpakabana nga mga Bulanon na mga emergency nga sama ni ini magtinabangay tang tanan, no? Oh, human ninyo tawag og Bureau of Fire, tawag po mo sa DYRD aron atong matagag buhing paghulagway og aron pod makabantay ang mga tao asa sila moagi unsa ba kaniha kay basig ma traffic aron makahatag po ta og giya mga kaigsuonan, no? Salamat sa mitawag pod sa atong istasyon nga nagpahibaw nato nga dunay sunog mga kaigsuonan. Magbantay sa kanunay mga sano kun electrical manggaling ang isugutan ang usas mga pamaagi ni ana aron dili ta masunog. Kanang gipangsaksak ninyo sa inyong mga outlets, maunay unahan ninyo panghuso. Gawas baka anang mga refrigerator kay mahilis man ang inyong gipagahi. So sa ubang mga butang, labi na ang mga cellphone chargers. Dapat, sa di pumumulakaw, ha? Tanawa, wabay nakataon ng mga chargers diha sa inyohang mga outlets, sa inyohang panimalay. Dapat, jamoy masuksok gudunta, no? Kaya na diha ang posibleng cause mga kaigsuunan, no? Doon ay mga luwag, hilos ng mga saksakan, makakos na og sunog. Ha? So, atong huwaton, ang taga Bureau of Fire, unsa ilang findings sa maong nahitabong sunog, pila kay damyos mga kaigsuunan sa maong nahitabong sunog, usa ka simbahan. Simbahan na si mga Tirol mga kaigsuunan. Na diha ang Tirol compound, naatanang mga igsuon. Nagpuyo na sila. Even na board member mo siya Tirol Makuno, napod ang iyahang nindot nga bahay po diha, no? Overlooking Kaingit ug ang beach, ang dagat, mga kaigsuonan. So nasla diha nagatapok, no? Going down to Kaingit na ang Tirol compound, mga kaigsuonan. Nagbitbit sa tong oras. 7 minutos man nakalabay ang alas 9 sa kabuntagon. DYRD

Sa atong pagbalik, mga kaigsuran, isigutan na ito bahin ang lihok sa itong gobernador nga naghangyo sa itong kapulisan nga bantayan ang mga eskwelahan. Unsanay update ka bahin ini? Nagbalik na ito. Humanin, pipila ka pahinomdom. Standby.

0: Lipad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Strong sa una,
3: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation, diya sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Ciudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.

Balik ta sa itong tulumanon ninyong alagad mga kaigso. Una ning adlawang Lunes, katapos ang adlaw sa bulan sa Agosto. Doon na kita ay 17 minuto sa mga nakalabay ang alas 9 sa Kabuntagon. Sa atong pagbalik mga kaigso, isguta na ito karon. Kining gitutukan ni Gobernador Aris Omentado ang iyahang mando mga kaigsoonan sa Philippine National Police sa Provincial Director Colonel Patricio Digay nga bantayan ang mga eskulahan. Kagahapon mga kaigsoon, gipagawa sa Ball Chronicle ang balita nga giaksyonan sa Meta ang hangyo sa mga opisyalis sa Pilipinas nga dapat mailhan ang mga nagpost sa social media o mga hulga-hulga mga kaigsoon nga ito sa mga katawan, ilabi na sa mga school o elementary o high school.

0: Kul mga kaigsuunan. Kani may itong isgutan karong nga buntaga. O kamusta na mga kaigsuunan? Ang lihok sa itong Gobernador Arias Amintado sa iyang pagmando sa itong kapolisan. O ang pagsugot sa Meta. Kaning mita mo na yung kumpanya nga na nag-iya sa Facebook mga kaigsuunan. Bag-uni, new brand name sa kumpanya. Mita, on sa Facebook, Instagram, WhatsApp o sa panangusa mga kaigsuunan. No? Si Mark Zuckerberg, mao'y tag-iya aning kumpanya nga Meta. Sa una, Facebook as Facebook o Facebook as a company. No? Tungod mga kaigsuunan kay nagproblema, no? Daghang kayo mga pagsaway against Facebook sa mga negatibong impact ni ini ngadto sa katawhan. Mao na nga gautro ngan. Nagi po yung Facebook pero application na, na siya. Pero angan sa kumpanya dili na Facebook, angan sa kumpanya is Meta na. So ang ilang gidamgo is gitawag lag metaverse, no? Bining universe. On the average, 1 billion katao ning gamit aning Facebook kada adlaw mga kaigsuunan, no? So munang metaverse na tawag anak nila, dili na universe, metaverse, mga kaigsuunan. So they are in control of Facebook, Meta is in control of Instagram, Meta is in control of WhatsApp, no? So dapat lang ang tag-iya sa Facebook nga mao ang Meta, mo'y hangyoon mga kaigsuunan. Og matud pa ang ilahang hangyo sa Meta, mga kaigsuunan, no? Misanong ang Meta, no? Nga ilahang bantayan og kinsaning nagpost sa mga social media ning mga pagpanghulga, mga kaigsuunan, no? So aksyonan gyud sa Meta. Kabahin nini mga kaigsuunan, ato sang paminawon ang report gikan sa tong alagad reporter si Allen Doydora. Allen, pasok. Bainti minuto, suma na kalabaya ang alas 9 sa kabuntago. Niya na si Allen mga kaigsuunan. Diretso, Allen. Na naman ang itong gobernador. Unya na lang ng imo report, Allen. No? Kaya na si gobernador mga kaigsuunan sa ato ang linya karon. Gobernador, maayong buntag. Welcome sa itong programa. Inyong alagad.
1: Maayong buntag, Boss Deb, so sa itong mga asukin di paminaw din sa DYRD station.
0: Nagpasalamat na, Governor, nga wa kang magpaawahi sa paghimo og aksyon. Kabahin ining mga panghitabo karon nato, Gob, no? Kining hulga sa ato ang mga kabataan sa mga eskulahan, kining mga viral and trending mga balita kabahin sa mga school violence, Governor. Salamat nga wa kang mawahi sa maong mga lihok, Governor. Pwede ba nato masayran? As reported, ang Meta, may sanong sa atong hangyo nga kinahanglan mahibaw-an o kinsa nang ga-post, Governor. Unsay ato ang sumpay ni Enigob?
1: Actually, naka-istorya mo kita sa regional director sa cyber crime office, no? Mao gini ang atong tumong sa paghangyo sa Meta na dili ma-recognize or ilang i-take down ang mga posting sama ng mga panghulga or kana mga post na nahimuong terorismo. And matod sa taga Meta, ang ilag yung tubag, any request bahin o terorismo, ilahag yun ang i-take down. Mao magani na kung nga pa yung mga request ka, mga libel laws ng mga posting, dili kayo sila mong action yan, ha? Pero bahin o mga terrorism, sama ng mga posting na naay mga pangulga, na naay pamusilon ang mga eskwelahan na maunay usa sa ilahang aksyonan dayon. So it's good enough na sa atong hangyo, uban sa mga nagpaluyo po dani na ng lihok, gitubag yun sa Meta.
0: Mm-hmm. So salamat ana, Gob, no? O salamat po sa Meta nga mihimo dayon og aksyon ni ana, Governor. Nihimo ka og mando sa atong kapulisan, no, ni Colonel Digay kabahin ning paghatag og lig-on nga seguridad sa atong mga school campuses, sa Governor. Pwede ba nato masayran, Governor? Unsa gyud ang ato ang klarong instruction na unsay bag-o, Governor? Sige naman nang silang police visibility pagkakaron nga we are under threat of threats.
1: Well,
0: unsay kabaguhan?
1: well, ato yung gimanduan si PDD guy na ma-secured ang ato mga eskwelahan. And in fact, yung gi-recognize na ang atong mando through ordering sa mga chief of police na sila pod mooy mo cascade sa order sa atong PD na magbutang og police visibility sa mga area. I hope na na-maintain ni kay atong pag-unang adlaw katong kainit pa adong mga panghitabo diha may nakita pero so far naghamo pa mo report na di kuno kanunay makita ng police pero nasabtan po nato ang number of policemen po dili pod pwede na ang ilang presence na kanunay eskwelahan. So from time to time mo check na sila sa eskwelahan, dili gud mingon na whole days lang na diha kay naamo po sila ubang trabaho na ilang gitutukan. So naay gigamang coordination and I think ang PD makikoordinate pod sa mga opisyal sa mga kalungsuran and uban sa mga barangay kung asa ng mga school campuses na nasulod sa mga barangay, posible ang magpa force multiplier ang presence sa mga tanods pod na motabang pod aning dapita.
0: Mm-hmm. Ang ubang eskulahan atong namatikdan na governor, doon na sila gihimong pag-check up sa ilang mga bags, no? Mooban ni karon ang tibuok eskulahan na to sa Bohol. Ingunani ba ang lihok na to karon? Susihon ang mga bags sa mga kabataan?
1: Depende po sa stand sa mga principal or unsa lang kuan, but patay gihatag na order, labi na na ato po na ikonsultan sa atong ni Ma'am Faye Luarez, no, ang atong school division head sa DepEd na kuan ba siya na o aminado ba siya na or accepted ba niya ng ingon ana na gihimong kalihukan aron gyud ma tan-aw na to og akseptado sa DepEd, then ato nang pwedeng himo gam-an og EO na mahimo ni sa tibuok lalawigan sa Bohol.
0: Mm-hmm. So ang kapulisan karon naa ang bula nila, but nasayod man ta governor nga wa man sila magkadaghan ang atong kapulisan, no? So nagkadaghan ang ilahang murag silbing mga assignments karong panahona. Sa tan-aw ni Mugo, makaya nila ni given the number of PNP personnel we have in the province of Bohol kanang pag tan-aw tanang mga eskulahan.
1: Murag lisod og isalig tanan sa pulis mo na nakinlanon po ni og suporta sa komunidad na may PTA, barangay, dako kay ning tabang kung well coordinated ang mga ang atong himuong lakang para ani.
0: Guys, good ka ganina og mua force multiplier. So tingali mo ni i-organize atong kapulisan nga mangayo sila tabang baka ani mga tanods or kinsa ba nang mga uban nga personnel, governor.
1: Sakto. Force multiplier gud ang needed ani, no? In fact, abahin aning pagkumbate sa droga na to, nanampit na ta sa region para ani additional na tropa na mo focus bahin sa droga sa Bohol. Mo na kay nato ko nakita na grabe ang pagbalik og droga sa Bohol. So, kung the same number of policemen na mo'y nag-focus aning droga, then dili makaya sa tibuok aning mga intel na to. So, mo na may request na o trupa from region na mutabang sa to ang probinsya sa Bohol.
0: Kining giingon na to, force multiplier governor, tingali, angay po ni sila na to i-orient, i-train bakaha, no, in bomb detection or unsa mga protocol, unsaon, kay basin og naara po sila diha magtindog-tindog ra gihapon na wa gihapon mahimo lami nang matrain po sila gamay governor. Andam ka ang probinsya nato ana nga mo support og nang pagi, ha?
1: Correct, no? Kinahanglan yung matrain sila kay useless ang atong nimong lakang kung dili po sila aware kung unsay lang mga buhaton, unsay mga protocols kung naa sila makita, ma-detect na mga kalihukan. So kinlano na nanay hiusang kuan kang orientation or kanang plano na mahatag aning mga atong mga force multiplier pohon.
0: Naminaw na to ang atong mga ginikanan karon na gobno, mga kabataan, labi na kay way klase karon. Tingali nakatutok sila sa to ang mga tulumanon karon. Unsa kay imuhang ika-advice nila gob mag-isugot na bahig siguridad sa atong mga kabataan diya sa eskulahan karong panahon na?
1: Well, akong hangyuan mga ginikanan, no, na ato yung i- from time to time atong i-check ang atong atong mga anak, ang ilang behavior, labi na kung unsay kinsa ilang mga barkada, kinsa ilang mga suod na higala, kinanglano na mas nindot kani na kung kinsay ginikanan anang suod na higala niya sa iyang anak, kinanglano makaila pod ang ginikanan para kung napoy laing detection siya kabahin siya ang amigo, makasumbong po siya dayon na naaslay na matikdan araw mabantayan dayon ang ilang mga higala sa ilang mga barkadang. Muna na ato pong i-control ng pagdua o kaning brutal na games kay lahi naman yun ang generation karon kay sa atong kabahin. Di pa, may agi mong pagdua di ana, ana computer games. Pero before nang miabot ng computer games na dua, nana tay mga interaction sa mga kabataan sa atong mga silingan, nakaduwa na tag mga duwang pangbaba, and pag-abot aning puntuhan na aning computer games, tibaw kita na games na gani, duwa-duwa na gani. Unlike karon ang mga bata na karong mga henerasyon na, duwa na interaction, wala na kaila silang silingan ng mga bata, kay wala naman nakaduwa-duwa, ano kuan. So, ang ilang unu-una, kanang ilang na apply daily na kalingawan na tertira, wabot ko na silang nuna na kani, dili ni unsak ha na makasuway tani kay doragi na nuna, dili na ni game, so kuan na ni borag mausob ang mental health sa bata tungod kay iwa sa interaction sa ilang mga silingan. Usa ko na ka-importante, may mita sa una sir times kay untong tutok, magdatag bula kay magduwag basketball, magpainit, so cold as kainit. Duwag siya to, tanan, klaseng duwa, binata, atong nahimo, pero karon mga bata karon lisod kayo, kaya naran ang mukmok ang mga kwarto, naran ang sigatubang ang mga computer, so, wala na sila yung interaction sa, unsay kuan sa komunidad. Muna yung usas, pak, ang nakahadlok karon.
0: Dinood na gobernur, lahat na yun ang mga duwa na to karon sa mga kabataan kaysa unang panahon, no? Kita sa una itong mga buno-buno, bitaw, uban pa nga mga...
1: Buno-buno.
0: Yahoo man magsinumbagay, no?
1: Unay magkira-gira. Unay magkira-gira. Katong palatansan, luthang.
0: Kaluthang, luthang. Katong mga sagisi, ubala.
1: Dapay sakit-sakit, pintig.
0: Pintig. Kaagita na, gobernur, sa unang panahon, no? Yahoo man magsinumbagay, bitaw.
1: So, bitaw, nakita na to, certain sa bata sa una, pag-abot ang computer games na to na kuan na games sa itong edad na, kibota na, kani, duwa na gini. It's only purely lingolingo rin eh. Pero ang bata karon ron, ilang matake na as serious na kuan. Kaya rin, mingon, unsa ka, no, kasuway pa na eh, mahala ba? Muna yung naka-hadlock ka ron.
0: Tinood na gobernur. Gawas sa kahadlok sa atong mga kabataan karon na gobernur, no, diha sa mga tulunghaan na to karon. Ang Bohol is also under threat ni ining pagkuyanap sa dengue, ha? Dengue outbreak na ta gobernur. Kamusta na to, gobernur? Ang ato ang lihok karon sa provincial government sa PHO kabahin ni ining dengue outbreak na to karon.
1: Mo karon na busy kayo ang atong PHO, no, na nanawagan og sige sila og suroy para lagi i-remind ang mga RHO, ang mga BHW na i-cascade ang pagtaabot na ang tubag ani is paglimpyos ka atong palibot kay og naan ang mga tubig-tubig lamaw-lamaw na diha ang mga breeding sa mga lamok, and taas-taas bagyod ning classic kunong kuan kaning lamok nagdagdingge kay kuan kayo kanang deadly ang ilang klase na lamok, no? So mo na kani kinilano ni og hiniusa na action gihapon.
0: Unsa may concrete lihok na turon gob gawa sa ato ang education campaign sa ato mga katawhan nga manghinlo guban pa? Kamusta ang mga areas nga tuwa dito ang concentration sa biktima sa dengue? Tuwa ba po kaha ang atong concentration o campaign ni Governor?
1: Yeah, nag-conduct sila fading pero lahi naman po itong ang gihimo nila, dili naman itong purag aso kayo, purag laing chemicals na kuan. Nag-himo sila mga fogging o uban pang mga para mabulabog ang mga lamok, manghawa ng lugar.
0: Salamat kayo, Governor, no? Nining maong mga impormasyon, and I believe wa magpaway usab ang itong provincial government how to curb this, no, nga mga biktima aning dengue na to karon, Governor. Daghan tag problema, apil na pud ang kainit, Governor, sa panahon karon. Way uwan ang lalawigan sa Bohol. Kamusta na, gikasana ba nato ang cloud seeding sa ato ang lalawigan?
1: Yes. Ang cloud seeding, no, gilihok na for procurement na lang na kay na tungod aning nausob ang presyo sa mga fuel jets o unsa nang gigamit ang mga plano diha, mga fuel, tungod aning nagkamahal, nakausob og presyo mo nang gi-adjust pod nato ang presyo para gyud na dili mo muangal ang atong i-hire na kaning airplano na mo imo kandak sa cloud seeding.
0: Ano sa kanang may tabo, Governor, kanang cloud seeding operations na to, Gob?
1: Once na ma-okay na tong tanan, kibawa ito tanan ang kuwa karon kinastriktuhan.
0: Tinuod.
1: So, di po ta gusto na muna yung gingon sa probinsya, bisan pag mingon ta magdali ta kay gusto nato na ipakita sa mga Bulano na naagit ay quick response. Pero naay mga kakulangan diha, naay mga unsay mga kwans dokumento, di ta mo sugot na kita ra po in the end, kita ra po imong antos kay kita'y manubag sa gobyerno kay naay mga unsa diha mga finding sa kuwa. So amo gyud nang gikuan na careful gyud may ini na dili ma di ta ma question or di ta mo abot punto na magka problema. So
0: tinuod.
1: Among gi hanay ang tanan ani certain. So di pa ko kasulti kanus-a, but amo gyud ning gi expedite na mas madaling panahon mahimo ning karong panahon na.
0: Katong mga previous cloud seeding operations na to, Gob, nakatabang ba yun to, Gob, sa farm nga na kuan sila, na humuk-humuk ng lahang yuta?
1: Nakatabang po, pero sa akin lagi po tungod din yung Bohol na gamay na isla, imes kay na ang dagom, paghagbong doon nas tungod sa Bohol, ining kuan po sa hangin po, tuwan na po sa dagat, mga dagat.
0: Muna, sayang.
1: Muna, sayang yun, di man na to makontrol na, kasi usahon to na, di,
0: timing lang din eh. Timing lang din ng Gob, umuigo gyud sakto.
1: Yeah. Kuan og lami gyud do inighagbong siat Bohol, wam ta kibaw na do say dugay mo bugat na kayo ang dagom, ngit-ngit na kayo pero gi huyop gyud ang kanang gi inisibo kay kusog ang hangin dito, so mo anda mahimo ana.
0: Mm-hmm. Okay, Gob, please hold your line, Governor. Kaya doon ay mangutana na ito, Gob. Gamay lang, Gob. Hello, Maing Buntag.
2: Hello, Maing Buntag, Tebs. Maing Buntag,
0: Mr. Cooler. Yes, sir. Go ahead, sir.
2: Okay. Governor, atong Pebrero mantingali ito, si PBBM may announce nga doon ay bagong discovery sa Gasfield ya, sa Kanangkuan, sa Palawan. Nga doon ako na deposit nga 98 billion cubic meters nga mo kaya ko na mo pahatag og kuryente sa 15 million ka household not less than 25 years ang gidugayon. Nga ang akong suggestion, Gob, di ba ka makasuggest, makahangyo dito sa national government nga magpatukod ta og power plant nga gas fired aron makashare pud ta nang atong discovery diha sa Palawan.
1: Kanang imong gisuggest, sir, ato na ipaabot sa DOE, no, Department of Energy, kay okay. Mao magyud na ang opisina. So lami gud na maapil ang Bohol kay kanapon ang og ilan ang i-develop kanang unsay ma kanang mugawas na power na i-distribute man puna sa tibuok Pilipinas kung naa man gani.
2: Lami unta kay as an island nya nagpromote po ta sa atong tourism, angay tingali unta nga mo insert ta nga kinanglan na gyud among power plant dire kay lisod ug magdepende mi sa laing isla na. Madana to nag mga inana ba kay aron ba tiya ba po'y deposit nato na do makapahimos pud ta para bisag para sa ato na lang dire sa Bohol. Moro na akong suggestion, Gob.
1: Thank you very much. Ato na ipaabot, sir. Ato ipaabot imong nindot na suggestion. Daghang salamat.
0: Salamat, Mr. Caller. Okay, lastly, Governor, nining panahon nga kita karon na daghang mga challenges. Unya karong adlaw po da National Heroes Day nato, Governor, nag-honor tas to mga bayani sa ato ang nasod nga Pilipinhon atong mga panahon, mga panapos nimo nga pakigpulong rong buntaga, Governor Aris Aumentado, sir.
1: Usbon ako no, daghang salamat sa DYRD sa kanunay naghatag og tinuod ng balita. Ako lang awhagon ang mga publiko nato no na hangyo ta na unta og naay mga posting diha na mga threat or unsa na diha. Dili lang ta mo ditso og like, share o unsa diha. Ato lang himuon na ipabot sa kapulisan na hilom na pamaagi, i-report na hilom na pamaagi kay kaning nagpostpose ani gusto na ni og attention. So kung ato ni ma-share, ma-like or mo-comment ta, purag malipay sila, di na namuundang sila og mo padayon na sila og himuhimo og mga butang na makadaot o makahatag o kasamok sa atong publiko. So ang akong hangyo na kung naamoy madawat na mura lang i-ignore, pero na concern ko ta na ato i-report o sikrito, i-forward, screenshot lang, i-kuan, pero dili lang na to, i-like, i-share, unsa pa niya, comment kay. Again, nalupig ta sa intention ng mga tawhana kay dili na ni sila mundang o post-post. No, na unay mo post, mabibo, na po ilang grupo na maghimo, kay nahapagag attention, mugara na noon ng daghan manundog. Muna, hangyo ko sa mga lirikanan, para po na dili po ta ma-alarma, pero atong i-report sa pulis kay ato paaksyonan dayon. Daghan salamat o si kanunay Abante Bohol.
0: Salamat kayo, Governor Aris Aumentado, o may buntag ka kanimo, Governor.
1: Okay, may buntag ba?
3: DYRD Gisaligan.
0: Ang atong gobernador sa lalawigan sa Bohol, mga kaigsoonan, Aris Aumentado, nga isigot tabahin sa seguridad sa eskulahan, dengue outbreak, mga kaigsoonan, o cloud seeding, no? So kaning dengue daw, daghana daw, tambal na ba ni, fluid lang intake, mga kaigsoonan. Ang ato na lang niini, mga kaigsoonan, ang panghinlo, no? Do the 4 o'clock habit, mga kaigsoonan. Pagjabo sa mga wadya-wadya, mga tubig-tubig, aron ang atong mga kalamukan, dili mudaghan, tungod sa pagjabo na to sa mga hinlo-hinlo nga tubig, mga kaigsoonan. Nagbitbit sa itong oras, 40 minuto suma na kalabay ang alas 9 sa kabuntagon. Nalibog ta karong panahon na, mga kaigsoonan, porpida na kinahanglan dagdaghang uwan din sa itong lalawigan sa Bohol. Sayang kayo, mga kaigsoonan, tong mga baha dito sa Pampanga, dito sa Benguet, mga kaigsoonan. Anong sila ramay giuwan dito? Anong kita dinewa man? Di lang po ta mangandoy sa baha, mga kaigsoonan. Kaya ang Pampanga laba, halos tibuok lalawigan, mga kaigsoonan, gilunupan. May sunod sa Nepal, mga kaigsoonan. Kahaluka po tong Nepal, eh. Papalayo lang yung taon. Pero sila ramay gilunop dito daw. Anong kita direwa man ta, uwan na dire? Sa lalawigan sa Bohol, adik ta mangandoy anang lunop uwan ra ato do, ha? Uwan ra. Lunop junior aning ato ba. Ato kunong subayon, mga kaigsoonan, nagnaunsan na guneng ato nga panahon, libog ta aning mga kaigsoonan, perting bahaa dito sa Manila, unya perti pong inita dinis ato ah. Naunsan naman ay ang atong panahon, mao na ba ni ang epekto sa global warming? Ato kunong mga kaigsoonan nga subayon ni, ang tag-iyas panahon, mga kaigsoonan. Si Leonard Samar sa Pag-asa. Leonard, mayong buntag.
4: Mayong buntag usab kanimo, Sir Tibbs. Mayong buntag usab sa tanan atong nga mga suki nga atong tigpaminaw ni mong istasyon sa DYRD.
0: Sir Leonard, ganong waman ni mudal atong lunop sa Pampanga diri sa Bohol?
4: Maabitaw ni nga sa ato ang pag-monitoring, Sir Tibbs. Gani karong panahon na or karong adlaw, doon natay upat ka gitawro to weather disturbance. Tulo ni bagyo nya ang usa ini nga bagyo nga naa sa sulod sa par.
0: Mm.
4: Unya kaning duha naa ni sa northwest of Itbayat Batanes o kaning usa duha man ni naa sa western part kaning naa sa west of Extreme Northern Luzon. Kaning mong tulo ka bagyo, Sir Tibbs, layo ra ni sa kayutaan sa ato sa par labi na gayud diri sa Kabisayan, pero duol-duol ni didtong napita sa may Northern Luzon, Sir Tibbs.
0: Mm.
4: O kaning mong tulo kasabot ni or padayon ni nga nagkasabot nga ilang gi-enhance ang hanging habagat ditong napita sa may Luzon area, Sir Tibbs. Mao na nga karong mga panahon na is why undangay ang ulan dito napita, Sir Tibbs.
0: Tinuod. Pulbid ng luya bitaw po nila dito. Gibaha na ang Pampanga. No? Lunod na ang Pampanga. Yun. Halos tibuok kalungsuran dito. Tungod ni kanang siging uwan dito sa Northern Luzon, tungod ni ining pag-singabot aning tulo ka bagyo, Sir Leonard?
4: Gumikan sa habagat, Sir Tibbs. Kaning habagat, gumikan lagi kay na aning tulo ka bagyo nga naadool nila dito napita. Mao na nga ang habagat pod may prevail.
0: Diba
4: labi na dyan sa western part sa Luzon area.
0: Okay, di ba ang habagat gikan man na diri sa south, di ba?
4: Yes, Sir Tibbs.
0: O, anong niabot man na dito sa Luzon? Layo ang magigabutan na ng habagat?
4: Gumikan, Sir Tibbs, nga enhancement sa maong bagyo. Either kay kaning hangin mangudang habagat actually is gikan na sa southwest.
0: Okay.
4: Unya, kung bali, kaning duha ka bagyo is daan naman guni sa western part, good Sir Tibbs, but pasabot og na sa western part sa atong nasod, ang favorable nga na-enhance po, diri ra po sa western part.
0: Mm.
4: Hadool po diha sa may maong bagyo, mana nga ang habagat, ang kusog nga entrada is diri dapita dapod sa may southwest of Luzon area or nagsugod diri sa may Palawan or either diha sa may Sir Tibbs, western part sa Luzon area.
0: Mm. So ano sa kagyunta makabaton o uwan aning buhol? Aron po na dili na manggahi itong atong mga kayutaan?
4: Dili gyapon pa sa pagkakaroon, Sir Tibbs, bisag na ay inlinyo, dili pa gyapon tawadan o paglaom, Sir Tibbs, kay nahapaning habagat o mohinay na po ni mga bagyo or mawala na po ni bagyo diha sa may northern part sa itong nasod. Kaning habagat is muus-us na po ni Sir Tibbs. Unya, gani sa ato ang doon naman tayo monthly rainfall forecast, Sir Tibbs. Mana nga sa bulan sa Agosto maron na hinapos na isa September, dili patawad ang Sir Tibbs kay basis sa itong forecast, doon na patay normal nga rainfall forecast for the month of September, Sir Tibbs.
0: Normal, ha? So, kaning watay uwan ron, apil pa ni sa pagka-normal na to, Sir Leonard?
4: Actually, sa August pa man karon, Sir Tibbs, actually sa August is below normal ang atong rainfall. Mga bitaw nga, doon na mangutay mga pag-uwan-uwan, maoy na basis atong monitoring. Bisag doon natay mga localized thunderstorm. Ang gisaligan nato nga ulan, karon mga panahon na is kini mga localized naman kay gumikan ang habagat is to araman ditong napita sa may northern part sa itong nasod or dito napita sa may Luzon area. Mana nga, doon natay mga isolated, mga localized thunderstorm, dili katura pong mga lugar nga favorable sa mga localizer tips.
0: Mm.
4: Unya, mana nga, katong mga kabaskan nga, kay may uwan man ta atong kuwan ng God, atong July, normal lang atong ulan. Gani, may abot og above normal sir tips sa for the month of July. Mao bitaw nga ato ang mga farmers nakalihok jud sa ilang basak.
0: Mm.
4: Unya, pag-abot na sa karong buwan sa August, mana nga nag-minus mantag ulan, mana nga katong mga basak nga dili jud favorable sa mga localized thunderstorm.
0: So katong ubang bahin sa Bohol nato karon kita wa ta kasi nati diri dapita, no, ambot lang ka dito dapit sa Cerebol Yunes, Carmen, ano ba po iwan-uwan la dito karong mga panahon na
4: karong buwan na, Sir Tibbs, nagminus ang mga pag-uwan gayud, Sir Tibbs, dunay mga pag-uwan anang mga favorable kanong dunay mga watershed, Sir Tibbs, mga ginagmay ra food.
0: So magdugay pa ni dugay pa ning uwan na mo abot, Sir Leonard, diri sa Bohol.
4: Karong buwan sa concert tips, September, ang maoni base majud sa atong forecast, kay kaning atong forecast generated by model, mao nang dili lang to jutawad an og paglaom, mana inuban na sa mga pag-ampo kay na base migawas pa man ning forecast sir tips nga normal pa ta ang atong rainfall sa for the month of September. Mana nga ato gyapon ning i-monitor kaning moong gitawag nato og karong buwana sir tips. Unsa gayud ang gitawag nato og kuan sa atong forecast, resulta sa atong forecast. Although dako tag-kumpiyansa pod sa maong forecast kay taas pod ang iyang probabilistic forecast. Manang once nga naapaning habagat sir tips, dili patawad ang paglaom kay
0: ganit,
4: patuloy pa ni. Patuloy pa ni ditong napita sa may Luzon area. Makareceive pa dyan sila, labi na sa western part sa atong nasod, makareceive pa dyan og above normal nga rainfall sir tips.
0: Sir Leonard, salamat kayo no paghatag tong update nini nga atong lakat sa panahon karon. Tungod ni sa El Nino og tungod pud ni sa habagat og ning bagyo nga ang mga panganod sa habagat wagi pangbira sa bagyo dito sa Northern Luzon no. So what the more your chance nga makabagyo ta dire aron pud makamawanan ka ta Sir Leonard?
4: Dili about sa bagyo sir tips, dili gihapon ta answer tips kawad anong balaom nga kay ang atong bagyo for the month of September na patay duha or tulo ka bagyo. October usa or duha, November usa or duha, then December usa or duha. Gani sa gikan sa September hantud sa December, doon na patay lima nga to sa walo ka bagyo sir tips. Gani gani sa for the month of August sir tips karong buwana, instead nga atong forecast is 2 to 4, doon na tayo 5 ka bagyo sir tips. Kaning ikalima kani si answer tips. Kaning maong bagyo karon nga si answer tips. Si ang ato ang bagyo karon nga naa si Pilandok.
0: Kinsi?
4: Oh, Pilandok.
0: Pilandok?
4: Yes sir tips.
0: Oh, Pilandok no. So tuwa ni karon sa non-spar pero tuwa rin dapat sa Northern Luzon. Dili rin ni katugpa.
4: Yes sir tips, tuwara niya sa extreme Northern Luzon, then layo ang chance nga makalandfall siya, puro ang habagat, usa ni siya po nga nagpa-enhance sa mong hangin ng habagat.
0: Sir Leonard, salamat kayo sa mga information bahin na niyong lakat sa panahon na ito karon. May buntag ka niyo, Sir Leonard.
4: Okay, sa payan sir tips, daghan salamat o may buntag sa tanan. D-Y-R-D
0: Gisaligan. Kalibog mga kaigsunan bitaw ning panahon karon, labi-labing bahaan nila dito sa Luzon. Luoy kay tong Pampanga, tong Benguet no, nga landslide na tong ilang kuha no. Mura bag unsay nahitabo sa Nepal border sa China mga kaigsunan, murag nagpanghitabo pud ning atoa karon pero simba ko lang palayo no. Naanay building do nga nakuan do dito sa Pampanga do, di ba? Naanay naga building nga natumba tungod kay pag baha taman-taman mga kaigsunan sa uwan, nangalaka ang mga kilid-kilid sa suba. Oh, pag tuay nga nakatungtong ang mga bay, mga dosan danas, hugmo mga igsuon, no? Murag mamaod yung itabua dito po sa Nepal. Magbantay po tahinoon aning siging uwan, kaya mahumok yun ang yuta ni ana, no? Pero karon we need water, mga igsuon, we need water very badly. Tungod aning init na to karon unya ang uban natong mga kaumahan bakaha no purbidang init na sa ngatanan pero ang bagyo mangod to ara mas Northern Luzon no o tampod mingon og bagyo huntaan pero nami gud pun tapog nimo aging bagyo nga hinay lang ba aron mga ang bitbit ang uwan mga kaigsuonan no para sa tong mga katanuman nagbitbit sa tong oras 52 minuto sa manakalabay ang alas 9. Maayong buntag sa ato ang mga online listeners nga kanunay mga kaigsuonan way puas nga naminaw nato pinagi sa online labi na ni Doors Kaluyong diha sa Corilla ni Lydia W. Arat diha sa may Bahi Albur salamat ni Remark Mantabuti Pagawra. Aslang po, pwede na ba makasulod ang lutong karning baboy diri sa Bohol gikan sa Mindanao? Ha? Ah, depende kung sa luto. Ah, o gadubo na. Ito, pusudlo na. No? Kitsaron lo. Tempa, wakoy update na daw, ha? Ah, si Dudong Plaza, Gobernador Aris, gamita ang 1 billion savings. Hala, sige. Doki Pon, mayang buntag ni Greg Selagan Gilot, mayang buntag, kanimo usab, ni Manyanita Group, diha sa Corellia, ni Lanao Abukay, sa Kankatak. Hala, sige, mayong buntag ninyo diha. O niya, naapa? Si Amor Pikiro Kal, likod sa Leopando Church Ancestral House sa mga Tirol. Ang sunog ni, no? BT Matiga Humawid, should be careful enough kay very hot today and checks all electrical wirings to prevent fire. Bitaw mambit. Salamat kayo for the pahimang, no? Si Mecca G.G. siya. Sa manido. Maumani ang tagna nga gitagna ni Rudy Baldwin. Mao ba tagna day, no, kanang mga panghitabo nato karon, ha? Bitaw hadlok mga panghitabo, mga kaigsuunan, mura ba og gasunod-sunod tong linog, sunod gasunod-sunod putong baha, ha? Venezuela, Colombia, Peru, sa putong ubang dapit, ha? Ya, sunod gasunod-sunod na puning mga baha, lunop, baha dito sa China, baha dito sa Nepal, lunop dire sa Pilipinas, probida mga igsuon, no? Sana ning panahon na to karon ang uban musulte, mao na ni ang timailhan nga hapit na. Hapit na kuno matapos ang kalibutan. O bitaw, o di juta mahadlok matapos ang kalibutan. Kita bitaw ang tanan po, ang hadlok kung matapos ning kalibutan do ikaw ray mabilin. Ha? Kinahadlok ka na. Pray, hope, don't worry. Matod pa sa itong texter ay salute to the armed uniformed men and women. Nagtarong sa ilang work, doctors, nurses, teachers, abogado, and the others. Professionals. Samas atong national heroes. Pero ang mga abusadong official sa flood control o grupo like BP, La Chica, I am sorry to say, walang hiya kayo mga bagag face. Uy, ayaw kasuko. Sige, napailain. Good morning, sir. Tip update ni John Gutierrez, be. Sa sunog, naunsa na ba itong, nahuman na itong sunog, ha? Ganina rin yung mga text, mga kaigsuna, no? Ala, sige, napa? Tinaw pas tubig sa butong ang mga evidence sa 1-2 articles, convict jud na, ug dili na apod nakaung-ung arrest warrant, mao ba? Ala, sige, ato laman nga huwaton og unsay dagan anang ilahang Senate investigation, mga kaigsuonan, kita witness lang ta ani. Tinood, wala pa yung mga tao sa kalibutan, wild ng kalibutan. Linog uban pa, kanina nga itong buhol do, produkto man tag linog, produkto linog man ta, usa man ta kat tibuok nga yuta ba? Unya tungod sa linog, million years ago nagkabahin-bahin ta, no? Nakarang bag-o do, na inahimong isla dito sa Pakistan man tingali to. Bag-o pa mga pila pa kayo, 10 years ago. Nga paglinog pa, naihinge tuyhakaw nga isla, nagama nga isla, mga kaigsuonan. Maugo po na yung ato karon, no? Istoryahon nagulputa sa mga next generations, mga igsuon, no? O kung sa'yo nahitabo karon, mahimo na po na yung part of history, mga kaigsuonan, nga once upon a time. O kinsay sunod nga mga occupants aning maong kalibutan, mga kaigsuonan. Lumalabay malang ta, nanampo yung musunod, tingali na itong daghan nga mga generations, ha? Ilahan na po nang i-appeal sa ilahang mga nahibawan. Unsa nang nagpanghitabo na to karon? Grabe nga mga lunop, grabe nga linog, mga kaigsuonan. Doon na sa tay caller. Hello, may buntag.
3: May buntag, Dave.
0: May buntag, sir.
3: May buntag ka nang ako sa Jesus anong mga ginikanan ba? May na mga bata nga. Magdasa lang mga bag. Una na,
0: Tinood, no? So ang mga ginikanan mo'y muuna og check.
3: Kay mo abot sa eskwelahan, matrapik mga hura dito, son. Ugat to pa na Siko ng kwan. Diri na sa palayo na.
0: Mo gyud mo na participation sa mga ginikanan, no? Unang checkpoint mo ang bahay.
3: Oh, balay. O na mga ni check dito. Amorag
0: sa tena ang kuan. Mo gyud sakto nang imo Mr. Caller, no? Dapat mo cooperate ang mga ginikanan, no? I-check nila kay umanta kahibaw ng mga bata unsay huna-huna nila karong panahon, no?
3: Mao na yung mga retired mga ginikanan ano
0: ba? Kana kanang mga ginikanan nga mga naay armas ang mga ginikanan, dapat gyud susihon nila ng mga bag sa ilang mga bata, no? Okay, wa ta kahibaw gisikoy na ang ilang armas, ha? Tinuod.
3: Madana sa eskwelahan.
0: Tinuod. Salamat kaayo, Mr. Caller, ha? Salamat kaayo.
3: Thank you.
0: May buntag ka nimo.
3: May buntag. Bye-bye.
0: Oras, mga kaigsunan, 58 minutos sa kalabay ang alas 9. Luna pa yung text na to, mga kaigsunan. Ayaw mong kabalaka kung matapos ning kalibutan kay adto na ta mo puyo kitang tanan sa buwan. Oh, buwan na daw? Pwede ba daw, ha? Nagmuabot na kag buwan, maningkamot na po ka nga mukha na og des kalibutan. Karon kaya, ningkamot man ang tao mo atog buwan. Huwag tuwan na sa buwan tanan, maningkamot na po mo atos kalibutan. Por bida, ha? Napailain, ha? Shout out to Paulina Batilong, Ronnie and Frank Ongkoy. Felicitas sa Lidjama, Sola Grado Tisio Ongkoy. From Doors Caloyong. Sige, Manyanita Group ni. Ariel Longay, kamusta? Good morning, boys. Ug sa tanang viewers nimo, may buntag kanimo sa diha Ariel ni Rona Imperado Resimilia. Asa ang sunog sir to adito sa Graham Avenue. Dito may kilid pa dong sa kaingit. Alan Havines, good morning Sir Tibbs, watching here in Sagmunan di Patlong Maribohok. Kamusta ang atong mga igsuon di Maribohok? Ni Ridge Humamoy, asay sunog Sir Tibbs o to alagis Graham Avenue? Sige. Okay, napaba wa na to mabasa. Okay, salamat kayo mga kaigsoon. Tayo oras, ako na lang magpahinomdom ka ninyo. Tumar kita kanunay o GD Tox Plus Herbal Capsule. Epektibo kayo nga muwagtang sa mga toksin sa atong kalawasan. Busa batasana, take everyday GD Tox Plus Herbal Capsule. Kini ang pinakakuso.
5: DYRD Gisaligan.
0: Para tayo oras mga kaigsoonan sa atong pagpanag-uban, ako na lang magpasalamat ganinyo o magadapit ganinyo. Ugma na po, magharong tas kahanginan din hilang gihapon mga sano. Sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon, walay lain ang numero 1, DYRD. Daghang salamat, kini si TIBBS, ang friend mo forever.

0: Bati, mao si Mamalo, kung unsa ang iyang ipabati mga kaigsunan, dinhi ninyo madungog sa usa ka oras nga tulumanon sa pagpakabana bulanon, samtang ang tulumanon nga mabati ninyo iya sa takna sa gobernador. Di ta maglangan mga higala? Di ta maglangan. Ubanin yung higala, luloy tutas, pamatiyo nato mga igsuon si Mamalo. Ma'am?
1: Ma'am Everly Kimson, dinha sa Tubigon, maadyong buntag, ma'am. Kumusta mo dinha? No, of course, ang ato ang mga kaubanan sa Geopark karong adlaw, no, atong Geopark team na alang gihapon sa ilahang field visits kay nagpadayon pa ang ato ang 4John project meeting. Kauban nato ang mga bisita nato gikan sa nagkalain-laing mga nasod, no, sama sa Peru, Czech Republic, no, gikan gyud ni sila sa upat ka continents, no, of course including Asia, no, kay dire giheld or ang Bohol Island Geopark ang host karon sa ikalima nga gihimo nato nga 4John project meeting. So ilang gisuroy, ilang gibisita, no, nakighimamat sila dito sa nagkalain-lain na to ang mga 4John club members, of course ang atong mga geo schools, no, and of course with our strong partnership with

ang pag-asa ng bayan, no? So mao gyud ning atong mga kabatanunan, atong yung tarungon og paggiya, no? Kay kung unsay atong itudlo kanila karon, mao gyud ni ang ilahang pagasundon og ilang pagabuhaton. Moabot ang panahon nga sila na pod ang magdumala, no? Kay sila man gyud ang atong kaugmaon, sila gyud ang atong future leaders, no? So sila pod ang future protectors of our environment, and of course, no, magsugod gyud ni karon pa lang, no, sa ilahang mga pag-eskwela. And of course, karong adlaw mga higala, Agosto 30, no, duna paghihapoy mga pipila ka mga activities sa ato ang Sandugo sa Bohol 2026, no? Karong adlaw bag-o lang gyud na human ang ato ang Bohol International Marathon dito sa BE Grand Resort, no? So bag-o lang gyud ni na human mga higala. And of course, no, congratulations Governor Aris Omentado and Congresswoman Vanvan Omentado, no, kay malampuson gyud nila nga nahuman kini maong marathon karong adlaw, no. So nakiguban pud sila sa pagdagan, no, sa 5,000 ka mga participants sa Bohol International Marathon, no, 2026. Congratulations sa tanang mga runners, no, sa tanan nga mga ni-appeal ni ining maong BIM 2026, no, dito sa BE Grand Resort mga higala. Of course, wala gyud pud nagpalupig, no, si Tatay Ruben Abelia, kung kahinumdum mo, no, ang ato ang tatay nga runner, no, 77 years old but strong, mo ginagiingog old is gold. No mga higala, wala gyoy pili bisag pila pay edad, no, kung mao gyud na passion gyud na nimo, hilig gyud na nimo unya, health conscious pagyud ta mga higala, no, kanang pangidaron nga 77 anyos unya musukol pa ka og marathon, no. So dili gyud na basta-basta mga higala, makaingon na lang gyud tag sana all Tatay Ruben. Sana all gyud unta tanan, no. So dili pa pud ulahi ang tanan mga higala, no. Pwede pa jud nato ning sugdan karon, no. So sugdan nato ning walking, no. Sunod running, no. Hantun nga mo appeal pud ta ani nga mga marathon, no. We promote sports tourism here in Bohol, at the same time atong gi-promote ang maayo og himsog nga panglawas para kanatong tanan mga sano og sana. Mao pud nay rason nga si Governor Aris ug si Congresswoman Vanvan Omentado mi appeal gyud pud sila, no. Number one, gyud sila nga dili lang sila fans ug dili lang sila taman sa pagsuporta ni ining maong kalihukan, kun dili mi appeal gyud sila mismo ug ilahag yung gipakita kung unsa pud sila kaseryoso, no, nga mo lead, no, sa mga bulano, no. So kung unsa man gud ning atong mga leader, no, unsa sila nga klase nga leader, diha gyud pud nato makita, no. So sa ilang pagpanguna, sa ilang paguna, sa ilang pagdala, pagdumala, no. So muna nga sige tagpangampanya og stay healthy, stay strong, no. Unya human dili di ay pud ta makapakita, no. So ang leadership mga higala, makita po na sa ilahang mga gipangbuhat o gipanghimo kung ginunsa po nila pagpanguna o pagdumala, no. So kani mga higala, mao gyud ni dako nga pag-awhag kanatong tanan, no, aron gyud nga malikayan nato kining mga sakit-sakit sa kalawasan, no. So basig kani dayeng atong mga gipamati nga sakit sa tuhod og sakit sa kahawakan, basin di ay og exercise ra di ay ang kulang ni ana, no. So ang nga importante gyud na kayo mga higala. And of course, speaking of health is wealth, no. So duna pud tay giatubang karon nga dakong hagit, no, og hulga sa dengue sa ato ang lalawigan sa Bohol, mo na nga importante gyud kayo ni nga kanunay yun yung mag-uban ni kaning ato ang health unya ang cleanliness pod, no, sa ato ang palibot. So before ta moabot anang ato ang paghisgutan nga mahitungod sa dengue, ako pon nga i-congratulate of course ang ato ang mga athletes o ang mga atong mga grassroots nga athletes, no. Of course, sila si Jewel Ayan Canyeleta, no, si Alexander Apalisok, April Joy Alampayan, of course si Evangeline Gamalo, ang atong mga runners, no, nga mga ligon pakaadyo ning mga tuhod, mga bata abo o bujag, no. Maupod niya nga ito ang atong pambato, no, sa regional o national competitions na to, no. So kani sila dili lang ni sila

taman ra sa mga sports or kanang mga Boholympics or Sivira, no, mo appeal pud ni sila sa mga og ni suporta pud, no, pag-isip pagdasig pud, no, sa mga participants, no, sa ato ang mga marathon, no, dinhi sa nga dinhi sa Bohol. Of course, this is still part of our Sandugo sa Bohol 2026 celebration. Of course, no, naa pud didto si Ma'am Bernadette Sembrano nga mikuyog og mi-appeal pud, no, sa pagdagan, no, so di gyud basta-basta nga ato ang pag-promote og sports tourism dinhi sa atong lalawigan sa Bohol, mga higala, no, because when we see tourism, no, atong gitan-aw ang turismo, dili lang ni mahitungod sa pag-aris sa mga turista aron mo tan-aw sa atong talagsaon nga Chocolate Hills, no, dili lang ni kay ni aris sila aron mo tan-aw og magpa-picture-picture, no, nianhi sila because they want to experience Bohol, no, so mao na ang atoang pag-agni sa ato mga turista o mga bisita, in a way nga wala lang ta nagpakita nila nga naami more than 1,000 nga mga Chocolate Hills dire, naami white sand beaches, no, Instagrammable nga mga lugar, no, dili lang kana ang atong gipakita kanila. But also number one, yun na ang ato ang warm Boholano hospitality, no, nga mao gyud nay balik-balikan sa mga bisita, no, mao gani mo kanta pagani tag balik sa Bohol, balik, no, dili lang tungod sa atong mga talagsaon nga mga talan-awon, kundi balik sa Bohol tungod kay ani ami nga andam nga mainiton nga moabi-abi kaninyo. And mao gyud na nga sa lain-lain nga sektor, no, sa turismo, mga higala, dili lang pinaagi sa mga natural landscapes or sa mga geological formations, apil na pud ana ang atong pag-promote sa ato ang cultural heritage, no, ang ato ang mga tangible og intangible cultural heritage. And of course, usa na gyud ni kaning sports tourism, no, mao na nga naay mga nagkalain-lain nga activities nga himuon dinhi sa Bohol, no, so garbo kayo nato nga ang Bohol maka-hold or maka-host na gyud, no, like for example kanang triathlon, no, swim, bike, run, unya karon kaning mga international marathon, no, so kani nag-awhag ni dili lang sa para sa mga turista para mutan-aw sa Bohol, kundi ilahag yun mismo nga ma-experience, no, nakapasingot jud kaayo sila dire sa Bohol, na experience nila nya samtang nagdaga nakita gyud nila og ang atong palibot, mga higala. So mo na nga importante gyud pud kaayo, no, nga kita mismo disiplinado gyud ta ang mga bulanon ang kalimpyo sa atong panimalay, kay lain pud kaadyo, no, na ay turista gasuroy-suroy unya mulabay sa atong balay unya iniglabay sa atong balay kay kanang hugaw kaayo or tuay mga basura nga gatapok unya gipanglangaw, no, lain kaayo na, mga higala. Mo na nga part of tourism promotion, dili lang ni usa ka pagpaningkamot sa gobyerno or sa mga private nga mga establishments or sa atong mga partners and stakeholders, kundi li kitang tanan nga mga bulano, no, kung gusto ta nga appeal gyud ta niini, no, so mo take part gyud ta, no, in promoting Bohol, no, as a tourist, a prime tourism destination, no. And of course dili lang ni kay tungod kay gusto ra nato sila nga moanhi kay para mo tan-aw, but again to experience kung unsa gyud ang naa diri sa Bohol ug ang mga istorya nga ania sa Bohol, maoy bawnon nila sa ilahang pagpauli, no. And of course niabot na magyuta sa ato ang gihisgutan nga turismo niya, kaning mag-promote og tourism, mga higala, apil na gyud ana, no, ang ato ang pag-maintain sa kalimpyo, kahinlo sa atong palibot, kay kinsa ba pong turistaha ganahan magsuroy-suroy kung gipanglangaw og gipang napuno ta og basura dinhi sa ato ang dapit, no, so usa gyud na sa ato mga gibantayan. And of course kaning ato ang pag-maintain sa kahinlo sa atong palibot, no, maintaining cleanliness, dili lang po ni para sa turismo, kundi para pod sa ato ang pangmaayong panglawas, no. So karon atong paghihisgutan nga aduna gyutay gihi atubang karon nga hagit sa or ang hulga sa dengue, mga higala, no. So I'm sure nakabasa na gitang tanan sa mga balita, no, kay abtik ra ba kaayo ta nga mag-post dinhi sa social media, no, unya mo nang importante pod kaayo nga ang atong mga balita ug mga ang mga impormasyon nga atong gibasa, no, ug atong gipaminaw, nagagikan gyud na sa mga
reliable source, no, unya kana bang mga verified information aron dili pud ta malisang laman og ahat, no, kay basin pag-ingon nga naay dengue outbreak unya nangalisang na dayon tang tanan, unya nagpanic na dayon ang tanan. So again, no, wala man tay angay nga ikapanic, no, kalma lang ta. Of course, kung naatay mga anak, mo gyud ni importante, no, nga dili na to pasagdan, especially kung doon na naigibati, nahilantan na baron, gasuka na ba din ha, no, 2-3 days na ang hilanat, magpa-check up na gyud ta dayon, no. So, adto na gyud na dayon sa pinakaduol ninyo nga health center, aron mamonitor ang atong mga kabataan or ang atong mga anak. Even kita nga mga daggo na pod or mga adults, no, apil po na, apil gyud ta ani. So, mo na nga si Governor Aris Omentado, no, doon na siya gipakanaog nga executive order, Executive Order Number 40 Series of 2026, no, mahitungod kini sa dengue mga higala aron gyud nga masiguro nga kitang tanan, no, sa tibuok lalawigan sa Bohol, no, appeal kita. So declaring dengue outbreak in the province of Bohol, mao kana ang anaa sa Executive Order Number 40 Series of 2026. No, so sugod pa ni atong Enero mga higala hantud karong bulan sa Agosto, nagasaka man gyud ang ato ang kaso sa dengue, mao na nga ato na pong panghingusgan og hugtan pa nato ang atong mga pagbantay, no, og again mubalik gyud ta niini sa cleanliness, no, sa ato ang mga dapit, no. So pagpagawas pa lang ni ining Executive Order Number 40 ni Governor Aris Omentado, abtik pud kaayo nga mitubag ang atong mga mayor sa atong mga kalungsuran, mao na mga higala nga kita pud, no, nga anaa sa mga local communities or kita nga mga residente, no, mo cooperate gyud ta kung unsa pod ang mga hangyo ug panawagan, no, sa atong mga leaders, no. So dunay mga apil na gina dire mga higala ang ato ang pag maintain, no, sa ato ang kahinlo sa atong palibot, no. So dili lang pod nato ni isalig lang kay ana bitaw ng gobyerno, muhipos bitaw na sila basura, no. So again, kita mismo sa atong mga panimalay, no, so magsugod yun na again kana pag-segregate og mga basura, no, di color na sila, malata di malata na ay mga kana mga hazardous, no, nya katong mga ma-recycle. And of course again kanigyong atong mga stagnant water, so atong i-make sure nga wala tay mga botelya, lata nga pwedeng kapunduhan og tubig, kay especially karon pong panahon na mga higala nga di ra ba pud nato mahibaw-an, mukalit ra pud og uwan, bisag arang initan dyan, naa gyud na time nga mukalit lang magbundak ng uwan, so dunay tubig nga makasulod anang mga lata og mga botelya, so pwede gyud kaayo na silang pamuy-an or pangitlugan sa mga lamok. So again, every time, no, kada gyud na kada adlaw ato gyud nang susihon, no, sa atong mga palibot sa panimalay na yung mga lata tupperware din ha nga pwedeng kasudlan og tuig ato na nang panghiposon, no. So kung ma-recycle pa na, ihatod na na dito sa ipa-pick up na sa LGU kana ibutang na sa inyong mga basura nga pwede pang ma-recycle, no. So dili na lang ta magpundo anang mga basura sa atong panimalay, kay pwede gyud nang pangitlugan sa mga lamok mga higala. And of course again ang atong mga anak, no, so dili na to pasuoton ng mga itom or mga dark color, no, so wear light clothings, no, sa atong mga bata, especially kanang ting klase magyud karon, no, so pasuoto na to sila og mga leggings or tag-as nga mga medyas, no. And of course likayan gyud nga magsuot-suot dito sa kalibunan, no, especially kani atong mga estudyante na sa mga public school na para bay uban lugar nga ang likod sa eskwelahan kay kalibunan or kanang naay daghang sagbot, no, or mga kakahuyan. So dili lang nato pa pasagdan ang mga bata nga moabot sila dito or magdula-dula. So few reminders and gentle reminders yun ni mga higala, no, para sa atong pagbantay sa atong palibot, no, kay dili pod lalim og dili basta-basta ning dengue, kay syempre, no, again magunsa naman pud ta kung gatapok na po ning tanan nga pasyente sa ospital, no. So ato gyud na nga magtinabangay lang ta, no, magtinabangay ta ni ining atong giatubang karon nga hulga og hagit sa dengue mga higala, kay wa gyud laing makatabang po nato ani, gawas nga naa ang mga tambal, no. Of course kana kung grabe na gyud kaayo, but again mo giniingog prevention is better than cure, so kaya pa nato nga ma-prevent nga mahitabo ni or ma-worst
ning mao nga sitwasyon, no? So ato yung buhaton, no? Dili ta pwede nga magsalig lang ta sa uban, kita mismo sa atong mga kaugalingon mulihok yun ta, no? Kay kita ra man gihapon pod ang makabenepisyo ni ini mga higala, no? Para ra gihapon nato ni para sa atong kaayuhan. So again, ang kahinlo sa ato ang palibot, no? Para ni sa atong maayo nga panglawas. Unya kudo na tay maayo nga palibot or hinlo nga palibot, maayo pod ang dagan, no, sa ato ang panimalay. And again, guwapa tanawon atong panimalay, muabot na gihapon po na sa turismo. Kay ang turista magsuroy-suroy dinhi sa atong dapit, tinigtan-aw oy linduta man dai dire sa Bohol, kay bisag asang balaya amo ang nakit-an paglabay namo, hinlo hapsay, wala tay makita nga basura, wala tay ikasaway, ingon ana unta mga higala. Mao nay ato ang gusto nga ma-achieve, no? If gusto ta nga ang kaniba kanang usa ka gamay nga butang nga atong gihimo, nag-maintain ra ta og kahinlo, dako na kayo siya og impact. Dili lang di ay ni maayo para sa ato ang panglawas, kundi maayo pud siya, no, para sa ato ang kinatibukan, especially nga mag-promote ta og maayo nga turismo dinhi sa Bohol. So mao to mga higala, no, ato ang pahimang, no, again reminders, no, sa ato ang mga kaigsuonang bulanon, no, kitang tanan. And of course, daghan kayong salamat sa atong mga maabtikon nga mga leaders, no, atong mga mayors, no, ang ato ang mga leaders sa nagkalain-lain nga mga barangay, ang atong mga purok leaders, maabtikon kaayo, no, nga nagapanghinlo gyud dayon, no. So mo na nga unta ato na ni nga i-maintain, no? Kay i-maintain na ni na to, dili na pud siguro ta magbalik-balik aning outbreak mga higala kung ma-maintain gyud na to ang kahinlo sa ato ang palibot, no? So mo balik ra man gud gihapon na mo nagiingon nga anihon gyud na to kung unsa gyud ang atong gitanom mga higala. So parehara pud na sa nagakahitabo karon, no, kanang climate change, no, nganong nahitabo man na, giani na ni na to karon, kay naa man pud tay mga gipanghimo nga nakalapas pud ta sa atong kinaiyahan mga higala, no. And of course, padayon ta mga higala sa ato ang mga programa, mga proyekto, no, sa kagamhanang probinsyal. Of course, shout out, no, maadyong buntag sa atong mga department heads, no, dinha sa Kapitulyo, no. And of course, ang ato ang mga kaubanan sa serbisyo publiko dinha sa Kapitulyo, no, nga gani karong adlaw, no, day off ron para sa uban, pero naay uban nga nang gitrabaho pod. So mga nag-overtime o nag-offertime, daghan kayong salamat, no, nga matinud-anon ta sa ato ang pagserbisyo, no, sa ato ang lalawigan sa Bohol. Kay dili wa man ta nagserbisyo ani og sa atong mga leaders, nagserbisyo ta sa atong mga kaigsuonang bulano, no, para sa ika-uswag o ika-abante sa ato ang lalawigan sa Bohol mga higala. Of course, maadyong buntag, shout out Ma'am Leia Marchiel, kumusta na Ma'am Lay? And of course, Sir Vern, kumusta? Wala ba tay dive diha karon? Ang atong mga kaubanan din ha sa BPMO, ang ato ang mga tigbantay sa atong kadagatan, maadyong buntag. Good morning, Uncle Amrod Filmer Asares. Good morning, Col. Matthew, good morning. Kumusta? How's Australia? Makapang-English, mapunta ginagmay ani. Of course, Auntie El, kumusta din ha sa Kidapawan? Kumusta nga akong mga higala din ha sa Mindanao? No, okay. Nilang gihapon ang inyong laagan nga si Maria Laagan nga bisag asa mo abot. So nakaabot na po ta din ha sa Mindanao mga higala, and atay mga watchers and viewers po din hang dapita. Maadyong buntag Coach Jojo Maturan, maadyong buntag Ate Bikay, kumusta nga to ang Princess Mananao Cave din ha sa Alicia, no? Maadyong buntag, of course, usag yun ang Princess Mananao Cave sa gibisita sa ato ang mga for John delegates, no, mga participants nato sa atong mga field visits, no. And of course, Ma'am Mitzi, kumusta din ha sa Danhaw, no? Maglaago niya ko puhon din ha, ma'am. Of course, ang akong mother dear, kumusta din ha, ako ang pinalanggang inahan. Good morning, ma. And of course, sa atong mga suking tigpaminaw, alas 10:35 na ang takna sa kabuntagon mga higala, no. Di pod palupig ning atong mga foresters sa BPMO. Tio Siloy, maadyong buntag. Sir Aldrin, good morning, good morning, no. Unta makabisita tapuhon din ha sa ato ang Bohol Biodiversity Complex din ha sa Bilar. Nindot kaayong paghihisgutan og atong i-feature, no, kana nga dapit, no, because usag yun na sa
gipanghingusgan sa kagamhan ng probinsyal mga higala. Ang ato ang mga conservation efforts, no? Ang hisayran sa ato mga kaigsuunang bulanon nga naagyoy daghan nga programa o proyekto ang kagamhan ng probinsyal nga gihimo aron gyud nga mapanalipdan ang atong kinaiyahan, no? So siguro puhon-puhon, no, one of these days gyud mga higala, no, ato gyud nang i-appeal report, no, kaninyo og unsa gyud ang mga atong mga conservation efforts. Of course, being Bohol as the Philippines' first UNESCO Global Geopark, wala lang tanang hambog niini para sa ato ang designation or giilata sa tibuok kalibutan isip usa ka UNESCO Global Geopark, kundili ato ning gi-embrace ug ato gyuning panindugan, no, barugan gyud nato ni nga dili lang tataman sa designation kundi matinud-anon gyud ta sa ato ang commitment, no, nga atong maprotektahan ang ato ang pinalanggang lalawigan sa Bohol, kay kini mao ang atong puloy-anan. Good morning, Beg-Beg, no, ang atong mga writers din ha sa Paimo. Good morning, Ma'am Jewel, Ma'am Rica, Ma'am Hana, Sir Jigs, good morning, si Ma'am Eliza, and of course, si atong future attorney Feljet, no? Good morning, good morning. Ma'am Silay, ang ato ang monitoring team, Maajong Buntag, no? And of course, padayon ta mga higala, no, sa ato ang mga kalihukan sa kagamhan ng provincial. Of course, ang ato ang Office of the Provincial Agriculturist, mga higala, no? So, pinangunahan ni Ma'am Liza Quirog, no? Of course, ang atong mga kaubanan po din ha sa OPA. Dunatay atong gihimo ang pag-strengthen sa ato ang aquaculture production, mga higala. And of course, ang atong pagsuporta sa mga panginabuhian sa ato ang mga farmers and fisher folks, mga higala. Ang San Miguel Tilapia Growers Association, nakatala sa ilahang ikatulong pag-harvest ni atong Agosto 21, mga higala. No, naka-harvest sila og 980 kilograms of tilapia, no, atong gi-estimate anaa gyud pagbana-bana sa kantidad nga 103,000 pesos, no, gikan ni sa high density polyethylene or ang HDPE fish cage og ang National Irrigation Administration Dam dito sa Bayungan sa lungsod sa San Miguel, ni mga higala. Mao kini ang pinaka dako nga harvest, no, nila sa maong asosasyon og mikabat kini og 3,591 kilograms, no, og adunay estimated combined value of 379,000 gikan sa ilahang tulo ka harvest na ni mga higala. So ang latest nga harvest nila mao to katong August 21 nga adunay nagkantidad og 103,000 pesos ang 980 kilograms. Pero sa ilahang tulo naka-harvest, no, ni total kini og 3,591 kilograms na ang total nga na-harvest nila. And dunay combined value nga 379,000 pesos, mga higala. So kining ilahang mga maong pundor, ang ilahang kita, mga higala, ilaha kining gideposito ngadto sa ilahang bangko, no, aduna sila'y bank account sa ilahang asosasyon, unya mao na kini ang ilahang padaganon or patuyukon, no, para i-invest na po nila balik ipangapital, no, hantud nga makuha gyud nila ang ilahang return of investment, mga higala, para pod sa ilahang mga organizational development. So duna pa sila'y mga plano pagpalambo sa ilahang asosasyon, mga higala. And of course, kining maong programa or kining kalihukan, mga higala, na himo kining posible pinaagi sa ato ang strong partnership, of course, with BFAR, NIA og ang LGU sa San Miguel, mga higala. No, usa ni sa mga gipanghingusgan, of course, ilalom sa liderato ni Governor Aris Omentado sa iyang ikaduhang termino, mga higala, nga iyahagyod nga gisaan nga panghingusgan gyud ang agrikultura, no, sa ato ang lalawigan sa Bohol. Again, duha ang ato ang economic drivers dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Number one ang turismo og ang agrikultura. And again, ang agriculture pod karon, mga higala, wala dili lang ni taman sa food production og food security. Agriculture is also part of tourism. Ang mga turista interesado pod sila nga mobisita sa ato ang mga farms, sa atong mga basakan. So mo na nga
very inclusive ug integrated kanang intertwined na gyud kaayo ang atong mga activities dinhi sa Bohol, kaya usa ka kalihukan dili lang ni para sa environment kun dili mo affect gihapon ni ngadto sa turismo mga higala. Samtang padayon ta sa atong biyaheng pag-abante mga higala, adunay 3.47 million pesos nga financial assistance nga gihatod ngadto sa mga kabaranggayan sa Carmen mga higala, o personal kini nga gitambungan ni Governor Aris Omentado, o personal niya nga gibisita og nahimamat ang mga kaigsuonan nato dinha sa Barangay Nueva Vida Este, no? Barangay Nueva Vida Este sa lungsod sa Carmen, o personal niya nga gipaabot ang ato ang mga financial assistance, no, gikan sa kagamhanang probinsyal alang na anong niining maong mga barangay, no. So adunay 2 million pesos alang sa Barangay Nueva Vida Este alang sa construction sa ilahang covered court sa Francisco Adlaon High School. Adunay 200,000 pesos para sa Barangay El Salvador alang sa rehabilitation sa ilahang circumferential road. 200,000 pesos para sa Barangay La Salvacion alang sa concreting sa Farm to Market Road. 200,000 pesos para sa Barangay Nueva Fuerza para sa pagpamalit o pag-instalar o solar lights. O adunay 30,000 pesos nga barangay aid alang sa matag-usa sa 29 ka mga barangay sa lungsod sa Carmen. Mikabat kini og 3.470 million pesos mga higala, no, kini nga kinatibuk ang pondo gikan sa kagamhanang probinsyal, no. And sa atong pagpadayon mga higala, of course, ang atong mga kalihukan dinha sa Kapitolyo, no, si Governor Aris padayon nga nagadawat sa mga bisita, no, panahon nga wala siya'y biyahe, no, walay mga pag-adto sa mga kalungsuran o sa mga kaislahan, no, anaa siya sa Kapitolyo aron pod nga dawaton ang atong mga bisita sa nagkalain-lain nga sektor, no. Sa milabayng semana mga higala, ang Philippine Air Force 5th Air Reserve Center ni Cortesia may bisita sa ato ang gobernador, no. Of course, pinangunahan ni Sergeant Gilben Cabrera o Second Lieutenant Tristan Josh Fortich. Uban usab kanila ang mga reservist nga si Sergeant Eric Galan, Sergeant Francis Sarmiento o si Sergeant Jennifer Vertulfo. Og ang tumong sa ilahang pagbisita mao ang formal nga pagpaila sa 568th Health Services Squadron Reserve dinhi sa lalawigan sa Bohol. Ubos sa operational supervision sa 568th Air Force Group Reserve og ang 5th Air Reserve Center or 5th Air RSEN nga adunay responsibilidad sa Philippine Air Force Reserve Command dinhi sa ato ang lalawigan sa Bohol. And of course, lain nga mga kortesiya o pagbisita dito sa Kapitolyo mga higala, adunay usa ka meeting, no, nga nagakahitabo para ni sa proposed integrated materials recovery facility by Rad Green Solutions, no. Ang Rad Green Solutions pinangunahan sa ilahang CEO nga si Sir Ivan Lim. Naghisgot sila sa ilahang proposal nga usa ka integrated materials recovery facility or IMRF para sa Bohol. Kining ilang gipresentar nga proyekto, usa ka pamaagi sa pagdumala sa ato ang mga municipal waste nga dili lamang magtanaw sa basura isip problema kundi oportunidad nga mahimong mapahimuslan pa kini mga higala. Of course, at kauban pod sa mao meeting ang ato ang Chief of Staff Attorney Filipina Asoy Piolyo o ang ato mga kaubanan sa BPEMO or ang Bohol Provincial Environment Management Office nga anaapod si Attorney Jeffrey Escaso, no, o anaapod ang ato ang hepe sa PGSO nga si Engineer Eustachio Kalyaw mga higala. And sa laing bahin, ang BFAR Blue Port Facility Project gipresentar pod kanila ngadto kang Governor Aris Omentado. Formal nga gipresentar dito sa buhatan ni Governor Aris Omentado sa bagong officer in charge sa Bohol Provincial Fishery Office or PFO, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BFAR Region 7 nga si Gaimelo Lopez, ang proposal kabahin sa pagpahimutang og Blue Port Facility,
dinhi sa ato ang lalawigan sa Bohol. Kauban niya sa iyahang pagpresentar mao ang Assistant Technical Coordinator nga si Ma'am Pamela Sulcano ug ang Fisheries Infrastructure Engineer nga si Ma'am Cindy Leia Samihon. Kauban nga mipresentar sa project proposal ang mga kawani og sa Office of the Provincial Agriculturist, no, pinanguluhan ni Ma'am Liza Quirog ug ni Ma'am Mary Queen Atop, uban ang uban si Attorney Alona Cristal gikan sa buhatan sa PLO mga higala. Sumala sa konsepto dako kini nga proyekto nga pagapunduhan sa World Bank ubos sa BFAR Fisheries and Coastal Resiliency kon Fish Corps. Pipila sa mga tumong niini mao ang pagbaton og landing and trading area, fish processing center, cold storage facilities, ice making facilities, bagsakan center, fisheries training and learning center, pasalubong and fisheries product center, community enterprises and livelihood facilities, ug sustainable coastal resource management and tourism support infrastructure. Dako ang paglantaw ni Governor Aris Omentado nga ang Blue Port facility mapa-enhance ni ini ang fisheries productivity sa atong lalawigan sa Bohol ug mapa-improve pa ang atoang pag-harvest or post-harvest handling sa atong fishing sector ug magdugang og employment opportunities, mapalig-on sa local food security ug makatabang sa ekonomikanhong kalambuan ilabi na sa coastal communities, no. Maayo kayo ni nga balita, good news kay ni mga higala, no, ug matuman na kini kay dako kayo ning tabang sa atoang mga fisher folks, no. And of course kanang ato ang mga yango-ngo gyud nga mahal ang isda, no. So padayon ta nga nagapangita og mga sulbad og solusyon ni ini mga higala. Ang solusyon dili gyud na mahitabo overnight or bisan pa og usa or duha ka termino nga paglingkod sa usa ka leader, no. Nagkinahanglan gyud na siya og strategy, unya nagkinahanglan na og pundo. Unya, syempre kinahanglan og sustainability, kinahanglan masustenar gyud nato kung unsa man ang mga proyekto nga atong gisugdan. Dili pwede nga maayo lang tas kasugdanan, unya dili nato ma-maintain. Mao nay gitawag og mag-usik-usik rata sa ato ang resources ana, kun dili ta kamao mo-maintain. Mao nang importante pud kaayo nga naa gyud mga trainings, naay mga learning opportunities or learning centers. Kay aron makat-on ta unsaon pagpadagan niini, kay aron ma-sustain og ma-maintain nato. So puhon-puhon, no. Wa man gyoy kumo sa pagsulay, no, magyoy naging wagway kumo sa pagsulay unya. Kining atong mga gipangsulayan nga mga solusyon, mga sulbad sa atong mga problema, magtinabangay ta aron ma-sustain nato kini, no. Kay usa man gyud ni sa atong gitan-aw gilantaw nga mahatagan gyud og kasulbaran nga kitang mga bulano, no, makapahimulos pud ta, no, sa gikan sa harvest sa ato mismong kaugalingong kadagatan. No, mo na nga mao ni gipaning kamutan pod sa mga nagkalain-lain nga mga ahensya. Of course dili lang ni mahitabo kung ang kagamhan ng provincial ra ang maglihok, naagyod, no. Of course number one na ang ato ang mga national agencies, no, mo suporta ta, mo counterpart ta dinhi sa provincial government. Of course mosunod gyud ana ang ato ang mga municipal LGUs mga higala. And of course, padayon ta sa laing bahin mga higala pagpaabot sa kapin 3 milyones nga mga assistance alang sa kabaranggayan sa ubay mga higala. Padayon ang mga pagbisita, pagsuroy ni Governor Aris Omentado ngadto sa atong mga kabaranggayan aron mapaabot ang mga assistance ngadto sa mga nagkalain-lain nga barangay, no, para sa ilahang mga project proposals, no. So kini nga mga financial assistance mga higala dili ni basta nga ayuda na lang nga gitunol, no. Duna ni mga project proposals, duna ni mga kapainan, pinaagi ni sa mga gipropose pod sa mga nagkalain-lain nga mga barangay mga higala. Sama sa barangay San Vicente sa lungsod sa ubay mga higala, 830,000 pesos para kini sa rehabilitation og expansion sa ilahang barangay water system. Importante kayo ni nga pangitaan yun atong sulbad ning atong mga problema og yango-ngo sa tubig, no. Kay sige ra tagyaw-yaw ani nga daghan tag resources sa tubig, pero kita mismo galisod tag tubig sa atong mga panimalay, no. Magrasyon pagani, no, ang paghatag og tubig sa kada panimalay. So mao na nga importante kayo nga ang atong mga leader sa barangay kamao pud sila, no, naa sila mga diskarte gyud mga higala, no.
And of course, ang Kamalian Tubokam Irrigators Association Incorporated, 457,900 pesos livelihood assistance alang sa ilahang pagpundo or pagpangamit pagkapital para sa ilang pagpalit og fertilizer no alang ni sa ilahang negosyo mga higala. Of course, ang Barangay Ilihan 440,000 200,000 niini para sa rehabilitation sa Barangay Health Center o ang 240,000 alang sa sand and gravel share bahin ni nila sa January to March 2026 nga sand and gravel share mga higala. Samtang ang Barangay Sinandigan 440,000 gihapon ang 200,000 pesos alang sa pagpamalit o toilet bowl o ang 240,000 gikan kini sa ilahang sand and gravel share sa bulan sa Enero ngadto sa Marso ning tuig 2026. Ang Barangay Kalanggaman 270,900 pesos alang sa pagpamalit sa ilahang mga office equipment. Ang Barangay San Pascual 200,000 pesos isip counterpart sa pagpakumpleto sa ilahang 2 classroom building sa Ubay Central Elementary School mga higala. Ang SK Lumangog 200,000 pesos alang sa pagpamalit og mga equipment sa basketball court nila para ni sa ilahang sangguniang kabataan mga higala. Ang Barangay San Francisco 118,000 pesos alang sa pagpalit og medical kits og equipment sa ilahang health center. Ang SK San Isidro 80,610 pesos alang sa steel matting sa fence sa ilahang covered court. Samtang ang Barangay Buod 80,000 pesos alang sa provision of split type air conditioning unit sa ilahang buhatan. Ang Barangay Poblasyon 84,000 pesos alang sa pagpalit og monoblock chairs. Ang Barangay Tubog 55,000 pesos alang sa socio-cultural activities para sa ilahang Foundation Day, no? So nakahimamat og personal ni Governor Aris Omentado ang atong mga kaigsuonan didto sa lungsod sa Ubay gikan sa nagkalain-lain nga mga kabaranggayan mga higala. Samtang sa laing bahin, no, didto sa lungsod sa Trinidad mga higala, aduna po igihatod nga financial assistance para sa Barangay Ginubatan, 1,100,000 pesos alang sa repair sa ilahang multipurpose building. Samtang sa Barangay La Union, 20,000 pesos alang sa improvement sa ilahang multipurpose building. Ang Barangay Manuel M. Rojas, 200,000 pesos alang sa improvement sa ilahang basketball court. Ang Barangay Suom, 200,000 pesos alang sa construction sa ilahang covered court bleachers. O ang Barangay Tagum Sur, 40,000 pesos alang sa pagpalit o computer set o printers, no, para ni dito sa lungsod sa Trinidad mga higala, no. So abtik pud kaayo nga nilihok ang atong mga kabaranggayan mga higala, no, para ni ining maong gipanghatod nga mga financial assistance and of course abtik pud ta nga mo-liquidate ni ining mga pundo, no, puhon sa pagkumpleto ang atong mga dokumento, mga papeles, ang mga resibo, i-liquidate gyud na nato dayon aron para sa sunod na pod nga pag-request, no, hanay og plastado lang gihapon ang pang-release sa maong mga pondo mga higala. So maura gyud na ang gihangyo sa kagamhanang probinsyal every time na ay mga financial assistance mahimo tang transparent, no, sa ato ang mga gigamitan sa maong mga pondo mga higala. No, kay importante man pud kaayo nga ato ning ipahibalo sa atong mga kaigsuonang bulanon tungod kay buhis man gikan sa katawhan. Kitang tanan gabayad ni ining maong mga buhis busa kitang tanan, no, angayan lamang og katungod natong tanan nga mahibaw-an diin gidala ning maong mga pondo og asa ni gigamit sa kabaranggayan og sa kalungsuran mga higala. Samtang padayon lang gihapon mga higala sa milabayng semana, no, dihay lain nga activity para lang gihapon ni sa ato ang Sandugo sa Bohol 2026 mga higala, ang ato ang 10th
Dairy Festival, mga higala, no? So lami kaayo nga i-promote kining atoang Dairy Festival, mga higala. Gisaulog ang ikanapulo nga Bohol Dairy Festival o gipasigarbo ang mga produkto o kalampusan sa atoang mga dairy farmers o mga nagkalain-lain nga mga asosasyon. Ubos kini sa tema nga unang dekada sa panaghiusa, pundasyon sa malungtarong panggatasan, ligong panginabuhian ug maayong nutrisyon sa kabataan. Ug nakita gyud nato dito ang importansya sa padayon nga pagsuporta sa dairy industry, mga higala. Dili lamang kini makahatag og dugang panginabuhian sa mga bulanon, apan makatampo usab kini sa malungtarong agrikultura ug mas maayong nutrisyon alang sa atong mga kabataan. Ug dito sa maong Dairy Festival, mga higala, ana ang nagkalain-lain nga mga ahensya, mga dairy farmers sa kalungsuran, mga feed suppliers, mga partners sa serbisyo nga nagpaambit sa ilang mga produkto, kahibalo ug kontribusyon sa pagpalambo sa dairy industry sa Bohol. And of course, dako nga kalipay ni Governor Aris Umintado nga ang dugay ng pangandoy nga mapalambo ang dairy industry sa Bohol, padayon natong natuman ug gipatuman ilalom sa administrasyon ni Governor Aris Umintado, no, of course dinhi sa ato ang lalawigan sa Bohol.

maayo nga atong paimnon ug patilawon po nato ang atong mga anak, no? So kanang mga cheese, no, gikan na sa gatas sa Kabaw, so naa po na baligya nato dinhi sa Bohol, no? So we always promote our local products. The more we promote and the more we support our local products, the more gyud nato nga gipalambo ang atong mga mag-uuma, ang ato ang mga farmers, ang ato mga fisher folks, ug ang ato mga producers or ang ato mga workers sa dairy industry, mga higala. So again, dili man ni siya mahitabo overnight, but ang atong padayon nga pagsuporta o padayon nga pagpalig-on niini mao gyud nay susi sa ato ang pag-abante dinhi sa atong lalawigan sa Bohol, mga higala. So importante gyud na kayo, mga higala, no? So I hope nga usa gyud mo nga makaingon ba nga, uy, nakatilaw na gyud ko sa gatas Bulanon, nakatilaw na gyud ko sa gatas Kalabaw, lami kayo i-offer sa atong mga bisita o sa atong mga turista. Again, no, so gikan ta sa usa ka gatas nga di alang sa mga kalungsuran, but naa gihapon siya impact ngadto sa atong turismo. So lami kayo, aside nga mo offer ta og fresh buko juice, pwede gyud nato nga i-offer ang gatas Kalabaw or ang gatas Bulanon ngadto sa atong mga bisita, no? So usa pud ni sa gilantaw sa sektor sa turismo, no, nga ang ato apong mga resorts, mga resort owners or mga restaurants, no, nga maka-offer na pud sila ni ining maong gatas Kalabaw. So again, kinahanglan man ang pagatun-an kay ang sustainability unya ang pag-maintain pud sa freshness ni ining maong gatas, kay dili baya pud basta-basta og di lalim nga mag-maintainar ta ining gatas, kay nay uban dali madaot, no, so kung ma-expose sa init. So again, daghan pa nag pag-aagian, but then di lang ta mo surrender anang lapitan, no, because naa na ang ato ang dairy producers, naa na sila ang atong mga nagkalain-lain nga asosasyon, ang ato na lang yung ligon ug hugot nga suporta, mga higala, atong ipadayon aron gyud nga dili na maputol, no, mao nay gitawag og sustainability. Kinahanglan atong i-maintain, atong i-sustain, no, aron gyud nga makita gyud nato ang return of investment ni ana, mga higala. Okay, sa laing bahin, no, arita sa ato ang mga kabatan-unan, kay bida gyud kayo nato ni atong kabataan, atong mga kabatan-unan, kay mao gyud ni ang pag-asa ng bayan, no, kay kini gyud sila ang ato agyon nga gina-train karong panahon na, ato ang ginatudluan, gigiyahan, kay sila na ang mudumala sa umaabot nga panahon, mga higala. Of course, hining atong mga kabatan-unan nga ginahanglan ni sa ato ang mga suporta, no, emotional support, mental support, spiritual, no, giyahan nato sila, ani apod ang financial support, mga higala, kay aron gyud nga ma-develop pa nato ang ilang mga skills and talents, no, kay luoy kayo ang bata nga talented unta pero walay pundo nga ikasuporta sa iyahang maong kahibalo or sa iyahang talento. Busa ang kagamhanan ng probinsyal, no, nagahatag og cash incentives, no, kadtong atong mga kabatan-unan nga mi-compete sa atong mga robotics nga competition, no. So ang ato ang Bohol Robotics Team, no, nakadawat sila og tag 25,000 pesos nga cash incentive matag usa kanila. Sila si James Carl Nable, Rob Jasper Batausa og si Martin Aero Balaba gikan sa Japper Memorial High School sa lungsod sa Sagbayan, mga higala. Isip pag-ila sa ilang talagsaong kalampusan sa pagpresentar or pagrepresentar sa Bohol og sa Pilipinas ngadto sa World Robot Olympiad 2024 Open Championship sa Brescia, Italy, mga higala. So mao ni ang ilahang nadawat nga isip pahalipay, no, gihatagan nato sila og incentives, no, sa ilahang mga pagpaningkamot, no, sa ilang pagtuon unya girepresentar pagyud nila ang Bohol og ang Pilipinas ngadto sa international level, mga higala, no. And of course, si Governor Aris Omentado, no, padayon gyud nga nagasuporta, no, padayon gyud ang iyang commitment nga suportahan ang science and technology education ug hatagan og higayon ang atong mga estudyante, ilabi na ang mga naa sa public schools, mga nagpalambo sa ilahang talento ug kahibalo sa robotics ug uban pang natad sa siyensya ug teknolohiya. And of course, with our strong partners

0: partnership with DepEd Bohol yun ni mga higala. So congratulations James, Rob and Martin, no? So daghan pod kaayong salamat, no, pinaagi sa inyong talento, sa inyong kahibalo na representar gyud ninyo ang Bohol ug ang Pilipinas ngadto sa international level or sa global stage, no? So proud kaayo ta nining atong mga kabatan-unan. Of course, speaking of kabatan-unan, bag-o lang pud nga nahuman part of Sandugo sa Bohol 2026 celebration lang gihapon mga higala ang Bohol Island Geoparks youth leaders camp, no? Bag-o lang kining nahuman ni atong August 21 and 22 mga higala dito sa Bohol Cultural Center, no? Diha tay mga resource speakers, of course si Sir Raji from UNACOM, and of course ang ato ang geo conservation, geo education and geo tourism experts dinhi sa atong lalawigan sa Bohol atong giimbitahan aron gyud sila makapaambit ngadto sa atong mga kabatan-unan mahitungod sa ato ang mahitungod sa edukasyon, sa turismo ug sa konserbasyon, no, sa atong lalawigan sa Bohol. Of course diha si Sir Ruvien de Guzman ang municipal tourism officer sa ANDA, diha pod si Ma'am Melody ang ato ang 4Gen Club advisor nga sa Buenos Aires Elementary School, of course si Sir Lendon, no, ang ato ang Sir Lendon Rubia ang ato ang kaubanan sa buhatan sa Bohol Island UNESCO Global Geopark Management Office mga higala.
1: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana bulanon. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kini nga sibya usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: DJX 500.
4: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung dinte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga dinte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
3: DTX 500, mabibilis sa mga butiga.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Strong sa una,
8: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farex B, para walay mo buhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa Makabuhay.

0: Range Care versus previous formulations with regular use.
1: Kinahanglan sa Bildo, aniya na dinhi sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suot sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Siyudad sa Tagbilaran.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
3: Drink response.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
3: Drink response.
4: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy!
5: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
6: 3 times faster.
5: Mongi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
6: New Alaksan Extra.
5: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
6: New Alaksan Extra.
5: Extra paspas. Extra galing.
7: Agoy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
9: Rexido Forte.
10: Mas paspas. Banat sa upat.
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drink responsibly.
1: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
0: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tigawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan!
7: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
9: Adiway arde, ang mga pipaminaw yun, everyday man yung pumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
10: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang diway arde ragyo, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
11: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang diway arde, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
12: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa diway arde, sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Palingaw muli huk ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang Builderware nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood ug uban pang mga materyales alang sa construction. Ang Builderware full service construction store nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tile, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apodosab ang Builderware sa oxygen, acetylene, o compressed air. Adto akaron ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
3: Bohol's best quality drinking water. Ultra soft.

0: Available at Slim Pension House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline number
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 or 0918-319-4953.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
2: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
3: Ang istasyon sa katawhan.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: PBT, but anyway, mayong buntag sa itong mga suking tigpaminaw, yung labinausap sa itong pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap, ang itong busy mayor, Vice Mayor, Attorney Adam Relsanala. First gentleman, first district representative, Congressman Baba Yap, mayong buntag kaninyo, naglabinausap sa ito ang 16th Saguni ang Panlungsod, city councilors, mga office heads and department heads, yung makaubanan na itong mga city hall employees sa itong pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. O sa tanan nga naminaw na ito, mga Tagbilaranons, Buholanons, o asaman, kutub ni sila itong programa nga Meet the Mayor. Again, mayong maayong buntag kaninyong tanan. Mamday!
5: Yes! Hi, good morning sad sa imong mama diha, o imong papa, o sa inyong tibuok banay kimi, no? Daghang salamat kayo, no? Nga nakauban yung kanako karong buntag. Nya, sus, gikulbaan ko, Kim, no? Kaya sus, wala makulbaan, mamulta mag-interview taong fellow anchor nato, no?
4: Karun-karun ko naman.
5: Anyways, Kimi, daghang salamat kayo, no? Nya, ikaw akong girequest na mahimong special guest this morning, no? Kay sa imong programa, though diha naman kay mga gipaabot, no, sa kahanginan, no, sa mga activity nato sa atong civil society organization, pero kadto mga tapaw-tapaw raman. But this morning, ato yung hatagan og igong pagtagad, no, kung unsa maning gitawag nato ang CSO desk, no, unya ikaw man ang officer ni ani, unya unsa maning mga kalihukan regarding aning ato ang civil society organization na batay balaod gyud ani nga gipatuma ng ato ang nasyonal nga moy atong gipa-implement, unya more details gikan nimo Kimi. So go ahead, Kimi.
4: Yes, daghang kaayong salamat, Ma'am Dice, no, sa kahigayunan o oportunidad nga makasibya ta diri sa ato ang Meet the Mayor na putno nga mga programa kabahin sa civil society organizations. So dili pa nako ihatag ang mga lalaing mga activities nato sa ato ang CSO Empowerment Week nga gihimon lang nato, no, karong semanahuna, tuguti sa ko sa pagpahibalo, no, sa ato ang mga katawhan, mga tagbilaranon kabahin sa ato ang civil society organization.
5: Yes.
4: Ang ato ang civil society organization, Ma'am Dice, no, kini na to ang balaod or ordinance na to, Ma'am Dice, is nagasugod ni siya atong 2005 and it was codified sa ato ang 2000 administrative code, no, or revised administrative code na to. So city government of Tagbilaran nakabook ni siya atong 2007 and after 10 years atong 2017 nagnatulog ni siya gamay, Ma'am Dice. And then pag 2017 pagsulod ni Sir Alvin, kasi yaman ang una atong CSO desk officer, isulod na po ko as successor, no, na nisunod sa iyahang tahas na mahimong CSO death officer. Itong 2017, pagsulod ni Sir Alvin, iyang gireconvene ang ato ang mga civil society organizations nato sa Dakbayan, sa Tagbilaran, hantud nga nahimong aktibo ang ato ang mga dadaiyang mga organizasyon ng ato ang Dakbayan sa Tagbilaran. Sa panahon ni former mayor and now congressman Baba Yap. And atong 2023 ato ning strengthened ang ato ang ordinance, Ma'am Dice. Nahimo rin siyang C352 ordinance nato, strengthen the participation of our civil society organizations, og nasa stipulate po diri sa ato ang ordinance ang ato ang CSO Empowerment Week. So nagsugod din siya, Ma'am Dice, no, dugay-dugay na pud ni ang ato ang mga kini ato ang ordinansa and ubay-ubay usab ang ato ang mga to ang mga civil society nga nagpa-accredit og nagpa-recognize nato sa to ang pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And right now, I'll give an update no sa to ang mga katauhan na doon na tayo 198 ka mga Tagbilaran civil society organizations nga to ang dakbayan sa Tagbilaran. 103 ani ang ato ang accredited, ug ang ato ang 93 ani ang ato ang mga recognized. Basta mag-ibog sila unsa man kalagitan ani ato ang accredited o recognized. Ang atong accredited mga Tagbilaranons nato no atong mga listeners, ang atong accredited may say accredited mo ni atong mga organizations nga nagpa-register sa atong mga national government agencies ug nilungtad ang ilang organization og 1 year na katinpo.
5: Wow.
4: Mm-hmm. Kumuha na ang ato ang gitan-aw mag kung ang usa ka organization exist ba o usa ka tuig, kay kung usa ka tuig plus or dugay-dugay na zone, so belong ni siya sa accredited na tong organization.
5: Mm-hmm.
4: Pero dapat na ay national government agency nga naka-register sila sama sa DOLE, PDA, SEC, uguban pa no, or kanong sa itong mga urban poor, ito ang DSUD, or uguban pa no. So mo niya ito ang mga lalaiyang mga organisasyon nga na-accredit sila sa mga lalaiyang mga national government agency.
5: Wow.
4: And then, kung ingon po tag-recognize man dahil, maupod niya ang mga organisasyon nga wala pa nakapa-accredit sa mga or nagpa-register sa mga national government agency, tungod kayo ang organisasyon below
5: 1 year.
4: 1 year,
5: oh,
4: yes. So,
5: okay. Maunang,
4: ato dyan tanawin ni before sila magpa-accredit o magpa-recognize sa ito as a sanguni ang panlungsod, tanawin nato ang ilang mga credentials or requirements before nato ma-issuehan o certificate of accreditation or recognition.
5: Wow.
4: So, mauna ang kalainan nato ma'am, dahil sa manang malipayan kayo ko kay karon ang karon nga 2025 to 2028 aduna na tayo 198 na mga civil society organizations nga ang dakbayan sa Tagbilaran.
5: Nagsugod sa pila gali ra to pagsugod, Kim.
4: Yes, Ma'am Dice, pagsugod ani Ma'am Dice ang atoang accredited atong 2018 no, kay 2017 ato mang gi-reconvene siya sa 2018. Aduna lang tayo 90 ka mga accredited, unom ka mga recognized. Then atong 2019 to 2022 Ma'am Dice, no, gato, nahapod din siya ikuan. Aduna lang tayo mga 149 total of accredited and recognized. So nakalimot ko pila tong accredited, nakalimot ko pila tong recognized.
5: Wow.
4: Basta pero sa pinakadagat,
5: okay,
4: Ma'am
5: Dice.
4: Yes, nga 198 na mga recognized and accredited.
5: So nakapaas
4: no ang ato ang number of civil society organizations.
5: Yes.
4: Kay nakita nila nga ang ato ang pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran maminaw sa mga katawhan, maminaw sa mga civil society organizations sa ilang mga suggestions, sa ilang mga concerns no diha sa grassroots level. Kaya ato ang mantra sa city government ug mantra sa ato ang mayor sa siyudad sa Tagbilaran is consultative and participative type of governance.
5: Yes.
4: Maminaw sa katawhan kung unsa ang angay buhaton no para dugang sa kalambuan sa dakbayan sa Tagbilaran.
5: Yes. So maon
4: ang open ka ayo sila former mayor Babayap hangtod na ni mayor Janiak nga open and welcoming sila sa mga katawhan nato diri sa Tagbilaran. So
5: yes,
4: maon ang dagan kayo ang mga civil society organizations nga nagiglambigit nag-apil-apil sa ito ang mga adidaiyang mga aktibidades, programa. Ilabi na usab sa ito ang legislative na ito nga body, no? Kaya aduna po yung mga civil society organizations, 19 out of 22 ka mga committees na ito sa ito ang 15 pangguni ang panlungsod na gilingkuran sa ito ang mga civil society organizations with voting rights. Duha ka buhok, Ma'am Dice. So, mauna,
5: yes,
4: malipayon kayo ko. And of course, kudos, no, sa mga tao behind sa niya ito, madidaiyang mga na to. And of course, nila Ma'am Linda Paredes, nila Sir Alvin Luis Acuzar, no, nga ma-OJ una, nga CSO Desk Officer, o ako lang ang nagsunod niya sa iyang mga activities and programs na to sa itong pagamhanan lokal sa siyudad sa Tagbilaran, alang sa itong mga civil society organizations.
5: Yes. Kimi, no, I stand corrected sa akong gimension kaganina nga katong pagsugod di ay nga way back in 2017 nga dihalan tayo mga 20 plus nga accredited, so daghan na di ay pagsugod, no? So I stand corrected. nalipat ko sa figures anyway. So moto 90 di ay no ang atong accredited na pagsugod pa lang in 2017, no? Nya. Thanks also sa mga kauban nato, mga private partners, no, sama sa tuang consultant na karon sa city government, si Ma'am Mayet Gasatan, nga isa sa nangusog. Grabe kayo ang iyahang dedication pod ani, no, nga mamugna or kanang ma-establish good, ma-institutionalized gining ato ang civil society or CSO desk office, no, nga mao'y naghatag og nagiya, nagtimon nining ato ang mga programa about civil society organization, no, nga siya po'y pinaka first pod nga president, no, sa tong Tagbilaran City's People's Council, no, Tagbilaran City People's Council, no, nga karon ang nipuli niya, no, si Sir Francis Batoy na, Francis Batoy, no. So anyway, padayon takim, no, labi na kay sayod ko nga daghan kaayo mo, napagaw gali ka, abi na kog ningon kag napagaw ka kay nag-concert ka, pero di ay tungod sa imo ang mga ab-ab kaayo nga activity, no. Sa karong simanaha, so go ahead with your update sa unsa may imong activity nga gipanghimo. Unya, unsa may importansya niini, no, nga kalihukan sa tuang civil society organization, Kim?
4: Yes. Before na ko i-share po, Ma'am Dice, na ito, madidahi ang mga activities na ito. Tuguti sa po ko, Ma'am Dice, kasi matinga sila kabahin sa CSO desk. Unsa may buhaton, dayan niya itong buhaton.
5: Ah, yes. Oo. Maayo kay imong nahinumduman, Kim. Go ahead, Kim.
4: Ang ato ang buhatan sa CSO desk, maoni siya ang mga nagunit sa mga civil society organizations in terms sa mga programs and services na mag-empower sa ato mga civil society organizations. So kita po sa CSO desk, kita ang bridge between sa ato ang civil society organizations of the city government of Tagbilaran. So kita ang mohatod o mga mo-facilitate sa ato ang mga civil society organizations, magpahiluna nila para atong ihatod sa ato ang mga city government of Tagbilaran nato o sa atong LGU ang ilahang pakiglambigit sa pamadiriang mga activities, programs nato sa atong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. So malang malipayon kayo ko nga usak ko sa mga nagdumala, no, o nag nagunit sa ato ang mga civil society organizations, kaya ato mga civil society organizations or CSO very active kayo, Magday.
5: Yes.
4: Sa maunang malampusin dyan ang ato ang CSO Empowerment Week or Citizen Empowerment Week, kaya maupod din nakastipulate na ito sa itong ordinance sa C352 nga every August sa kada tuig aduna jud tay i-celebrate nga CSO Empowerment Week. So mao ni ang atong mga activities ug ikatulo na ni nga tuig nato, Ma'am Dice, nga ato ang gikandak ug atong gibuhat ang ato ang CSO Empowerment Week. So mao nang happy kay ko sa mga civil society organizations sa ilahang pagpakita, sa ilahang interest, eagerness na maka apil-apil, no, or mo-join sa ato ang iyang mga activities nga gian ay kauban ang ato ang TCPC or Tagbilaran City People's Council.
5: Wow.
4: So ako na ihatod ang ato ang mga lalay activities, Ma'am Dice, no, for this year. So atong August 24, 2026 mo ni ato ang unang adlaw sa ato ang CSO Empowerment Week. O aduna tay kick-off activity, gibuksan na nato ang atong August 24 ang ato or opening activity nato sa ato ang CSO Empowerment Week. So atong gibuhatan ni Ma'am Dice,
5: mm-hmm,
4: aduna tay misa, no, kay at course o gini una tong buhaton ni aduna tay misa nga pagahimuon o nga ang nag-celebrate ani, Ma'am Dice, si Monsignor Jeffrey Malanog ang ato ang president sa ato ang BDMPC. So mapasalamatan kay ko sa BDMPC sa ilang suporta nga si Monsignor Jeffrey Malanog ang ato ang nag-celebrate nato, no, sa ato ang misa ni ato August 24.
5: Mm-hmm.
4: And then right after sa misa, Ma'am Dice, no, nga itong ikandak na ito second part sa itong programa, aduna po tay mga mensahe gikan sa ito ang mga suporta na ito na gipakita nila ni Mary Jane Yap. Nihatag usap ang mensahe si Mary Jane Yap alang sa ito ang mga civil society organizations na po dito si Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala. Nihatag po mensahe si Congressman Babayap through po ni Mayor Jane Yap and ni Konsehal Plongplong Rincao nga mao ang ato ang People Participation Committee Chair sa People Empowerment o CSO Accreditation si Konsehal Plongplong Rincao. Og na po dito no, aduna po tayo gibuhat sa Pagdais na Commitment Board og ang ato ang first ever CSO quiz bee. So mo na malipayon kayo po sa Radonia at ang mga sectors na to. Ma'am Dice, can you participate sa ato ang kinaunhan nga CSO quiz bee? O nga, ang mga pangutan na ni Ma'am Dice, kabahin na po nila, no? Sa ito mga civil society organizations, no? Kung sa ilang na-learn, ilang nakatunan, o kay balo, kabahin sa ito mga iyang mga civil society organizations, ilang mga mandato, ang ato ang mga DILG Memorandum Circular, ang ato ang RA 7160 or the Local Government Code of 1991 o ilabi na sa usab sa ato ang C352 nga ordinance na diri ang ato ang mga questions naglangkob lang ani mga higala o malipayod kay ko sa ato mga mananaog nato no nga mga diri iya mga yes ang ato ang mananaog mga guys no nagtay jud ing anak ka daghan yung knowledge
5: competitive ka ayun no?
4: Yes mga guys na-amaze ko kay gabi ko competitive no kay ato man nag-emerge ang ato madali yung mga sectors so kodos na nag-try ang ato ang gikan sa urban poor o MSMEs na ito nga si Ma'am Marisa Rimulador. Yes grabe ka ayun mga bright niya ito mga CSO Ma'am Dice grabe ka competitive and pero ang pala competitive na ito, Ma'am Dice, is in healthy competition po ang ito.
5: Yes, true. Mora, kabalo, Kimi, sorry to, yes, sorry go. To, sorry to koan, interrupt you. Mora, kabalo, nagyug ko asan iliwat si Marbert, no?
4: Yeah. Right,
5: hi, Marbs!
4: Hello, Marbert, yung malander, no? So, mo na, si Ma'am Marisa, ang ito ang representante sa ito ang Urban Poor o MSMEs. Ang nag-type po dani ito mga NGO no nga representative na pinaghan mga kauban ani sa team sa NGO and co-op. So, si Ma'am Chona Miliana, gikan sa NGO. So, nagtayo ni sila ni Ma'am Marisa Rimulador. And ito ang third, Ma'am Dice, no, nga placer na ito sa ito, ang first ever CSO quiz bee, ang ito ang sector gikan sa women, solo parent, o sa men nga sector, nga si Sir Miguel Aboyabor. Wow. So, mara niya ito ang mga winners na ito sa ito ang first ever CSO quiz bee.
5: Congratulations!
4: Congratulations sa to ang team na to or sa to mga representante na to sa datuang mga DDI ang mga sector.
5: Wow, congratulations Kimi onya murag nindot kayo nino nga pasabog para sa to ang jubilee celebration no sa Tagbilaran yes. City as one family, one city. Yes. Go ahead. Sorry, Kimi. Na nakuan lang ko ba? Murag kanang overwhelming pero happy overwhelm na kanang kuan. And excitement kayo nga na-feel sa inyohang activity. Go ahead, Kim!
4: Yes. After sa August 24, Ma'am Dice, is atong gihibuhat po pagka-ugma, no? August 25 adto, Tuesday, aduna po tayo voluntary Sunday sa ato ang buhatan sa CSO desk, kauban na ito ang ato ang Tagbilaran City People's Council Board of Trustees o nga ito ang mga volunteers gikan sa ito ang sector sa women, solo parent o sa ito ang men. So mo nang happy kayo ko nga do not tay coastal clean up. It's supposed to be it's a mangrove planting no nagkanda sa mangrove orientation Ma'am Dice. Pero pag ito lang na mo itong adlaw taon pa hindi
5: Ay. Yeah. Mo nagtanong kalendaryo no nga na by high tide or low tide.
4: Palabukot ka ayo pero duha to mo Ma'am Dice no kay ang amo ang Board of Trustees supposed to be is mag mangrove planting kay we're done with our mangrove orientation so mag mangrove planting ang ato mga volunteers sa is coastal clean up so duha to so
5: wow.
4: Duha to Ma'am Dice pero tungod kay natlipat mi sa taob ug sa hunas mao na among Board of Trustees instead nga mag mangrove planting na unta amo na lang gi coastal clean up Ma'am Dice so mao na nag-merge me sa mga volunteers kauban usab sa ito mga women, solo parent, and men. So nag-coastal clean up na lang po kami sa buhat daan sa CSO desk o sa ito ang Board of Trustees na ito sa TCPC. Wow. So malipayon kayo ko and thank you so much sa mga nag-volunteers na ito ni atong August 25, 2020.
5: Very yeah. Nice.
4: And August 26 na po, Ma'am Guys, ikatulong adlo na namo, Ma'am Guys. It's a back-to-back-to-back. So, tulong ka venues ni Ma'am Guys in one day. Mm. Yes. Kaya ganoon ako, Ma'am Guys, puro naman ni President ang ato ang i-equip, no? O mga Vice President. Gusto po na ako nga uban po ng mga position or mga officers sa ilahang madirayang mga organization. Dapat ma-empower po o mga tagaan na ito o mga training, no, para at least ang participation dili lang sa president o vice president. So aduna po tayong mga secretaries and treasurer. So manang back to back to back.
5: Kaya
4: tulo ka mga posisyon sa ilahang mga organization. Ang ato ang target ani Ma'am Dice aning August 26 is katong mga marginalized sector nato sa Tagbayan City People's Council. Kay mao pud ni ang usa sa mga kailangan tabangan kay naman tay mga mga dagko na nga mga organization nga kabalo na kaayo no nga ato nga kabahin ning at ito, mga NGOs, cooperatives, kay mao kung anad na ni sila kaayo kabahin sa mong gihatag nga training. Kaya ang training, Ma'am Dice, is kabahin sa financial literacy, then kabahin usab sa mga president o vice president sa mga marginalized sector ato pong giigripuhan sila og project proposal no gitudloan nato sila unsaon pagama og project proposal para at least kung aduna tay mga project na mga gusto no nga pagabuhaton aware na sila og kabalo na sila og mahimo silang competent pod Ma'am Dice sa ilahang o confident sa ilahang organisasyon nga magama og kining project proposal para at least makatabang usab sa ilahang organisasyon.
5: Wow, very then, nice.
4: Yes, yes, Ma'am Dice, kay naka, gusto na ko nga matabangan dyan at o mga marginalized sector nga dili lang nga sa nga mga base, ginagmay lang no nga project proposal kay sayang pod nga musabit sila unya mawa ma-decline nga di ay tungod kay dili strong ang ilahang project proposal kay gamay ra kaayo ang ilang gibutang sa ilahang gigama nga project proposal. So mao nang gitagaan jud nato kung unsa man jud dapat ibutang or about rational background, budgetary requirements o guban pa no para madungagan ang ilang kaalam kabahin sa project proposal. And malipayon kay ko sa response ato mga CSOs kay ato mga marginalized sector nagkaguot mi sa iyang mga venues, Ma'am Dice, no, kay kinadaganan kayo ng appeal, Ma'am Dice. So, walang malipayon kayo po sa turnout na to ni atong August 26 sa mga civil society organizations. And kinato ang mga atong project proposal making. Dito na to nag-conduct dito mismo sa atong CDRRMO Training Center. Umapasalamatan kayo ko ni Ma'am Lucille Davino nga ninghatag sa iyang kaalam kabahin sa paggama ng project proposal. So siya ang ato ang resource speaker ni ato ang August 26. Kalaing ganyan na usab, Ma'am Dice, ang ato akong ipatawag ang ato ang mga secretaries nato sa ilang mga sariliang mga organisasyon nato sa marginalized sector nagitagaan po nato sila og knowledge kabahin unsa unda ay pagama og minutes of meeting no
5: nga
4: kanay kinlo tarong o klaro ang pagama sa minutes of meeting plus kining ato ang audio to text na transcription training kining mag-record lang during the meeting while para duha ang purpose ng medyo mag-minutes niya para di makalimta na apoy mag audio recording sa lang minutes of meeting para at least matamda niya dili niya makalimta o kung sa itong gimitihan nila during sa ilahang meeting sa nadalayang iyang organization. So sa ato ang minutes of meeting mapasalamatan kay ko ni Ma'am Ruby Casas kanihatag sa iyang kaalam or ni share sa iyang knowledge no kabahin sa aning unsaon pagama sa minutes of meeting. Ikaduha, sa ato ang audio to text na transcription, ang ato ang SP Secretary, si Ma'am Lynette Iba, no, kung hinatag po siya kaalam, kabahin, unsaon po sa pagpaminaw nga dili po, o unsaon po yung technique, no, nga klaro usab sa during sa meeting ang katong ilahang audio recording. So,
5: malang
4: tekpon tayo ko nila, Ma'am Dice, nga ningyas yun sila sa ako ang hangyo na matagaan ang ato mga civil society organization. And excited sila ng nga nitabang o nalipayong po sila sa turnout po sa nahitabo atong August 26.
5: Wow, amazing! Oy, very enriching kayo man din yung activity,
4: yes,
5: no,
4: Ma'am
5: Kimi?
4: Yes, Ma'am Dice, manang malipayong dyan ko, Ma'am Dice, sa turnout. O kinito ang mga secretaries dito ni siya gikandak sa ato ang Senior Citizen nga Center diha sa ato ang Tourism Information Building, Ma'am Dice. And ikaduha, ikatulo nga venue is ato akong gipatawag ang ato ang mga treasurers nato sa ato mga marginalized sector nato sa ato ang CSO. So ang ato ang mga marginalized sector sa ato mga treasurer, napasalamat kay ko nila Sir Hubert Inat kay ning padayag sila before atong August ato ang CSO Empowerment Week, ma'am, dahil padayag sila sa UBERT kung saan nilang matabang sa PIPA or Philippine Institute of Certified Public Accountant na kailangang CSR, no, or Corporate Social Responsibility nga makatabang. Kailang target, ma'am, dahil is ang mga CSO na po.
5: Wow.
4: So, manang po para sa itong mga treasurer, tagaan po nato sila, sir. Manangyara ko ni Sir Hubert nga, tagaan po nato sila nga kining ato ang financial statement, no, or financial report making para mas hanay o gilid gubot sa ilang mga treasurer kung unsaon paggama ni ini, ma'am. Dahil kaya mga po niya po nakitaan during sa ito ang mga kining ato ang pag kining mga renewal dito, ma'am, dahil
5: ito
4: ang mga civil society organizations kayo masabit man sila o financial report or financial statement sa ilang organization. Gubot kayo, ma'am, dahil dili kayo hanay kunya kanang simple ra ka ay kanang nasobraan ka simple, ma'am, from basic lang bitaw for the sake lang na adunay financial statement. So mo na kaya na
5: po may uniform na ron,
4: pwede ba na pwede na tumatagaan ang ato ang mga civil society nga treasurers na to kabahin ng financial report making, what should sila nagdumayli sa pagno, kundi niingin siya sila, yes, atong kadaan, o maupod na ang gusto nga among i-share ang mga knowledge sa PICPA, Bohol Chapter, na maka-equip po ka sa itong mga civil society.
6: Inyong dabati ang tunumanon, magpakabana.
5: Magpakabana.
6: Hangtod sa sunod nga higayon, magpakabana.
5: Magpakabana.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema.
2: Afford pa.
1: May rakaf na.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: GTX 500.
6: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung dinte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa GTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga dinte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa GTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
5: GTX 500, mabibilis sa mga butika.
7: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Magkauba

0: drink responsibly.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyon kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ipamaroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa kuwa nga interindyon. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa

0: sa pagpadayon, sa pag-alagad o paghiusa alang sa kaayuhan sa nasod. Alas 12:16, manakop na sugod ng mga dawa ang LTO o Land Transportation Office sa mga sakyanan nga nagamit og improvised plate number nga walay otorisasyon. Ano ang atong report?
1: Sugod og mga adlaw, September 1, manakop og muimpaw na ang LTO kon Land Transportation Office sa tanang mga sakyanan nga nagamit og improvised or replica license plate nga walay otorisasyon. Sumala ni LTO Chief Marcos Lacaninaw, apil sa nationwide crackdown ang mga sakyanan nga girili sa pipila ka mga car dealer nga nagamit lang og improvised nga plaka. Aron malikayan ang pagdakop sa mga driver nga nagamit og temporaryo nga plaka, kinahanglang magpakita og otorisasyon gikan sa LTO.
2: Yun naman hong mga kababayan natin, no. Ang ano ko po kasi dito yung mga gumawa ng mga peking plaka, yung mga gumagawa ng mga makina ng mga peking plaka. So bawal po 'yan. Hindi nila pwedeng gawin 'yan kahit maglagay sila ng LTO improvised plate dito sa replica plate. Hindi ko pa rin i-honor o kumpiskahin ko pa rin 'yon. So kung wala pa silang plaka, mag-apply sila ng authorization to use improvised plate, libre po yan. Wala pong binabayaran dyan.
1: Gihimo nila kanilaw ang payag, human impound sa LTO ang usa ka Porsche 918 nga naristro sa aktor negosyante nga si Derek Ramsey, apan gimaniyo sa iyang higala nga negosyante nga si Anthony Violago nga dunay improvised nga plaka. Dugang nila kanilaw ang ubang mga kriminal na gamit o improvised nga plaka aron itago ang ilang mga sakyanan. Nangayusab og tabang ang LTO sa Philippine National Police aron mailhan ang mga nasaluyos illegal nga paghimo mga improvised nga plaka. Ang paggamit og mga improvised nga plaka, dunay multa nga 5,000 pesos o pag-impound sa sakyanan. Gikan sa LTO, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Alas 12:18 atangi. Presidente Bongbong Marcos Jr. gidipinsan sa Malacañang taliwa sa issue sa birthday party celebration sa iyang asawang si First Lady Liza Marcos. Atangi ang detalye sa itong pagbalik.

0: Sa atong balita sa kauluhan alas 12:19, gilabanan sa Malacañang si Presidente Bongbong Marcos Jr. taliwa sa isyu sa birthday party celebration sa iyang asawa sa First Lady Liza Marcos. Anang report sa UN TV News.
1: Ang ating presidente, party-party pa rin. Ano ba naman yung para lang ipakita yung kanyang pakikiramay sa ating mga kababayan? Eh wag na siya mag-party muna, no? Ano ba naman yung kung hindi maiwasan ang pag-party, wag na siyang kumanta-kanta at sumayaw na parang walang problema mga ordinaryong Pilipino. Nakakagigil! Nakakanta-kanta ka pa, sasayaw-sayaw ka pa, lumalangoy na sa tubig baha ang mga kababayan mo dahil

0: rakot mo at ng inyong mga kaalyado ang pera para sana ginamit sa flood control.
1: Ang naturang video ay sinasabing kuha mula sa selebrasyon ng 67th birthday ng kanyang may bahay na si First Lady Lisa Araneta Marcos. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng Malacanang, ipinagtanggol nito ang Pangulo at iginiit na nakatutok ito sa kanyang trabaho. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang kaunting oras sa isang gabi na makasama ni PBBM ang kanyang asawa, pamilya at iba pang malalapit na tao sa kanya ay hindi nangangahulugan na iniwanan ng Pangulo ang kanyang obligasyon para sa bayan. Paglilinaw ng Palace official, hindi umano nangyari ang okasyon noong Biyernes o Sabado.
2: Sa ito nga balita sa gawas, dilimubos 8 patay o gatusan ang naluwas humanalunod ang usakap pasayroan ng bangka gikan sa Northern Cyprus paingon sa Turkey. Ano ang report sa CNN International?
3: Ferry passengers in life jackets are seen standing on the side of an overturned vessel in the Mediterranean Sea waiting to be rescued after a ferry carrying nearly 270 people capsized off the coast of Cyprus. At least 7 people are dead and around 237 people have been rescued. The boat, carrying some 259 passengers and 8 crew members, was headed from Girne, Cyprus, towards Taşucu, southern Turkey, when it began to take on water, according to the Turkish Interior Ministry. Rescue operations are still underway to save the rest. Now, the Prime Minister of the self-declared Turkish Republic of Northern Cyprus said the ship capsized due to difficult weather conditions. A live stream from Girne showed people who had reached the port by helicopter and on rescue boats amid the sound of ambulance sirens. And in fact, several ambulances were shown lined up on the harbor. The Speaker of the Turkish Parliament called it, quote, exceedingly tragic incident.
2: Ay, salamat sa CNN International at ang tibayon ng mga pagpapamino at mga Facebook viewers at pasalamatan. Salamat Imam Villa Caballero na minasab nato si Sarah Jane ni John Phil Besas diya sa Baclayon ni Ansoy Kumidoy sa Kanangkaan na Corellia ni Aster Dusabas diya sa Habitat Bull og ni Doc RR diya sa Luway. Bago itong mga higalang naglangkob sa itong mga balita sa Alturas Group, balita sa utong tuto. Kauban sa Technical Department, Engineer Gilbert Tulop og Eric Eho. Kinisiray tutas ang friend mo forever. Maingod to.
4: Inyong nabati ang Alturas Group, balita sa utong tutok. At ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa utong tutok.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o kapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
3: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
4: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
5: Uy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
7: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
7: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
7: Rexino Forte!
6: Maunang discarding nako, discarding bisnak na to.
7: Rexino Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
9: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
13: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar, o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
14: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Oh, ano mo kung ano man ay mong dagway, pre? Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water Pre-K, akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer pre, akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin na ako ang maong bill ug dili na ako makitaan.
17: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay pre?
16: Maunagi pre, unsaon, narbaho man ta.
17: Yun na pre, nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
16: Wala pre, magpagama pa ko.
17: Ay sus pre, ang nga yun butang nga nimo na o mailbox imong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad pre. Manaay bill o wala, pero sa akong nahibalaan pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
16: Kanya, unsa may laing pamaagi pre para mahibalot ta sa matagbulan nga bill?
17: Daghan ng mga pamaagi pre aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mobisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
16: Mo ba pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
17: Yamat, sweet to maligi ka anak pre.
16: Millennial na guto pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala?
17: Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya mo hatag ka sa email address nga mo ipadala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
16: Auna ang manday na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water pre kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Maayong pagpaniuto Bohol, maayong pagpaniuto DYRD, maayong pagpaniuto diha Sir Hill. Yan po kita sa tunga sa oras nga paghatag og kasayuran para sa kalinaw og kalambuan sa atong probinsya sa Bohol. Sir Hill,
2: maayong adto natong tanan, Engineer Gilbert og Ray og ni Direk, no? Og ni mo Sir Ben, og sato ang mga followers og listeners ani atong radio program. Maayong adto kaninyo tanan.
1: Okay sir, sa dili pa.
2: Ato ang pasalamatan sa kanunay ng atong labaw mga gahom, mga gitagaantan na puntag, maayong panglawas karong buntaga. O kami pirmi ng inaot ng kamuksab din na sa inyo. Tagsa-tagsa, panimalay karong uto ha, din naga-kaon siguro ka mo. Gitagaan usap ka mo kahapsay o kaligon sa inyong panglawas. Maayong buntag, maayong uto.
1: Okay, gikan sa atong pagpasalamat sa atong labaw mga kagahom. Atong ug pasalamatan daan Sir Hill ang tanan nagpaluyo ni atong programa. Syempre sa PGBH o Provincial Government of Bohol sa pangunguna sa syempre sa atong gobernador sa atong batan-on kugihan og batan-on maabtik og kugihan nga gobernador Erico Aristotol Omintado. Madung pagpaniud to diha gob kay dili pud ma materialisa ang kakugi sa atong gobernador kung wala pud ang mga kaubanan ini sa buhat makakugi pud sa kabuanan ni sa buhat gikan sa atong mga driver sa atong mga sa security sa atong gobernador maadyong pagpaniud to ninyo tanan diha.
2: Maayong pagpaniud to.
1: Og syempre Sir Hill ang sanggunian panlalawigan member atong pud pasalamatan daan sa panguna sa atong vice gobernador Pacifico Nicanor Nick Besas Jr. Maadyong pagpaniud to.
2: Maayong pagpaniud to
1: sa tanan staff diha og sa tanan sanggunian panlalawigan member
2: SP, no?
1: O dili na to usaw-usawon Sir Hill kay daghan sila sa tulo pa distrito plus ex officio so ato na nang lukop nga pagtibaya nilang tanan. O syempre at unahon pod ang paghatag og pasalamat daan sa atong mga nagpahluna ini sa kahanginan nganong naata sa radio karon nagtikaw-tikaw o sa samtang naniod to ang atong mga nagpaminaw og naata sa Facebook live sa BYRD Bohol ang kasaligan naata o sa syempre sa Pikas Lawak na sa control room si ito pa na sir
2: Gilbert
1: Tulop mo si Engineer Gilbert Tulop og diri sa computer room si Rihok Eric Ihok, madyong pagpaniyot to ninyo da. Og sa tanan, stop din sa DYRD og din sa building sa, saan nga building sir? Bohol Chronicle Building.
2: DYRD.
1: So madyong pagpaniyot to ninyo tanan. Siyempre, naghatag og kadungan sa pagpahalunan ni sa kahanginan ang atong Provincial Information and Media Office o diya sa PCD, PYD, Paimo.
2: Provincial Information and Media Office.
1: Nagkabulol-bulol na. Oh, gipangunahan sa atong Chief of Staff Attorney, Pilipina Azoy Piulio. Madyong pagpaniyo to diha, ma'am. Og ang atong nag-administer nini, si Mark Anthony Ibasco Pernia. Og sa tanan. Oh, sa monitoring team na to diha sa Paimo. Madyong pagpaniyo to ninyo tanan diha. Siyempre, naghatag o kinabuhin nini ang atong Provincial Cooperative Development Office. O, gipaunahan sa atong head si Mama Ricard Puentes o ang mga kaubanan na ako din mag-host usay si Sir Larry Evangelista, ang Cooperative Specialist 2 nga dunay gipatigayon pod nga meeting karon para sa preparasyon sa technical working group sa atong buhaton nga Cooperative Mad Sir Hill.
2: Yes.
1: O, naa sila karon sa Reynas. O siyempre, ang akong kauban karon si Sir Hill Bungato, Executive Assistant sa atong gobernador. O nakabasig, nakaangkla sa PCDO. Yours truly, Ben Batman sa PCDO. O sa tanan, ang kaubanan nato sa Provincial Cooperative Development Office plus ang atong mga SEDO nga naa sa mga nagkandayayang mga area o mga komunidad o diha sa nagkalanlaing lungsod Sir Hill. Ang atong Community Empowerment and Development Officer SEDO ang atong mga community organizer nga mga nakatutok sa atong mga people's organization o mga co-op. Madyong pagpaniyo ito, amping sa kanunay sa inyong mga buluhaton diha. Sir Hill, kaya dapat nakalimtan?
2: Ato sa i-shoutout ng atuang lakaw kagahapon, no?
1: Oh, yes.
2: Last Sunday manggapon, Domingo.
1: Mm-hmm.
2: Ato i-shoutout ang diha sa poblasyon si Rabuliones Bohol, ng pinanguluhan silang kapitana.
1: Kapitana.
2: Mm-hmm. Abde kayo si Ma'am Raquel, no? Buslo ni siya. Og nindot kayo ng atong ipambit kanila regarding aning kay ato ang mga kalihukan sa PCDO diin ning hangop gyud sila sa ato ang pagpa-explain nimo. Mayong pagka-explain nimo kung unsa ang PCDO, kung unsa ang ilang ma-expect nga mga mapaabot dina sa atong PCDO.
1: Mm-hmm.
2: Unya
1: dika dito sir.
2: Dito misa kami sa taas dito sa Matinaw kadi ang di nakighimama ta sa ato ang
1: mga kapitan. Mag-alas 5 na to sir.
2: Molege. Nakahimamat na to ang atong kapitan din sa Matinaw si Rene Ranolio. Ranolo, no? Mayong udto ni mo din hakap og sa iyang abtik ay nga kagawad si Edgar Galamiton.
1: Mm-hmm.
2: No? Og dihan na mo nakita kung unsa kang unsa kung magkugila ang tao kabahin og farming, no? Nindot kaayo ang epekto kay in fact nakapalit siya og adventure pinagi lang siya iyang pagpanguma
1: sa utanom lang ni sa utanom vegetable na, no?
2: High end mga vegetables ang iyang adi pon ba
1: tawag ganing ba tawag high end sir basic lang na paliya
2: paliya
1: taong alugbati
2: alugbati tambok alugbati dito no. Unya na bay napay bell pepper o kaning kamatis. Na perting nindota niya si Ben murang tagiya na lagi dito kay nang harvest na og kwan o ya ang nakalindot pagid ani ato ang na adtong umahan Sir Ben kay organic ang iyang gigamit.
1: Yes,
2: no?
1: Oh, ato gyud na picturean sir Hill, ato gyud na adto, ato gyud gilantaw.
2: Nya nakita gyud nato kun unsa ka nindot ang iyang uma, kun nalagay ni ka kun magkugi lang, no? Naagri kwarta diri sa farming. Kay daghan man gumiyo magkalapok, magkainan na pero tanaw.
1: Di pa ganito kun sir ha, pariyasa nang makita nato sa Laing Nasod kay ato may kumparatanan nga ang farmer sa Laing Nasod, mga dato kay naay mga makinarya.
2: Yes,
1: pero kadto sir, mano-mano man to sir.
2: Manual kay di masud, di masud og
1: traktor di mamasud
2: kay sobra ka bakil dili man bakilid pero sudlonon gyud no. Unya nindot kayo ang iyang farm, unya mo lagi ni nga naka-harvest mi dito og tanang utanon nga gipadad-an mig usang sako nga klase-klaseng utanon pero amo lang ning gisulti nini at tungod kay kung kamo gusto mo og mutan-aw sa iyang garden willing kay to dito nga ikuan iyang ipatan-aw ninyo ang iyang farm dito sa Matinaw. O nya dunay lugar dito pod nga gitawag og unsa to
1: kanang swamp sir kanang
2: swamp
1: oh
2: swamp to kay diha man sa
1: kanang
2: boss bukid no
1: oh kanang unsay tawag
2: kayo nga kawa
1: impounding nga sa tubig
2: oh pero ang source sa tubig gikan sa ilawom
1: sa yuta
2: o gabugwak dito sa ilawom unya naganam og kalawom ang maong source sa tubig ug mao'y gadagay day dito sa mga kaumahan so matotoo nga ilang gipatan-aw nato tungod kay aduna sila plano ang organization dito nga gam-an og fish cage tungod kay dako kay nga lawa og fresh water no.
1: Mm-hmm.
2: Ubos lami kay
1: sa running tilapia. Water pud sir, dili siya stagnant.
2: Dili to kun magbuhi mangaling sila dito og tilapia through mag fish cage siya dito. Dili man ni maho og lapok ang tilapia.
1: Dako so, pud kayo sir, pwede ganig kuan duha anja. Sa near future sa ilang vision sa ilang panlantaw sir Hill
2: dito gagamaan
1: gam-an og resort
2: oh resort
1: na ay
2: yes.
1: Nakapalibot nga mga kubo unsa
2: pasol gani dito
1: fishing akuan kung unsa imong mapasol
2: yes.
1: Imong bayran ilang kilo unsa mao po imong ikaw na po sugba o inga na
2: ang itong potential og kabahin og matutong gitanaw, lako kayo itong potential for tourism, no?
1: Yes, oh,
2: tourism ja, unya.
1: Tapad sa, siya, sir, sa kuan, sa farming, vegetable kuan, farm,
2: ni,
1: na organic.
2: Yes. Oh. Makita na ninyo kung gusto gyung mutanaw dito sa Matinaw. Pangitaalan na si Kagawad Edgar Galamiton.
1: Siguro sir ato pod ingat nyo ng atong mga young farmers na mag benchmark dito sa ilang lugar.
2: Yes.
1: Oh, unsa ato
2: para makita ninyo kung unsa ka nindot ang farming di ay nga naa gyud kwarta sa farming.
1: Mao gani ingon si Jan, nakapalit na si Jan adventure sa isang
2: halin
1: sa vegetable pa lang unsa. Sa akong pagkahinabi kagahapon, murag nag-supply na siya sir sa dagko nga mga
2: tindahan.
1: Tindahan din ni or kanang mall din hi nga naidagkong grocery o diha sa ako na nga nila dyan, particular diha sa BQ, gikan dito. Unsa ang kalami atong ilang product lagi kay kuan kanang
2: organic.
1: Organic. Oh, wa jud mo mabitaw ang wa ko sa pag-abot sir, ub-ub jud akong kumatis og ang kadtong believer nga
2: ako kuan. na giganahan ko siya ang istorya kay kanang iya gitong experience nga nagamit siya og organic fertilizer. O ya, wa pang pusta ang iyahang mga kaning ato ang kaning paliya kun dili na puston at akihon nag kanang dangan no. Ingon siya nga wa ni nako pang pusta sir kay once gani mo gamit kag organic fertilizer. Way dangan mo tugpa sa imuhang mga tanom no. Tanaw nimo ang taong kaning ubaning taong bitaw do na nay mga od mang gimaw ng mga od ana ubang mga taong no. Kaning sa ato ang kining sa ato ang kamatis na idaghang o dinha mo sod og kuat pero ang iya wa gyud giputos tanan no nya usa gyud iyang gibuhian nga istorya sa based sa iyang experience nga kanini a why mo dungadangan dinha sa iyang garden tungod kay organic ang iyang gigamit nga kuan kaning fertilizer og katurang kuan na bin diba mao iyang gigamit gatong klasiha sa organic. Ya mo lagi na nindot kayo ang epekto kay katong og tan-aon la nimo ang dahon sa iyang alugbate murag magutan kag lima ra kabuok adtong nga dahon wala
1: di asi doors kaluyong sir. Good afternoon sir. Same kauban. Di daghan alugbate sa og kamunggay sir Hill.
2: Di mapasog gulay.
1: Di ko na maapasog. di na maapas og ako no dalo na to nga sir pakuwa siguro ni kay di na maapas so, mahal ka jud diri ang alugbati bisag usar ka butok sir 20 pesos
2: mao na
1: oh nya mao na gwapo sa lawas ng
2: alugbati pamunggay pod no gani kanang malunggay panlisal.
1: Okay, so mao na yung atong introduction karon. Kaya ang atong gibuhat, ako lang ipahibaw sa tanan o sa mga nagpaminaw. Kaya tingalig may buong Domingo dito mo. Unsa man part sa inyong trabaho.
2: Yes.
1: So ang atong sa vision sa PCDO, sa kasayuran sa tanan, although ato na ninggi discuss sa tanan, kapitan sa Tibuk Bohol, nga ang staff sa PCDO, naaman sa vision ni Dianga, proactive and viable organization unja ang ijang mga staff kanang service oriented. Mo nang pangutana ngano unsa mang day kalaidan sa empleyado sa service oriented nga mga empleyado. Okay, namangod sir naandan moingon manggadyo ding mga tao uy hayahay kay nagtrabaho sa gobyerno. Okay, sakto magadyo sir.
2: Yes.
1: Alas 8 sa buntag musod. Ambot kag alas 8 ba makasugod nagtrabaho. Unsa mo gawas og alas 5 sir?
2: O
1: nakalinya na sa kuan.
2: Sa
1: biometric.
2: Biometrics mo giampuan biometrics nga pagkusog dagdagan.
1: Lunes ang unang adlaw. Uli og Biyernes. Mo kampod hangtod Biyernes. Unsa nganong na may Sabado ug Domingo unsa ano man na? O labi na kay ang atong mga people sa organization ng atong mga kooperatiba. O mabitaw wa gajud igbakak sir pagsulti nako nga tan-awa na sa inyong constitution and bylaws ang adlaw nga meeting sa mga POS. Mga people's organization kun dili last Sabado, Sunday of the month. First Sunday or first Saturday of the month.
2: Basta weekend, no? Mare, weekend, no? Nila.
1: Unsa kay ang mandato sa ato gobernador, kinahanglan na ay intervention, na ay tutukan nato ang agrikultura. Unsa kung wa may musood og Sabado ug Domingo sa Ril.
2: Yes.
1: Kay tuwa na nag-date. Nag-date man ka sa Ril.
2: Ailan ang date?
1: Hindi lang yan.
2: Date sa... Napoy uban nga gadate sa kuan?
3: sa pula kanang tabas
1: kita kanang date magjud atong kapitan dito sa kuan oh ato magjud sila gi meeting sa real
3: yes
1: oh kay service oriented lagi ta ang mga people's organization mga co-op matapok lang na sa adlaw ng Sabado o Domingo mm-hmm. or holiday mm-hmm. so maupo ilang panahon nga mga juog tabang sa atong buhatan para maadto sila or mapadayagan sila kung unsa jud ang angay buhaton labi na kay nakaibaw na karon ang mga nagkalain-laing sector nagkalain-laing people's organization o bisan ang atong mga kapitan o mga barangay officials nakaibaw nang adunay programa ang gobyerno ang adunay programa ang atong kapitulyo labi na ang PCDO adunay programa sa livelihood mm-hmm. o ang ato lang ikakuanan kay 10 million ra ang budget sa livelihood sa PCDO so ato lang kung pag-ampo o paglihok gyapon nga madugangan ni sa 2027 Sir Hill kay
3: yes.
1: kining atong 26
3: hopefully gibahin-bahin naman kayo og epekto ang ato ang nahimo sa atong PCDO kay naa din ha ang ato ang poverty reduction
1: oh
3: usa na sa mga solusyon kaning pagsumpo sa atong poverty reduction diri sa atong lalawigan sa Bohol through intervention sa atong livelihood
1: yes.
3: programs no
1: mabitaw Sir Hill ang usa sa mission sa PCDO sa mission vision goal and mission ang sa mission nakabutang dito nga i-institutionalize ang mga nagkalain-laing sektor nga tabangan sila nga mahimong grupo marehistro sa nagkalain-laing agency unya na i-intervention pinaagi sa mga livelihood project para ma-reduce ang kahimtang sa kapobrehon so mo na usa na sa mga mission sa PCDO mo nang kung mangutana ang uban nga nung wa man nakaabot diri sir sa amo sa tagbilaran diri sa mga sentrong lungsod o kay ang mandato sa atong gobernador unahon jud tong mga
3: GIDA
1: area katong kinahanglan gyud nang inahanglan
3: sa mao mga tabang
1: mao nang sa unang tuig sir kanunay man ni nato gisultik sa unang termino day sa atong gobernador ang atong natagaan nga 96 ka mga people's organization the plus 23 karon sa 2026
3: moabot na nag mga almost 5,000 kapin
1: oh daghan na sir kung sa individual sir Hill yes. Mao na pero sa association mga 100 plus 115 so ingana nakadaghan ang ato 119 ingana nakadaghan ang mga people's organization nga gitutukan
3: yes
1: o di, but pasabot gitutukan wa na pasagdi kay bisan pag natagaan na nakadawat na og mga ayuda gikan sa kapitulyo na agyapon ang intervention sa
3: monitoring
1: oh sa PCDO kay na ata sa program na to monitoring and evaluation
3: yes
1: ngano man atong masuta ato wala na para na atay barometro nga
3: ni sinso bigyud
1: oh na unsa ba ning atong gitagaan unsa ba oh
3: di sinog riban ra ang ato
1: yes.
3: ipangatag dito nga mga livelihood no so usa na nga mandato sa PCDO nga kinahanglan gyud dunay constant monitoring sa atong kwarta para pod remember nga kwarta na sa katawhan no og dili angay usik-usikan kay ang imo ang hunonaon that is a privilege sa inyo ang PO nga giusamos na tagaan og mga livelihood para gyud masinso ang inyong panginabuhi so dili patamhangan no mabitaw na nga usahay daghang moingon nga mas lisod pa ning paghatag og kaning livelihood sa PCDO kay moagi pag
1: certain yes, sir,
3: process unya ini kahuman na pagoy constant monitoring
1: yes, kung
3: natunong magdud
1: o balikong pagdud kung gitunong pagdud ni jud gihatag mapadako mapagamay na tan-aw ang gazud kung
3: magi dili gyud ni nga mo nay usas mga mandato pod nga ang atong gobernador nag-ingon man nga kinahanglan adunay transparency sa atong pag-release atong mga pundo sa gobyerno aron dili matamangan unya wad-on nato nang gitawag og kaning graft and corruption kay mahitabo unya para manggunas kayuhan sa mga katawhan dinha sa komunidad no mao na ang inana ta kay strikto sa ato yes, ang sa ato ang PCDO
1: unya bag o pa lamang Sir Hill nga nag-release ta mao nang dili lamang ang PCDO musod og kanang Domingo Sabado hasta ang atong gobernador Sir Hill kay nagsugod ta kining 23 ka project sa PCDO karon gisugdan na ni og pang-release sa atong mga cheque ni adtong pizza 21 Oh, declared na non-working holiday na Azar Hill.
2: Yes.
1: Pero mauna, dito ang atong gobernador, dito gikan sa kaislahan oh, para maghatag atong mga project dito. Niya,
2: turnover o iskwilahan.
1: Binunido, oh, nag-turnover po o katong ilang yes, kaugalingon ng balay.
2: Ika 136 kabalay.
1: Oh, unsa kining paggikan pagdito dito, nag-release po ta og project sa unang nakadawat sa karon 2023 ang kining Cancer Hill, ang Titipa o Trinidad Talibon Integrated Farmers Association.
2: Yes.
1: Nakadawat po din sila 400 kapin.
2: Ito shout out ng taga Titipa, no? Dagko na kaingisi na. Dagko kaingisi.
1: Nagpasalamat si, lagi sila, sir.
2: Sa tuhingan sila ang Presidente Ben.
1: Si Judith Ironico.
2: Si, si Judith o ganang ilahang tresurera.
1: Tresurer, si Kwan, si kanunay na itong
2: pero oh, higit na itong shout out, Kwan. Shout out din na sa taga Titipa. Kaya permanent na silang kasunod sa itong mga programa. Kaya na, usay mo chat kay mo sodas atong mga programa nga oh what din natin oh sir kanang mga istorya ha
1: sir anyway, si Doris Doris Kaloyong sir kinsa man sir
2: sa kuan siya kanang kaan Corilla.
1: Corilla.
2: Oh, permene nga to ang gasunod sa atong programa.
1: Oh, tinangutan na dai sir mo to kinsa man ang imong kauban.
2: Nga kaning ato na ninggi kadang atong nahisgutan nga Titipa. Kanang Titipa sa kaniadto. Panahon pa sa
1: yes.
2: Department of Agrarian Reform, diha pa ta sa Department of Agrarian Reform. Gakandak o sorbi ang Department of Agrarian Reform kay actually kanang lugar sa Titipa, San Vicente, Trinidad, part na sa Bohol Katol, no? Katong ilang mga property ni Speaker Villarreal o ni Metra, no? Ramon Mitra kaniya to. So, giapod-apod na sila nga mga lote, kaya dako kaya na nga lote, no? Almost 100 hectares kape na siya.
1: Yes, sir.
2: Karon, pag-survey pa, giwara-warahan sila ang sundan. Dili, iba-survey. Tungod kay anaa din ha, maunay mas base kaniya to sa ato ang mga kaigsuunan nga tua sa pikas sa NPA.
1: Katong mga konser, mga hugpong ng mag-uuma
2: yes.
1: sa Bohol.
2: Oh, hatbid gina siya kaniad to. Manandili sila gusto nga iapod-apod ang yuta dito kay diha na sila nakabase. No?
1: Oh, ila lagi ka na.
2: Ila gina. So, ang gobyerno nangita yun o guway nga masudlan na nato tungod kay ang yangungo sa mga katawhan kaniad to nga di why gobyerno nakasod sa ilang lugar
1: yes so
2: wa di mo yung mga serbisyo sa gobyerno nga nakasod karon
1: nana sir
2: wa ang ilang mga pangandoy daghan ang mga projects dito ug wa na din hapon ang base sa pikas nabungkag na to
1: nga mga ang mismong sila ang mga personahe
2: sa balik na sila
1: balik na
2: sa bakal
1: sa bakal
2: sa atong gobyerno wala na nga nakita pud sa atong gobernador nga ang ilang gikinahanglan is more on farmers man ni sila. So nakita sa itong governor nga kinahanglan ni sila og seed money para pambalit og fertilizer, di ba? Mamanay purpose sa ilahang livelihood. Nga diin, sila na po eh, maka-avail sa ilahang paliton nga kaning fertilizer og yapod-apod sa ilang mga membro o ya, gamay ra ang tubo sa ilahang kuwang kay organisasyon naman sila.
1: Yes,
2: inana, ituyok na nila ang kwarta nga ilahang makita sa ilang negosyo nga kanang abono. O number one ang nilang gipangita.
1: Yan na ampun sila'y communal run, sir.
2: Sila'y communal run.
1: Di na sila mo palit o mahal sa commercial o mga fertilizer. Kaya sila na mismo ang namuhunan ini.
2: Yes. Muna na ang resulta sa ilahang pag-dool din na sa atong provincial government o wa magkawang gitagaan sila sa maong amang pilato ben?
1: 447, sir.
2: 447,000. Niya, doon na pailain.
1: O Sabado, sir. Atong Sabado, maugyapon. O dito si gobernador na iniha katong sa Titipa. Iabot dyan si gobernador. Mga alas 5 na, sir. Bisan sa kahiktik sa ijang schedule, may adto gini, sir, kay maupuli request sa mga tao dito sa Hill
2: nga maayong
1: makita. Mahimamat na mo si Gob. Okay. subay sa gisulti ni Gob, nakaadto lang kuno siya, congressman pa siya. Unsa maulig kuno to? Na ay plug sa.
3: Na ay plug sa kanang.
1: Napay pulahan kuno nga plug sa rin.
3: Yes.
1: Oh, na mao na gina.
3: Napangkahoy dito dito ko.
1: Oh, nya sa adtong Sabado 21, nya pag-abot og Sabado 22, didto pod ang didto pod ta sa ang atong team sa PCDO. Diha sa kuan sa
3: Hagilinan.
1: Hagilinan.
3: Yes.
1: Hagilanan. Katigbian ball.
3: Yes. Mm-hmm. Oo. Doon na sa ilain dito nga giturnover, no?
1: Oo.
3: Chiki, para sa livelihood.
1: Kuan sir, kanang katul patining Sir Hill.
3: Yes.
1: Oo, nagkantidad po doog 513,000.
3: Yes.
1: O ang napu kabaka.
3: Mm.
1: So buot pasabot ini ang tag kada usa
3: mil.
1: Tag 50 mil. So yes. Dagko jud nga variety nga baka. Mm. O dili nang bukugon sir mutambok lang og kanang painunog tubig.
3: Kani ni nakita po ni nato nga unsa ka importante kaning ato ang cattle fattening karon.
1: Mm.
3: Kay nakanihit ang ato ang karne nga
1: baka. Makakaon lang kuno baka sir ko.
3: Pista, bunyag, kasal. Dili gyud ordinary days makakaon ko pirmi og baka.
1: Nang adlaw-adlaw sir kada Domingo makaog baka. Wa di nato kaya na sir.
3: Mao ning nakita po ni sa atong governor nga unsa ka kinahanglanon ni dinha dapita og aduna silay kanang gusto nga sila mismo nga mubuhi og mga baka mao nang na releasean sila sa maong livelihood projects no. Nindot mo kay to Ben nga kuan Ben kanang katong dito sa ato ang Hagilinan.
1: Oh, Hagilanan.
3: Hagilanan kay usa to sa first pato nato nga kaning release og inadto nga livelihood para cattle fattening, di ba? Pero
1: daghan ng mga projects sir sa una nga nag-release og mga baka, kabaw,
3: kanang mga release lang lagi.
1: Pero mao lagi na sir na kunoy ma inigtalikod sa mga taga kuan, taga gobyerno, to ana na pakaghas,
3: nabitik.
1: Na ang picturean kay ilubong dili kanon.
3: Oh.
1: Isos pagkagabi
3: gikubkob.
1: Pagkaugma balbakuan na.
3: Oho.
1: Oh, mao na diha pero kana ato dyan nagitutukan ato dyan nagibalidate unsa mao na ikaduha
3: kagihimo nga para gyud safety ang atong livelihood nga ihatag. In fact dili sila makabuhi og baka not unless do na sila tanom nga mga kaning mga napier mga kuan pakaon gyud sa baka kaning forage.
1: Oh mao forage. Oh mao na ato dyan nagiadto nag prepare gyud sila Sir Hill mao nang nya nakakita pud ta dihay usa ka miyembro nila nga kung yun, nagbuhi na gitong baka,
3: yes.
1: Tambok yun, sir. Hindi yun
3: na. Doon na sila kasinatian pagbamuhi og baka nga kanang para fattening. No? O yan, mali niya karon nga first pato na to nga project, no?
1: Okay.
3: Livelihood.
1: First livelihood.
3: Pero doon ay magkasunod na.
1: Di natin nahatag na, sir, sa Kalatrabang Women's Association.
3: Kung mato siya, Karabang to.
1: Akoan cattle racing to ila racing oh
3: dili tugyod cattle fattening
1: oh.
3: Kay lahi ang cattle racing lahi pud ang cattle fattening
1: ditugway to sir ditugway oh dito to
3: ditugway lang to
1: ditugway oh
3: kanini specific yun ini ang project nga cattle fattening.
1: So mao na ang atong mga project Sir Hill duha pa lamang na sa 23 unya na anay mga 12 ka checking karon nga naghuwat na lamang sa atong
3: para i-release
1: o pag-schedule kay atong gipaningkamutan nga ma-release ni by September tanan Sir Hill siguro
3: kay murag madayon gyud ang ato ang
1: election
3: election
1: oh murag tiyalig ma
3: ma-election ban ang ato ang daghan ng project sa ilang mga project o yung ma-election ban mao nang ato ang gidali ginini nga ma-distribute nato sa different POs nga atong releasean sa livelihood.
1: Oh, mana sir? Oh, na ay pangunta na wa lagi kuno ka mag pakabana bulanon sir.
3: Ha?
1: Wa kuno ka mag radio kag ganina sa pagpakabana bulanon.
3: Actually ang amo ang may
1: paglunes.
3: Paglunes mana ang takna sa gobernador na supposed to be sa Domingo na siya og atong i-replay ang takna sa gobernador inig kalunes.
4: Kining Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: 500.
1: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika.
2: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
3: Uy, what ako?
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, yung pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart, ug sa bulsa.
7: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko bilib no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dayo benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
8: Lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako day gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
12: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ako eh, nabugat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
15: Rexino Forte!
16: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugat.
15: Rexino Forte!
16: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
15: Rexino Forte!
14: Maunang diskarte na ako, discarding bisdak na to.
15: Rexino Forte!
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Balita ug impormasyon gipaminaw sa katawhang bul-anon.
19: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
20: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
21: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
22: Ang istasyon sa katawhan.
21: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
23: Sa sibyaanan ni istasyon DYRD. Ani ang kining tulumanon.
0: Gitaniya sa ala-ula. Ang gitaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawaan, ug atong kukabilduhan. Inhining programa nga iya sa mga katawhan. Gitaniya sa ala-ula. Ug karon, adiya ang inyong higala sa kahanginan, ang bag-ong TIWBS. Mong
1: Bolyo, Bolyo, sir! Sige lang, mas polis kaninyong tanan. Kini na usap si TIWBS o kini ang litaniya sa alauna. Adlaw karon ng Lunes, mga higala katapusan, adlaw karon sa bulan sa Agosto, piso 31, atong mga mainitun ng mga panibaya. Kaninyong tanan nga ni Kaisikay karong utuha. Ato mga kaisunan din sa ato ang dakbayan na sa Tagbilaran. Mga suki na ito sa mga kalungsuran labi na diha sa ato ang mahal nga lungsod sa Luway. Kamusta na ito ang 24 ka mga kabarangayan. Ngayon man sa mga online listeners and viewers na kawan na katutok na niya atong tulungan ng pinag-isip diwa alipulang kasaligan. Facebook. Mga salumayong udtok na ipagpaniudtok ang mga panghinaot nga ang tanan na agyod sa Kapiskay. Kapiskay sa panglawas. Uga positibo sa kanunay na naglantaw sa unahan. Kaya niyong tanan, welcome sa atong tulumanon, Litania sa ala una. Tinuod ba ka yun nga ang social media na kadaot sa atong mga kabataan karon?

Kini atong tulungan ang publiko sa kini sa Flanis Bake Shop lang ni ang nga torta in semada in panada bibing ka siya uban ba Flanis Bake Shop ato na itong mga igala ang nga tulung sa Flanis Bake Shop makulit na ito sa Big Show Mall at Tura Sumolog Island City Mall para sa inyong mga order pwede ka mong madiritso dito sa main brand sa Flanis Bake Shop publisyon mong sunsuluhay nasa bliha ang nindot kaayong refreshment parlor sa Flanis Bake Shop nagtanya kini yung lunian na pagkaon sama sa dinuguan ng puto, tumaya si Wanda Spaghetti Fried Chicken, humbang baboy, pansit o daghan pa. Sa Fanny's Bake Shop, heavenly delight in every bite. D-Y-R-D Gisaligan. Padayan ito mga higala sa aking pagpanikay si Kay Karungan Lawa, Pinsa 31, atong timayanog happy birthday. Mga nag-birthday na itong mga senior citizens diya sa itong mahal nga lungsod sa Luway at pinagyaan ka niya uglamihan kayo ng cake plus 1,000 pesos from the LGO of Luway. Happy birthday kang Conchita Villa Ganade diya sa Lasalina Sur kang Nunata Tablon sa Garaldez Concepcion kang Fantina Rosa Apat Lorenzana diya sa Progresyon of Oz. Happy birthday at sa kang Ramon Alcala mang senior diya sa Tugilaya. Samtang si Ramon ang kan sentinalis dia sa tuwag ako na kabas niyo sama. Kang Susan Akopos Blaise. Oh, Susan, happy birthday. Karungan lawa. O kagahapon, simbayo ang tag-blade na birthday. Sila si Arsenio Dani Maguyo, Kasangkasan Sur, Norte. Pero si Tadukaw Paeste, Desbutok Oriental. Nag-usap kang Rosario Bunyawa ni Rina Balaba Amoy di Astugulaco Wilaya. Sa publisyon ibubaw si Bonifacio Galon ng Buri, belated kada hapon. Ang ginangan si Gaudencia Pagas Alcala, si Dillo Lumarta Bantogan, at ni Kauban sa una sa Gunyan Bayan. Happy birthday na sila sa Ganasura. Huwag kang arasin niya anong Bunyawa da sa Norte. So, binalimpi at naman ito, belated happy birthday si Rosa Gahiga, si Ros, o si Pasiano Bacalayo. Tandang sa Tagasa Norte, si Bilayo Maisog Milo. Punyan tugtog ako si Ramona Sagpang Piyo. Gagawin sa akong asawang bagay. Huwag kang aligre. So, happy birthday nila kang Corazon Pagyo Haitin, huwag kang Romanita, Disponte, Kakad. Nga nag-birthday. Gagahapon. Okay. Sige. Arangkada ito. Nalakaya ng law mga kaisona, no? Agusto, mana, Setyembre, hantos ito. Huwag na, beer na. Tugtog ng kanta ni sa musika sa kuhan, no? Kaya ng Paskuhan ng Liwa. Pag-limbas panahon, huwag na, Pasko na po niya, ha? No, September 1 na liyong nasige atong mga pagandam sa Bermans. Oh, Bermans kay ting pagandam na niting pumuting putos na niya. Ay, puston ron looy man kayo itong mga tao ron mga egson. Sabi na itong dito na igo sa baha po, no? Kung sa Nepal, grabe kayo ang damage. Tumod kay bago kayo mabaha, ang ice may dahili. Hindi ako man, tubig, hindi mong lapok. Kutob sa muali, guba. Naitay-tayan nga muali, guba. Duha ka tayo-tayan doon guba. Na ay bahay ng muali, guba. Kung nausa ka bahay nga, barog. Kung sa ano katumbaya ito nga, huwag man mahirog, kadagan ng mga tao dito, mga kaisunan, pag dito bakwis pag ka, pag-arangkada sa baha. Sa kay teori ato, ligo ng building or wa to mairog ka di ka mga tao. Sukol ang bug aton sa building sa baha. Basin o milagruhan.

mga may mga application diya sa nilisil pong gamiton kung yun kanang this top nga computer computer yun o buang tadong send of communication o nga anak ba kaso suwat sige yung pinagi sa computer antud yung tuyok ang panahon awa na sa'yo na kayo bit-bit na kakano na ipapraikil pinagi ang cellphone mo pali na kayo ang panahon. Kawa ko mga kabuang na nabuang yun. Halisan ka ng mga duwa, mga higala. Ha? Nga bata mga itas kawadon. Wadam mo nato na mga gadgets na we're in elementary and high school. Bisa ko sa anak, wadam mo nga ito lagi yung duwaan sa una, julin. Lastiko, kala mo, inumrum ka na, julin, lastiko, o pasagong. Magdagan sa bayan na. Pasagong, julin, o lastiko. Kay katong lastiko kay pagpustaan na nyo to magkadagan ng imong lastiko kung mga pilde sila nyo mauna yun ito ang gitang kumtan elementary years ay ito ang mga amigo nga high-tech na wa pa ng cellphone na itong naduwaan nila na hagbong-hagbong itong itlog mahuwam mata mahuwam na itong murag sa una sa lida pa ka ng murag murag pilis kamera nga imong i-click-click lahing picture mo gawas po mo imong i-click lahing picture mo gawas sa wala nito sa alingaw tayo sa unang panahon kung saan nagkakaroon na tinuod man doon nga naglihok na ng mga na makita gindi mo sa Facebook ha when we're in college ha na itong mga computer ang sikat nga duwa ito nga 1986 to mga kaigsulan. Ganyan taga eskola. Sigat na duwa ito, itong Pac-Man. Pac-Man, no? Kanang wapamusikat si Manny Pacquiao, Pac-Man ito. Kanang bitang murag mukha o na Mario, o sino, Pac-Man lagi rin. Wapaman lang lang pong kumubuan. Kaya gano'n, mga kaigsulan. Amazing siya, pero wapang kumubuan. Tungod kayo, nalingaw mo ko sa laing bagang. Nga was ting aligwa na ko'y dalaing kalingawan. Malingaw tao sa akin, mag-imagine. Mag-inuptok, malingaw ka na. Mag-imagine kung mga, anong say, ang ngayon buhat to? O, anong sa naho na, daugon ba? Lingaw kayo. O, ang partner na, na lingkuranan. O, usa ka, mura ba kahag, lami nga panahon, kahoy? Daog na. O, malingaw mo tara. Sa unang malingaw, pagsayaw yun noon. Pag-uso sa ballroom, agad doon yun noon. Ganahan mo tamo sayaw. O yun, sa ako nga, sige, pag hinayaw, sa unang panahon, huwag dyan mo yung dibating arthritis, sakit. Okay, singot mo na, gayo. Exercise, magkatama-tama na na, without you knowing, ga-exercise ka. Mula mo na ni mo pila ka sunatan ng okay undang-undang. Ha? So, lami itong panahon na. Pero nausu-uso lang ito. Wa na po ka doon yan. Naano po, nagsana lang. Ha? Pero nangusun rin, pickleball na po. Pickleball din rin, pickleball din to. Kalingaw mo po na. Pero pangitang oras yun, no? Organize yun mong liho. Pero nga itong mga kabataan karon ron, dalahe niya. Linga oras lang, manggilingkod na sa silang kwarto sa larosa. Ano-ano, nung punta lang niya. Muna, ang kuwang nila is ang ilahang EQ, emotional quotient. Ang ilahang mga bata ron, looy, ang ilahang looy sila in the sense nga, wa nila na ma-practice ang ilang paking lambingit siya si kataw. Makinlambingit man sila, anong duwa-duwa, rama na, anong duwa yun. Sabi mo itong magduwa, doon mong magsinikhanay, magpanggaanay, magsimutanay sa iyong baho. Appeal mo na sa nurturing and growing up, mga kaegso na. Appeal na. Appeal na sa pagka-normal sa tao. So, kinahanglan nga ang bata, ala, magduwa na itong merkado. Kamang-kamanga na rin ya. Inumundo mong guwana, mga ikso, kita pa yung bata lagi. Okay, ito ang bahay na ramangod sa across the market ramangod. Aga itong playground, merkado dyan. Merkado dyan itong playground.

ada tu kamang-kamang, dua gelas tiko. Ah, dua julin. Oga tubig-tubig. Mau tong tubig-tubig, mau tong lingaw so na. Ah. Mau doon na ang itong kuhan. Ah. Tanang klasis sa bata, tanang buling iton, mga bata, gipangnuka nga mga bata, gipangsipo nga bata. Ha? Ah. Atong ikaduwa. Ah. Oh, lami na doon, gano'n ya. Bata ron, dali na masakit kayo, wag mo na. Lami itong murag na ay kagaw, kasi mo, parang wala ng buang, ano, murag, pulos kayo, tungod kayo, pulos kagaw, na nilang lawas, murag, o nagkat, ka doon tayo, nangasakit, dali mga buangan. Lami, so, sa una, mga iksuon, kay ang tao, naging sanduro sa isang tao, pinagi sa duwa, pinagi sa mga kuyog-kuyog, community activities, uban pa. Karon, mo niwa damo. Naring kamot ang eskulahan nga, unta na ana. Na ay community sa eskulahan. Wala problema sa mga bata din, pagluna sila ay community. Pero sa kumundan, ilang ipuyan, lahira. Awa mong po kayo na ana po, nang ipudo sa mga subdivision, apartment, ang access to meeting people, dili po din mo ana, ikumpara ka pudo ka dito sa countryside. Pero lami na mo gihapon ni Pudo doon countryside nung kayo so na. Kung barihan nung diwa, lami kayo to. Ha? Magawa sila gihapon sa mga tao kaya ito mo kalgi mag sa istorya, pagkuhat ang panihapon. Okay, mudong sa silingan kay maging sabot mong kabirak ta. Na ako'y ubi di rin. Diba kay lubi di rin. Oh. Ya, magsabot og kanang magsubag mo no. Nabre kay din ang kamunukan. Anay dati silingan. Aray mamintik ta. Tirador ug sa una uso. Ang oh, lingaw kay ana. Matunduan sa una di ta muwad ang tirador mga kaeksyonan. Ha? Di ta muwad ang julin. Di ta muwad ang og lastiko. Pasgong. Nanapotong buno-buno bitaw. Tawag mo na buno-buno. Kanang bula bitaw nga gigama ikan sa dahon sa lubi. Oh, lami mo to, buno-buno sa mulikay ka, hindi ka maigo. Oh, lami to kay dili mo to sakit. Ha? So, ma-out ka kung maigo ka sa bula. Wa na sa muro. Kung buno-buno. Lingaw mo ko to. Ang buno-buno, hindi ko kayo mong gama ganyan ito. Oh, pag-gama ko sa akong classmate. Buno-buno, mga kaisang tubig-tubig. Mga unay syato. Tignan, wala anak sa orang. Buling-buling yun din noon. Buling-buling. Ang kabitok-bitok, good po. Hindi ko tumawa itong kabitok-bitok. Apil mo dos mga bata nung bitok-bitok. Ah, kaya gano'n may bitok po. Mga kaisuran. Nga, naaka diha nga. Lubog-lubog ganang merkado. Naatanan ang hugaw sa kalibutan. Unang ang inahan, ginikanan, batuson. Anong galugog-lugog, kaligo. Ito po. Naghapon, huma nagbuling-buling. Huma nagbuling-buling. Karoon, lasi na. Subot na yung mga bata, ginikanan ng buling-buling. Hindi alcohol pa. Kaya na, wala mo na. Program Subang. Bright man. Malampuso man. Karoon may piligro. Bright na mga bata tingalian ang internet. Pero daghang mga violenting ang mga na-associate tungod ng technology mga kaisunan. Kaya mahalago pong pagka-imbinto ni. Kaya nga imbinto ang Facebook mga kaisunan. Ang iyahang target nga ang Tiwuk Universe. Parang gitawag na yung metaverse. Tibuok universe. Tibuok katawan sa tibuok kalibutan. Art connected sa Facebook. Gamay na lang ang kalibutan. Connected ka sa Facebook. Gaya sa gasa ka sa kalibutan. Mo-avail ka sa Facebook. Connected ka. Mo-tap ka sa Philippines. Sa kuha ka dito sa asa kang napika. Connected na ka. Ngayon ay dango ni Mark Zuckerberg. Problema mo po din noon yung kumpanya. Sa una, ang name sa company is Facebook.
mau po na ang produkto nila nga tawag kong Facebook, kanyang mag-face to face niya kung sa pano. Iusok na nga nila ro. Tungod kay doon ay panawagan sa kanang bahin sa kamaot nga nahimo sa Facebook. Doon ay dagdagang mga tao nga doon ay mounting protest nila dito sa Amerika. Kasi mo ito si Zuckerberg na kauna na nga, usbo na ito na nga. Nga sa atong kumpanya, hanggang lang nag-meta. Amo na nag-meta ron. Nag-meta, mo na nga sa pag-iya sa Facebook. Nga sa kumpanya, meta, mga kaigsunan. Sila po ang pag-iya ng Instagram. Sila po pag-iya ng WhatsApp. WhatsApp, moron. May naging mga platform da sa social media, no? Na TikTok, usap ko ng ubang. Dili na ka mag-sagibig ng TikTok ka. Sumuuna mga kaigsunan nga ang mga tao nalingaw, wa sila kahibaw nga luyo sa ilang pagkalingaw na aday niya ang demonyo nagpahipi. Muna angat ang tayunan doon tumataman sa atong mga panahon karon kinikanan. Tingali, maglisod na tao o himog intervention niining mga bata na to karon kay madugo man. Yung mga panang marseluhon doon, mura na kong problema. Tingali lang para sa mga bagong kinikanan, para sa ilang mga bagong anak. Kinahanglan kung mahimo doon, dili doon siya i-introduce ang social media. Kung mahimo lahi nga entertainment, lahi nga intervention ang himoon. Sa una, katong bata, wala pagamok ng Facebook lagi. Adi nga nagod, pero wala na ito, Diyos lagi, politik cellphone sa gagmay pa. Ang atong ipalit ka na, itong mga desk, mag-play itong salida. Itong Barney mo itong na, Barney Akangin, bunyagan to Barney Academy. Tungod kayo na kinkoy-kinkoy, magtudlo niyo mo og alphabet, no? ABCD, sa pag-pronounce, sa mga example. O, very educational, na. Maog ito, namataan nila itong, kuan, kanang Barney. So, bata, pag si Ikan o Barney, kasi pronunciation, mga litra, dali na makabasa sa bata. Karon kaya bata, Facebook may hatag, inigabri na mo sa Facebook, kung sa muna naadi ha. Mauguna ang ta, mga ginikanan. Mauguna ang ta, nakupapil ang ginikanan. Gagmay pa nga itong bata, wala mo doon sila sila itong. Wala, ay buharay, ipalitan gani. Pero, kada business sa gabi eh, anara i-release. Inig, ha? Domingo na sa gabi eh, embargo, general. No cellphone. Ipuson din ako. Ha? Kung taguan. Pwede din mo sila i-access. Kaya ron magpugo sila magtuon silang klase. Kaya Domingo, pagka Lunes, eskwela na. Sabi doon sa eskwelahan, wala na cellphone eh. Katong mga elementary pa. Ha? Wala na cellphone na eh. Munang pagka birne sa hapon, manggidali na uli. Hindi lumba na sila o abre sila ang cellphone. Kaya maoro may ikagamit nila. Pero lahi na. Kaya ganito naman po sa eskulahan. Pagno po din eskulahan, sige po kunuhay o matuto sa mga bata. Pero ilawang pong giduot, tinagi po ang ilang paggamit sa social media as mo po'y tool nila of instruction sa mga kabataan. Itag mahawin po sila gamay sa traditional nga sa agi. Nagpasayo naman, assignment dito na dito. Tuwan, kanunay na. Badlo mo niyo mo, sige, cellphone, hindi, gagama ko assignment pa. Nakay chance. Gagama ko ng assignment. Saan mo na niyo mo? Natuwa mo po dito, gipang kuhan nun sa maestra. So, mo, naagyo din ka ng demonyo makita niyo. Natural, binti. Mo ni kada adlaw makita ni mo ng demonyo di cellphone. Madimonyo ug kagadugo yan. Ha? Ang mga kabugdi kanan wa intang kay ba og maoda na epekto karon ati ngali na sila nakaamgo nga mura daghan ang patay. Anto na buta mangundang mga ginikanan pag pasagad anang mga kabataan nato kon kita na mismo mo ipusilo na nang kagulingon natong mga bata. Ha? Anto na ba mo mangundang? Anto na ba mo muingon nga anak, ayaw na. Ikaroon inyong gitulurit pag taman-taman.
nga tuhuwaton na kita na'y maigog kusilan ng mga kabataan. Tungod sa atong pagpabaya, tungod sa wa na to paghatag o igunggiya nila mga ginikanan. Nautunta, no? Na kining problema, ha, dili na problema, gobyerno, ra, sa ombre. Mahimos gobyerno, ha, nila maragbala o ito. Dili mapatuman ang uban, no? Mga ginikanan, mo'y dako sa mong papel ni. Tungod kay ang ginikanan, mo'y na yung mga first influencers ato mga kabataan. Labi na itong mga pagsugod o bata, infant, ang mapapagawa sa kalibutan, ayaw, binai-introduce ang sinton. Mahimo man, ha? Ako mga bata dito sa ahong pag-ubangkon, wadid na tayo nag-soft drinks. Bata pa. Sugat ako, ginagawa soft drinks. Tungod kay gianad nga ayaw sa. So, maurago po na sa simpon. Kita kay lahi lagi, wrong love, ang tayo kanunay, nagatuo man tao, maraog. Kami na dyan mo itong pagkaginikanan ko na itong natagaan o silpon ng itong bata, marag fulfilled ang taas sa parent. Marag malipayon dyan mo ito nga makapalit ang soft drinks para sa itong bata. Pero sa tinuod lang, ga, tungin na ta, no? Ga, reverse ng itong gihimo, no? Maray, ang gibunyaga na o wrong love, gugma lang kita, pero ang itong pagigugma, kadautan di ay ang tumoy. Nakaponda, pinabangay ang kanan. Kining kapilingban na kitay o tamantaman ng mga hulga sa mga kusil-kusil o uban pa. Hindi na ito kalimtan. Pag-ampo sa kanunay, mga iso. Na makahuna ko nagmaayo ang ato mga katawan na dili mo ambak na doon sa kapara. Na mga lihok na dili maayo mga iso na. Pura tayo, oras ang balik na kumanin. Pag-ampo.

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by SureMed, medicines surely made for you. Sure sa kabarato, sure sa kaepektibo, FDA approved.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: DJX 500.
6: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
7: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
6: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
7: Okay.
5: DTX 500.
6: Sinuka din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
5: DTX 500.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pindutag out of one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
11: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
12: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy!
13: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
14: 3 times faster.
13: Mogi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
14: New alaksan extra.
13: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
14: New Alaksan Extra.
13: Extra paspas. Extra galing.
15: Hello mga MXC Believers, ako si Jetro Hesta, usa ka nurse sa Davao City. Kapoy og risky mahimong nurse kay prone ka sa sakit. Dali ra ka matakdan kung ang healthy ka. Physically challenging pa siya kay babad gyud ka sa work. Pero nindot man sa feeling makatabang ug pasalamatan ka sa imong mga pasyente. Maong nagpadayon ko ani, and I believe this is my calling. To keep up with this calling, kay kauban na ko ang MX3 during break time, kay gainom gyud ko ani. With proper diet and exercise, dali ra mo balik ang ako ang kusog. Maka-work og tarong og mas condition pa ko. Verified ni siya with alpha, beta, and gamma nutrients. Unya high in antioxidant properties ni og clinical proven and tested nga katabang malabanan ang bisang unsang toxin sa palibot nato nga makahatag og sakit. Maong wala na gyud ko ni bitaw aning MX3. To take care of others, start by taking care of yourself, di ba? So thank you MX3. Makabadayon gihapon ko sa ako ang purpose of serving others. MX3, dili gyud ko believe.
16: Gipaminaw sa katawang bulano.
17: Adiway Arde, ang aking pipaminaw yun, everyday man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
18: Akong pipaminaw na radio station, kay wala yung DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinuod na mga balita, o wala na jay lain.
19: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
20: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimonosab ka namo ng number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Higala kumos kagmayang adlawng Lunes kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Yado mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. August 31, 2026. Lagi suwat ang puno sa mga tabaghatag at pagtagadan this time mga itong letter sender o sa kanagngalan o Nera. Bonus standby, Nera, alang sa emosuan. Of course, brought to us by Nuts Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nuts Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chuko Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghantang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Was pong standby, alas sa sumatampo at ang paghahatag at pagtagad. Dinis siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Sa laktod akong gisugot si Tony. Pareho may third year high school at higayuna apan managlahi may sections. Pareho may immature ni Tony ate. Na yung mga higayon nga kalit lamang may mag-away bisag gamay lang nga hinungdan. Apan mag-amigo ra gihapon pagkahuman. Dili ko niya ginahatod sa among balay kay dili man ko musugot ate. Kay basin unyag masuko ang akong mga ginikanan. Wa minila gibawalan nga makabatog hinikugma. Apan sa kong kaugalingon, awkward kaayo. Busa ang among relasyon ni Tony Tamara sa eskwelahan. Natigayon na makaingon ko nga parihong puppy love ang among gibati sa usag usa. Nagsugod pod nga gaka turn off ko nga to kaniya. Ate R, sa diyang 40 year na mi, nahilig na si Tony og barkada. Gasugod na ginom-inom sa ilim ng makahubog. Ilabi na, aduna na siya mga bad influence ng mga higala. Pag-graduate na mo sa high school, nakapadayon siya eskwela sa kolehiyo samtang ako, ming pahuway lang ate. Nagdesisyon ko nga manarbaho o manimpalat sa laing lugar. Tuod man, nakatrabaho ko sa Osaka Mall isip sales clerk. Nabisi na po ko sa trabaho ate. Si Tony busy usab sa iyang pa-eskwela. Busa na putol gyud ang among komunikasyon. Nagpadala ko sa iya kausa og love letter. Apan wa ko'y nadawat nga replies iya. Busa, wa na ko nagpadalag sulat. Ako nang gihuna-huna, nga wa namin ni Tony. Wa na po ko'y balita, mahitungod kaniya. Kay ang main communications una mauman ang sulat og long distance call. Nag-focus na lamang ko sa akong trabaho ate. Ugwa na nako gahini og pagtagad. Ang mahitungod ka na mo ni Tony.

Sa sulod sa lima katuig na kong papanarbaho, wagid ko nakabaton ug bagong hinigog maate. Hangtod nga nakadesisyon ko nga mo-resign ug mapauli sa lugar nga ako naandan. Aron sa ingon, makarelax. Sa laktod ate, may pauli ko sa amo. Ug din hinakaila ko si JR. O sa rami kabarangay ug purok ni JR ate. Dili lang kaayo mi particular sa usag-usa kay lagi bisan magsilingan mi. O mi formal nga nagkaila. Hangtod nga nang ulitaw si JR nga rikanako. Og tungod kay dunay ko'y paglantaw nga to kaniya, akong gidawat ang iyang gugma. Apan bago pa lang gani ang among relasyon, daghan na kining mga pagsuway, ate. Supak ang akong hinikanan nga to kaniya kay lagi tambay lamang si JR. Ingon nila pa unsa man kunoy ako mapala kang JR. O ako na ko'y kaugmaon nga to kaniya. Dili lang akong pamilya, akip ang akong mga higala di ganahan kaniya. Again sila kang JR kay lagi irresponsible ug tapulan ko no. Apan ako siyang gipaglaban ate. Alang ka na ako na ako'y saktong pangidaron para magdesisyon para sa kong kaugalingon. O dili kinahanglang diktahan sa kong pamilya o ubang mga tao. Apan sa hinahinay na ako'y nadiskubre nga tukang JR ate. Nasayran ako nga doon nagdi siya laing babae nga napabuntisan. Ako siya ipangutana. Uguan niya gilimod nga rikan ako. Iyang giangkon nga doon na sila'y anak sa iyang kanhing hindi gugma. Matod niya ate. Bunga kuno kini sa iyang pagkabatanon. Apan wa na kuno sila sa inahan sa iyang anak. Ug dugay na ang ilang relasyon. Isa pa, magulang kaniya ang babae ug unom katuig. 6 years sa ilang gap ate. Ako siya ipangutana kung nga nung wa niya panindigi ang babae. Ug ang bata. Matod niya, disgrasya ra kuno ang nahitabo ug wa sila igugma sa usag-usa. Ambot ba ate? Murag dako kay ginig ipikto. Ngari ka na ako. Napansin ko na lang namugnaw na ang among relasyon ni JR. Miabot ang kapiestahan sa among baryo. Nang laag min sa kuigagaw o dinhi nakaila ko si Luloy. Dayo lang siya sa among lugar ate. Dili na ko ilimod nga na love at first sight ko nga to kaniya. Ambungan si Luloy o nindot siya barog. Nanguyab siya nga rin ka na ako, akong gisugot ate. Abi mo. Bisan pa man, nagkami pa ni JR. Og nga buto ang akong ginikanan, nga tukang Luloy. Kailagi na siya maayong trabaho. Di ko tuyuon. Mas pangitaon ko si JR ate. Pagkasayo di JR nga uyab mi ni Luloy, nag-uol siya. Iya kong giignan. Kung pwede, mag-minyo na lamang mi, Ate R.

nakakatawa ko sa ingisul ti ate. Hagaa siya makigminyo na ako nga wamanggani siya trabaho. Sa laktod gibalibaran ko siya ate. O gibulagan. Gikasubo kini pag-ayo ni JR. O sa iyang frustrations, bisan kinsa na lang ang iyang gipanguyaban. Hangtod nga nagbalik sila sa inahan sa iyang anak. Samtang kami ni Luloy, naging shaky ang among relasyon. O nagkabulag gihapon mi. Milakaw siya sa among baryo, og wala na ko'y balita pa kang Luloy. Aya na ko na-realize ate. Mahal ko pagihapon si JR. Apan, ulahin na ang tanan. Naguli na sila sa inahan sa iyang anak. Busa nang decide na lamang ko nga mularga's Mandawi City, Cebu para maka-recover o maka-move on. Nakatrabaho ko sa usa ka bakery isip cashier ate. Dugay-dugay po ko dito ate o guwa ko magdahom na mag-cross pagbalik ang among dala ni JR. Ako nahibawang gikaniya nga doon na siya ay nindot na trabaho sa usa ka dakong kumpanya. Stable na siya financially ug nakita usab nako nga malipayon na siya uban sa iyang pamilya. Nalipay ko nga nang hinayang. Apa nakaingon ko sa kong kaugalingon nga dili gid mi para sa usag-usa. Nakatrabaho ko sa usa ka kumpanya sa Cebu ate. Ug diri na ko gi-focus sa akong kinabuhi. Hinungdan nga wa na nako natagaag oras ang akong kasing-kasing. Ati Arkin ang hinungdan na miabot kong 56 anyos nga single gihapon. Nalingaw na lamang ko sa kumapag-umangkon. Sukad nga namatay ang akong mga ginikanan, nakafocus na usab ko sa pagtabang sa kamaigsuon. Apandaghan ko mga naagian nga mga pagsuway ate. 2016, nahibawaan ako nga na-diagnose si JR o stage 2 lung cancer.

Abi mo ate, kung naon-naon, pila na katuig ang nilabay. Apasadya na sayod ko nga doon na siya lung cancer. May bati kong kabalaka. Ug salamat na lang ate. Nalipay kong nabalitaan na nagka-cancer free na siya. Sa tinood lang ate, bisag wa namin nagkita. Kanunay gihapon siyang muabot sa kong nahuna. Ako na pod ang nagkasakit. Na-diagnose ko nga dunay myoma ate. 48 years old pa ko na ito higayun na. Wa ko nagpa-opera kay lagi mahadlok man ko. Dari na ko nagdesisyon nga mag-early retirement para mahatagan o pagtagad ang akong panglawas o may pauli ko sa bombaryo. 2020 na ibawa na ko nga namatay ang asawa ni JR. Balo na siya ate. Sa Mandawi na namuyo sa GR o ang iyang pamilya. Pag-abot sa pandemic, nagpasalamat ko nga na ako'y natigom. Na ako nagamit na itong panahuna. Gawa sa tabang sa kumaigsuon o sa gobyerno, ikaluyan nga nalayo ko o ang ako pamilya sa sakit na COVID-19. 2022 na kadawat kong tawag sa unknown number. Nakurat ko sa dihang nabati ko ang tingog sa pikas linya. Sigurado ko sa JR kini. Nakapangayo siyang number sa iyang igsuon. Ate, nagsugod ug balik ang among communication sa usag-usa. Hangtod. Nanguyab siya kanako pagbalik. 35 katuig ang milabay, ate. 35 katuig nga wa mi komunikasyon apan kalit siya na ulitaw pagbalik kari kanako. Wa ko magtuo nga dunay karugtong ang among love story. January 24, 2023, gikasal mi ni GR. Dili matugkad ang akong gibating kalipay. Wa ko magtuo kung ganun sa 50 anyos na ko kapin. Naminyo ko sa lalaki. Ako gimahal ate. Oga February 4 nining tuiga. Naperahan ko sa myoma. Dako ako pasalamat. Nga okay na ko karon ate. Uban sa pag-atiman o pagpangga sa kong kapikas nga rikan ako. Puro na minyo ang mga anak ni JR. Karon kami na lang ang nahibilin sa ilang panimalay. Nakaingon ko ate, nga kung kamugyod ang magkadayon. Mokin na akong kasinatian sa kinabuhi. Dagang salamat sa imong paghatag ug pagtagad. Ni ako sa watampo. Sincerely yours, Nero.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghan na nangutana kung kung akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relaxed o dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pangita pa daw ko tanawon sa akong edad ng 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Coin Coffee. Humanong pamahaw, Nance Super Plus Capsule o GUAID. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine gina ko ang mag-inom og Nance and UAID. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and UAID na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og UAID Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo og role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom og UAID Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang UAID Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh paghihapon ng paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pues, kay kabaw

0: Doy, mo adu ka sa syudad, Doy. Palitin kong kugli main kapsul. Kasi ka niya nakaundang kong inom-ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimain kapsul ko. Kay bisan ang nangutang nako, ako madumduman. Palitin ko, Doy, biog remind kapsul.
1: Remind kapsul, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

salamat ka ni mo, Nira, sa imo papadangat imo suwatan po ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Well, sakto ka kung kamugyod. Kamugyod, imagine 35 years. Bawa mo nagkita, apan gikasal mo. 1 year pa ka pinin yung panag-uban, OMG. Ingon na, nagid ang life. Okay, dali na kita sa itong mga text messages. Sa 0917-159-5812.

at i-R para sa letter sender. Mas niyang i-enjoy iyang kinabuhi ate. Kaya nagka-love life siya bisan pa man sa Panginaron niyan. Andy of Haklupan, Talisay City, Cebu. Ati R, normal yun na basta mga ex magkita o niya puros free? Sagad magkadayan yun ati R. Lisa of Malbog, Hagna, Bohol. Ati R, may na lang kay sila gihapon ang nagkadayon. Kay Gi, didan magito siya sa mga ginikanan, kay lagi way trabaho si JR. Apan sila giyod ang nagkadayon, Delia of Manhuyod, Negros Oriental. Muti inungdan nga nagbulag sila kanita siya glain. Napugo si JR makiguli na lang sa inahan sa iyang anak. Hindi sila gihapon, swerte sila no? TR, ako i-consulted sa letter sender. Buhi kayo yung love life, bisan pa man sa iyong Panginoon. Ana giyod, Ami of Gihulngan City. Ano di ay, kung 50 na ka, pindili day, mabuhi ang imuhang love life? Pwede gapong kaayo. O diba? Ati Arlene, para sa letter sender, sila giyod ang para sa usag-usa. Meant for each other, giyod sila Merly of Santa Catalina, Negros Oriental. Dagar pa mantag mga text messages sa pankulang naman ng atong oras. Ato na lang i-greet ang atong mga entry. Alang sa atong Nance Melian Bonanza. Hi to Analita Vibalde of Abis Kabangahan, Mabinay Negros Oriental. Erlene Pinili Canilio of Papanyabunan, Mabinay Negros. Maria Cristina G. Laborte of Porcuatro, Tubigon, Bohol. Rosalia Tampos of Central Ormoc City, Leyte. Anita R. Baldonado of Barangay Poblacion, Dawi, Negros Oriental. Patricia M. Sumagaysay of Barangay Kalintaga, Dumaguete City, Negros. Remedios Castillon of Poblacion, Calao City, Negros Oriental. Corazon E. Tablante of Bayawan City, Negros Oriental. Jocelyn T. Macapagal of Barangay Cansumoroy, Balamban, Cebu. Ernesto C. Limbaga of Poblacion, Baye City, Negros. Aldrin A. Mendoza of Barangay Maya, Dan Pantayan, Cebu. Richard P. Caspi of Poblacion, Mabinay, Negros. Emma L. Garcia of Poblacion, Cortes, Bohol. Lucia B. Serrano of Poblacion, Larina, Sikihor. Teresita E. Alfaro of Poblacion, Sikihor, Sikihor. Maricris A. Dumaguete of Barangay Lahog, Cebu City.

Salamat, Nera, sa imong pagpadangat. Nimo sa watampo ni atong tulumanon. Sa sensor di Ate Arlene. Dalag sa rakay na mahitabo. Ang kanabang imong ex na itong batanon ka pa after 35 years magkita mo o magpakasal. Imagine sa kadugay sa panahon wapong ka nagminiyo. Wapoy ni abot nga binuhat nga para nimo nga imong makauban. Samtang si GR, sa dihang nabalo, naging kamo. Sa laktod, sakto kasi mong giingon, kumpara gidmo sa usag-usa, kamog yun. Ug matod pa nila, mas sweet kuno kay bago pa mong kasal, so medyo dili na kaayo daghang problema. Kisagad banggod sa magminyo, magkaroon og anak, magkapamilya, ipa-eskwela ang anak, magkalalis kay way kwarta, pero this time, lahiin yung sitwasyon. Kay, wa mo ipa-eskwelahon, yahay na mong duha, ining kaugalingon na lang ang inyong atimanon. Sa laktod, manginahawat ko. Ngaon ta, tuloy-tuloy lang ang inyong mga happy moments, tuloy-tuloy lang ang inyong kaminyoon nga malipayon tungod kay mulagi na. At the age of 56, ay haka nag-enjoy nga namin niyo. At least, naging kamog yun sa imuhang hinigugma na itong bata pa ka. So much, Nera. Sa imo papadangat, imo swatang pa ni atong tulumanuan. So, sama kang Nera. Kung kamo doon ni kasinatian sa kinabuhi, makasakit man o makalipay, ipadangat sa atong tulumanuan. Pamasin niyang swatang po atong sunod nga paghatag at pagtagad. Stand by karon taod-taod, alang sa atong Health Education Program with Dr. Jan Paul de Asis. Musunod gila yun, ang Balong the Great. Kagyapon gini si Ate Arlene. Ayan mo niya, salamat. Bye-bye. I love you all.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsoonan, ilabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule ka Bioid Capsule. Nabalaan ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado na nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sangi try ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance capsule, kag-UID capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance capsule, kag-UID capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance capsule, kag-UID capsule, dako gina ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag UID capsule, wala gid nagkopos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy happy living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Kung gigamit kaning Nance Coffee, ang na-observe na ko sa Nance Coffee kay mayo kaya akong tulog pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kog kape kay ug mo inom kog kape, murag pati unayon na ko nga katulogon ko observe sa nagamit na ko sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
3: Kini si Ate Arlie Lean Iron for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayo gid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa so, duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare ang akong ginabati kaluoy so just nawala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako epektibo gyud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga kung dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervicare kay para sa ako epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Okay, syempre alang sa To Health Education's program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul the Aziz. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene, and welcome again sa to ang Non-Health Education's program.
0: Oh, syempre, alang sa inyong mga pangutan, ha? Text sa itong 0917-159-5812. Okay, Doc. Ate Arlene and Doc John, ako ang pag-umangko, naghubag ihang suso. Ning buto na, unsa may angay buhaton, ana. Kay magmulngol na daw, lain na og baho, 48 iyang edad. Unsa may tambal imno niya, hinuot matabangan ninyo siya. 2021 pa ni nagsugod iyang sakit. Being of San Isidro, Davao Oriental. Kinahanglan na niya, 2021 pa naghubag niya. Kinahanglan na ganyan siya tutukan, Doc.
1: Yeah, pati Arlene, no? Kay lalo na nakamention siya na nibuto siya. And then nakabantay sila na naay mga foul smell.
0: Yes.
1: Okay. Sa mga naay mga cyst, naay mga mass, or naay mga bukol-bukol sa breast mga kanans, ayaw nyo na siya na ignore. Take for granted mga kanans. Samtang sayo pa lang mga kanans, no? Kay, Dok, nga naman dahil, Dok, kung mapasagdan na mapasagdan. So, kung mapasagdan ninyo na mapasagdan mga kanans, naay mga tendency, ang simple na bukol, pwede siya mahimong advance na problema.
0: Yes.
1: So, halimbawa, yung ginatawag na ito na advance is mahimong cancerous. So, delikado siya mga kanans. Muna, mas maayong mga kanans, kung naamoy mabantayan na naay mga bukol-bukol sa inyong mga breast, mas maayo no na magpa-konsulta na diretso mga kanans kay para mas mahibawan.
0: Dok, ato ibalik-balik sa itong mga sukeng tipaminaw. No? Malikayan ang cancer. Pwede nga dili na maabot sa point nga delikado. Simple lang yung kayo, Dok. Simple lang yung kayo natural ng mga antioxidants sama sa malunggay. Malunggay, one of the best did kayo para anti-cancer kay nana siya sa atong NANS herbal capsule. Luya, Dok, anti-inflammatory. Maayos ang kayo na siya, no? Para sa mga likayan, mga bukol-bukol ba? Turmeric, no? Turmeric, importante po na siya. Pwede na siya makatabang anti-cancer ang turmeric. Bawang, kanag yung bisaya bitaw nga kuan, Dok. Bisaya gyud nga
1: ahos.
0: Muna ka lang native, ilang tawag, ana. The best po na siya nga kung pwede, once a day, pwede po ka mag-take, ana. Kala malikayan bitaw.
1: Kung mabantayan mga kanans, yung na-mention ni Ate Arlene.
0: Mga simple raman na, pero posible nga dako ikatabang para sa mga susama ni ini nga nagproblema. Ilabi na doon yung mga bukol-bukol.
1: Yes, Ate Arlene. Then, ang pangutaan na po sa common na to, ng mga listener, Dok, unsa po kadaganon ang imno na to? Halimbawa, kanyang mga natural na mga malunggay, mga garlic, kana siya yung mga turmeric, pila dapat akong imnon kung ana ako'y problema susama na yung mga bukol, na yung mga cancer, mga pila ka miligram. So, muna yung mga kanans no, na na-create yung mga kapsula nato mga kanans. Yung mga kapsula nato naagid sa mga specific na mga grams na required sa ato ang lawas na makasupport, na makatabang para kumbaga yung mga kakulangan ng mga antioxidant na available diretso sa ato a.
0: Okay.
1: So muna ingon na dili na magsukod-sukod pa kung anaaraman kay mga kapsul kay kana siya kumbaga ano na siya ba, suwak na siya sa mga kapsula dadto.
0: Okay.
1: So pero mula na mga kanans no, the more ka na mukaon og mga fresh na mga fruits and vegetable, mas maayo mga kanans. So balik kita no kung sa yung mga treatment niya. So moto siya no, charcoal
0: yes.
1: Poultice ta mga kanans kung pwede every 6 hours. Unsay purpose, suyupon niya yung mga tanan ng mga nana diya, mga secretion. Dok, okay ba Dok na nibuto kaysa wala nibuto? Yung sa halimbawa yung may mga bukol sa breast.
0: Yes.
1: Mas nindot na lang siya na nibuto kaysa wala siya nibuto mga kanans. Kaya nga naman.
0: Nakagawas
1: siya. Kay take note, naana na siya'y nana sa sulod.
0: Okay.
1: Pasabot kung naana siya'y nana sa sulod, kung wala na siya kabuto mga kanans, sakit, ngulngul kaayo na siya mga kanans. Then next mga kanans, ang iyang imnon sa ato ang mga pasyente, no? Mas nindot niyang imnon is NANS capsule, 2 capsule, 3 times a day. Then kung gangulngul siya, pwede niya usa sabayan og UID. So ang UID niya, 1 capsule 3 times a day, good for 15 days. Kung mawala na yung sakit, ang i-continue na lang dayon niya Cervicare kay part manguna sa yang reproductive system.
0: Yes,
1: so
0: yes.
1: Cervicare 3 times a day.
0: Okay. Then, kay hormonal mapugid ang sa Cervicare Dok.
1: Then sa iyang mga elimnon or sa mga juices, kato ang NANS corn coffee, kuha lang din siya og turmeric powder.
0: Okay.
1: Diba nabasaan man to, gihatag man ni Ate Arlene, na isa sa mga nindot po is yung turmeric powder. So yung turmeric powder, isa ka kutsarita.
0: Okay.
1: So pag inom ni mo sa NANS corn coffee, kuha ka isa ka kutsarita, i-mix ni mo dad to, isabay na lang ni mo. sa imuhang morning coffee, mga kanans.
0: Ayan.
1: So at least dual yung purpose ba.
0: Okay.
1: And then mga kanans, mas nindot po kung naakay time magpakonsulta.
0: Okay.
1: Kaya para mahatag pagyod yung mga additional advice kaninyo, kung sa pa ba yung mga dapat imong kauno, nun sa dapat imong likayan. And then ang ato ang non-sual na center, mga kanans, na open siya Lunes, Santo, Sabado. Ana ako diya MWF Monday, Wednesday, and Friday. So pwede mo mabisita diya. Ang ato ang non-sual na center, nahimutang sa Sumpong, Malaybalay City.
0: Yes.
1: At bang lamang na siya sa Bethel Hospital Nuns Wellness Center, mga kanans.
0: Okay. At yung arandok dyan, ask lang ko, bahin sa akong heart, naalagi adlaw nga maghuot akong heart, Doc, dayon magpalpitate. Kulbaan ko labi ng makainom ko og kape. Kulbaan dayon ako ang paminaw. Magkurog akong kamot, Doc, dyan. Tabangi ko, salamat kaayo. From Cherise of Misamis Oriental.
2: Okay, mga kanans, kinisya is early sign na nagkakaroon siya ng mga heart trouble or nagkakaroon ng problema na sa kasing-kasing.
0: Kasing-kasing.
2: So, early sign pa lang siya. Dili pa sabot na nagkisakit sa kasing-kasing.
0: Okay.
2: Kumbaga, if dili ni mo i-change ang imong lifestyle, kung wala kay pagabuhaton para sa imong kaugalingon, para sa imong kasing-kasing, there is a possibility yung symptoms mahimo na siyang sakit sa kasing-kasing, mga kanans. Okay. Ang mga pagkaon na makadaot sa ato ang kasing-kasing, of course, mga kanans, well known na magkayita, kahit balo na gita ani mga kanans, pero kinahanglan gyud nato na usab-usabon ang pagsulti, taas og cholesterol, makadaot gyud sa ato ang kasing-kasing. Okay? Lalo na yung mga saturated fats, mga kanans. Okay? Yung mga fats na mugahi siya, mga kanans, like mga fats sa mga animals. Sa ato ara ba, as a Filipino, common sa ato na mag-ihaw kita, usa ka mananap, dayon na ay tambok ang mananaps, ang mananap, patunawon din nato siya, initon, kay para mugawas ang oil, din katong oil mao pang atong gusto na gamit-gamiton. Diba? Which is yung oil niya to, mga kanans, is gabi kayo to ka-trans fats, mga kanans. Yung cholesterol to siya, mga kanans, mugahi man ko to siya. Kinilang yun, mga kanans, ang atong timailan. Once na ang oil, pag ibutang sa freezer or sa bugnaw, pag mugahi na siya, mga kanans, dili na siya friendly sa ato ang kasing-kasing. Kontra na siya sa kasing-kasing. Kaya nga naman, pag mugahi, ang imuhang dugo, mas dali siya mulapot. Ang mugahi na kolesterol, dali siya makabara sa mga kaugatan sa ato ang kasing-kasing. So, kung gusto kita mugamit og oil, kinahanglan katong good source of cholesterol. Tabisan ibutan sa freezer, dili gid siya mugahi. Like olive oil. Ibutan mo na sa freezer, dili gid na siya mugahi, mga kanans. Okay? Pero katong mugahi na oil, kung pwede likayan. Nga dairy products, mga cheese, kung pwede likayan siya, mga kanans. Okay? And then, of course, caffeine content. Kontra na sa kasing-kasing na ito, mga kanans. Kaya ang coffee mga kanans na i-caffeine content, like sa imong gisulti, pag muinom kag coffee, magpalpitate ang imong kasing-kasing. Of course, maumanggod na yung action sa coffee o yung caffeine. Pataason niya yung heart rate ni mo. Papaspason niya yung tibok sa imong kasing-kasing. Di ba? So kung nakay problema sa imong kasing-kasing, mupaspas pang tibok sa imong kasing-kasing, mga kanans, of course, yung kasing-kasing ni mo, maglisod siya adjust. So ikaw, makabantay ka na magsiog, huot ang imuhang dughan. Kay dili man niya makaya. Okay? Okay yung caffeine pag wala kay problema sa imuang kasing-kasing. Okay yung caffeine kung gamito nimo siya in a right time. Kano sa ba nimo gamiton yung coffee or mga caffeine content in a right time? Halimbawa sa mga athletes, before sila mo engage sa ilang mga games, pwede sila mukaon og chocolate para to increase sa ilang energy at the same time para ma-improve yung heart rate nila, mga kanans. Kay when the time modula mangod sila, mo engage sila mga games, ang heart rate nila is paspas. So at least sabay siya. So, yung coffee or caffeine content na maximize nimo ba, naka-benefits po ang imuhang lawas. Pero ka nang gaingon na mo inom lang ka coffee, kaon kag chocolate, din mulingkod ka lang, wala kay buhaton na activities to improve sa imong energy, para increase yung energy sa imong lawas, usually, nasa'y adverse reaction sa ito ang kasing-kasing. So, magkakaroon ka ng trouble sa imuhang kasing-kasing. Too much salt, too much sugar, ang resulta niya makalapot sa ato ang dugo, makakos siya og barabara sa ato ang mga kaugatan. So meaning to say, pag malapot atong dugo, of course automatic yung kasing-kasing, hina yung daloy sa dugo. Pag hina yung daloy sa dugo, barado yung mga kaugatan. First symptoms niya is palpitations. Pag sige kaba-kaba, dayon makabantay ka yung presyo sa imong dugo, nagataas din gahuot ang imuhang dughan. So kung pasagdan, this can lead to coronary artery disease, angina pectoris, and myocardial infarctions. Coronary artery disease kani, more on palpitation siya. Then dali ka magluya. Angina pectoris, naanay kay tingling sensation. So pasabutan na naanay action kamatay na yung mga cardiac cells. action na siya nga, magaluya na galuya, hantod mangitom na siya. Pag mangitom na siya, nadako na yung portion, MI na siya. Myocardial infarction. So, kinita na, this can pass-pass siya, makakos siya o cardiac arrest.
0: Mm-hmm.
2: Pero, kung coronary artery disease, dili kayo siya, lumo lang yung percentage. Pero pag angina pectoris, pwede na kaniya na atake yon, depende na sa imong activities. Pero kung angina, para mamintigin ka niya, atake yon, ana. Grabe gid ang imuang ipangbati. Pati imong kamot, lawas, puy-puy kaayo, maglabad ang imong ulo, huot, dali ka puyon. So, kana na siya ang mga late signs sa mga problema sa kasing-kasing. And then, ang uban, heart enlargement. So, bago din siya na mumature yung problema sa imuang kasing-kasing mga kanan, so we recommend as early as possible kung naakali na batsyagan ng mga unusual na mga palpitation, paghuot sa dughan, pagtaas sa pressure, dali ka puyon, we recommend to take non-serva capsule bago maglala ang tanan. Okay, non-serva capsule and you eat 3 times a day ang pag-inom sunod sa 15 days or 30 days. Makita niyo mga kanan, so yung even yung palpitation niyo magkainin siya magkawala and then nagabalik ang resistensya sa imuhang panglawas. So take nans 3 times, you eat 3 times a day ang pag-inom.
0: Ate Arlene, ang Dok Jan, unsay among buhaton? Ako manghod sakit daw permi yang kilid, mosamot daw og kasakit og mudagan siya ingon sa mga tao na adaw cancer. Hoy.
1: Mm-hmm.
0: Or si sa kilid nga wala kaoyon sa control sa pills. Mm-hmm. Ha? Unsa may angay namong buhaton? Listen po, doktor may makaingon nga do na kay sakit nga cancer.
1: Yeah,
0: dili man ang silingan.
1: Bisan ingon nato na doktor mga kanan. So bisan ang doktor nakahibalo sa characteristic sa cancer cells sa iyahang movement. Dili pagyapon na siya mo confirm musulti na cancer gyud ang imuhang sakit.
0: Okay.
1: Unless kuna siya'y nagunitan ng pagpamatuod na kana siya cancer. So sama sa once na biopsy.
0: Okay.
1: Yeah? So once na biopsy na siya, so kung nakita gyud to na culture siya na napamatud-an gyud na cancer, so diya pa na ideklara na cancer. Bisan nga ning pag x-ray gani mga kanan, so kung nakitaan bitaw muingon pa mangani suggested to, di ba, i-suggest pa niya for biopsy. Kay tungod yes kabalo siya na na possibility na carcinoma siya, pero dili pa gyud siya muingon na cancer gyud siya. Muna yung mingot sa na i-suggest for biopsy for confirmatory. So mga na mga kanans, no, ang only lang maka-identify na kinisiya cancer once na na-biopsy siya mga kanans. Na nakita giyod na yung naagyoy cancer cells na nakitaan dito sa imuhang bukol na gikwaan sample mga kanans. For the meantime, ang ato ang masulti lamang mga kanans, no, kung naasang mga bukol is pwede siya cyst, pwede siya mga mass or mga bukol-bukol lamang siya mga kanans. Ang cyst, resulta kini siya na nagluya ang ato ang cellula and din nagburot siya. Ang mass na pod, ang ato ang cellula, nidako siya and din gahi siya sa sulod mga kanans. Lahi yung cyst. Ang cyst manggod, pwede niburot siya pero ang sulod niya pwede hangin, pwede fluid or water. Kanang mas, ang sulod niya, sulid gid siya na unod siya mga kanans. Dili siya water ang sulod, dili siya hangin ang sulod, kundi gahi gid siya mo na siya na natawag na mas, na apod ginatawag na cyst or mga, alimbawa, yung ovarian cyst, yun, or mga polycystic ovary. So, mo ito yung mga cyst mga kanans. So, Dok, pwede po ng uban na cyst mga kanans, no? Resulta po siya sa taba. Kanang mga unidentified na mga fats ba sa atong lawas, nag-deposit siya. So kung makabantay
0: kung
1: mo...
0: Kung ikaw ni ana lang ang klase sa cyst, Dok, kana bang mga taba-taba lang, dili na siya delikado?
1: Dili man siya delikado, mga kanans. No? Kaya wala na-identify ba? Kumbaga, ang imong lawas naglibog. Kung kiniba siya... tinuod ba na taba or dili. So confused siya kung cholesterol. Pukablo siya na cholesterol pero dili yung makategorize na kay lahi man siya sa original na cholesterol. So ang gibuhat sa imong lawas, i-deposit niya as one. Muna o ba makabantay mo sa ilang likod na yung mga cyst diya na nagburot diya.
0: Bitaw, Dok, nakabantay ko na yung mga burot sa likod, na yung burot sa paa.
1: So mga cyst na siya.
0: Kung gahi, Dok, delikado?
1: Possible siya na pwede siya mag-mutate mga kanans. Muna o ba mga kanans na pag-opera, pagtanggal na, tambok ra ang makuha na siya mga kanans. So muna uban na ginapatanggal na lang po nila. So na po iba na
0: pasagda na lang
1: kay tungod sa financial mga kanans.
0: Pero kung panalitan yun na, Dok, na ibukol o niya din na lang na operahan, pasagda na lang na possible ba ang mudako?
1: Possible siya mudako, depende sa imuhang lifestyle. Kay na may makatrigger magyud ana. Diba? So kung makabantay ka, kung dili ni mo afford yung magpa-opera, so in terms sa imong lifestyle, ingat na ka. Ayaw na sige kaon o mga tawag na to ng mga GMO or makapa-agresibo sa imo ang mga bukol. And then, of course, naaman tayong mga supplemental, mga tambal na ginarekomenda na makatabang para sa pagpakuyo sa mga bukol-bukol sa sulod sa ato ang panglawas. So, kay Kinesiya, daga naman po na mga pasyente na kapamatuod sa pag-inom nila sa mga tambal or sa mga herbal nakatabang sa pagkuyos, sa pagkalusaw sa mga bukol sa sulod sa ilahang panglawas, mga kanans. So, sama sa atong Nanserba Capsule na asay anti proliferative. So sama po sa ato ang Cervicare Brand Herba Capsule. Daga na po natabangan ng mga kababaihan na may mga ovarian cysts, polycystic ovary, baga kayo ang ilahang matres sa pag-inom nila sa Cervicare Brand Herba Capsule. Thanks God, natabangan sila o nga kaluyan gud sila na ayuan sila sa ilahang mga sakit.
0: Pambabae gud ang Cervicare. Tungod kay katong mga edad didara na, labi na katong mga nagmenopause, kini ang pinaka-best nga ilang imnon. Kay kumbaga, money support gud sa mga kababaihan andok.
1: Yeah, pati Arlene. And then mga kanans, no, sa mga kababaihan, kung makabantay mo, when the time mag-start ang inyuhang menopausal. Okay? Real talk na lang ta mga kanans.
0: Yes.
1: Once mag-start ang inyuhang menopausal, dili ika-deny, nagsugod ang inyuhang mga wrinkles.
0: Aray!
1: Nagsugod, nagyat-yat ang inyuhang mga kapanlitan.
0: Agay, so, unsay buhaton to?
1: Na, kumain, nagsugod bitaw ang tawag na pagtiguang sa imong mga panit. Uh-huh. Katong ingon bitaw na pagkunot-kunot,
0: yes,
1: nagsugod siya mga kanans. Kaya nga naman, tungod sa nawala na hormones sa imuhang lawas, labi na ang estrogen hormones.
0: Okay.
1: Ang estrogen hormones, siya ang nag-distribute sa fat sa lawas sa babae.
0: Pero muna, Dok, mangutan ako, onset yung mailan sa babae nga, okay pa ang iyang estrogen?
1: Of course, makita niyo na blooming kaayo siya.
0: Uh-huh.
1: Kita niyo yung blooming, ang iyang skin, nindot pa kaayo, dili-iyat-iyat ang iyang skin. Then ang iyang fats, sa iyang lawas, well-distributed siya mga kanans.
0: Okay.
1: Muna mga kanans, makabantay mo sa uban na pagdalaga sa mga kababaihan, purma naman kaayo ilahang lawas. So sa unang bata pa, sapyot pa man ni ana siya. Pero pagdalaga na, nagnindot naman lagi. Kay tungod sa influenza, estrogen hormones, nagihatag niya yung feminine look sa mga babae. So ang distribution sa iyang fats, nindot kaayo. Bisa inunin mo na chubby ang babae, pero makita gyapon nimo na nindot ang ilang skin kay tungod sa nindot na maayo sa pagdistribute sa fat sa sulod sa ilang lawas. Isa sa mga responsable ana mao kini ang estrogen hormone
0: of hormones, which na ana sa atong Cervicare.
1: Yep.
0: So ang babae kundi siya basta nga muyat-yat lang gamit og Cervicare kay kini siya ang makadugang sa estrogen hormones sa imong lawas. Kung ikaw babae bisag batan-on ka pa kay kasagaran ka bisag batan-on ilang problema is dili normal stress ang menstruation, so stress na laan. Kaya napay mga di magi deny nga ang katubangan na control birth control pills, so magtapok to sa imong matres o sa unay mga ma-release. So dapat ipagawas na siya pinagi sa pag-mens every month. So dapat naagyod ang atong Cervicare. And ilabi na sa mga gulang-gulang na no, dapat mo gamit sa Cervicare kay kini ang mo pabalik sa estrogen nga mao'y makapakunot sa panit. In short, mubalik sad ang libido sa usa ka babae.
1: Yeah, Pat Arlene. So dili man gid nato malikayan mga kanans, no, sa ang kababaihan na magkaroon ng aging, or besides that, di nato malikayan yung aging, yung pagtiguang, pero at least man lang, di ba? Pag makita ta sa atong kauban, maingnan ta ba na mas batan-on kita sa ato ang tinuod na edad.
0: Correct.
1: Di ba? Na ingnon bitaw na do ang edad lagi nimo sa imong looks ana do 40 pa lagi ka.
0: Wow.
1: Ko edad isay sinta na.
0: Oh, di ba? Diba? 20 years younger. So ngano mangita ba bang kagdaghan kay mga stem cell o gaban pa nga kinira man di agay kinahanglan estrogen hormones sa mga kababaihan.
1: Yes, at Arlene, so mo naman kanan so gina-encourage na ako sa mga kababaihan lalo na kung makabantay mo na medyo nagyat-yat na, medyo nagka-dry skin na ninyo, then medyo luya na, Cervicare Brand Herba Capsule, dako kayo ikatabang sa mga kababaihan.
0: Yes. At your andok dyan, 3 to 4 days na dili ko kabawas sa akong hugaw. Pwede ba ang Nans Corn Coffee buntis mangud ko?
2: Yes, walay problema, no? Bisan buntis ka mga kanans, pwede ka makainom og Nans Corn Coffee. At the same time, yung Nans Corn Coffee mga kanans is wala sa caffeine content. So it's friendly para sa mga bata, sa mga tiguang, sa mga laki, babae, or buntis man, wala yun siya problema mga kanans. Bagkos ang Nans Corn Coffee, mas makatabang siya para maibalik sa regulate ang pagbawas sa isa katawo. At the same time mga kanans, makatabang siya kaya para maiwasan yung constipations mga kanans.
0: At Arlene and Doc Jan, sige lang yung dugab, aslum, unsa mani from Lorena of Sugod, Southern Leyte.
2: Okay, yung pagsige tugab, no, simple na ginatawag nato ng mga hyperacidity. Sometimes yung hyperacidity caused by fatty liver, kung naaba kay mga gallstone, or sometimes is nagkakaroon ng dysbiosis mga kanans. Dysbiosis, kanang pagdagan o mga bad bacteria sa imuhang colon, gumikan na siya sa mga cholesterol, uric acid, mga hugaw na nigahi sa sulod sa imuhang colon. So mo na sa iyo, isa sa mga hinungdan o makakontribute siya sa pagtaas sa acidity sa ato ang digestive system. Mo na uban, magsigi utototot, magsigi lain ng tiyan, din magsigi o tugab siya mga kanans. Kaya tungod, nagataas yung acidity. Then sometimes po, due to food intake, tungod po sa itong mga pagkaon, mga spices na mga pagkaon, mga ilimnon na mga carbonated drinks, mga alcohol or makahubog na mga ilimnon, and then mga too much spices na mga pagkaon mga kanans. Then sometimes it's due to our lifestyle. Lifestyle na ito, nadilik mo kaon o insaktong oras. So isa na siya, makakos o hyperacidity mga kanans or makakos siya o ulcer. Sometimes, dilik na ito ugali yung inom o 1 or 2 glasses of lukewarm water early in the morning. Kana siya. Then sometimes, gumikan po na over snacks.
0: Mm-hmm.
2: Magsigi ng snacks sa so walay insaktong oras mga kanans.
0: Okay.
2: Kumbaga, alas 8 kaon, alas 9 kaon, alas 10 kaon. Sige-sige na ng kaon ba? So yung timing sa pagpagawa sa imong asido sa imong tiyan is dili niya makuha. So ang buhato na lang sa imong lawas kay magsigi na mag snacks, magsigi na lang siya buga na buga og acid. So kung wala kay isod sa imong tiyan, magsigi kag hyperacidity. So we recommend po nato mga kanans no, yung timing sa pagkaon nato pag introduce sa sulod sa mga pagkaon sa atong tiyan kinahanglan na asay timing. Kung naanad ka na mukaon kag alas 7, alas 12, alas 6 sa gabi, dapat schedule gina siya nating kaon. Hindi mm-hmm. pwede na before or after na siya mga kanans. Kaya sometimes, di na ninoon nagkakaroon ng problem in terms sa production of acidity. Even yung sa snacks ni mo, kung naka-schedule na sa imuha, nating alas 9, alas 3 mo snacks, okay, mag-snacks din kay inana. Kung dili ko mga snacks sa inana ng insaktong oras mga kanans, alas 9 o alas 3,
0: mm-hmm.
2: sigurado, magbuga mo ng acid ang imuang tiyan. So, baka feel din ka o magsing pangaslom or sige o hyperacidity yung pasyente. So, kinahanglan yung lifestyle na to, well improve siya. And then, sa itong mga pagkaon, kinahanglan medyo dandan kita ka itong mga taas o mga spices. Pero still, dili pagyapon mawala ang imong gibati sa imong panglawas mga kanan despite na gibuhat na nimo ang mga do and don't sa mga hyperacidity pero still naapagyapon siya. So we recommend to take non-scorned coffee. Non-scorned coffee pwede imun siya 2 times a day or 3 times a day to control the acidity para mulimpi po sa imong colon. And then to improve sa protective mucosa barrier, yung protective mucosa barrier mauni sa yung muhatag o protection sa itong digestive system para dili masamad during na mag-produce siya og daghan og acid para dili magkasakit-sakit ang ato ang tiyan. So we recommend to take non-serve capsule 3 times a day, then you eat 3 times a day, good for 15 days ang pag-inom.
0: Bueno, wala naman tayo kong oras sa atong Health Education Program ni Adnang Lunes. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbunako, NANS og UAID. Ang pinaka-effective nga combination para nga ligon ang atong kalawasan. Nasayad man kita, ang NANS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. O kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: Ah. And then of course, mga ka-NANS, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule.
0: Yes.
1: Para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo, halos kumo na yata iya sa atong community.
0: Lagidok.
1: Na murag, dili na siya baguhanon baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer.
0: Mm-hmm.
1: So kana tanan man kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya pala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kung baga ka nang nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas ng Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi, usbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormones sa mga kababainan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili
2: anti-aging.
0: Ang mga anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, at darling. Then of course mga kanans ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bakterya, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre atong remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gikan sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong mga kabataan, natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag gini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind choco.
2: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero ang utana, ang coffee ba ni mo, anaabas siya ay benefits ato ang panglawas. Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo mga kanans.
0: Okay.
2: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang ka nato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon mga kanans.
0: And syempre ang atong Nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. Nans eye drops ang gamitan, available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, at Arlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw og ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
5: Ang akong pulik akong gihipo ning tiyos na alibyuhan siya ning tiyos sa gamay ning tiyos hantud karon gamay nila siya nagpabilin tulog ina sa capsule UA ug kape niya. Ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na po ng ingamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord sa Nancy Bang, ang gigamot niyo ako mga sakit. Mapasalamat po ako
6: po si Luisa Mercado de la Peña, taga Nasipit.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nuts.
7: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Dugay na kong gamintin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas kung kayo mo ay akong gamintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Margie Bukingkito, taga Martilo La Libertad.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: You expired, O Jesus. But the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
10: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
11: Where?
10: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.

0: Tigawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan!
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang handa.
5: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita? Kajut lang!
7: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
11: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
13: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
14: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga alaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
15: Makabuhay. Alalang, EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.

0: ko si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos linggawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hello again, mga MXC believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka police officer ang atong makauban nga MX3 believer karon. Si Police Staff Sergeant Mel Villa Carlos. Hello, Sir Mel!
6: Hi, sa tanan. Nagpasalamat ko nga na aniya karon.
5: Paunsa ba nagsugod ang imong journey as an MXC believer pud?
6: Permita na ay physical activities. Maong dili gyud malikayan ang manakit ang ato ang kalawasan. Unya, timing pod sa nakakita ko sa TV advertisement sa una about MX3 capsule, maong gisulayan dayon na ako ni. Mas nag-improve nga ako ang stamina labaw na nga regular na ako ang pag-inom na akong MX3 capsule. Proven and tested ni nga may alpha, beta, and gamma nutrients nga gatabang malesen ang sakit sa kalawasan. Thanks to MX3, my partner in health og kauban pa na ako puhon for more breakthroughs. MX3, diri ko believe.
5: Thank you kaayo Sir Mel sa imuhang time.
6: Walay sa payan, Cardi.
5: Till our next kwento ang MX3, mga ka-MX3 believers.
7: Tiguwang nako, maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
8: Uy, what ako!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: DTX 500. DTX
12: 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
13: Sa Panginoon.
12: Una po, isa Panginoon.
11: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
14: Happy Fiesta!
15: Kinahanglan, extra ang anda.
14: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Naana ang mga bisita? Gadget
16: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
17: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailetsyon, humba, adobo, kadereta.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Down!

0: Pang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. O tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
1: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
2: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
1: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuniplus for 6 months. Gamit kay siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo-grabe. Kaya nang masilbi ako, ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala. Ganin siya. Immuniplus, wellness every day.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa. Ang moingat-ingat sa inyong si Mon. Malong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.

Estudyante kay campus awa Sabado Domingo hangtod karon. Hello. Aga usab ang uban no pagani klase kay kadto kanang mga hulga-hulga. Taasaga bakasyon mga bata. Ato itig mo dey gala oy 100. Ha? Natubag mato Sabado maslingan. Magsugot tag 100. Oh, lantaran samtang mag-intro ko. Tanawan na ko ang cellphone o nabay naghatag o mga tigmo dito, ha? Kaya mga itigmo na ito karadlawa, siyempre, sugod na po tamang gatos. Pabuta sa bato gandam nga nasayod ba ka mo? Nasayod ba ka mo o unang lingaw-lingaw? Numero 4. Numero 4. Pabuta ang duha para makompleto. Magsugod na ta, diros ito ang pagpatagawan.

Okay, bahali na. Okay, atong tigmo may gala, daghan nagpada. Oh, daghan nagpada ang tigmo, pero akong napilihan. Gibira ang wipurol, napikas ang blood control. Gibira ko no ang wipurol.

napikas ang blood control. Manalunting mo. Tara, sige. Ha, muna, ha. Gibira ang Wiperol. Napikas ang blood control. Ah, text mo. Okay, paspasa kayo. Long, akong tubag, ana. Naggunting. Oh, naggunting daw computer. Og nagday og sanina. Gikan daw kang Robin Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Basta rabay nga ni may galang 100 pa gamay mo. Akong tubaglong nagkaras na long. Kay wa may purol ang kabaw. O sa bugay purol magkupurol ng kabaw. Oh, ang dako pa yung kupurol ba? Lapas mito siyang tuhod. Lang akong tubag. Anang imuhang ating mo. Nagbuak og lubi. Oh, gikan daw kang tutos mabinay. Kumusta mga taga?

Pajod, balong ako ang tigmo. Ako ang tigmo. Okay. O tigmo kaya po ni. Asan ba niya? O reserve niya? Okay, ang atong tigmo karon na pilihan, giguyod ang waipurong na napikas ang flood control. Ayan. Manya to ang tigmo. Long akong tubag ana nag akapon og baboy filter. Di apagyod nagpikas og kawayan lo. Ah, gikan daw kang mani Santa Catalina. Kumusta mga taga? Ah, Santa Catalina. Long tubag na ko ana, kurakot na long. Ah, ang waipurol politiko. Aga ang akong tubag balong anang imuhang tigmo. Ayan ang tubag anak longkay gabas na long. Okay, pag bira sa gabas naputol ang gigabas. Ang tubag balong anang imuhang tigmo nagtuli. Computer. May pa sila gatuli na. Kami ani. Aga akong tubag long anang imuhang tingmo. Ang tubag anak kay

Okay. Ang tumag lang. String bass lang, gikuha ag liso. Oh, gikan daw kang Monique sa buhok. Uwa ay pag-iapo. Og siya, naggabas o kahoy lang. O titi daw may galas bugot. Kumusta mang bugot eh? Ha? Kaan dati? Bahog giti ah. Kasi mga ang sabaw ni mo. Danggit eh. Okay, dito may galas o dahil pasihaw. Gikan daw kang dudong sa bugo. Kaya Diyos balong, may ato kang Dr. Henry. Dok, mayong adla, dok. Sabi ato ni mo. Ay, ni ako ni mo, dok. Bakidaghan mang giingon, dok, nga. Murag na ako sakit sa atay. Munang, niyan, hiko ni mo para maniguro, doktor, baya ka. Mo ba? Oh, dok. Sige daw, ipagawas na ibang dila. Oy, nganong dila, man, dok, nga atay mang kung ano problema na ko. Ah, mas maayo pa ka na ako, da. O sige, ipagawas ni mo ang time eh. Ayaw! Eh, lang tayo na ito yan, ha? Ayaw! Napag ikiproblema sa atay. Ayaw! Okay, ipagawas yung dila. Ayaw! Nga nung dila, may ipagawas nga atay, man kung walang problema. O, mas maayo pa ka na ako, ha? Sige, ipagawas mo ang atay. Ayaw! Tapos? Ayaw! Ayaw! Gikan daw kang dudong may galas bugo. Okay, agpas daw, pagawas ng atay niya daw. Ayaw! Ispati na. Ayaw! Ayaw! Lang, tubag na ko ang imuntik mo, nagtudling. Nagtudling sa daruhan. Gikan daw kang ani sa tunghaan. Og nung akong tubag, ana, nagsurbi og yuta. Uwap, aga mo. Manggatos, mamumpad. Ha? Manggatos, mamumpad. Nagabuak og tiyan sa baboy gilitsun. Ayan. Og, di, pagyod. Akong tumag, anang tigmo ni Mulong kay babaeng nanganak. Ayan, aga wengag address. Akong tumag Mulong, sa imong tigmo kay naglalaog banig. Piyoto! Wa pagyapon, onsay una lingaw ni Kwatro nga ni og akong tumaglong nagutan og baliya. Gikan daw kang Rami ng Tubuso. Kumusta mga taga Tubuso? Og balaw akong tumag ang tumag na ko anang imuhang tingmo, nagbuak og watermelon.

Ale. Long tubag anang tigmo kay. Kawayan. Uap agabon. Agong tubaglong. Nang hinae og isda. Computer. Awa pagyabon mas ligan. Long tubag ana nagsisaryan. Ah, gikan daw kang ani sa bugo. Kumusta mga taga bugo? Oga.

Bagong tumag. Nanganak nga po. Kaya ang bata daw, inigbira, way purul. O niya, magusbat na yung blood control. Ha? Mahal na yung flood control niya. Akong tumag nung. Ah, sa tigmo kay nagtudling. Gikan daw kang Ramil. Bugo. Kumusta mga taga Bugo Cebu? Aga ang tubag ana balong kay Mangga Piyuto. Wap agad niya po na. Wap agad po mga kurnaw. Akong tubag nung nagsisaryan. Okay. Yapag yun, nagbalsamar. Ay, kumusta kong punyong? Oh, ang imbalsamador may gala, just lapu-lapu. akong at tubag nung anang imong tigmo. Ang tubag anak kay ba-ba na lang. Ba-ba. akong tubag lang sa imuang tigmo. Melon. Melon amoy. Amoy melon. Okay, dito may gala last line pang pasiyaw. Gikan daw kang unyot may galas buhol. May balong. Jaman bay. Oh, grabe niya karong panahon na bay bababahan na magibibisag asa naman bay. Lagi bay. Ito guys, Manilat na ni Tagaliog ba? Lagi. O sa may mayo buhaton karong lo. Ay, ang pinakadabes yung buhaton ron bay. Katong doon na yung mga sakyanan. Pamaligya na. Ay, mga daot ragay po na kay mga lubong na punas tubig ba? Unya, ang halin ipamalit na itong bangka. Para sure. Di ba ka, og motor imong kuhan, kung naman bubarat kuhan ka, may mga bao-bao. Pahit niyo nagbangka. Pero kato mga purwes, ang halin ipalit niyo mo kini jitski. Para guwapo nga. Habot kita sa inyo siya na. Oy, sa Manila ba? Oh, mga jet ski na gamit nila ba? Mait talaga. Walagid ka ron ba? Bisag Asa? Oh, bisag Japan, China, abatong uban, magibang baha, may gala. Sabi, kanto sa Nepal, grabe kito. Oh. Ito, nakuha mo ito lang ayos dito sa ibabaw. O, nakavalance. Isabay pa din tubig dito. Bungkag ang kuhan. Ang asablay lagi ba eh? Ang asablay yung mga... Ang tubag na kuhan na imuang tigmo kay Dalan. Gikan kuno kang... Manigapon Santa Catarina. Kuha pag-ihapon. Akong tubag... Long anang imong tigmo. Ang tubag ang long kay nag-abli og itlog. Sa pagkabihan sa itlog ba? Ikaduha ang ligaw-ligaw numero dos. Oga pabuta may galang usa para makumplito. Balong tubag na ko anang imo ang tigmo. Ang tubag ana longkay nagbalsamar. Oh, kanang balsamar ang ayuha po tala ninyo. O man kayo magkautot, magmanugab, mangutot. Akong tubag long, simo ang tigmo. Ano saan eh?
Baha na lang. Oh, otik daw may galas, ha? Sikihor. Ay, mga taga Sikihor. Ah, kumusta mo niya? Kumusta mong tanan, mga taga Sikihor? Og tubag na kolong. Anang imong tigmo. Nag-able og durian. Gikan ko nung kang iti Ming Lanilia. Kumusta dis Ming Lanilia ti? Ha? Akong tubag balong. Anang tigmo ni mo kay Ligid Computer. Gibera agway purul. Napikas ang blood control. Ayan. Oga balong. Agong tubag. Ay di giduot din eh. O giduot agway purul. Napikas ang flood control. Way basto siya. Release mo na lang. Computer. Pag-iapon lang, nag-utan na o gabi. O gatong palak sa gabi. Lamira mo na ba? O subako ka ako. Umuro sa tuyo ito. Un-un. Subakag bulad. Amial. Akong tubag. Long anang imong tigmo. Ang akong tubag. Payong. Oh, giduot ang way purol. Napikas ang flood control. Why, pag-iapa. Paminaw ko magdugay ka, diba? Ha? Paminaw ko may gala kinintig mo ang magdugay ni. Long ang akong ang tubag si mo ang tigmo. Ang tubag anak longkay nagabas o kahoy. Piotor. Yata mo ikaw doon, ha? Ayaw man ang numero dos. Oh, nagkata doon.

ang tumaga. Balong sa imuang ating mukay. Nagbuak og butong. Computer. Waay pagigyapon. Agong tumaga. Anang tigmo long kay gater na long. Bagong tigmo, giduot ang Wipro. Napikas ang blood control. Ayaw! Okay, bago ganyan ang tigmo, kay bago po man ang blood control. Aga akong tumaglong. Nagkaon og dragon fruit. O kanang dragon fruit, magpapuhay mong baba. Niya, murag kagkaog balas ang namitong gagmay ang liso ng murag balas. Kuya, manurok na ito. Akong tumaglong kay Jitski. Katong dito sa kuan, pa-China si? Aga akong tumaga. Long anang imuhang ating, no? Ang tumag anak kay nagutan og patani. Pyoto. Wa pagyapon. Nagkanal na balong. Gamit ang bakho nga way purong. Wa ay pagyapon na. Ha? Wa pagyapon na ka. Asak tog tuba. Kawayan na lang. Gikan daw kang makiboy buhol. Oh. Ang kawayan ko na may gala, lansangan ni Mugdako, mapikas, mabuak. Pero ang buak, lansangan ni Mugamay, matabunan ang buak. Masa ito kayo, maglimol. Ang lansangan ni Mugamay, kaunong mawala kay kaunong buak. Kawayan lansang agdako, mabuak. Pero ang buak lansangan ni Mugamay, mawala ang lansang kay matabunang buak. Okay, padayo ito may gala doon sa ito ang pagpanaguman. Long akong at tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag anak balong kay nagsisaryan. Computer. Uwa, pag-apon og akong tubag, string bench. Pusil na lang. Computer. Og ang tubag, anak balong, sa imong tigmo. Ayan. Lokay. Oh, lokay. O gino ka, no? Lakay. Dala, sige. Akong tubag. Long, sa imuang ting mo. Ang tubag, anak, ay nanganak. Kanang manganak ba? Ano, muhila ka manganang bata ni gawas. Oh. Ang explanation na, ona, nahadlok siya ato yung giagian. Ayaw! Ayaw! Ayaw! Nung muhil na kay kinadlok na siya yung giagian. Long wire nga na shirt. Wire ko nung nga na shirt. Computer! Nagdahi og panaptun na. Gikan daw kang Jovel Sikihor. Kumusta mataga Sikihor? Ang akong tumag. Balong anang imuang tigmo tubo. Gipangos. Giduot sa ngipon nga way purul. Nabuak ang tubo nga blood control. Ay, wap aga po.
Og akong tubag balong kay kanal nga po. YouTube. Akong tubag lang nagdaod og aryos. Gikan daw kang Che Sikihor. Kumusta mataga Sikihor? Dito may gala sa ito ang nasa Jude Bakamung. Nasayod ba mo mga salingan? The first credit card, pinakaunang credit card, was created by Frank McNamara along with Rob Snyder in 1950 in New York City.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, labi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibati gud nang usahay ang akong bitti mo kaka di ko gusto nga magminsin ko kay mga para sa iblog nga gapaliton sa butika kay madlok lagi ko so ito paminaw aning sa sincerely at si Arlene dagan matay o mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila so akong gi trayad na several capsule o UAID akong gitari so muna kini ang giminsin o dagan kisim salamat lang at si Arlene sa iyang plada so si Dina Adriano set agoy ko diri sa Purok do yes poblasyon di Dawi Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon imo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na akong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abdi ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dalihara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, inikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik to my calendar sa tuwang pag-pagaban mga krimaw. Balong, tubag na ko, ana imong tigmog kay nagbinulad og isda. Gikan daw kang abon sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol na kumpiyoto? Aga, katos balong banang tikla? Tex, parata man yung buwad akong giprito, Tex. Ha? Akong giprito buwad ba pwede yung parata? Wala yung mugasi. Wapad. Awahan na gitna. Ang siya na. Parat kita di hugasan. Ayaw! Ayaw! Wapo kita yung hugasan ng buwan ay apituhon. Para di parat ni kao na to. Lahong tubag na ko. Pero na po buwan kadi kay parat bay. Kanabito ang di asalawad kay buwan. Kanya, wana mo tayo asin. Ang giasin katurang tubig dagat, lamig ikan onas, dili para. Katapos ang ibilin sa Kurbao numero 1. Number 1. Wadda oras, salamat kayo sa pagpinaw. Og manasabuhon sa mga oras og sa mga istasyon.
6: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
7: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon na. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa siyudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat o maing hapon ni mo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat o maing hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol. Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maing hapon usab o daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon de sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila gigis sa sakyanan o baayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di as Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga mga higala, o mapuhon na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining aubos ninyong alagad sa kahinan si Miss Glee Orculio. Salamat o maing hapon.

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Friendly's, authorized dealer sa motorsiklong Honda. Nagabaligyo usab sa mga appliances, Sulane LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atuwa karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbila.
5: Sukad pa sa una, kabaluto ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang anda.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang Sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa sugar
6: ko. Ako si Ima Dinoy de la Rama, nagpuyo sa Kabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years

0: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong programa Takna sa Sangguniang Panlalawigan. SP Bohol in Action karong adlaw nga Lunes, mga higala, Agosto 31, 2026, National Heroes Day karong adlaw og holiday way klase sa mga pampubliko ug pribadong tunghaan og maingon man way trabaho sa mga buhatan ilabi na sa gobyerno og sa pribado, depende kung mo duty og dili. Welcome so sa atong pagpagadaguban sa Sangguniang Panlalawigan, SP Bohol in Action. Mga higala, kini si Allen Doidora sa ngalan sa atong Vice Governor Nick Besas nga mao'y nangulo sa Sangguniang Panlalawigan sa Bohol. Maguban-uban na usab kita sulod sa usa ka oras maghisgot sa labing uwahing mga panghitabo sa Sangguniang Panlalawigan sa atong probinsya sa Bohol. Pinanguluhan sa itong Vice Governor Nick Besas uban sa itong mga provincial board members sa 1st District, Board Member Mutia Dirol, Board Member Nanay Lucy Lagunay, Board Member Benji Arcamo sa 2nd District, Board Member Jessel Ray Umintado Villamor, Board Member Tomas Abapo Jr. o Board Member Fernando Iping Estabilla. Maingon man nga ito sa tuang mga bukal sa 3rd District, Board Member Tita Baha, Board Member DJ Balite, Board Member Greg Hala o Board Member Nathaniel Binlod. Ngadto sa itong mga ex-officio member, Presidente nato sa Liga ng Mga Barangay, Board Member Romulo Sipidosa, Presidente sa Philippine Councilors League sa Bohol, Board Member Joanna Cabalitinitay o Presidente usab sa Sangguniang Kabataan sa probinsya sa Bohol, Lawrence Xavier Angkla. Sa itong kugihan o mabtikon kanunay nga SP Secretary Sir Bonnie Quirog, o sa tanang mga legislative staff assistant sa tanang mga gawanid sa provincial government, ipanguluhan sa itong Gobernador Aris Sumintado. Welcome mga higala o mayong hapon o mayong adlaw nga Lunes kanatong tanan mga kaigsuunan. Karong adlaw pag-usab sa itong giingon nga usa ka National Heroes Day. Diin gi handom nato no ang atong mga bayaning mga Pilipino o mga bayaning mga Bulanon, mga kaigsunan, no, dinis itong probinsya sa Bohol, naghantag mga bayani, mga higala, no, nga nakigbisog panahon sa katsila, panahon sa mga hapon o panahon sa pagpanakop mga kaigsunan. Dili lamang mga bayani sa karaang panahon, mga higala, kundili maingon man ang bayani sa modernong panahon, mga kaigsunan, atong gihandom. Ug mausab kini ang mensahe nga gipaabot, no, sa atong mga opisyales sa provincial government, gipanguluhan ni Gobernador Aris Sumintado atol sa pagsaulog sa National Heroes Day kaganiha. So, nining puntuha, mga higala, atong ipabati ninyo ang mensahe sa atong mga opisyales sa provincial government nga nangulo sa pagpahigayon sa National Heroes Day karong adlawang gipahigayon diya sa Plaza Rizal ning siyudad sa Tagbilaran. Atong unang paminawon ang tipik sa pamahayag mensahe ni Gobernador Aris Sumintado sa National Heroes Day karong adlawa.
1: My respect to our Vice Governor Nick Besas, esteemed members of the Sangguniang Panlalawigan, District Representatives, Tagbilaran City Mayor Jane Sinsuria Yap, represented by Undoy Burha, sa iyang pagpulong ganiha, ako nadunggan murag 20 kabuok imong gi panawag na imong mga igagaw. Atong pakpakan, si former Kagawad Undoy Burha, representatives from national government agencies, members of the Knights of Columbus Bohol Council, members of the Knights of Rizal, provincial government officials, city government of Tagbilaran officials, colleagues in government service, other distinguished guests, sa ato mga kaigsuunang Bulanon, maayong buntag kanatong tanan. On this day, we join the entire country in celebrating the heroism, bravery, sacrifices, and courage of Filipino heroes. as we commemorate National Heroes Day under the theme Hinubog ng Bayan, Dinuyan ng Alon. As one country under the banner of one true God and independence, we remember those who fought for our freedom as well as those who continue to lay the foundation for the society envisioned by those who came before us. Our history has been shaped by events and circumstances that have led our fellow citizens to rise up and uphold the cherished values, culture, and traditions that continue to shape our society. They offered their own lives in the pursuit of genuine independence. It is only fitting that we remember their stories, live up to the ideals they believe in, and preserve the victories that our heroes fought so hard to achieve. Sa modernong panahon, ang ayan usab na atong hatagan og dugang katuyuan ang pagsaulog nato sa National Heroes Days, pinaagi sa pag-ila sa mga individual nga nagpadayon naningkamot og nakigbisog alang sa kayuhan natong tanan. Lain-lain man sila og papel sa katilingban, apan sila mga bayani usab sa ilang kaugalingong katungod. Sila mao ang mga sundalo og pulis atong pakpakan sila, nga kanunay nagbantay og naglantaw sa atong seguridad og kalinaw. Sila mao ang mga magtutudlo nga napadayon naggiya sa atong mga kabatanunan ngadto sa mas hayag nga kaugmaon. Sila mao ang mga OFWs nga nagkigbisog sa gawas sa nasod aron mahatagan ang ilang mga pamilya og mas maayong kinabuhi. Sila mao ang mga empleyado nga matag-adlaw naningkamot sa pagtrabaho og pagpag-ambit sa ilang kahibalo, kahanas og serbisyo ngadto sa ilang mga kauban og kliyente. Sila mao ang mga vendors nga matinud-anong namaligya sa atong mga panghinanglanon og nanginabuhi usab alang sa ilang mga pamilya. Sila mao ang mga mananagat og mag-uuma nga walay puas sa ilang mga paningkamot aron adunay kitay makaon sa matag adlaw. There are many others who I may not have mentioned, but they are all modern heroes whom we should celebrate as well. Before, our heroes fought for our freedom. Today, our heroes continue to fight the challenges facing our society and work every day to preserve, strengthen, and improve the communities we call home. Remembering them is something that we must always do as Filipinos. Karong National Heroes Day, kita gipahinumduman nga bisan pa man sa ginagmay nga mabutang, posible gihapon kitang mahimong mga bayani. Dili kinahanglan na makigubat sa mga langyaw aron matawag nga bayani. Ang gikinahanglan lamang mao ang pagserbisyo sa tanan, pagrespeto sa matag individual, magtinabangay sa usag-usa o paghigugma sa labaw na makagagahom o sa matong yutang na tawhan. In closing, I am truly hopeful that the ideals and values passed on by previous generations will continue to echo into the future. May the National Heroes Day continue to serve as a beacon that reminds us to recognize the hero within each of us and unleash that potential for the benefit of Bohol and the Philippines. Happy National Heroes Days kanatong tanan. Daghang salamat og sa kanunay Abante Bohol.
0: Matabay gala ang mensahe ni Gobernador Aris Omentado sa paghandom sa National Heroes Day karong adlaw sa atong mga bayan.

0: and as one community. On behalf of the provincial government of Bohol, I extend my warmest welcome and sincere appreciation to everyone who has joined us in this meaningful occasion. May this celebration deepen our appreciation of our heroes and strengthen our pride in the history and heritage that we share. Sa atong mga bayani, daghang salamat sa inyong kaisog, sakripisyo o gugma alang sa nasod. May their memory continue to inspire us and may their legacy remain alive in the generations to come. Mabuhi ang atong mga bayani, mabuhi ang mga Buholano, mabuhi ang Pilipinas. Daghang salamat, maayong adlaw o malipayong National Heroes Day kaninyong tanan o sa kanunay, Abante Bohol.
1: Mga tumaygala, ang mensahe ni Vice Governor Nick Besas atol sa pagsaulog o paghandom sa National Heroes Day, mga igala karong adlawa noon niya. Miduyog usab ang uban pa nato mga sakop sa sangguni ang panalawigan sa Bohol sa paghandom sa National Heroes Day, especially ni Board Member Greg Hala sa 3rd District mga kaigsuunan. No? So, klaro sa ilang mensahe sa itong Vice Governor nga kinhanglan usab nga hataga nato og pagtaga dili lamang ang atong mga kanhi mga bayani sa nasod Pilipinhon kundi dili hangtod ang mga bayani sa pagkakaroon mga kaigsuunan. Alas 4:23 na sa laing bahin sa itong mga balita, ang probinsya sa Bohol padayon nga nakasinati o grabing kainit sa panahon mga higala karong panahona, no, hangtod karon samtang ang Luzon area padayon usab silang gipangbaha dito, wa pay mihubas ang tubig sa baha mga kaigsoonan, pero ang atong probinsya sa Bohol nang inahanglan og tubig ilabi na sa atong mga umahan sanglit na nga uga ng liki ng mga kabasakan mga higala. Mao ni karon nga ang sangguniang palalawigan mi-adap og usa ka resolusyon nga magpahigayon ta og cloud seeding operation. Ang chairperson sa Committee on Agriculture sa sangguniang palalawigan nga si Board Member Nanay Lucy Lagunay mi butyag nga aprobado na, no, ang maong resolusyon nga nag tugot nga magpahigayon og cloud seeding operation ang atong probinsya sa Bohol. Gipaabot na lang nga mahuman ang tanang mga proseso kay gikinahanglan man nga moagi ning saktong proseso, legal nga proseso mga igala, especially nga mogamit og pundo buhis sa katawhan mga kaigsoonan. So atong paminawon ng atong kanhi interview dili pa lang dugay ni Board Member Nanay Lucy Lagunay alang sa kalambuan og lakang sa sangguniang panalawigan pagtabang sa atong mag-uma og sektor sa agrikultura dinhi sa atong probinsya sa Bohol mga higala. At paminawon ang atong interview ni Board Member Nanay Lucy Lagunay, chairperson sa Committee on Agriculture sa sangguniang panlalawigan. Gihisgutan tong cloud seeding sa mga milabayng adlaw nay. Unsay pinakauhing update ani isip chairperson sa Committee on Agriculture?
2: Okay. Tinuod yung imong giingon Sir Allen nga walang uban gabaha-baha. Daghan na kaayog mga activities, mga conventions nga gipang postpone, daghang mga klase nga mga na-suspended. Pero diri sa atong probinsya galagiti yung kaayo ang kainit, no? Ako ganit silang giinan, dili magpainit labi na mga kababayinan kay malanay ang atong chinchukso. And then ano di ay Sir Allen, no? Kay usa ka suwat si Governor Aris Aumentado atong July nga nag-request for the passage of a resolution expressing support and endorsement for the conduct of a JAPO. Kaning JAPO, muni siya ang Joint Area Assessment for Pre-Cloud Seeding Operations. Importante ni kaayo nga pagahimuon sa DA and sa Bureau of Soil and Water Management. Dili pwedeng adunay i-conduct nga cloud seeding operations nga wala agi aning joint area assessment for pre-cloud seeding operation or ang JAPO. And then sa maupod nga suwat ni Governor Ari Sir Allen, niingon pud siya nga ukmahimo if there is a need nga mag cloud seeding operation jud ang ato nga probinsya, then hatagan pud og pagtugot at pagunaw cloud seeding tungod kay grabe na jud kaayo ka dry ang atong mga kayutaan, no? And ganiha kani dito ko gikan sa farm kay diha koy gipang meet nga mga kababayenan and takbay aral. Ah, grabe ang pangliki sa yuta nga masut na good akong kapot sa mga liki. Considering patani diri sa first district, dili kaayo ta, dili kaayo how much more sa second, no? District na grabe ka nga walay wala kaayoy mga kakapitan tungod kay majority sa atong rock and cornfield as well as katong atong mga areas nga gitamnan og mga high value crops to adito sa second district and also sa third district. So nag-contact atong committee of agriculture og usa ka meeting and gitambungan ni sa mga miyembro gyud sa committee, no, ang vice chairperson nato nga si board member Nathaniel Pinlod, taga Carmen, taga 3rd District. Board member Tita Baja, taga 3rd District gihapon, coming from Garcia Hernandez. Si board member Benicio Joseph Balite, si DJ, ang anak ni Governor Victor Balite, at taga 3rd District gihapon, no? Gikan sa Valencia. And ang last nato nga member sa committee, si board member Craig Hala nga taga-Lobok. No? So during sa maong meeting, Sir Allen, atong giimbitar ang officer in charge sa pag-ata, si Engineer Leonard Bogmar. And ato siyang giparipo kung saan ang heat condition or ang weather condition diri itong probinsya, no? So, sa maong report, gina-kaisa ni Engineer Zamar na karo near normal ang atong rainfall. Karong September, arang-arang kay mo above normal ang rainfall.
1: Okay.
2: Mubalik na po itong near normal sa forecast karong October. Pero ang mga, although init na kaayo karon, near normal pa ay ning kondisyon nato ning ato ton. Although mas pani ipati kaysa gihilan tanta, pero this is within the normal range. Ang hatok na gid kaayo is ang November ug ang December. Way below normal. And karong Enero, way below normal pala November and December. Pero karong Enero, way below normal.
1: So atong balikon nga base sa report sa PAGASA nga dili masinati nato ang usual nga weather condition kay basta beer months, wanon magita o di gani, doon na pagani kusog ang mga bagyo, pero kung tuiga, mupatigbabaw yun ang epekto sa El Nino na eh.
2: Yes, sir. Ang gibutang dito sa mapa nila, ang Visayas, maka-experience o drier than normal na condition. Mas init yun karon. So, after naka-report si Engineer Samar, atong gipangayuan pod og report ang atong Office of the Provincial Agriculturist. And ang nirender sa maong report, ang atong assistant provincial agriculturist nga si Dr. Larry Pamugas. No? And na diha siya presentation nga gihatag nato pod nga kani diang rice nato nga area. Ang total area planted ikaw ang total area na atong gi-designate para rice production is 53,884 hectares. However, very sad kaayo ang picture nga iyang gipakita kay out of the 53,000 hectares, only 12,000 hectares ang natamnan. So that is only 23.7% the total area nato nga allocated for rice production.
1: So one port lang?
2: Pagani jud kaabot o one port, sir. Na 41,000 hectares, 41,086 hectares ang wala yun na tabnan. Daghan kong nahinabi nga mga farmers, niingon sila, they opted nga di na lang mutanom kaysa masayang ang ilang kwarta, masayang ang ilang panahon tungod sa kainit yun kaayo sa atong panahon. No?
1: Pastilan.
2: So, oh grabe, di ba? So, ka-imagine ko nga, this kaning panghitabua, dili lang nimo affect sa atong mga rice producers na mugamay ang ilang production, mugamay ang ilang income, mu-affect po ni natong mga consumers. Nga tungod kay gamay na lang ang atong supply sa rice.
1: Bugas.
2: Basin o mutaas na po niya ni ang presyo sa bugas. Para bagita ko kaayo, Sir Allen, kay for how many years successful kaayo atong rice buyback program sa probinsya. Kitara ang gabaligya og 40 pesos per kilo nga rice.
1: Tinuod.
2: And this is high quality, well milled nga rice na to. However, nidaghan ang stock sa atong bodega, ato pagyud nga gi-lower pagyud ang presyo by 10%. Sa last nato nga pamaligya, 36 pesos per kilo ang baligya sa kapitolyo sa atong rice.
1: Asa kamangitaan na?
2: Sa katiwa, sa ato nga mga bagsakan, and even sa kanang naay mga ganahan nga namalit og rice kay ilang gigamit para pag-distribute og rice sa atong mga kaigsuunan, happy sila kaayo. But with this karon nga scenario na only 23% or only 12,798 out of the 53,884 hectares ang natamnan, ato yuning himo-buhatan og intervention nga kung mahimo mo increase ang atong production, kung mahimo kaning 12,000 hectares nga natamnan, dili masayang. Ang production ani should be optimum. So ang naka siguro isa sa makahinder lang ani ang kainit sa panahon ug ang kakulangon sa tubig.
1: Kana.
2: So si kanang Dr. Pamugas, nag-mention po siya na ang ato di ay area nga gitamnan o corn, giallocatean para corn is 6,243 hectares. Oo. However, naatay updated corn area nga 16,232. Atong gipadak-an ang atong corn area by 260%. At tupot kay ni daghan man pud ang farmers nato karon nga nagtanom og corn. We have 12,786 hectares. Unya nindot kay Sir Allen, I would encourage you nga mamalit sud sa atong mga farmers karon sa ilang sweet corn. Kinalamian yun. And taas-taas ang atong production tungod kay dihay na produce ang atong corn farmers nga 943 metric ton.
1: Wow.
2: Nga fair. Diri sa atong high value crop, no? Sa daghan man tag high value crop.
1: Mm.
2: Sa atong vegetable, ang na-produce nato karon is 1.4 million kilos, no? Ang atong area, ang ato nga area nga natamnan is 677 hectares. However, only 393 hectares ang na-harvest. As far as kaning root crops nato ang concerned, daghan man ta naman say ube, gabi, balanghoy, daghan patag mga kamote, no? 133 hectares ang atong natamnan og naka-harvest ta in only 59 hectares pa lang.
1: Mm.
2: So importante gyud kaayo nga naatay water supply para nga ma-harvest pa nato ang uban nga atong gipangtanom.
1: Mm.
2: And para sa atong fruit trees, 680 hectares ang atong natamnan. We have a total of 17,489 nga mga trees nga na-harvested na, pero wala pa nato nakuha kung pila gyud ang kaning atong mga fruit trees nga wa pa na sugdan og harvest. Again, importante kaayo para di mo kubol ang mga prutas nga naadyod tay tubig. Especially nga September is the harvest season para sa atong mangustin, atong mga rambutan, and sa atong mga durian. So, sayang kaayo, Sir Allen, kung walay tubig, di taka-harvest ani, or kung maka-harvest mangani na kanalitang pijasap or bili juicy tungod sa katulangon sa tubig. So, we have to do an intervention. Now, isa pa po sa atong gitawag sa maong meeting ang taganiya ang ato unya atong gipa-present ang niya sa water elevation status sa atong mga dam, especially kay daghan kaayo nga mga rice farmers nga gasalig sa ilang irrigation sa atong mga dam.
1: Mm.
2: No? So sa Malinaw Dam, ang ato nga area, ang program area nato is 4,210. Nindot kaayo kay out of that, 4,010 hectares. So, 200 hectares ang wala natamnan nga irrigated unta sa Malinaw Dam. Sa Bayungan Dam, naatay 3,700 hectares na program area, 3,550 ang natamnan. So meaning, na ay 150 hectares na wa natamnan. Just imagine, unsa ang impact aning 350 hectares na wa natamnan. Aning Malinaw and the Bayungan Dam.
1: Okay.
2: However, Sir Allen, ating nakita nga ang well-performing nato nga dams, kanirang duha, the Malinaw and the Bayungan Dam. Tungod kay arita diri sa Capayas Dam, would you believe, Sir Allen, ang program area is 923 hectares. Ang natamnan price nila nga program, ang ila na taman is 118 hectares.
1: Mm-hmm.
2: Dakop from 900 to 118 hectares. Sa Talibon nato nga dam, ang atong program area is supposed to be 835. Pero, ang the revised program, 523 hectares na lang ang tamnan. Kunya, naapa ang uban ng mga gagmay nga dams, like sa kanibitang sa Ilaya na a dam, instead of 251 hectares, 139 hectares na lang ang ilang program nga tamnan. So, supported by Dr. Pamugas, niingon gid siya ngang probinsya depends heavily on rainfall for the irrigated and the rain-fed production areas. Kunya, ang prolonged kaayo na dry condition will significantly reduce sa atong rice and corn yield as well as affect our high-value crops. Increasing rainfall can help sustain water level sa atong irrigation system. Kunya, kanang nindot yung kaayo nga, kaning atong mga dams, kaning atong mga reservoir, as much as possible, dako, jud, o pundo ang ilang tubig para makasustain up to the harvest season. So, pero kaning atong giplanuhan nga himuon nga cloud seeding operation serves as an emergency intervention to protect agricultural production and also maintain ang atong rice efficiency sa province and also atong food security. As online during the committee meeting was Engineer Cecil Opada, the Department of Agriculture, the Region 7. Unya, ni-report siya na ang Bureau of Soils and Water Management nag-allocate of 4.2 million pesos, equivalent to 36 flight hours para cloud seeding operation. So, ang dihulat lang para makamove forward was a resolution supporting and authorizing the conduct of the JAPO or the Joint Area Assessment, no, for pre-cloud seeding operation. Unya, na-mention po di ay dito nga, mulatas pa man ganit ng 2027, that 36 hours is not sufficient. So, ang committee ni pasa og duha ka resolution atong Tuesday. Ang first resolution was to express support for the conduct of the JAPO and the subsequent cloud seeding operation. Ug ang ikaduha, sir, was a request for the Bureau of Soils and Water Management to allocate additional funds na pod for cloud seeding operations in 2027.
1: Okay.
2: But nga, ang mention po si tungod kay ang kaning 4.2 million kutub raman siya sa December 2026, nag-mention si Dr. Pamugas nga naa po di ay type fund under the DRRM nga 5 million nga pwede po nato magamit.
1: Yeah. So atong atong klarohon na nga kining 4.2 million nga gamiton for para hangtod December 2026 gikan ni sa BSWM, dili nagikan sa provincial government.
2: Sir, gikan na siya sa Bureau of Soils and Water Management.
1: Okay.
2: Equivalent to 36 hours and ang ato lang yun para magamit yun nga kwarta para sa maggamit din siya for cloud seeding, let us pray nga na ay seedable cloud. Kay isa po na sa issue sa una, nga nung galagiti ang kainit, wala man gahimo o cloud seeding operation. No cloud seeding operation can ever be conducted kung walay seedable cloud.
1: Correct.
2: Kaya at tumana dito sa clouds nila, ilabay ang atin, no? So, mupo na siya nga, hopefully, there will be, although init, there will be days na that will be cloudy para makalupad po ang aeroplano para makaseed sa clouds and hopefully makaulan ka. Oo.
1: Yeah. So, sa pagkakaroon, andam na aprubahan na ang resolution nai para mo kuana mo mohimo og cloud seeding anytime.
2: Dili pa po anytime, Sir Allen, because you know, gipaspas ganito nilag padala dito sa region kay para makakondak na dayon sa JAPO and para ang kana bitong procurement process can begin.
1: Okay.
2: Kay dili man pud pwede nga wala pagani support from the provincial government unya gabid-bid na dayon dito, di ba? Wala
1: pay
2: contact sa Japo ga gahimo nag-inana. There is a process for everything.
1: Mm.
2: So hopefully because of this very strong El Nino, fast track dito sa DA Region 7, kay dito man gi-download ang funds sa the region, ilang ma-fast track ang procurement process para when there are seedable clouds, maka conduct a cloud seeding operations and makatabang ta sa atong mga farmers.
1: Yeah. Unsay sulti sa mga expert na yun, ilabi na sa taga BSWM, taga DA, o kanus ana mo gawas ng seedable clouds?
2: Sir Allen, wala ko kapangutana anak nila, no? Pero that is a very interesting question. Ganahan ko kaayo nga, ako po nang ipangutana nila, ganahan ko pa-educate about it para ato pong masturiyahan ang atong mga kaigsuunan. Because although we are using computers to detect kanang clouds, no? Wala gihapon nato giwala ang atong mga spotters on the ground. No? Remember in the last cloud seeding operations, dako kaayo og tabang ang atong mga kaigsuunan nga miingon na ay lagom kaayo diri nga panganod ani nga lungtura na, and then we validate it sa atong mga computer system.
1: So
2: Puhon-puhon, I will ask them the question, and para nga, kana siya nga question, very helpful kay na kung atong masulti ang tubag sa atong mga kaigsuunan kay para makatabang punta og spot sa atong mga seedable clouds.
1: Lagi. So anyway, gihuwat na lang nato ang mga process, no, sa mga papers bago ta maka pahigayon og cloud seeding, pero based on sa mga last kining ni ang cloud seeding nga gihimo nay, unsay timeline, paspas ba ang kuan, paspas ba ang response pod sa taga DA bahin ani kung mag-isgot ang process
2: po nga paspas kaayo. And ako nagpasalamat gani ko sa DA kay they went kanang to the extent nga nangita gyud sila paagi nga mahimo to siya. Like what happened sa last nato nga cloud seeding operation, supposed to be naara di ay nay buho kuno sa eroplano nga anha itagak ang
1: asin.
2: Ang katong asin.
1: Mm.
2: However, wala may available at that time nga in ato nga klase nga aircraft, kay there were also cloud seeding operations conducted in other provinces.
1: Mm.
2: So ang nahitabo, they were able to talk to an aircraft owner nga nisugot nga kuwaan o pultahan ang iyang aircraft kay adto didto murag ipaagi ang asin.
1: Mm.
2: It was really very risky. Pero nagpasalamat po ko sa atong mga personnel, our men in uniform, sa atong mga Philippine Air Force, nga they really did it para ang atong mga farmers dili mo suffer o samot. It was a sacrifice on their part. And you know what? After the cloud seeding operations, months after it, nibalik pagyud ang katong atong mga Air Force officers, and they were all beaming with pride nga because of the heroism, the modern day of the heroism that they did, no? Wala kaayo ta ni suffer sa impact of the previous El Nino. Today mauni akong pasabot, Sir Allen, dili la ang mga heroes, dili lang ang katong namatay para sa atong country karon. Today we continue to have modern day heroes.
1: So but both pasabot na epektibo gyud ang pagpahigayon og cloud seeding kay mao man pud ni usas mga issue nga why wa ko nay pulos ang cloud seeding kay nag cloud seeding dito the old dam niya ni Uwan there is syudad sa Bilara. Mao ni usas mga issue kaniadto sa mga milabayng cloud seeding operation ay.
2: Sir Allen, there are forces beyond our control. Matipag moingon ka nga naa ang sea level cloud above a dam or above a ano. Kung naay mga hangin, dili nga na dumapugna ng hangin, Sir Allen.
1: Correct.
2: So naay mga kanang naay mga climatic conditions nga through computer ato pod nga giano nga as much as possible dili mausik ang kwarta during a flight operation. Oo, kay at di-calibrate po na through a computer ang hangin unya kay makuan man ang speed sa clouds kay basig pag-abot din wala na pudto panganod kay gianod na pod sa hangin mga nana bitaw. Those are technical questions but I really love your questions kay I want to be educated para makasturya po ko sa atong mga kaigsuunan.
1: Yeah, pero based sa kining ni ang mga experience po sa pagpahigay og cloud seeding, wa magay cloud seeding di wala mapusli, no? Kay bisan og moingon tag layo ras basak tong niuwan pero asa man mo paingon di ang tubig, paingon man gihapon sa punduhanan o sa mga basak.
2: Tung aquifers.
1: So manay kuan pod manay mga do nakintay nakita ang uban nga negatibong epekto pero sa ngadto-ngadto nakatabang ra day pug dako no, nga adto sa tong mga mag-uuma.
2: Oh okay, mo replenish siya sa ato aquifer kunya ang ato pong mga rivers nga ni unload na gyud ang tubig syempre mupunta po ng ang ulan dito po sa atong mga rivers. And then, usually, di ba, sir, when we kunaatay himoon na project, naamantay cost-benefit analysis.
1: Kana. No? Correct.
2: Ang atong gipagama sa atong provincial agriculture nga office was not just the cost-benefit analysis, but the opportunity loss analysis. Unsa man unta, unsa man ang mawa, pila ang mawa if we don't do a certain operation. Mm-hmm. Unsay mawa sa ato kung dili ta mohimo ani nga klase nga intervention.
1: Mm-hmm. So far na sa report sa Office of the Provincial Agriculturist, doon na ba yung mga natala ang damage? Naka-report ba sila, Ana, tungod sa init sa panahon?
2: Wala pa sir nakaano sila sa wa pa sila nakahatag sa ilang damage report but ang katulang sa naano ni Dr. Pamugas nga pila unta ang areas na to allotted for rice nya maura ni natamnan only 23% pila ang atong allotted for corn and maura ni ang areas number of hectares gonna harvest. But I'm sure ha nga they will be also doing other reports para sa uban nato nga crops because like last Friday I really wanted to see some katong mga OPA staff nga who were in charge of ube. Wala di ay sila sa OPA kahapon hangtod Domingo kay naay ipa-evaluate ang atong OPA, no?
1: Okay. So atong paaboto na no ang pagpahigayon sa cloud seeding unya manginaot ang makatabang yunig dako no ngadto sa tong mga mag-uuma nga karon nagpaabot na gid sila og duna nay daghan gani nga nag-comment sa Facebook nato sa atong news nga mas maayong mahimo dayon ang cloud seeding operation para masalbar tong salbaronon nga mga pananom dinis tong probinsya sa Bohol-Nay.
2: Nalipay ko kaayo nga mauna ang sentiment sa ato nga
3: sa ato mga kaigsoonan, I will kanang ako po nang ipadangat dito sa DA Region 7 para as much as possible ma-fast track po ang procurement process.
1: Yeah. Nay, one last thing ni atong nakalabay nga sesyon do na pud kay importanteng padangat no atol sa imuhang privilege speech sa regular nga sesyon ilabi na sa itong mga barangay health workers dinis tong lalawigan sa Bohol. Nay, pwede ba nimog mapasabot po sa itong mga naminaw po nato nga mga BHWs?
3: Ah, okay. We have 1,109 barangays. And na ang kada barangay na ay at least ito ka mga BHWs. One per puro. Naiuban nga mas daghan pa ana. However, sir, luoy kaayo ang atong mga BHWs kay wala nato napa-immunize sila.
1: Mm-hmm.
3: Kun na ay masakit, kinsa may unang moduol si BHW. Kun na ay mga epidemic, kinsa may databang sa atong gobyerno ang BHW. Na ay mapaakan og iro, daghan kinsa may ga-assist sa atong mga senior citizens, sa atong mga kabataan during immunizations, it's the BHW, our modern-day heroes. However, sir, nindot po kaayo kung sila nagahatag og health protection, ato po nga mahatagan og protection pinaagi sa immunization. Actually, dili gid ni ako nga main idea. Si Governor Harris ang nihangyo nga nay, pwede ba nga magama ta og ordinansa nga hatagan nato og libre nga immunization ang atong mga BHWs. So, immediately after sa ato nga paghatag og privilege speech, atong gi-contact ang atong provincial health officer si Dr. M.M. Uy. And ihangyo ko nga sa pag-discuss sa atong draft ordinance which atong gi-refer to the Committee on Health, tabangan ko sa pag-refine sa maong draft ordinance sa atong health nurse nga in charge para sa atong mga BHWs.
1: Mm-hmm.
3: So initially, nagkastorya na pod mi sa in charge, si Ma'am Tinia Lison. And iyapod ko no nga i-heads up ang ato nga president sa BHW. Kay kanimang kung pagama og ordinansa, sir, it should be consultative, no? Mm-hmm. And ganahan ko nga, I would like to, considering nga dili ko health professional, I would like to get their inputs, mm-hmm. no? Para nindot kung unsa gyud ang klase. So, mauto Sir Allen nga in the days to come maglingkod ni with the provincial health office and also with the DOH in charge para atong ma-identify and atong ma-prioritize kung unsa gid ang kanang priority nato nga mga vaccines para sa atong BHWs.
1: Mm-hmm.
3: Nalipay ko kaayos ako na in spite sa busy schedule ni Governor Harris, iya yun nga gihatagan o kanang importansya ang atong mga BHWs. And iya yun kung giingnan nga nai, pwede ba ato sila nahatagan o libre nga immunization.
1: Mm-hmm. So nindot na no kay ang atong mga BHWs may frontliners no may mo makigatubang sa atong mga konstituwente sa tanang panahon no sa ilang mga trabaho isip mga patuman sa programa sa panglawas sa matag barangay nay. Unya last na lang jud nay kay na atong na balitaan nga mo balik na kuno mo
3: kuang day Sir Allen, so kaning atong gijama nga ordinansa will not just talk about the immunization, but ang title ni ani is an ordinance institutionalizing pre-occupational health protection and immunization program for our barangay health workers.
1: Okay.
3: Because there are two things na dili lang immunization at ilang gikinahanglan, no?
1: Mm.
3: Oo. Ani ko yung iniingon niya na
1: inyo nabate, maigalang atong pagiginabi interview ni Board Member Nanay Lucy Lagunay, ang chairperson sa Committee on Agriculture, mga higala, kalabot sa gigatagda nga pagpahigayon og cloud seeding operation. Sa pagkakaroon daghan na nangitag asa cloud seeding operation, no, buot man sa atong mga sakop sa sangguniang panalawigan, ilabi na sa mga miyembro o chairperson sa Committee on Agriculture nga masugdan dayon ang cloud seeding operation, apan gikinahanglan pa ni moagi og saktong proseso, bidding o niya ang Department of Agriculture maoy implementing agency ani mga higala, no, diin tuan nila ang bula sa pagkakaron aron nga masugdan ng cloud seeding operation. Ato lang paabuton, no, bisan og late gamay kay maulagi naghanang mga umahan ang nga uga o ang mga tanom ani, mga humay, muragwa naka-survive ang uban kay gikan sa pagtanom, pilar ka higayon nga nakauwan, ilabi na itong mga dapit nga rain-fed area, wa magsalig o mga dam, uwan, ragigisayligan mga higala. So atong paabuton o atong panghinauton nga mapaspasan po sa Department of Agriculture ang ilahang mga process para sa pagpahigayon og cloud seeding operation, mga kaingsunan. Wala tayo oras itong tulabanon. Takna sa sangguniang panalawigan, SP Bohol in Action. Magdungog-dungog ta. Hangtod sa sunod nga higayon sa ngalan sa itong Vice Governor Nick Besas o ban sa itong mga provincial board members. Kinausab si Alin Luidora. Nagkasalamat. Mayong hapon. Keep safe. God bless us all.
4: Inyong nabati ang takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sangguniang panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante Bohol.
5: Kini nga sibya usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugat lor kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MXC Believers, this is Carly Chua para sa kwentuhang MX3. Kauban na to karon si Ma'am Rivian Manhuyod, ang coordinator for Visayas og Mindanao sa Not Alone program of Elevate Movement Incorporated og 1 year na siyang MX3 Believer. So since Vis Min areas ang imuhang ginatuyok, ma'am, very busy and hectic jud imuhang schedule di.
3: Tinuod yun na Carly, with the travels here and there, isa ang MX3 sa mga healthy body nako para conditioned ko always and I can give more of myself to the Lord and for the youth of Visayas and Mindanao. High in antioxidant properties ni o clinically proven and tested nga gatabang malabanan ang bisan unsang toxins nga makahatag og mga sakit nato mao nang healthy gihapon ta because of MX3.
2: Again, thank you very much for sharing your inspiring story to us, Ma'am Rivian.
3: Salamat sab sa MX3, dito ako believe.
2: Till our next kwentuhang MX3, mga ka MX3 believers.
4: Tiguwang nako, maunang andang nakong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
5: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
7: Uy, what ako!
8: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilabian.
10: DTX 500.
11: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
10: DTX 500, mabibili sa mga butika. Damn!

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
4: Mocha Frap for...
5: Aray! Sakit na ng katawan ko.
4: Wait lang sa orders po!
6: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
6: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan!
9: Para sa paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Oy, Mari! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
11: Mari! Ako sa lang ang gahatag karon kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
10: Hoy, kanindot ay anak Marino?
11: Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabil ta sa mga diskwento.
10: Oh, dili kay pare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor.
11: Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
10: Oh, mao ba mare? Interesado ko makuha sa bug share mare.
11: Duawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
10: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
12: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
13: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.
14: PH

0: age care
1: versus previous formulations with regular use. Strong Sona.
2: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

Lunes, Agosto 31, uban sa Pikas Lawak, Engineer Jerry Cahis ug ni Eric kini si Allen Duidora maghatod sa mga uluhan sa itong mga balita. Ipanguluhan ni Presidente Bongbong Marcos ang paghandom sa adlaw sa mga bayani karong adlawa. Samtang duha ka mga bagyo sa low pressure area ang anaa karon sa Philippine Area of Responsibility na mahinungdan nga way puas ang uwan ug baha dito sa kauluhan. Sa lain nga bahin, pipila ka mga infrastructure projects ang nangaguba gumikan sa daotang panahon. Samtang sa lain nga bahin, gidepensahan sa Malacañang ang isyo sa birthday celebration ni First Lady Liza Marcos taliwa sa nasinating pagbaha dito sa kauluhan. Siyam ka mga balay sa Teresa Rizal na igo og ipo-ipo. Pipila usab ka mga lugar sa Baguio City apektado sa landslide. Samtang duha ka mga pumping station sa Metro Manila gikawat. Pampanga Zambales na lubog paghihapon sa baha gumikan sa sagunsong kusog nga uwan. Sa gawas, kapin 20 ang missing, 62 ang gilibkas o gilagi pabakwit human sa flash flood sa Grand Canyon, Arizona. Samtang sa Korea, subling misaka ang kaso sa COVID-19. Rescue operation sa Nepal, nagparayon human sa baha. Bago itong mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye, inyo mabati sa itong pagbalik.

0: Alas 5.21 o garon sa detalye sa atong mga balita, gipanguluhan ni Presidente Bongbong Marcos karong adlaw ang paghandom sa adlaw sa mga bayani. Dugang detalye sa Jamie News.
1: Pagtatanggol ng kasarinlan ng bansa, yan ang laman ng mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa paggunita sa National Heroes Day ngayong pong araw. Sa kanyang talumpati sa libingan ng mga bayani sa Taguig, inalala ng Pangulo ang sakripisyo ng mga bayani ng bansa. Kabilang ang mga makabagong bayani tulad ng overseas Filipino workers, uniformed personnel, healthcare workers at mga guro. Present sa paggunita ng Araw ng Bayani ang ilang senador at opisyal ng gobyerno. May temang Spirit of Heroism, Strength of the Nation, ang paggunita sa National Heroes Day ngayong pong araw.
0: Sa laing abahin, duha ka mga bagyo usa ka low pressure area ang nasinati karon resulta sa mga pagbaha dito sa kauluhan. Dugang detalye sa Jamie News.
1: Bantay panahon po tayo ngayong may tatlong bagyo at isang low pressure area. Kausapin po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome back dito po sa Balitang Hali.
2: Magandang umaga, Connie, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay.
1: Okay, malakas pa rin ho ba yung habagat ngayon pong linggong ito

0: Well, Connie, sa mga oras na to, yung concentration ng epekto ng habagat ay nandito sa mga lalawigan sa kanlurang bahagi ng hilagat ng gitnang Luzon. Kung mapapansin natin, nagkaroon tayo ng gradual improvement ng weather dito sa Metro Manila. Subalit, sometime within this week also, inaasahan po natin na itong bagyong si Pilandok, bagamat hindi magla-landfall, ay posibleng magpaibay ng habagat na siya namang posibleng magdulot ulit ng mapag-ulan sa mga lugar sa western section ng Luzon, including Metro Manila yan, Connie.
1: Pero bukod po kay Bagyong Pilandok, alin po ba sa dalawang iba pang bagyo at LPA ang posibleng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility at makaapekto sa lagay pa rin po ng ating panahon sa bansa?
0: Sa ngayon, Connie, nagpapaybay ng habagat dito sa Northern Central Zone area ay yung isang tropon na nasa around 545 kilometers west-northwest ng Itbayat, Batanes, no? So kung titingnan natin sa ating mapa, halos nasa western seaboard dito ng Taiwan area. Samantala, yung dati namang si Obet, isang tropical depression, may kalayuan nito sa landas ng ating bansa, 1,215 kilometers west ng extreme northern Luzon. So itong dalawang bagyo na nandito sa may bandang West Philippine Sea ay posibleng pumasok ng northwestern boundary ng ating Philippine Area Responsibility ngayong darating na linggo. And so far, wala pa naman tayong kinakikita ang posibleng mag-landfall ang mga ito. Subalit, patuloy tayong magbibigay ng update. Samantala, bukod dito sa tropical depression na si Pilandok, isang low pressure area, dito sa may karagatang Pasipiko ang tuloy din nating minomonitor at we're not ruling out the possibility na posibleng mag-develop into a tropical depression sometime within this week, Connie.
1: Okay, pero ilang bagyo pa ho ang posibleng mamuo o pumasok sa ating PAR? Kaya ito pong Setyembre, bukas na po yan, mere months na.
0: Well, inaasahan po natin posibleng makaranas pa tayo natin sa isa hanggang tatlong bagyo for the month of September. And then yung last quarter is gradually, bagamat hindi ganun karami as compared with the month of August, pero asahan po natin na posibleng malalakas din po. Dahil historically, during the last quarter of every year, talagang may mga pagkakataon na mas madalas tayong nakararanas po ng mas malalakas na bagyo.
1: So hanggang kailan po natin mararanasan ang mga pabugso-bugsong ulan, may katamtaman, hanggang heavy rainfall po daw?
0: Dito sa Metro Manila, bagamat nagkaroon tayo ng sabi na natin break ngayong araw at posible hanggang bukas, ay within this week, posible pa rin po tayong makaranas ulit ng paminsan-minsan pag-ulan na dulot nga ng posibleng new habagat episode because of tropical depression Pilandok. Pero yung mga kababayan po natin dito sa Northern Central Zone, no, lalong-lalo yung mga nakatira sa western section, maging alerto pa rin po dahil continuous pa rin po epekto ng habagat over the next 3 days at nandiyan pa rin po yung mga banta ng mga pagbaha, lalong-lalo sa mga mababang lugar at pag-uho ng lupa sa mga lugar po na malapit sa mga gilid ng bundok.
1: Okay, hindi pa para tayo makakapagpahinga talaga, ano sir? Pero antabayanan ho natin ang inyo pong mga update pa rin sa mga susunod na araw. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali.
0: Maraming salamat din po at magandang araw.
1: Yan po naman si Mr. Chris Perez ng Pag-asa, Assistant Weather Services Chief.

0: Alas 5:26 sa laing bahin sa itong mga balita gumikan sa parayon nga pagbaha, pipila usab ka mga infrastruktura ang nga daot tungod sa mga pagbaha o parayon nga pag-uwan. Dugang detalye sa GMA News.
1: At kaugnay po sa pinsala ng ilang infrastructure dahil sa matinding ulan at baha na dulot ng hanging habagat, makakapanayan po natin si DPWH Secretary Vince Dizon. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir.
2: Magandang tanghali po, Connie at Rafi.
1: Oh, kasama raw po kayo. Opo, sir. Kasama raw po kayo sa mga naipit, no, na matinding traffic dyan sa may area po ng San Simon Interchange sa NLEX. Kamusta po kayo ngayon?
2: Ito nga po, no, iniintay lang natin gumagaw ng gumagaw. Pero parang sa mga motorista natin, kung makakaiwas po muna kayo, magtaho pa muna tayo dahil wala na po talagang pupuntahan yung tubig dito. At kahit anong gawin natin, talagang pantay-pantay na ang tubig dito sa bandang San Simon. Kaya kailangan nga po talaga natin hintayin humupa. And after humupa, kailangan kausapin po natin ang NLEX kung paano natin na gagawa ng paraan para hindi na maulit to. Kasi hindi naman ito na ang huling pag-ulan ng malakas eh. So, tingin ko baka sa mga susunod rin ko, mauulit na naman to, susunod na buwan. Kailangan makapaganda tayo ng mas mabuti dito.
1: At saka sir, hindi rin ho ito yung unang beses na nangyari ito. May mga previous incidents na rin po na ganyan na ang sitwasyon sa NLEX. Ano po ang inyong nakikita talagang dapat hong ipagawa sa NLEX?
2: At meron pong binag-uusapan kami ngayon habang nandito nga ako sa naipit dito. Nag-uusap po kami ng mga engineers ng NLEX at ng DPWH. May mga iba pong mga naiisip silang mga pwedeng gawing solusyon dito kahit na hindi pang matagalan, kahit immediate muna. Pero kailangan muna humupa muna itong tubig natin at para magawa natin ang mabuti. No? So mag-update na lang ho kami pagka sa mga susunod na araw kung ano yung mga next step na gagawin dito. Pero tama po kayo, hindi pwedeng paugit-ugit na lang ho ng ganito ito.
1: Yung ilan ho, 6 na oras nang nakatenga dyan. Kayo ho ba ilang oras na?
2: Mahigit na. Oho, mahigit na ho.
1: Mahigit 6 na oras?
2: Oho, mahigit na ho. Mahigit na ho. Simula okay. Kanina.
1: Ito ho, may mga ibang bridge po, lalo na dyan sa may Tarlac na bumigay. 2 major bridges po ang nakita natin bumigay, yung Agana at saka yung Aquino sa Tarlac. Kailan po ba ito maayos at ano ho ba yung, base ho sa report, no? Ano ho ba ang lagay talaga nitong mga tulay na ito bago nangyari?
2: Opo, alam niyo, marami ho tayong tulay kasama itong Agana at saka Aquino Bridge na mahigit 40 taon nang nakatayo. No? So napakaluma na talaga. Dapat ito matagal nang naayos o na-retrofit o napalitan pero hindi po nagawa yan. So ngayon po ang pinaka-priority natin is mapadaanan natin ulit itong Agana Bridge. Nag-mobilize na po tayo ng mga kagamitan at mga materyales. Dumating na po on-site mga ilang oras yung nakalipas, nandun na po at siguro ngayong bago magtanghali, magsisimula na po ang trabaho dyan, no? Medyo rumaragasa pa lang yung ilog, kaya medyo hindi pa tayo makaka-full blast sa trabaho, pero hindi po tayo titigil hanggat hindi natin ma-reconnect yung Agana Bridge. Mauuna tayo dito sa Agana dahil ito yung mas maigsi at mas mababaw, pero pagka gumanda na rin po ang panahon at medyo humupa na yung tubig sa ilog, dito sa Tarlac City, pati yung Aquino Bridge, sisimula na rin natin. Meron so mga kapagbigay po tayo ng timeline siguro, by the next 2 days siguro meron na tayong mas klarong timeline kung paano, kung kailan natin mabubuksan ulit itong Agana Bridge. Pero okay, papaspasan po natin ito sa mga susunod na araw.
1: May karagdagang tanong pa po ang aking partner na si Rafi.
3: Good morning po, Secretary. Opo, mapunta naman po tayo sa may nangyaring baha sa Olongga po. Sabi po kasi ng mga residente na kausap namin doon sa Barangay Santa Rita, bumaba na sa kanila ngayon dahil daw pinagpuputol yung mga puno para sa isang solar power plant. Ano pong alam niyo po tungkol dito?
2: Hindi ko po alam yung tungkol sa solar power plant na yan. Makikipag-ugnayan po tayo sa Department of Energy, sa DENR, tungkol dito sa tinayong plantang ito at anong ba talagang nangyari dito at ba't nagkaganyan-ganyan. No? So, ngayon ang focus natin dito sa Olongga po, pati na rin sa Zambales, no? Itong mga gumuhong mga ibang proyekto dyan, kasama na yung mga flood control na ang umabot sa akin, under warranty pa eh kailangan ayusin agad-agad yan ng nung kontratistang gumawa na walang cost sa gobyerno, no? So, yun muna ang uunahin natin. Pero makikidurog na rin po ako sa DOE tsaka sa DENR tungkol dito sa solar plant na ito. Pero ano po, unahin muna natin itong mga nasirang mga infrastructure.
3: Mm-hmm. Kasama po ba sa inyong titingnan yung nangyaring pag-uho ng mga tipak sa pader doon sa may Subic Bay Freeport Zone?
2: Aagamin ko po, no, kung sino ang gumawa nito, kung ang DPWH ba o ang Subic Bay. Pero regardless, kailangan ayusin po yan at makikipagtulungan po tayo sa Subic Development Authority para ano. Mm-hmm. Para maayos kagad-agad yan.
3: Oh, mahigit isang taon
2: basta
3: na po.
2: Basta lahat po, ang dami po talagang nasira, no?
3: Oo nga po.
2: Sa buong Central Luzon, sa lahat ng probinsya at mga munisipalidad, may mga nasira. So, ang direktiba po ng Pangulo, ayusin po natin muna lahat itong mga ito.
3: At itong ating mga naranasan mga pagbaha, nangyari po more than a year mula nung ma-expose yung flood control scandal. Hanggang ngayon, wala pa rin protection sa bahay yung maraming kababayan natin. At bukang bibig na nga nila, Secretary, na yung flood control project ang isa sa mga dahilan kung bakit nararanasan nila ito ngayon. Ano po assurance nyo sa taong bayan na mag-i-improve talaga yung sitwasyon tuwing maulan henceforth?
2: Ang assurance po natin sa mga kababayan natin, hindi tayo titigil sa pagtatrabaho. At yung mga hindi nagawa ng tama dati, gagawin na natin ng tama ngayon. So, yun po ang assurance natin at tuloy-tuligan po tayo dito.
3: Okay, abangan po natin yan. Maraming salamat sa oras po na binahagi niyo po sa Balitang Hali.
2: Salamat, Rati. Salamat, Connie. God bless po. Thank you.
3: Yan po si DPWH Secretary Vince Dizon.
0: Alas 5:31. Atangi. Idipinsahan sa Malacanang si Presidente Bongbong Marcos sa taliwa sa isyu sa birthday celebration si ang kapikas nga si First Lady Liza Marcos. Dugang detalye sa tumpagbalik.

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise. Strong sa una,
1: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Hello mga MX3 Believers, ako si Reynaline Renada Ravanes, 46 years old, usa ka football coach and a full-time swimming instructor diri sa Davao City. Dili tanan gifted ani na skills nga moadto sa sports, but pasalamat ko sa Ginoo na bisag kapoy siya, motivated gihapon ko to teach swimming lessons especially sa mga bata. Swimming is important yun labaw na karon na panahon kay daghan kaayo ang case sa drowning, especially sa mga bata. Since puhunan nako ang kusog sa lawas ani na activity and we're not getting any younger. Maningil na pud ang lawas moong dali sab ko kapuyon. Maayo na lang na ila-ila nako 6 years ago ang MX3 capsule. Proven and tested na nako ni. Kay gatabang ni, maiwasan ang discomfort sa pain from my daily activities. Very low sodium content, cholesterol og fat-free pagyud. So pasok sa akong healthy lifestyle. MX3, dire ko believe.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: DJX 500!
7: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung dinte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga dinte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
6: DTX 500, mabibili sa mga butika.
8: Ilong Ranger?
9: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
8: Disipon? Di siguro ito matutuloy?
9: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na!
8: Sipon agad?
9: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa! Mag-Neozeb C Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad!
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kinahanglan sa Bildo, aniya na din sa Bohol ang kompleto ng tigmaligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, sold sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift,
12: OT,
13: Breadwinner!
12: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
16: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: pH care versus previous formulations with regular use.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ng ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Oras alas 43 minutos milabay sa alas 5 sa kahaponon. Oras ito sa may tinguha sa Immuni Plus, traditional herbal drink ang Immuni Plus gihimo para sa inaladlaw nga kabahin sa daily wellness routine, makatabang kinis pagsuporta sa imong overall wellness ug sayon nga paagi aron maatiman ang imong adlaw-adlaw nga panglawas. Maayo sab kini imnon human sa taas ug kapoy nga adlaw. Kung gikapoy ka sa trabaho o gubang mga gimbuhaton, maayo sab kini. Kung ibata na nimo ang gakapoy ug panuhot o sa unang timailhan sa sore throat o kung murag nagsugod nagdi maayong pamati. Ang Immuni Plus, usa ka ready to drink liquid herbal wellness drink, i-shake lang og maayo imnadayon, dili na kinahanglan andamon o sagulan pag tuwig. Para sa loadlaw nga wellness, girekomenda ang usa nga to sa duha ka sa shake matag adlaw bisan unsa pa ang imong lifestyle. Sayon ra kayo i-appeal ang Immuni Plus sa imong inadlaw-adlaw nga routine. Sa laing abahin sa itong mga balita, gidibinsahan sa Malacanang si PBBM kalabot sa selebrasyon sa birthday sa iyang kapikas First Lady Liza Marcos taliwa sa baha. Dugang detalye sa maong balita sa UNTV.
1: Viral ngayon sa social media ang video kung saan makikitang masayang kumakanta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang birthday celebration na sinasabing ginanap para sa 67th birthday ni First Lady Liza Araneta Marcos noong August 26. Marami ang bumatikos sa Pangulo dahil sa umano'y pagpaparty nito habang nakararanas ng matinding pagbaha ang maraming lugar sa bansa. Kabilang sa bumatikos si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na nagsabing dapat ay nakikiramay at nakatutok ang Pangulo sa mga nasalanta.
2: Ang ating presidente, party-party pa rin. Ano ba naman yung para lang ipakita yung kanyang pakikiramay sa ating mga kababayan? Wag na siya mag-party muna, no? Ano ba naman yung, kung hindi maiwasan ang pag-party, wag na siyang kumanta-kanta at sumayaw na parang walang problema mga ordinaryong Pilipino. Nakakagigil. Nakakanta-kanta ka pa, sasayo-sayo ka pa, lumalangoy na sa tubig baha ang mga kababayan mo dahil kinurakot mo at ng inyong mga kaalyado ang pera para sana ginamit sa flood control.
1: Samantala, ipinagtanggol ng Malacanang si Marcos at iginiit na hindi naganap ang selebrasyon noong kasagsagan ng malakas na ulan. Nananatili umanong nakatutok ang Pangulo sa sitwasyon at mabilis na pinakilos ang mga ahensya ng gobyerno.
0: Alas 5.46, salaing abahin sa itong mga balita. Siyam ka mga bay dito sa Teresa Rizal na daot humana igo og ipo-ipo. Dugang detalye sa UNTV.
3: Nagkasira-sira ang bubong ng ilang bahay sa Barangay San Roque, Teresa Rizal matapos daanan ng malakas na anilay ipo-ipo. Matinding ugong ng hangin na sinabayan pa ng malakas na pag-ulan ang narinig ng mga residente bago isa-isang nagliparan at nagbaklasan ang ilang bahagi ng mga bahay.
4: Sarado na yun ang pinto. Pag sarado, split seconds. Biglang pumasok na ito hangin, balakas umuugong. Umupo ako ron sa may hagdan. Maya-mayan, nagkakalampagan na, biglang may nabaklas. Parang umuugong itong bahay. Parang tatanga yun, kaya ako umupo. Ay wala, nagbaklasan na yun. Umulagpos na yung ipo-ipo ron na.
3: Nasa siyam na bahay ang kumpirmadong naapektuhan ng ipo-ipo sa magkakahiwalay na lugar na dinaanan nito. Sa Sitio Malana, Malanan Compound at Old Tower sa San Roque.
5: Merong siyam na household na talagang nilipad yung mga bubong. So yung Emergency Operation Center agad namin ni-report kay Mayor. Pinuntahan niya yung mga affected
3: Kasabay ng pagpunta ng alkalde sa mga naapektuhang mga bahay, agad namang nagpadala ng tulong ang lokal na pamahalaan.
5: Activate nyo na yung food and non-food cluster natin kasi yung mga bahay naman na nawalan, doon sa kamag-anak pumunta.
3: Kasama sa mga dinalang tulong ang food items at non-food items, pati na ang lutong pagkain. Kat Fernandez, humahataw sa balita ngayon.
0: Santag dito usab sa Baguio City, pipila ka mga lugar ang nakasinati o landslide gumikan sa parayong pag-uwan. Dugan detalye sa News 5.
6: Nagdulot po ng kaliwat ka ng landslide sa Baguio City ang walang patid na ulan dala ng habagat. Live naman mula sa Baguio City, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, maulan pa rin ba dyan sa Baguio?
7: Nako Andre, maulan pa rin talaga sa Baguio City kung saan nandito kami ngayon sa pinakabukana ng Cannon Road para sa mga pababa ng Metro Manila. Pero sa mga oras na ito, talagang pabugso-bugso pa rin ang buhos ng ulan na kung minsan ay talagang sasabayan pa ng makapal na hamog. Pero ang totoo ay talagang grabe yung lamig na nararamdaman dito mga residente kundi ng mga turista. Ang problema dahil sa tuloy-tuloy nga ng mga pag-ulan ay nagresulta na ito ng kaliwat ka ng landslide dito sa Baguio City pati na rin sa kabuuan ng Benguet Province. Mas matatagal na malalakas na buhos ng ulan ang mayat-mayang nararanasan sa dalitong hihinto. Pero mapapalitan naman ng makapal na hamog na malaking hamon lalo para sa mga nagmamaneho. Pero ang walang humpay na ulan na mas nagpapalambot sa lupa sa bundok ang nagtulak kaya kaliwat ka ng landslide nga ang naitala. Sa Baguio City, isang bahay ang nabagsakan ng malaking tipak ng bato. Patulog na raw sana ang mag-asawang nakatira na lang makarinig ng kaluskos at ilang sandali lang ay tumama na ang bato sa kanilang pader. Mabuti na lang at walang nasaktan pero nagkasira-sira naman ang bahaging iyan ng bahay. Sa Itogon Benguet, ilang residente na ang voluntaryong nagpalikas dahil sa malakas din na buhos ng ulan lalo kagabi. Pero sa kabila rin ang nagtungo sa ilang sikat na pasyalan dito sa Baguio gaya ng Igorot Stone Kingdom. Kahit nakapayong o nakakapote, sinulit na nila ang pamamasyal at pagkuha ng litrato. Hindi na rin kasi ma-refund o mabawi yung binayad sa early booking. Kaya sinisiguro na lamang ng pamunuan ng mga pasyalan ang kaligtasan ng mga bumibisitang turista. Sabay Cannon Road, bagamat ito ay non-passable para sa mga non-residents, ibig sabihin, hindi pwedeng dumaan dito ang mga turista, ng mga motorista, maliban na lamang kung kayo po ay nakatira dito sa kahabaan ng National Highway. Dito kasi nakakapagtala ng mga landslides. Sa katunayan, kahapon, eh meron na gumuho na bahagi ng lupa or ng bundok sa may Camp 5, no? At dito talaga agad-agad dahil sa nasabayan nga ng malakas na buhos ng ulan. So for their safety, iniintay muna nila na humupa kahit papano itong mga pag-ulan para maalis na yung humambalang na mga bato, lupa na nagresulta ng aside from this one, pwede naman pumadaanan ang Marcos Highway, passable naman po yan, and other na mga national roads papalik, papunta at palabas dito sa Baguio City. Andre,
6: mag-iingat ka dyan, live mula sa Baguio. Maraming salamat, Mon Gualvez.
0: Samtang dito sa Metro Manila, duha ka mga pumping station ang gikawat. Dungan detalye sa BNC.
8: Sa halip na makatulong sa paghupa ng baha, hindi napakinabangan ng dalawang pumping station sa Metro Manila. Ilang bahagi raw kasi nito ang ninakaw kaya hindi gumana. Yan ang Agenda Weekend Report ni Ryan Relubad.
9: Bad news ang bumungad sa inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon sa dalawang pumping station sa Metro Manila. May mga kagamitang nawala dahil ninakaw umano na dapat sana'y makatutulong sa pag-iwas sa baha. Una sa Tumana Pumping Station sa Marikina City, kung saan maraming nawawalang flap gate o yung bakal ng gate na nakabit sa drainage o outfall. Ang nasabing bakal ay otomatikong bumubukas para palabasin ng tubig at nagsasara para pigilan ang pagbalik nito mula sa ilog papunta sa drainage system.
10: Sabihan nyo na lang, yung mga kababayan natin, itong Loko-loko na pag nanakaw sila, papakulong natin. No? So, ninakaw daw. So, ang sabi ko, alamin ako ano yung mga nawala, ninakaw, at pagitan na agad-agad.
9: Dahil dito, inutos ng Kalihim ang pagbili ng karagdagang mobile pumps. Magkakaroon din ng gate sa bahagi ng Tumana na maaaring isara kapag mataas ang tubig sa Marikina River. Sunod na binisita ni Dizon ang Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila, kung saan ninakaw din umano ang kable kaya hindi umandar ang nasabing pumping station.
10: Alam mo, very specialized yung equipment dito eh. Hindi yan basta-basta. Kaya nagpatulong ako kay Kap, nagpapasalamat ako sa tulong ni Kap. Hahanapin namin yung nagnakaw dito, tapos papagubrub ko muna doon bago ihulog. Para maramdaman niya kung ano yung hirap ng mga kababayan natin dito na dahil sa simpleng papakihul lang niya yung wire, nagkandatirwi-tirwi siya doon.
9: Para sa Kalihim, hindi lang ito simpleng insidente ng pagnanakaw, kaya balak na niyang magpaposte ng PCG personnel para magbantay. Para sa Agenda Weekend, Ryan Reloban, Billionaire News Channel.
0: Sa laing bahin, patay ang usa ka lalaki human mahug sa kanal sa Angeles City samtang duha usabang patay og duha ang samdan sa landslide sa Subic Bay Freeport. Dugang detalye sa BNC.
11: Patay ang isang lalaki sa Angeles City, Pampanga matapos mahulog sa kanal sa kasagsagan ng pag-ulan. Sa Zambales, dalawa rin ang nasawi sa landslide sa Subic Bay Freeport. Yan ang Agenda Weekend Report ni Mike Carazon.
12: Halos lumubog sa baha ang buong Pampanga, bunsod ng sunod-sunod na pag-ulan. Sa Angeles City, isang lalaki ang bumabagta sa Phil-Am Friendship Highway nang hindi niya mamalayang kanal na pala ang susunod niyang hahakbangan, kaya nahulog siya at kalaunay nasawi. Sa Lubao, nakunan mismo ng Billionaire News Channel ang pagguho ng isa pang tahanan dahil sa malakas na pagragasa ng tubig. Ang kahabaan ng MacArthur Highway na dinadaanan para mapuntahan ang tatlong lungsod sa Pampanga na San Fernando, Angeles at Mabalacad, nagmistulang ilog na rin. Ang eksena sa kalsada, kanya-kanyang tulak ng motor, mga stranded na pasahero, mga sedan na tila titirik na anumang oras, mga lubog na SUV at mga taong sinuong na ang tubig baha. Kwento ng mga residente, dati pa naman daw sila binabaha, pero hindi naman daw kasing lala ng sitwasyon ngayon. Si DPWH Secretary Vince Dizon may nilatag na plano para maibsan na raw ang problemang ito.
13: So, ang plano ngayon, napakalaking detention basin.
14: Sir, camera.
13: Sa Santo Tomas, maybe all the way to Ilagan. Dito pa lang, meron na tayong na-identify ng 9 head cars.
12: Sabi rin ng Kalihim, huwag masyadong mainip dahil everything takes time.
13: Alam ko naman na impatient na kayo. Diba, kaya nyo may mga solusyon dito na gaganunin ko lang yung daliri ko, masosod. Hindi po gano'n.
12: Sa Zambales naman, dahan-dahang nalaglag ang mga bitak ng semento na ito sa Subic Freeport Zone hanggang sa tuluyang bumigay. Dalawa ang nasawi at dalawa ang sugatan. Para sa Agenda Weekend, Mike Carazon, Billionaire News Channel.
0: Sa balita sa gawas, kapin 20 ang missing samtang gipahikling usab ang 62 ka mga tao human sa flash flood sa Grand Canyon, Arizona. Dugang detalye sa UNTV.
1: Mahigit 20 ang nawawala habang 62 naman ang naiulat na nailikas na sa flash flood sa Grand Canyon, Arizona. Ayon sa National Park Service, isang malaking flash flood ang tumama sa Bright Angel Canyon at Phantom Ranch 2:30 ng hapon ng Sabado oras sa Arizona o alas 5:30 ng umaga kahapon oras sa Pilipinas. Patuloy ang search and rescue operations sa koordinasyon ng Arizona Department of Public Safety at Park Rangers. Nagdulot ng malawakang pagkasira sa mga trail at footbridge ang flash flood habang nagkubli ang mga hiker at campers para sa kanilang kaligtasan. Sa kasalukuyan, wala pang naitalang nasaktan. hinihikayat ng Park Service ang publiko na mag-report sa tip line kung may alam silang mga backpackers sa naturang lugar.
0: Samtang dito sa South Korea, Misaka, ugmaayo ang kaso sa COVID-19. Dugang detalye sa UNTV.
14: Muling tumaas ang bilang ng COVID-19 infections sa South Korea. Kasabay nito, tumaas din ang bentahan ng face mask, self-test kits at mga gamot sa mga pangunahing convenience store. Partikular na lumakas ang demand sa mask para sa mga bata at sanggol na tumaas ng 341%. Ayon sa Korea Disease Control and Prevention Agency, umabot sa 9.1% ang COVID-19 detection rate noong August 9 hanggang 15. Sa kabila nito, pinawi naman ng mga otoridad ang pangamba ng publiko sa pagtaas ng COVID-19 cases at nagpaalala na manatiling mag-ingat at gumamit ng face mask kung kinakailangan.
0: Dito sa Nepal, nagpadayon ang rescue operation sa mga namising pang mga tao human sa halapad nga flash floods. Dugang detalye sa N25.
15: Muli pong itinuloy ang rescue operation sa Trishuli Valley kasunod ang pag-apaw ng nabuong lawa matapos ang isang landslide sa Nepal-China border. Sa tala ng Nepali authorities, umabot na sa 547 ang bilang ng mga nasawi mula sa trahedya.
16: Patuloy din ang paghahanap sa higit 500 individual. Gayon man, may 117 turista ang nasagip nitong umaga. Kabilang ang 80 Indian nationals, 16 na Chinese, 9 na South Korean at 2 Italian at US nationals. Pahirap pa naman ang pagsagip ng rescue personnel sa mga residenteng stranded sa Upper Trishuli Hydropower Project. Makikita sa video ang pagdala ng mga sundalo sa mga residenteng balot ng makapal na putik. Sa tala ng Nepali Prime Minister's Office, nasa 350 residente ang nasagip mula sa isang tunnel sa lugar. Bukod rito, higit sa 100 katao pa rin ang pinangangambahang natrap sa tunnel. Samantala, inabisuhan ng iba't ibang mga residente sa Nepal-China border na lumikas patungo sa mataas na lugar. Ito ay dahil sa banta ng pag-apaw ng tubig sa isang barrier lake dam sa Tibet. Nakabantay ang Tibetan authorities sa lagay ng dam at kanilang tiniyak na handa sila sa anumang senaryong mangyayari sa dam.
0: Magutong naglangkob sa itong mga balita. Karong adlaw nga Lunes, mga balita sa First Consolidated Bank FCB hangtod sa sunod nga higayon sa ngalan sa kinitibukang puwersa sa DYRD sa Picas Lawak, Engineer Jerry Cahis. Uban ni Eric, kini si Alan Doidora ang friend mo forever.
17: Inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol ug sa ubang dapit sa atong nasod hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank FCB dinhi sa FCB Balita. Balita.
18: The angel of the Lord declared unto Mary,
19: and she conceived by the Holy Spirit.
18: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
19: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
18: Behold, the handmaid of the Lord.
19: Be it done unto me according to your word.
18: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
19: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
18: And the Word was made flesh
19: and dwelt among us.
18: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
19: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
18: Pray for us, O Holy Mother of God,
19: that we may be made worthy of the promises of Christ.
18: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
19: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: Magic is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era. Time Check is brought to you by Neosip Z Plus Forte. Neosip Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting. Time Check is brought to you by Vanwellar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwellar. Time Check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neosep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neosep Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
4: doctor. Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Gadget
6: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
9: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
10: Let's go, Lola!
9: Bye, Mare! Unhan sa mga nakugdagan!
11: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan!
13: Strong sa una!
14: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
16: Mocha Frapp for...
17: Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
18: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
17: Wow! Mas pinagaling pa?
18: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
19: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
18: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan!
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ana na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Balita.

0: DYRD, ang aking pipaminaw yun. Everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita. Why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station kay wala yung DYRD Ragyod. Kaya tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita o wala na jail line.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol. Ang DYRD o kay labas ng balita. Updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Ning panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak og walay mga katin-awan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad aray nga masayon ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuuran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuuran, aron ang katawhan masayon sa mga katin-awan. Kamatuuran.
6: Mayong buntag sa itong mga suking tigpaminaw, yung binausap sa itong ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap, ang itong Vice Mayor, Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala. First Gentleman and First District Representative Congressman Baba Yap, mayong buntag kaninyo naglabinausap sa ito ang mga 16th Saguniang Panlungsod City Councilors, mga office heads and department heads, yung makaubanan na itong mga City Hall employees sa itong pagamahanan lokal sa syudad sa Tagbilaran. O sa tanan nga naminaw na ito mga Tagbilaranons, Buholanons, o asaman kutub ni sila itong programa nga Meet the Mayor. Again, mayong maayong buntag kaninyong Mamday.
7: Yes. Hi, good morning sad sa imong mama diha, og imong papa og sa inyong tibuok banay kimi, no. Daghang salamat kayo, no, nga nakauban gyud ka nako karong buntaga nya. Sus gikulbaan ko Kim, no, kay wala makulbaan mamulta mag-interview ta og fellow anchor nato, no. Anyways, Kimi, daghang salamat kayo, no, nya ikaw gyud akong gi-request nga mahimong special guest this morning, no, kay sa imong programa, though diha naman kay mga gipaabot, no, sa kahanginan, no, sa mga activity nato sa atong civil society organization, pero kadto mga tapaw-tapaw raman, but this morning ato gyug hatagan og igong pagtagad, no, kung unsa maning gitawag nato nga CSO desk, no, unya ikaw man ang officer ni ani, unya unsa maning mga kalihukan regarding aning ato ang civil society organization na batay balaod gyud ani nga gipatuman ng ato ang nasyonal nga moy atong gipa-implement, unya more details gikan nimo Kimi. So go ahead Kimi.
6: Yes, daghang kaayong salamat Ma'am Dice, no, sa kahigayunan ug oportunidad nga makasibya ta diri sa ato ang Meet the Mayor na pud, no, nga mga programa kabahin sa civil society organizations. So dili pa nako ihatag ang mga lalaing mga activities nato sa ato ang CSO Empowerment Week nga gihimon lang nato, no, karong semanahona tugutis ako sa pagpahibalo, no, sa ato ang mga katawhan, mga tagbilaranon kabahin sa ato ang civil society organization.
7: Yes.
6: Ang ato ang civil society organization organizations, Ma'am Dice, no, kini na to ang balaod or ordinance na to, Ma'am Dice, is nagasugod ni siya atong 2005 and it was codified sa to ang 2000 administrative code, no, or revised administrative code na to. So city government of Tagbilaran nakabook ni siya atong 2007 and after 10 years atong 2017 nagnatulog ni siya gamay, Ma'am Dice, and then pag 2017 pagsulod ni Sir Alvin, kasi yaman ang una atong CSO desk officer, isulod na po ko as successor, no, na nisunod sa iyahang tahas na mahimong CSO death officer. Itong 2017, pagsulod ni Sir Alvin Iyang, i-reconvene ang ato ang mga civil society organizations nato sa Dakbayan, sa Tagbilaran, hantud nga nahimong aktibo ang ato ang mga dadaiyang mga organizasyon ni ato ang Dakbayan sa Tagbilaran. Sa panahon ni former mayor and now congressman Babayap. Mm-hmm. And atong 2023, mm-hmm. ato ning strengthened ang ato ang ordinance, Ma'am Dice, nahimo rin siyang C352 ordinance nato, strengthen the participation of our civil society organizations, og naka-stipulate po diri sa ato ang ordinance ang ato ang CSO empowerment week. So nagsugod din siya, Ma'am Dice, no, dugay-dugay na pud ni ang ato ang mga kiniato ang ordinansa. Mm-hmm. And ubay-ubay usab ang ato ang mga ato ang mga civil society nga nagpa-accredit og nagpa-recognize nato, mm-hmm. sa toang pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And right now, we'll give an update, no, sa to ang mga katauhan. Mm-hmm. Doon na tayo 198 ka mga Tagbilaran civil society organizations ning ato ang Dakbayan sa Tagbilaran. Grabe. 103 ani ang ato ang accredited, mm-hmm. og ang ato ang 93 ani ang ato ang mga recognized. Basta mm-hmm. mag-ibog sila unsa man kalainan, ani ato ang accredited og recognized. Ang ato accredited mga Tagbilaranons nato, no, atong mga listeners, ang atong accredited mo ni atong mga organizations nga nagpa-register sa atong mga national government agencies, mm-hmm. ug nilungtad ang ilang organization og 1 year na kapin.
7: Wow.
6: For mm-hmm. so, na ang ato ang gitan-aw, Ma'am Dice, kung ang usa ka organization exist ba o usa ka tuig, kay kung usa ka tuig plus or dugay-dugay na dyan, so belong ni siya sa accredited na tong organization. Mm-hmm. Pero dapat na ay national government agency nga naka-register sila sama sa DOLE, PDA, SEC, uguban pa, no, or kanong sa itong mga urban poor, ito ang disood, or uguban pa, no. So mm-hmm. mauni ato ang mga lalaiyang mga organisasyon nga na-accredit sila sa mga lalaiyang mga national government agency. Wow. And then kung ingon po tag-recognize, Ma'am Dice, maupo niya ang mga organisasyon nga wala pa nakapa-accredit sa mga or nagpa-register sa mga national government agency, mm-hmm. kung kayo ang organisasyon below
7: 1 year.
6: Oh, yes. So okay. Mauni ato dyan tanawin ni before sila magpa-accredit o magpa-recognize sa ato as a sagunia ang panlungsod, tanawon nato ang ilang mga credentials or requirements mm-hmm. before nato maisuhan og certificate of accreditation or recognition.
7: Wow.
6: So mauna ang kalainan nato, Ma'am Dice, sa manang malipayan kayo ko kay karon ang karon nga 2025 to 2028 aduna na tayo 198 na mga civil society organizations nga ang Dakbayan sa Tagbilaran.
7: Nagsugod sa pila gali ra to pagsugod, Kim.
6: Yes, Ma'am Dice, pagsugod ani, Ma'am Dice, ang ato ang accredited atong 2018, no, mm-hmm. Kay 2017 ato mang gi-reconvene siya, mm-hmm. pag 2018 aduna lang tay 90 ka mga accredited, mm-hmm. unom ka mga recognized, mm-hmm. then atong 2019 to 2022, Ma'am Dice, no, mm. nakapod din siya ay kuan. Aduna lang tayo mga 149 total of accredited and recognized. So nakalimot ko pila tong accredited, nakalimot ko pila tong recognized.
7: Wow.
6: Basta
7: ko
6: na pinakagagat,
7: okay,
6: Ma'am Dice.
7: Yes,
6: nga 198 na mga recognized and accredited.
7: So nakataas,
6: no, ang ato ang number of civil society organizations.
7: Yes.
6: Kay nakita nila nga maay ang ato ang pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran, maminaw sa mga katauhan, maminaw sa mga civil society organizations sa ilang mga suggestions, sa ilang mga concerns, no, diha sa grassroots level. Kaya ato ang mantra sa city government ug mantra sa ato ang mayor sa siyudad sa Tagbilaran is consultative and participative type of governance.
7: Yes.
6: Maminaw sa katauhan kung unsa ang angay buhaton, no, para dugang sa kalambuan sa Dakbayan sa Tagbilaran.
7: Yes.
6: So, maunang open ka ay kayo sa lab. Former Mayor Pabayab, hangtod na ni Mayor Janiak na open and welcoming sila sa mga katawhan nato diri sa Tagbilaran. So, yes. Nagdagan kayo ang mga civil society organizations nga nagiglambigit, nag-apil-apil sa ito ang mga adidaiyang mga aktibidades, programa. Ilabi na usab sa ito ang legislative na ito nga body, no? Kaya aduna po yung mga civil society organizations, 19 out of 22 ka mga committees na ito. Sa ito ang 15 pangguni ang panungsod na gilingkuran sa ito ang mga civil society organizations with voting rights, duha ka buhok banday. So, mauna, yes. Malipayon kayo po. And of course, kudos, no, sa mga tao behind sa niya ito, madidaiyang mga committees na ito. And of course, nila Ma'am Linda Paredes, nila Sir Alvin Luis Acuzar, no, nga ma-OJ una, nga CSO desk officer, o ako lang ang nagsunod niya sa iyang mga activities and programs nato sa itong pagamahanan lokal sa siyudad sa Tagbilaran, alang sa itong mga civil society organizations.
7: Yes. Kimi, no,

0: dedication pod ani no nga mamugna or kanang ma-establish good ma-institutionalized gining ato ang civil society or CSO desk office no nga mao'y naghatag og nagiya nagtimon nining ato ang mga programa about civil society organization no nga siya po'y pinaka first pod nga president no sa tong Tagbilaran City's People's Council no Tagbilaran
1: luna ni nga tuig na to Ma'am Dice nga to ang gikandak og atong gibuhat ang ato ang CSO Empowerment Week mm-hmm. mao nang happy kay ko sa mga civil society organizations sa ilahang pagpakita sa ilahang interest eagerness na maka apil-apil no or makit mo join sa ato ang rereiyang mga activities nga gian ay kauban ang ato ang TCPC or Tagbilaran City People's Council.
0: Wow.
1: So ako naghatod ang ato ang mga lalay activities man dai no for this year. So atong August 24, 2026 mo ni ato ang unang adlaw sa ato ang CSO Empowerment Week. O aduna kay kick off activity gibuksan na nato ang niatong August 24 ang ato or opening activity nato sa ato ang CSO Empowerment Week. So atong gibuhat ni Ma'am Dai,
0: mm-hmm.
1: aduna kay misa no kay course mo ni una tong buhaton ni aduna tay misa na paghimuon o ang nag-celebrate ani Ma'am Dice si Monsignor Jeffrey Malanog ang ato ang president sa ato ang BDMPC. So mapasalamatan kay sa BDMPC sa ilang suporta nga si Monsignor Jeffrey Malanog ang ato ang nag-celebrate na to, no, sa ato ang misa ni atong August 24.
0: Mm-hmm.
1: And then right after sa misa Ma'am Dice no nga itong ikandak na ito second part sa itong programa aduna po tay mga mensahe gikan sa ato ang mga suporta na ito nagipakita nila ni Mary Jane Yap nangatag usap ang mensahe si Mary Jane Yap alang sa ito ang mga civil society organizations na ito dito si Vice Mayor ni Adam Relson Hala, ingat-ingat po mensahe si Congressman Baba Yap through po ni Mayor Jane Yap and ni Konsihal Plumplum Rinca nga mao ang ato ang People Participation Committee Chair sa People Empowerment o CSO Accreditation si Konsihal Plumplum Rinca. O na po dito no, aduna po tayo gibuhat sa Pamdais na Commitment Board o ang ato ang first ever CSO Quiz B. So mo na malipayon kayo po sa gagawin niya itong mga sectors na ito. Ma'am Dice, can you participate sa ato ang kinaunhan ng CSO Quiz B? O nga ang mga pangutana ni Ma'am Dice, tabahin na po nila no? Sa itong mga civil society organizations. No? Kung sa ilang na-learn, ilang nakatunan, o kay balo, kabahin sa itong mga iyong mga civil society organizations, ilang mga mandato, ang ato ang mga DILG Memorandum Circular, ang ato ang RA 7160 or the Local Government Code of 1991 o ilabi na sa usab sa ato ang C352 nga ordinance na diri ang ato ang mga questions naglangkob lang ani mga higala o malipayon kay ko sa ato mga bananaog na ito no, nga mga diri
0: iya
1: mga textbooks. Yes, ang ato ang bananaog Ma'am Dice no, nagtay dyan nga na ka daghan siya knowledge
0: competitive kayo no?
1: Yes Ma'am Dice na-amaze ko kaya gabi ko competitive no kaya ato man nag-emerge ang ato ang diri mga sectors so kudos na nagtay ang ato ang fair ang ato ang gikan sa urban poor o SMEs na ito nga si Mama Risa Rimulador. Yes. Grabe ka yung mga bright niya ito, mga CSO, Ma'am Dice. Grabe ka competitive. And pero ang pala competitive na ito, Ma'am Dice, is healthy competition po. Ang
0: yes, ito, true. Morag, kabalo, Kimi, sorry to,
1: yes,
0: sorry to, sorry to koan. interrupt you. Morag, kabalo, nagyong ko asa niliwat si Marbert, no?
1: Right,
0: hi Marbs.
1: Hello Marbs, no. So, si Mama Risa ang ato ang representante sa ato ang Urban Poor og MSMEs. Ang nagtay po dani ato mga NGO no nga representative na pinaghan mga kauban ani sa team sa NGO and co-op. So si Ma'am Chona Miliana gikan sa NGO. So nagtay ni sila ni Mama Risa Rimulador. And ito ang third, Ma'am Dice, no, nga placer na to sa ito, ang first ever CSO Quiz Bee, ang ato ang sector gikan sa women, solo parent, o sa men nga sector, nga si Sir Miguel Aboyabor.
0: Wow.
1: So, ni ato ang mga winners na to sa ito, ang
0: amazing.
1: First ever CSO Quiz Bee.
0: Congratulations!
1: Congratulations sa to ang team na to or sa to mga representante na to sa datuang mga dadaiyang mga sector.
0: Wow, congratulations Kimi on ya. Murag, nindot kayo nino nga pasabog para sa to ang Jubilee celebration no sa Tagbilaran
1: yeah.
0: City as one family, one city. Yes. Go ahead. Sorry, Kimi. Nakuan lang ko ba? Murag, kanang overwhelming pero happy overwhelmed na kanang kuan. And excitement kayo nga na-feel sa inyong activity. Go ahead, Kim.
1: Yes. After sa August 24, Ma'am Dice, is atong gihibuhat po pagkaugma, no? August 25 adto, Tuesday, aduna po tayo voluntary 10 day sa ato ang

0: buhatan sa CSO desk, kauban na to ang atong Tagbayan City People's Council Board of Trustees o nga to ang mga volunteers gikan sa to ang sector sa women, solo parent o sa to ang men. So mo nang happy kayo ko nga doon at coastal clean up. It's supposed to be it's a mangrove planting no, nagkanda kami mangrove orientation ma'am guys. Pero pagkatapos lang na mo atong adlaw taon pa hindi.
1: Ay. Ay, mo na tanaw kalendaryo no, nga na bay high tide ang low tide.
0: Wala mo ko kaayo, pero duha to mo ma'am guys no, kaya nga mo ang Board of Trustees supposed to be is mangrove planting, kaya we're done with our mangrove orientation sa mangrove planting. Ang atong mga volunteers sa South East Coastal Cleanup, so duha to, so
1: wow.
0: Duha to mo ma'am guys. Pero tungod kayo natlipat mi sa taob, kung sa hunas, mo na mga Board of Trustees instead nga mag-mangrove planting na unta, mo na lang i-coastal clean up ma'am guys. So mo na nag-merge me sa mo ang volunteers kauban usab sa to mga women, solo parent of men. So nag-coastal clean up na lang pod kami sa buhat daan sa CSO desk o sa ato ang Board of Trustees nato sa TCPC. Wow. So malipayon kayo ko and thank you so much sa mga nag-volunteers nato ni atong August 25,
1: 2026. Very
0: yeah.
1: Nice.
0: And August 26 na po ma'am guys, ikatulong adlo na namo ma'am guys. It's a back-to-back-to-back. So tulo ka venues ni ma'am guys in one day. Yes, kaya ganoon ako ma'am guys, puro naman ni President ang ato ang i-equip, no? O mga Vice President. Gusto po na ako nga uban po ng mga posisyon o mga officers sa ilahang madirin yung mga organisasyon. Dapat ma-empower po o matagaan na to o mga training, no? Para at least ang participation dili lang sa President o Vice President. So aduna po tayo mga secretaries and treasurer. So mo nang back-to-back-to-back. Kaya tulo ka mga posisyon sa ilahang mga organisasyon. Ang ato ang kitarget ni ma'am guys, aning August 26 is katong mga marginalized sector na to sa Tagbayan City People's Council. Kay mo pwede ang usa sa mga kailangan tabangan kay naman tay mga dagko na nga mga organization nga kabalo na kaayo no nga ato nga kabahin ning ato mga NGOs, cooperatives kay mo kung ana na ni sila kaayo kabahin sa mong gihatag nga training. Kay ato ang training ma'am guys is kabahin sa financial literacy, then kabahin usab sa mga president o vice president sa mga marginalized sector ato pong giikwipuhan sila og project proposal no gitudloan nato sila unsaon pagama og project proposal para at least kung aduna tay mga project na mga gusto no nga pagabuhaton aware na sila og kabalo na sila og mahimo silang competent pod ma'am guys sa ilahang o confident sa ilahang organisasyon na magama og kining project proposal para at least makatabang usab sa ilahang organisasyon.
1: Wow, very then, nice.
0: Yes, yes ma'am guys, kaya gusto na ko nga matabangan dyan ato mga marginalized sector nga dili lang nga mga base, ginagmay lang no, nga project proposal kaya tayang po na musabit sila unya ma-decline na di ay tungod kay dili strong ang ilahang project proposal kay gamay ra kaayo ang ilang gibutang sa ilahang gigamak nga project proposal. So mao nang gitagaan dyan nato kung unsa man dyan dapat ibutang or about rational background, budgetary requirements o gubanta no para madungagan ang ilang kaalam kabahin sa project proposal. And malipayon kay ko sa response ato mga CSOs kay ato mga marginalized sector nagkaguot ni sa dili iyang mga venues ma'am guys no kay wa ko expect kinadaganan kayo na nga pil ma'am guys so walang malipayon kayo po sa turnout na to ni atong August 26 sa mga civil society organizations. And kinato ang mga atong project proposal making dito na to nagiconduct dito mismo sa atong CDRRMO training center. Umapasalamatan kay ko ni ma'am Lucille Davino nga ninghatag sa iyang kaalam kabahin sa paggama ning project proposal. So siya ang ato ang resource speaker ni adto ang August 26. Sa laing ganyan na usab ma'am guys, ang ato akong ipatawag ang ato ang mga secretaries nato sa ilang mga sa iyang mga organisasyon nato sa marginalized sector na gitagaan po nato sila og knowledge kabahin kung saan da itagama og minutes of meeting no.
1: Wow.
0: Na kinlo tarong o klaro ang pagama sa minutes of meeting plus kining ato ang audio to text na transcription training kining mag-record lang during the meeting while para duha ang purpose ng medyo mag minutes nya para di makalimta na apoy mag audio recording sa lang minutes of meeting para at least matamda niya dili niya makalimta kung unsa tong gimitihan nila during sa ilahang meeting sa iyang organization. So sa ato ang minutes of meeting mapasalamatan kay ko ni Ma'am Ruby Casas kanihatag sa iyang kaalam or ni-share sa iyang knowledge no kabahin sa ning unsaon pagama sa minutes of meeting. Ikaduha,
1: wow.
0: Sa ato ang audio to text na transcription ang ato ang SP secretary si Ma'am Lynette Iba no kung hihatag po siya kaalam kabahin unsaon pod sa pag paminaw nga dili pull up o unsaon pod technique no nga klaro usab sa during sa meeting ang katong ilahang audio recording. So manang tekto tayo ko nila Ma'am Dice nga ning yes jud sila sa ako ang hangyo mamatagaan ang atong mga civil society organization and excited sila mo nanitabang og nalipayon pud sila sa turnout pod sa nahitabo atong August 26.
1: Wow, ka amazing. Oy, very enriching kayo man din yung activity,
0: yes,
1: no?
0: Yes, Ma'am Dice, manang malipayon jud ko Ma'am Dice sa turnout. O kini ato ang mga secretaries dito ni siya gikandak sa ato ang senior citizen nga center diha sa ato ang tourism information building Ma'am Dice. And ikaduha, ikatulo nga venue is ato akong gipatawag ang ato ang mga treasurers nato sa ato mga marginalized sector nato sa ato ang CSO. So ang ato ang mga marginalized sector sa ato mga treasurer, napasalamat kay ko nila sa Hubert Inat kay ning padayag sila before atong August ato ang CSO Empowerment Week Ma'am Dice. Padayag sila sa Uber kung saan nilang matabang sa PIPA or Philippine Institute of Certified Public Accountant na kailangang CSR no or Corporate Social Responsibility nga makatabang kailang target Ma'am Dice is ang mga CSO na court.
1: Wow.
0: So manang po para sa itong mga treasurer, tagaan ko nato sila, sir. Manangyala ko ni Sir Hubert, nga tagaan ko nato sila nga kining ato ang financial statement no or financial report making para mas hanay o gilid gubot kay lang mga treasurer kung saan paggama ni ini Ma'am Dice. Kaya mga po niya ko nakita during sa ito ang mga kining ato ang pag kining mga renewal dito Ma'am Dice.
1: Oh,
0: sa
1: ito yes,
0: ang mga civil society organizations kay mo sabit man sila ang financial report or financial statement sa ilang organisasyon. Gubot kayo Ma'am Dice, dili kayo hanay. Kunya kanang simple ra ka ay kanang nasobraan ka simple Ma'am Dice, but basic lang bitaw for the sake lang ang adunay financial statement. So mo na kaya na
1: may uniform na ron.
0: Pwede pa na pwede na tumatagaan ang ato ang mga civil society nga treasurers na to kabahin ang financial report making what should sila nagdumayli sa pagno kundi ni English sila yes atong kadaan og mao pud na ang gusto nga among i-share ang mga knowledge sa PICPA Bohol chapter na maka-equip pagka sa itong mga civil society.
2: Kini nga Sibya, usaka binairan ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

0: Okay ka, sis. True ba? Tungod sa Myra E?
1: It's true. Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila.
2: Hi, miss. Gandang araw.
0: Lahira.
1: Myra girl good. Ikaw sad.
3: Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. Suway na. D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
4: Kinsay ngalan na to, sir?
5: Paul Mercado, diyan ni sir.
4: Multanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
5: O sir, mga naginatumar na ko. Ano na eh? Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Hubag man. Hubag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Nagpalit og DTX500. Niinom ko sa buntag. Kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX500 na ginakayo na ko. Nabistod kayo, sir. DTX500.
6: DTX500. Mabali sa mga butika.
7: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo. Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
8: Alagang unilabyan.
9: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Hello, mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta, o gamma nutrients. Kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe. Bali.

0: So, mga Tomigel, ano? Mga inaotang kining maong ingon ining klase sa proyekto, mga higala, no? Gani, huwag mo nang isipon extra na ni, no? Nga servisyo sa banay ng umintado, no? Muna nga gumikan kay doon na sila ay malumong kasing-kasing, mubati sa mga pamilya nga ang tabangan, muna nga nahimok kini mahigala. O ga mga inaota nga mahimok kining ehemplo o ga kining sumbanan usab, no? Makaagni sa atong mga pipila ka mga individual, dili lang mga public servant. Nga kung aduna mo'y matawag na to o ga extra nga grasya nga hinatag sa Ginoo sa atong nga pagpaningkamot, mas may tingali pod nga mo share tag magamay, no? Alang sa nanginahanglan mga higala, no? Nga di na makinanglan og in return kay sayod ta nga ang labaw nga makagagahom nagtan-aw sa atong kaayo para sa atong mga kaigsunan nga nanginahanglan mga higala. Now, ang atong oras alas 6:58 arita sa mga kalihukan karong adlaw. Diin sa ako nang gikaingon why opisina karon sa gobyerno gumikan kay atong gisaulog ang National Heroes Day mga higala. So karong adlaw sa atong probinsya sa Bohol si Governor Aris Umintado mao nango sa paghandom sa mga bayani. Gipasiugdan ni Bohol Governor Aris Umintado ang kamahinungdanon sa pagpadayon sa diwa sa kining kaisog dili kaisog sa pakig-away sa atong isikaingon mga higala, no, sa atong mga silingan dili pagdepende, no, sa atong nasod ang ilang sakripisyo. Lakip usab ang panaghiusa sa pagpanguna sa pagsaulog sa National Heroes Day sa atong lalawigan nga gipahigayon diha sa atong Plaza Rizal kaganihang buntag mga higala. Di nakikuban ang provincial governor Bohol sa tibok nasod sa pagpasidungog sa mga bayaning Pilipino pinagi sa selebrasyon nga adunay tema isang diwa, isang lahi, isang bayanihan. Nakigduyog usab sa mga kalihukan ang ato nga vice gobernador Nick Besas og mga opisyalis sa probinsya lakip usab sa ato nga dakbayan sa Tagbilaran. Ang kalihukan nagsilbing paghandom sa dakong kontribusyon o ngayon sakripisyo sa mga bayani sa pagpanday, no, sa kagawasan sa nasudnong identity, no, sa atong nasud. Samtang gipinumduman usab ang kasamtangang henerasyon sa padayon sa pag-alagad o paghiusa alang sa kayuhan sa atong pinanggang nasod mga higala. Now, sa mensahe ni Governor Aris Umintado sa iyahang gipasidunggan ang kaisog, sakripisyo o kabayanihan sa mga Pilipinong mibarog o nakigbisog alang sa kagawasan o kaugmaon sa atong nasod mga higala. So, gipasiog daw sab niya nga ang National Heroes Day dili lamang panahon sa paghinumdum sa mga bayani sa nangaging panahon kundi higayon usab sa pag-ila sa mga ordinaryong Pilipino nga padayong nagsakripisyo o nagserbisyo alang sa kayuhan sa kinatibuk ang katawhan o sa atong katilingban. Lakip sa iyang ila nga mga modernong bayani ang atong mga kasundaluhan og kapulisan nga nagbantay sa kalinaw og seguridad sa atong nasod. Lakip usab sa atong mga magtutudlo, no, nga nagiya sa atong kabatan-onan labi na rong panahon na nga dako kay papel ang atong mga magtutudlo ining atong mga bag-ong henerasyon sa atong mga tinun-an, no, labi na nga daghan kayong mga hagit, no, sa atong mga tinun-an inining panahon na sa ilang tagsa-tagsa ka mga tulungaan mahigala. Dili man nato ika itago ngang tanan na sayod sa sunod-sunod kintang mga pagpanghitabo, shooting sa mga tulungan nga nakakalas og kinabuhi mahigala. Gani ang ato mga opisyalis, dili lang sa lokal, lakip sa nasudnon, nagpanday og usa og mga balaudnon unsay ilang matabang nga maagapan, no, nga dili na magpanghitabo katunay tabos takluban og dito sa Sambuanga mga higala, no. So matawag na to og mabayolente nga insidente mga higala nga gihimos mga pipila ka mga estudyante og nakakalas og kinabuhi mga higala. Lakip usab nga matawag na to mga bayani ang atong mga OFW nga naningkamot sa gawasan nasod aron mahatagan og mas maayong kinabuhi ang ilahang tagsa-tagsa kapamilyang bulanon sa atong mga siman, no, dako nagtampo sa ekonomiya sa atong nasod mahigala, labi na rong panahuna nga grabe ang pagsaka sa dolyar versus piso, murag 62 man siguro pagka ninduta. Pero mao lagi na, no, isip usab nga kining OFW dili po ninon lalim nga bisan pa man og ang dako-dako ang atong sildo nga madawat kay dolyar man, apan grabe magpasulabi gyud ang imong kamingaw sa imong pamilya. Mao na nga kini sila ato ning giisip nga mga modernong bayani mga higala, og ato ni silang i-appel kanunay sa atong pag-aampo nga panalipdan labi na sa mga nasod nga nato makisumbulanon nga padayon ang kaguliyang, no, mo na nga dili lalim. Ug matod pa sa atong gobernador ang tinuod nga pagsidungog sa mga bayani makita sa pagserbisyo sa tanan, pagrespeto sa matag individual, pagtinabangay ug pagigugma sa labaw makagagahom og sa atong nasod, sa atong yutang natawhan. Gipahayag usab sa gobernador ang iyang paglaom nga ang mga mithi o prinsipyo nga gibilin sa nangaging henerasyon magpadayon sa paghatag o inspirasyon sa maabot ng mga henerasyon mga igala. May the national heroes, they continue to serve as a beacon that remind us to recognize the hero within each of us and unleash that potential for benefit of Bohol and Philippines, matud pas gobernador mahigala. Busa ato nga tuguti ko nga ito ipabati ang iyahang mensahe ni Governor Aris Omintado mahigala, no, kaganihang buntag, no, sa atol sa maong seremonyas mahigala.
1: For his commemorative message, let us give our honorable governor a warm round of applause.
2: Okay, taas. Putlon pa nimo.
3: Sita, my respect to our Vice Governor Nick Bezas, esteemed members of the Sangguniang Panlalawigan, District Representatives, Tagbilaran City Mayor Jane Sinsoria Yap, represented by Ondoy Burha, sa iyang pagpulong ganiha, ako nadunggan murag 20 kabuok imong gi panawag na imong mga igagaw. Atong pagpakan, si former Kagawad Ondoy Burha, representatives from national government agencies, members of the Knights of Columbus, Bohol Council, members of the Knights of Rizal,
4: Tagbilaran City Mayor Jane Sinsoria Yap, represented by Ondoy Burha, sa iyang pagpulong ganiha, ako nadunggan murag 20 kabuok imong gi panawag na imong mga igagaw. Atong pakpakan, si former Kagawad Ondoy Burha, representatives from national government agencies, members of the Knights of Columbus, Bohol Council, members of the Knights of Rizal, provincial government officials, city government of Tagbilaran officials, colleagues in government service, other distinguished guests, sa ato mga kaigsuunang bulanon, maayong buntag kanatong tanan. On this day, we join the entire country in celebrating the heroism, bravery, sacrifices, and courage of Filipino heroes. As we commemorate National Heroes Day under the theme, Hinubog ng Bayan, Dinuyan ng Alon. As one country under the banner of one true God and independence, we remember those who fought for our freedom as well as those who continue to lay the foundation for the society envisioned by those who came before us. Our history has been shaped by events and circumstances that have led our fellow citizens to rise up and uphold the cherished values, culture, and traditions that continue to shape our society. They offered their own lives in the pursuit of genuine independence. It is only fitting that we remember their stories, live up to the ideals they believe in, and preserve the victories that our heroes fought so hard to achieve. Sa modernong panahon, ang ayan usab na atong hatagan og dugang katuyuan ang pagsaulog nato sa National Heroes Days, pinaagi sa pag-ila sa mga individual nga nagpadayon naningkamot og nakigbisog alang sa kayuhan natong tanan. Lain-lain man sila og papel sa katilingban, apan sila mga bayani usab sa ilang kaugalingong katungod. Sila mao ang mga sundalo og pulis, atong pakpakan sila, nga kanunay nagbantay og naglantaw sa atong seguridad og kalinaw. Sila mao ang mga magtutudlo nga napadayon naggiya sa atong mga kabatanunan ngadto sa mas hayag nga kaugmaon. Sila mao ang mga OFWs nga nagkigbisog sa gawas sa nasod aron mahatagan ang ilang mga pamilya og mas maayong kinabuhi. Sila mao ang mga empleyado nga matag-adlaw naningkamot sa pagtrabaho og pagpag-ambit sa ilang kahibalo, kahanas og serbisyo ngadto sa ilang mga kauban og kliyente. Sila mao ang mga vendors nga matinud-anong namaligya sa ato mga panghinanglanon og nanginabuhi usab alang sa ilang mga pamilya. Sila mao ang mga mananagat og mag-uuma nga walay puas sa ilang mga paningkamot aron adunay kitay makaon sa matag adlaw. There are many others who I may not have mentioned, but they are all modern heroes whom we should celebrate as well. Before, our heroes fought for our freedom. Today, our heroes continue to fight the challenges facing our society and work every day to preserve, strengthen, and improve the communities we call home. Remembering them is something that we must always do as Filipinos. Karong National Heroes Day, kita gipahinumduman nga bisan pa man sa ginagmay nga mabutang, posible gihapon kitang mahimong mga bayani. Dili kinahanglan na makigubat sa mga langyaw aron matawag nga bayani. Ang gikinhanglan lamang mao ang pagserbisyo sa tanan, pagrespeto sa matag individual, magtinabangay sa usag-usa o paghigugma sa labaw na makagagahom o sa matungyutang na tawhan. In closing, I am truly hopeful that the ideals and values passed on by previous generations will continue to echo into the future. May the National Heroes Day continue to serve as a beacon that reminds us to recognize the hero within each of us and unleash that potential for the benefit of Bohol and the Philippines. Happy National Heroes Day kanatong tanan. Daghang salamat og sa kanunay, Abante Bohol.
0: Ang mensahe ni Governor Aris Omintado. Now, atong isunod usab ang ating pabati ang mensahe ni Vice Governor Nick Besas.
5: Ladies and gentlemen, please welcome the Honorable Pacifico Nicanor S. Besas, Vice Governor of the Province of Bohol, for his welcome address. Let us give him a warm round of applause.
6: Okay, thank you. To our Governor of the Province of Bohol, Governor Aris Omintado, patanganta sa masibang pagpag. To our three district representatives, Congressman John Jesnel Babayap, ably represented by my good friend. Kay ako ni kauban sa una when I was then the City Councilor of Tagbilaran, Ondoy Burha. Congressman Vanessa Omintado, represented by GP Maslog. And Congressman Alexi Besas Tutor, represented by Board Member Greg Hala. Mayor Jane Yap of the City of Tagbilaran, represented also by our girlfriend Ondoy Burha. Our Provincial Legal Officer, Attorney Handel Lagunay. Our Provincial Director, Colonel Patricio Digay. We have also with us Colonel Maligon, Prosecutor Duroy, the Provincial School Superintendent, Dr. V. Tuarez. We have also my compare, my bro, General Joseph Sibilia. Murag, di siguro ko pasulti, unanid ha, para nasuko. All our local chief executives, members of the Sangguniang Panlalawigan, members of the Management Executive Board, heads of national government agencies, ato usab pasidunggan ang atong mga kauban sa serbisyo publiko, mga opisyal sa local o national nga kagamhanan, mga representante sa lain-laing sektor, mga bisita, maayong adlaw o malipayong National Heroes Day. Hey, Heroes Day, kaninyong tanan. It is my great honor and privilege on behalf of the Provincial Government of Bohol to warmly welcome all of you to our celebration of National Heroes Day. Today, we come together to honor the men and women whose courage and sacrifices became part of the foundation upon which our nation stands today. We remember the heroes whose names have become part of our national story, but we also remember that the story of the Philippines is made richer by the courage of people from every corner of our country, including our beloved province of Bohol. Bohol has always had a place in the story of our nation. We remember Francisco Dagohoy, whose name is forever associated with one of the longest struggles for freedom in our history. We remember Tamblot, whose resistance reflected the determination of our ancestors to preserve their beliefs and identity. And we remember Dato Sikatuna, whose historic sandugo remains deeply woven into

0: atong ipasa kini nga mga istorya ngadto sa atong mga anak ug sa sunod nga henerasyon. Kay ang kasaysayan dili lamang bahin sa nahitabo kaniadto. Kini usab usa ka pahinumdom kung kinsa kita ug unsang atong mga mithi isip usa ka katawhan. As we celebrate today, may we take pride in the legacy entrusted to us by those who came before us. May we continue to value the freedom they helped secure, preserve the heritage they left behind, and build a future that gives meaning to their sacrifices. And as we gather here today, let us also be grateful for the opportunity to celebrate our history together as Bulanos, as Filipinos, and as one community. On behalf of the provincial government of Bohol, I extend my warmest welcome and sincere appreciation to everyone who has joined us in this meaningful occasion. May this celebration deepen our appreciation of our heroes and strengthen our pride in the history and heritage that we share. Sa atong mga bayani, daghang salamat sa inyong kaisog, sakripisyo o gugma alang sa nasod. May their memory continue to inspire us, and may their legacy remain alive in the generations to come. Mabuhi ang atong mga bayani, mabuhi ang mga Bohulano, mabuhi ang Pilipinas. Daghang salamat, maayong adlaw o malipayong National Heroes Day kaninyong tanan o sa kanunay, Abante Bohol.
1: So, Mauto Miguel, no, ang mensahe ni Vice Governor Nick Besas atol sa kalihukan ngayong buntag, no, sa National Heroes Day pag sa Ulog Miguel. Ang atong oras, alas 7:21, atong isunod pabati, Miguel, kay prior sa pagtambong ni Governor Aris Umintado ngayong buntag sa mga kalihukan, na hinabi siya sa inyong alagad, no, nga ang angkor Miguel nga si Vice Mayor Tibbs Bilicer. So, tuguti ko ang ating pabati, aron sa inyo na masayod ang katawang bulanon sa mga gisgutan o mga pamahayag sa atong gobernador kaganihang buntag.
2: May bawa ano kinsa nang ga-post, Governor? Unsay ato ang sumpay ni Enigob?
3: Actually, naka-istorya mo kita sa regional director sa cyber crime office, no? Mao gini ang atong tumong sa paghangyo sa meta na dili ma-recognize or ilang i-take down ang mga posting sama ng mga panghulga or kana mga post na nahimuong terorismo. And matod sa taga-meta, ang ilag yung tubag, any request bahin o terorismo, ilahag yun ang i-take down. Mao magani na kung natin mga request ka, mga libel laws ng mga posting, dili kayo sila mo action yan na, pero bahin o mga terrorism, sama na mga posting na naay mga pangulga, na naay pamusilon ng mga eskilana, maunay usa sa ilahang aksyonan dayon. So, it's good enough na sa atong hangyo, uban sa mga nagpaluyo po dani na ng lihok, gitubag yun sa meta.
2: Mm-hmm. So, salamat ana Gob, no? O salamat po sa meta nga mihimo dayo no ga action ni ana Governor. Nihimo ka og mando sa atong kapulisan, no, ni Colonel Digay kabahin ning paghatag og lig-on nga seguridad sa atong mga school campuses, sa Governor. Pwede ba nato masayran, Governor? Unsa gyud ang ato ang klarong instruction na? Unsay bag-o, Governor? Sige naman nang silang police visibility pagkakaron nga we are under threat of threats. Unsay kabaguhan?
3: Well, ato yung gimanduan si PD Digay na ma-secured ang atong mga eskwelahan. And in fact, yung gi-recognize na ang atong mando through ordering sa mga chief of police na sila po mo'y mo cascade sa order sa atong PD na magbutang o police visibility sa mga area. I hope na na-maintain ni kay atong pag-unang adlaw katong kainit pa adong mga panghitabo, diha may nakita, pero so far naghamo mo report na di kuno kanunay makita ng pulis, pero nasabtan po nato

0: ang number of policemen po dili pod pwede na ang ilang presence na kanunay sa eskwelahan. So from time to time mo check na sila sa eskwelahan, dili gud mingon na whole days lang na diya, kaya naa mo po sila ubang trabaho na ilang gitutukan. So naay gigamang coordination, and I think ang PD makikoordinate pod sa mga opisyal sa mga kalungsuran and uban sa mga barangay kung asal ng mga school campuses na nasulod sa mga barangay, posible ang magpa force multiplier ang presence sa mga tanods pod na motabang pod aning dapita.
1: Mm-hmm. Ang ubang eskwelahan atong namatikdan na governor, doon na sila gihimong pag-check up sa ilang mga bags, no? Mauban ni karon ang tibuok eskwelahan na to sa Bohol. Ingon na ni ba ang lihok na to karon ay susihon ang mga bags sa mga kabataan?
0: Depende po sa stand sa mga principal or unsa lang kuan, but patay gihatag na order, labi na na ato po na ikonsultan sa atong ni Ma'am Faye Luarez, no, ang atong school division head sa DepEd na kuan ba siya na o aminado ba siya na or accepted ba niya ng ingon ana na gihimong kalihukan aron gyud ma tan-aw na to og akseptado sa DepEd, then ato nang pwedeng himo gam-an og EO na mahimo ni sa tibuok lalawigan sa Bohol.
1: Mm-hmm. So ang kapulisan karon na ang bula nila, but nasayod man ta governor nga wa man sila magkadaghan ang atong kapulisan, no? So nagkadaghan ang ilahang murag silbing mga assignments karong panahona. Sa tanaw ni Mugo, makaya nila ni given the number of PNP personnel we have in the province of Bohol, kanang pagtanaw tanang mga eskwelahan.
0: Murag lisod og isalig tanan sa pulis mo na nakinlanon po ni og suporta sa komunidad na may PTA, na ay barangay, dako kay ning tabang kung well coordinated ang mga ang atong himuong lakang para ani.
1: Guys, good ka gayon na force multiplier. So tingali mo ni i-organize atong kapulisan nga mangayo sila tabang baka ani mga tanods or kinsa ba nang mga uban nga personnel, governor.
0: Sakto. Force multiplier gud ang needed ani, no? In fact, abahin aning pagkumbate sa droga na to, nanampit na ta sa region para ani additional na tropa na mo focus bahin sa droga sa Bohol. Mo na kay nato ko nakita na grabe ang pagbalik og droga sa Bohol. So, kung the same number of policemen na mo'y nag-focus aning droga, then dili makaya sa tibuok aning mga intel na to. So, mo na may request na o trupa from region na mutabang sa to ang probinsya sa Bohol.
1: Kining giingon na to force multiplier governor, tingali, angay po ni sila na to i-orient, i-train bakaha, no, in bomb detection or unsa mga protocol, unsaon. Kay basin og naara po sila diha magtindog-tindog ra gihapon na wa gihapon mahimo lami nang matrain po sila gamay governor. Andam ka ang probinsya nato ana nga mo support o nang pagi ha.
0: Correct, no? Kinahanglan gyud matrain sila kay useless ang atong gihimong lakang kung dili po sila aware kung unsay ilang mga buhaton, unsay mga protocols kung naa sila makita, ma-detect na mga kalihukan. So kinlano na nanay hiusang kwan kang orientation or kanang plano na mahatag aning mga atong mga force multiplier pohon.
1: Naminaw na to ang atong mga ginikanan karon na gob, no, mga kabataan labi na kay way klase karon. Tingali nakatutok sila sa to ang mga tulumanon karon. Unsa kay imong ika-advise nila gob mag-isgot abahig siguridad sa atong mga kabataan diha sa eskwelahan karong panahon?
0: Well, akong hangyuan mga ginikanan, no, na ato yung from time to time atong i-check ang atong atong mga anak, ang ilahang behavior, labi na kung kinsa ilang mga barkada, kinsa ilang mga suod na higala, kinanglano na mas nindot kani na kung kinsay ginikanan ang suod ng higala niya sa iyong anak. Kinilanon, makaila po ang ginikanan para kung napoy laing detection siya, kabahin siya ang amigo, makasumbong po siya dayon na naaslay na matikdan, araw mabantayan dayon ang ilang mga higala sa iyong mga barkadang.
2: Sa kadapi. Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: This is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat. Choose Biogesic. This news is brought to you by Yosef Z Plus Forte. Yosef Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
1: Akoy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
3: Rexido Forte.
4: Mas paspas, banat sa upat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Lindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Ira.
9: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
10: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
11: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Strong sa una, strong
13: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
16: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
17: Ang istasyon sa katawhan.
18: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
19: Gihapon inyong sulugod kanunay Wingwing Jimenez Lagura, makiguban ninyo nining laing tungastak na paghatod kaninyo sa mga naglugapit naglugapak ng mga kalambuan sa ikatutong distrito. Kaya mayong gabi eh, mayong pagpalikay-sikay sa 1,109 ka mga barangay nga moy galangkob sa Lalawigas, Bohol. Labi pangantos, 19 ka mga lungsod nga gilangkuban sa 436 ka mga barangay. Tanang katawhan, batag tiguang tambok ug niwang dunay ngipon ug way bag-ang maayong pagpaminaw. O niya, mayo pagpanikay-sikay usab sa tanan nato nga mga mayor sa tibuok 3rd District of Bohol. O niya, sa ato mga vice mayor sa Guniang Bayan members, mayo pagpanikay-sikay. Ngadto sa pamilya sa mga tagupag Madrigal. Mayong pagpaminaw ni Sir William Byron, kumusta? Ni partner Anthony Bagyo. Anya nila ni Sir Benji Busio Dutarot, mayong pagpalikay-sikay ninyong tanan. No, welcome ning atong tulumanon. Anya ni Boss Ariel Handayan din has anda. Mayong gabi sa tanang katawhang andahanon. Ni Sir Christopher Makinano, ni Sir Inards Makinano, kumusta ninyong tanan? No, anya mayong pagpanikay-sikay sab ngadto nila ni Niboy, no, anya nila ni Rosel ang akong anakon, naminaw sila kong mga oras sa dinhas Albor, no, mayong pagpaminaw ninyo diha anakon uban sa inyong mga anak. Anya niagya pon ta manukad sa ato nga broadcast center lupad ta pinagi sa 92.7 BFM, nakahook up pagyud ta pinagi sa Infinite Radio sa lungsod sa Hagna. Anang katawhang hagnaanon, maadyong gabi usab ninyo. Welcome nga itong tulumanon. Mayong pagpaminaw sab, nga ito ni Boss Yanyan Tutor, no? Nga ito ni Congresswoman Alexei Bisas Tutor, ang atong inahan sa kanunayang panabang, nga mao'y tinuod nga nakapalambo, nag-ugmad, nag-usab sa dagway sa tersero distrito sa Makagwapa sa atong inahan sa kanunayang panabang. Mayong gabi kong Alexei, ni Vice Mayor Toper, sa ilang mga anak, welcome nga itong tulumanon. Ni Vice Governor Nek Sarabia Besas, uban sa tibok niyang pamilya, welcome og maayong gabi. Now, ari sa ta mga kaisunan ko sa kalambuan katikaran dinhi sa ikatutong distrito. Saksi ang tanan, sayon ang tanang katauhan niining mga tinuod nga kalambuan nga miabot sa ikatutong distrito. Ang katauhan dili gyud kalimbungan. Dili ang katauhan pwedeng bakakan niining tinud-anay nga pagserbisyo ni Congresswoman Alexi Besas Tutor. Bisan asa nga ang gulo nimo tan-aon, ang pagpangalagad ni Kong Alexi balanse ang iyang gihatag nga pagpangalagad. Maghisgot ta og mga proyekto nga gikinahanglan sa katawhan labi pa sa mga kabarangayan o kalungsuran. Si Alexi Tutor dili man perpekto ang iyang pagpangalagad, apan naana sa 80-85% ang iyang nahatag nga serbisyo ngadto sa katawhan. Ang mga kabarangayan nga dugay ng panahon nangindahay, nangilabot, nangandoy nga makabaton og tinuod nga mga kalambuan, kay ang mga barangay officials sa ilang pagbitbit, sa ilang tagsatagsak ka mga katungdanan dinha sa ilang barangay, wa sila'y laing gisaligan nga makapakita og mga proyektong tinud-anay. Nagsumikad ka na sa ilang resolusyon nga ilang giaprobahan panahon sa pagsisyon nga naghangyo ni Congresswoman Alexi Besas Tutor nga kahatagan sila og pundo nga sarang pagagamiton sa proyekto para sa ilang barangay sama ni anang basketball court, covered courts, kanang mga barangay hall, daycare center, ang pagpahiluna ni anang mga evacuation center, pagpapintal sa uban pa nga mga building nga naa dinha sa ilang barangay, kanang mga solar street lights, pagsiminto ni anang mga kadalanan. Kaluoy sa Dios, kining ilang dugay ng gipangayo, gipangandoy nga mga proyekto kay mauusab ni gamiton nila ngadtos katawhan nga ilang ipahibalo nga ang atong dugay ng gipangandoy nga modernong basketballan, moderno nga covered courts, ha, ni ay atong bag-ong daycare center, bag-ong barangay hall, bag-ong mga edipisyo. Natumanak ang among resolusyon nga gipanday dinhas konseho sa barangay. Gitabangan yun ta sa atong inans kanunang panabang Congresswoman Alexi Besas Tutor. Kining nga mga kalambuan nga akong ginganlan, nanurok kining tanan sa mga kabarangayan sa 436 ka mga barangay sa ikatutong distrito. Iabot kini nga mga kalambuan kaayuhan tungod kay si Congresswoman Alexi sa iyang paghatag sa tinuoray nga serbisyo, way gipili nga barangay, way pagpamulitika ang gihimo ni Kong Alexi kay ang iyang pagkakongresista, kongresista man sa tanang katawhan. Maunang niingon ko, libuta ang tibuok 3rd district. Magsugod ta sa pagpasimintos kadalanan. Bisan ang mga dapit nga tuwa dito sa Bukirang Bahin, sudla ragod ng Sirabulyonis, pila ramang lagbas dito sa Alicia, mang lagbas dito sa Bukids Gidulman. Karon gipang trabaho na. Nahitabo ning tanan, nakabot ning tanan tungod sa pagpanlimbasog sa mga barangay officials ug ni Congresswoman Alexi Besas Tutor uban sa mga local government units sa matag lungsod nga nitambayayong niining tanan og kaluoy sa Dios, nakabuot kining tanan ng mga kalabuan. Kinsa may nakahimo ni ini nga nangasumpay ang mga kadalanan sa mga bukirang barangay mang lusot sa silinganan ng mga kalungsuran. Kinipa ang atong guwapang inahan nga si Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Ha? Nakabot ning tanan, nahimugso ning tanan, nakhimong tinuod ning dugay ng gidamgo sa mga katawhan o sa mga barangay officials tungod sa pagpanimbasog ni Kong Alexi. Tinuod man nga dili kini personal nga kwarta ni Kong Alexi ang gitrabaho ni ining maong mga proyekto nga gipahiluna sa DPWH. Dili niya personal. Dili ko makiglalis ni anak kay maog yun na'y tinuod. Apan, dili ni mo abot dinha sa atong pinalanggang Distrito 3 labi pas mga kalungsuran o kabarangayan kung wa pod maningkamot si Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Ah, nga nung niingon ko nga ugwa pa maningkamot si Kong Alexi, dili ni ma patuman nga mga proyekto kining akong unang gihisgutan ang pagpasimento sa mga kadalanan. Ha? Naningkamot si Congresswoman Alexi sa pagdipinsa naghangyo ngadto sa national government nga unta kahatagan og pundo kining mga proyekto nga gikinahanglan sa akong distrito. Ang mga nangaging congressman, straight to the point, maingon gyud ko, wa gyud to maningkamot tong mga tawhana. Kay og naningkamot pa. Tanang congressman. Nangahuman to sila sa ilang mga term, tag 9 years. Pero nganong wa man, mahimo ning mga nahimo ni Congresswoman Alexi Dinas, 3rd District of Bohol. Tungod kay dili sila sinsiro sa ilang pagpangalagad. Dili sila focus sa ilang pagpanerbisyo. Wa nila tutuki ang gipangayo nga tabang sa mga barangay officials nga para unta pod na sa mga katawhan sa ilang barangay lakip ang katawhang Bulanon nga pwedeng mulabay ni Anandapita. Kay kung sinsiro pa tong mga nangaging congressman, ila pang gitutukan, gitrabaho pa nila ang mga gikinahanglan sa barangay, dugay rang nangasiminto ng mga bukirang bahin na magsumpay-sumpay na unta ng mga kadalanan dinha sa mga kalungsuran sa 3rd District of Bohol. Pero nga nung wa man ang mahitabo, tungod kay ang congressman kaniadtong ng labay, niadtong mga panahon na, they are just sitting down and do nothing. Ay. Bisang pagsukmatan ko nila, mas muangay ko. Kay akong ingnon, siyam katuig, wa mo makahimo ani. Si Alexi, wa pa mahuman ang 9 years. Hapit na makumpleto ning mga proyekto. Ayaw na lang mo sukmat, kay mauawan lang yun hinuon mo. Mao bitaw na nga niingon ko, oh, gihagit bitaw na ko Willie Ramasola o kining The Bohol Monitor kay mao man ni mga chocho ni Artia pro mga panahon na. Pangutan ako no ninyos Congressman Artia. For 9 years niya, nganong wa niya ni mahimo ning tanan? Bayang laki mga hatong congressman na. Abogado to. Ateneo graduate. Ekonomista. Connection pa imo dito sa Manila, di man yun ang mabangbang. Ako saludo man yun ko sa connection ni RTF dito sa Manila. Labi pa nga, nahimo ning kabinet, nahimo ning member usas mga gabinete ni Gloria Macapagal Arroyo. Nahimo ning Department of Agriculture Secretary. Kadtong mga farm to market roads at mga panahon na ay sos. DE Secretary, hutdon ko ng tanang kadalanan sa 3rd District, labi pa itong ambisyon na siyang mudagan pagka-congressman sa 3rd District of Bohol. kadtong mga panahon na mo to'y angay isalida. Karon pagka congressman niya, be paminaw mo diha Ma'am RD Batoy. Inyo ra maning amo. Hantod ron. Ah, dabuhol monitor. Willie Ramasola, perte ra bagyo kamudag ulog-ulog ng RT apron. Ah, pangutan-an ninyo. Nganong wa niya ni mahimo ang nahimo ni Kong Alexei nini mga panahon na? Ingna ko no nga, Kong, where have you been last time? Basig tumagol na mo in London to visit the Queen. Pero si Alexei Totor, wa pa mahuman sa iyang term. Kita ninyo ang kalambuan sa 3rd District of Bohol. Kadyo-kadyo, piti-piti. Pagsimintos kadalanan, asaratos partner Anthony Bagyo. Kaya ako itong i-guest o balik, panikamutan ako sa Lunes pohon. Ikauban ako si partner Anthony Bagyo, kaya paluapon ako itong karsadang Gikans Pilar, si Rabulyonis ba ito? Lagbas dito sa Alicia. Nga labi-labing sabay-sabay sa mga igsoo na ito dito ng mga nabitaw to'y tribo diha sa to'y ngana ng tribo na to din hinganias Bohol. Grabe ang ilang pagpasalamat ni Kong Alexei kay mamahimo ng sayon hamugaway ang pagtumod sa ilang mga abot sa ilang mga umahan. Ah? Kita ninyo unsa ka sinsiro, unsa ka matinud-anon si Alexei Totor nga nagserbisyong nag-alagad. Kun mo ingon mo nako. Nga di ba Mr. Plastada ang trabaho sa usa ka kongresista mauman ang pagpalabang ng mga balaod nun? Sekundary na ning pagpahiluna sa mga proyekto? Kay dili ra ba kontraktor ng congressman? Kaya ang trabaho nila ana, policy maker, mauni ang pagpanig mga balaod nun. Yes! Maghisgot mo balaod nun na palabang ni Kong Alexei sukad sa milingkod isip representante sa ikatulong distrito? Sa Lunes pohon, hikyadan tamo sa mga balaod nun. Nga napalabang ni Alexei Totor din has kongreso. Maunang niingon ko, dili abogado si Alexei. Pero, pila ka mga balaod nun ang iyang napalabang. Mura po ni abogada mo presentar din tos kongreso. Di lagi abogado, pero piti-piti ang mga balaod nun nga naduso niya ditong napalabang. Dili, lagi kontraktor si Alexei Totor, policy maker siya. Kaya ang implementar ang mga proyekto ang taga DPWH. Ha? Mauna, tanawa ng mga barangay hall sa mga kabarangayan sa 3rd District. Kadyo-kadyo ang mga barangay hall bago, guwapa sa mo. Liwat sa kongresistang guwapa. Covered courts, mga evacuation center, bagong mga daycare center, street lights, hayag ng mga kadalanan ang FMR, ang farm to market roads. Napahiluna na ni Alexei Totor. Maubitaw mo ingon ng katauhan sa 3rd District. Pwede palang unta kining among perma maghangyo sa gobyerno nga malugwayan pa og another 9 years. Si Kong Alexei Sos, 80% sa katauhan sa 3rd District of Bohol. Gatambayayong manang Team Abante o ang Team Kombate. Majog di na manggiaway, mag-ilog o kinsay unang makahawid sa bullpen kay mo pirma yun. Aron malugwayan ang term ni Alexei Totor. Tungod kay dili usik ang pagsalig mandatong kumbiyansang ihatag nato ngadto ni Kong Alexei kay ngano iyag yung gisuklian sa tinud-anay nga pagpanerbisyo, tinud-anay nga pagpangalagad. Mauna nga ang 3rd District of Bohol nagmalambuon, nagwapa sama kagwapang Alexei kay si Alexei sa iyang pagpangalagad karon iyag yung gisuklian sa tinud-anay nga pagserbisyo. Oy, shout out diay sa Kong Sangay, no? Kang Sangay Maluni Muntun. Ngay, mayong pagpaminaw ni mo diha ngay. Ingon na ba niya kong sangay? Tinuod yun ang gisulti ni Mungay. Di yun na ingog but-but. Di na ginamagama kay ang 3rd District of Bohol. Ikapanghambog yun namong katawhan nga nahimong gwapa ang 3rd District tungod sa pagpanimbasog sa among gwapang inahan, Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Tanaw ni mo ang Bohol, di nagyod kabintahaan. Frankly speaking, maghisgot kag 3rd District, very progressive. Adto kag 2nd District, maogi hapon, very progressive. Kay nahuman ang term ni Gob Ares, piti-piti ang kalambuan dito. Pagpuli ni kong banban kay maoy gipili sa katawhan, siya'y nitiwas sa pagpangalagad, hangtod din ni mga orasa, tuwa po'y banban umintado, di po hapit makauli sa ila. Mura po si kong Alexi, mugikas ba'y buntag sa'yo, muuli, gabiin ang dako. Manihapon usahay, alas 11 nas gabi eh. Kita mong kong banban, ug ni kong Alexi, anang ilang pagpanihapon, binabag na, kay tuas katawhan. Naminaw, nakighinabi sa katawhan ugon sa ilang gikinahanglan. Ang probinsya sa Bohol, i-consolidate nimo. Ubo sa liderato ni Governor Arais Omintado. Kita nimo ang probinsya sa Bohol. Mikayab ang probinsya sa Bohol. Sa sinsin sa Kapunaw-Punawan. Nga ang mga kalambuan, miabot yun direktamente ngadto sa katawhan, ang buhi sa katawhan, gibalik sa katawhan. Kung muingon mo nako karon, namingaw malagi ang turismo sa Bohol. Dili lang ang Bohol na apiktuhan nining krisis karon tibuok Pilipinas ni. I-single out man lang gud ninyo ang Bohol. I-single out man lang gud pod aning mga kritiko labi pa aning Willie Ramasola. Uban aning The Bohol Monitor. Ha? Ila man gong single out on, pero reality wise tibuok Pilipinas ang gatubang aning krisis. Onya, frankly speaking na pod, usas na ka pa hatag og problema sa turismo nato din sa Bohol, kinimang mga negosyante. Nanawagan bitaw si Dr. Dolores Dumaluan sa tanan ng mga tourism player nga niining krisis giatubang nato karon, ato pong ibalanse ning atong paghatag sa mga presyo sa mga rooms, sa mga pagkaon, sa atong mga plitihan. Klaro kayo tong hangyo o panawagan ni Dr. Dolores Dumaluan, ang kanhi mayor sa Lungsod sa Panglao. Dok Dolores, mayang hapon ni mo na dok, mayang gabi idok. Klaro kayo ang iyang panawagan nga mutabang ta sa atong mga namunuan sa probinsya o sa lungsod. Atong ibalansi ang atong paghatag sa mga presyo para sa atong mga bisita. Aron sila mubalik, pabaratuhon sa nato ning atong mga rooms, ang atong mga pagkaon, ang atong mga plitihan. Unya ang mga alingasa ra ba sa social media gasigig piyait aning kahimtang sa turismo? Kini pong nangidua sa nanginabuhi sa turismo, unya labaw sa tanan, maupoy mga Poyras Mayo ha, maupoy mga manigbasay. Ako laning na side trip lang ako ni. Nianing aton tuluman nun. Kagahisgot matag kalambuan. No? Balik ta sa 3rd District of Bohol, usas sa labing malambuon nga distrito sa atong lalawigan. Ang ikatotong distrito nga gidumala ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Unya, ako saludog yung kuaning kong Alexi. Nga naman, kinibitang sa sobrang kabuutan ani ni kong Alexi o uban sa iyang mapinanggaong kapikas. Kining pagpahiluna sa mga proyekto nga gikan ang pundo sa gobyerno, iatbangan pagyod nila sa buutang magtiayong tutor. Pito ka advokasya nga iyang gilusad sa 3rd District para sa ligon nga panaghiusa ug ang pagpangga sa katawhan sa 3rd District of Bohol. Gipahiluna nila ning pito ka mga advokasya. Naguna nini ang pabahay ni Kumbate, ang PTV, ngag-ilang gipahiluna, libreng sakay, personal lang kwarta sa magtiayong tutor. Tambayan ni kumbate, kanang kumbate community, pagpahiluna, pag-atiman sa atong komunidad, pagtabang ni ining mga nagkadaiyang organisasyon, daan ang kumbate clinic, no? Niya pa ning kumbate cares nga tabang sa mga nanginahanglan ug suporta sa panahon sa kalisod. Kining kumbate clinic libreng tambal ug serbisyo para sa kahimsog sa tanan. Ang giingon akong kumbate community pagtukod og ligong nagkahiusa nga nagtinabangay nga komunidad. Ang pabahay ni kumbate libre ug luwas nga puy-anan para sa matag pamilya. Ang PTV suporta sa edukasyon, trabaho, transportasyon para sa kinabuhi nga mas mamahimong maayo og ligon. Naapaning kumbati news and updates, tinuod og paspas nga serbisyo para sa katawhan. Pito ka mga advokasya ang gilusad sa buutang magtiayong tutor dinha sa 3rd District of Bohol. Mao nang niingon ko, bisan pa og unsa ka kusog sa bagyo nga ibunal niining mga kritiko ngadto ni Congresswoman Alexie, mga pagdagmal ang katawhan sa 3rd District of Bohol, di gyud matarog tungod kay ang katawhan nakakita nakatagamtam, gibati ang tinud-anay nga pagpanerbisyo ni Congresswoman Alexie Bisas Tutor. Sa umaabot pililiay sa 2028, niingon na ang mayoriyang katawhan sa 3rd District. O kinsa man ang tao nga maoy hatagan sa suporta ni Kong Alexie, uban sa bindisyon ni Governor Ares Omintado, nagkahiusa na ang katawhan sa 3rd District nga maoy suportahan ang tao nga suportahan usab ni Congresswoman Alexie Bisas Tutor o ni Governor Ares Omintado aron mapadayon kining tinud-anay nga kalambuan nga among natagamtaman nga mga katawhan sa tersero distrito. So para ni adtong mga hilabtanon, mga kritiko nga way laing mahimo, maura ang pagdagmal kanunay sa mga namunuan nga naghatag og tinud-anay nga serbisyo, para ninyo ning kantaha kining mga matang mapanghusga. Kutob ra gyud mos dagmal mga paghusga sa atong mga lider nga naghatag sa tinud-anay nga pagserbisyo, pero kamong mga hilabtanon, wa gyud mo gikatampos katawhan.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
5: Engineering Prosperity, then sir, taga-Manogan sa Bongga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ni pikas na ko mabat-ang. Niya high blood food ko. Niya masulibog ko kalipo. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahan, dira nga kasakit ang bat-ang. Puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na mo. Niya pagdagan sa pipila ka adlaw. Nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Niya kasakit ni akong ulo. Karon kaloy ang sagin mo, sir. Okay na gid siya. Dito X500 o may tisira, ito lang akong ginainom, sir.
6: DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
7: Balita o impormasyon, kipaminaw sa katawang bulano.
8: DYRD jud kay kana ang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
9: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
10: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: amidang kanimo.
1: Maghimaya ka Raina, inahan sa kaluoy, kinabuhi o kinatamis, ikaw ang ginauman namo. Maghimaya ka, nagpanawag kami kanimo, mga hiningin lang mga anak ni Eva, nagapaghupaw, nagaagulo, o nagahilap ning walog sa mga luha. Dan among mag-alam po, ilingi mo ka namo, kanang imong mga mata nga maluloyon, o humani ning panghingilin, ipakita mo ka namo, kanang imong anak nga si Jesus, mahal nga bunga sa tiyan mo, ay maaghop, ay maluloyon, ay matamis nga Birhen Maria. Ang litanya sa mahal nga Birhen Maria. Ginoo kaloy-i kami.
0: Ginoo kaloy-i kami.
1: Kristo kaloy-i kami.
0: Kristo kaloy-i kami.
1: Ginoo kaloy-i kami.
0: Ginoo kaloy-i kami.
1: Kristo patalinghugi kami.
0: Kristo patalinghugi kami.
1: Diyos amahan sa langit.
0: Kaloy-i kami.
1: Diyos nga anak manuluwa sa kalibutan.
0: Kaloy-i kami.
1: Diyos Espiritu Santo.
0: Kaloy-i kami.
1: Santissima Trinidad usa ka Diyos.
0: Kaloy-i kami.
1: Santa Maria,
0: igampo mo kami.
1: Santa nga inahan sa Diyos,
0: igampo mo kami.
1: Santa nga Birhen sa mga Birhenes,
0: igampo mo kami.
1: Inahan ni Kristo,
0: igampo mo kami.
1: Inahan sa Diyos ng grasya,
0: igampo mo kami.
1: Inahan nga labing ulay,
0: igampo mo kami.
1: Inahan nga maligdong,
0: igampo mo kami.
1: Inahan nga wala hilabti,
0: igampo mo kami.
1: Inahan nga labing putli,
0: igampo mo kami.
1: Inahan nga hiligugmaon,
0: igampo mo kami.
1: Inahan nga dalaygon,
0: igampo mo kami.
1: Inahan sa kanunay panabang,
0: igampo mo kami.
1: Inahan nga magtatambag,
0: igampo mo kami.
1: Inahan sa mabubuhat,
0: igampo mo kami.
1: Inahan sa manluluwas,
0: igampo mo kami.
1: Inahan sa simbahan,
0: igampo mo kami.
1: Birhen nga labing maalam,
0: igampo mo kami.
1: Birhen nga bantugan,
0: igampo mo kami.
1: Birhen nga labing talama,
0: igampo mo kami.
1: Talamdan, Birhen nga gamhanan,
0: igampo mo kami.
1: Birhen nga maluloyon,
0: igampo mo kami.
1: Birhen nga matinud-anon,
0: igampo mo kami.
1: Salamin sa katarungan,
0: igampo mo kami.
1: Lingkuranan sa kinaadman,
0: igampo mo kami.
1: Hinungdan sa among kalipay,
0: igampo mo kami.
1: Baso nga espirituhano,
0: igampo mo kami.
1: Baso nga dungganan,
0: igampo mo kami.
1: Talagsaong baso sa devotion,
0: igampo mo kami.
1: Rusas nga dili matukib,
0: igampo mo kami.
1: Turi ni David,
0: igampo mo kami.
1: Turi nga God,
0: igampo mo kami.
1: Balay nga bulawan,
0: igampo mo kami.
1: Arka sa kasabutan,
0: igampo mo kami.
1: Ganghaan sa langit,
0: igampo mo kami.
1: Bituon sa kabuntagon,
0: igampo mo kami.
1: Kaayuhan sa mga masakiton,
0: igampo mo kami.
1: Dalangpanan sa mga makasasala,
0: igampo mo kami.
1: Maghuhupay sa mga masulubon,
0: igampo mo kami.
1: Mananabang sa mga Kristiyano,
0: igampo mo kami.
1: Reyna sa mga anghelis,
0: igampo mo kami.
1: Reyna sa mga patriarkas,
0: igampo mo kami.
1: Reyna sa mga propetas,
0: igampo mo kami.
1: Reyna sa mga apostoles,
0: igampo mo kami.
1: Reyna sa mga martires,
0: igampo mo kami.
1: Reyna sa mga compisores,
0: igampo mo kami.
1: Reyna sa mga berhines,
0: igampo mo kami.
1: Reyna sa tanang mga santos,
0: igampo mo kami.
1: Reyna nga gipanamkon nga walay sala nga panulundon,
0: igampo mo kami.
1: Reyna nga gipasaka sa langit,
0: igampo mo kami.
1: Reyna sa santos nga rosaryo,
0: igampo mo kami.
1: Reyna sa pamilya,
0: igampo mo kami.
1: Reyna sa kalina,
0: igampo mo kami.
1: Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
0: pasaylaa kami Ginoo.
1: Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
0: pagdalinghugi kami Ginoo.
1: Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
0: palayin kami Ginoo.
1: Reyna sa santos nga rosaryo, igampo mo kami.
0: Aramahin mo kami tapos sa mga gisaad ni Jesu Kristo.
1: Magampo kita. O Diyos, kang sangbutong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon ng pagkabanhaw, makakabot alang kanamo, sa maganti sa kinabuhing tunhay, itugyan among gipangamuyo, nga kaming nagpalandong, ning mga misteryo sa santos iyamot na rosaryo, sa bulahan nga Birhen Maria, makasunod unta sa ilang gipasabot, ug makatabot sa ilang gisaad, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.

0: daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.
1: Mocha frap for...
2: Aray!
1: Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
3: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
3: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan!
6: Para sa paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Akoy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
9: Rexido Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ilong Ranger?
12: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
7: Disipon? Di siguro ito matutuloy.
12: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
7: Sipon agad?
12: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa! Mag-Neozeb C Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad!
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mahirap quality yan.
1: Naproxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duwa sa mi sa ako mga apo. Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
4: Uy!
5: Buhat ako! Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan!
7: Strong sa una!
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang anda.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana mga bisita? Kadyot lang!
12: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Palingaw mo! Lihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
16: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
15: Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol. Bukol, sir. Nag-quizid siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
14: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
19: Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina niya nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
21: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
20: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
21: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
20: Ay, Mare. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
21: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
20: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
21: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
22: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
23: Medical Center Bohol.
22: Kasaligan mo.

0: Pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: DTX 500 Health Alert.
1: Sa Gyapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban. Magsamok-samok na po go! And of course, kining ato ang programa Dulumanon Hatod Usab kaninyo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Waka kapsula matag-adlaw. Susulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kung atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabali sa mga butika.
1: Ang DTX 500 may kombinasyon sa ampalaya o sugar cane extract DSA na ana siya'y kombinasyon sa taas kayo o antioxidants properties. Mura mangini. Ako, ang advice nako sa itong mga may sakit ron, may mga balatian sa mga senior citizen, pilian ninyo ang supplements nga taas kayong antioxidants. Para nako, kanang 1.3 million nga antioxidants, di naguro mo magkulang anak nga makuha ninyo sa DTX 500. Kada og bitaw tag luto sa kamilyon pating lakuan na. Kanang antioxidants nga 1.3 million nga naa sa DTX 500. Potential kaay na siya nga mo reverse sa sakit nga diabetes. Nang akong ikahadlukan aning komplikasyon sa diabetes kay makapatay magud makamatay magud ni. Nya ang kalaot ani kay unending spending ba kana mag-inom tag tambal unending spending. Nang walay hunong nga paggasto. Tag lima ka tuig ang bantag pulo nga tuig. Medication gihapon then may diabetes, may high blood gihapon. Unsa na ning ato ang kinabuhi ani? Napuno na ning tambal ni. Napuno na og chemical ang lawas. Pag mubigay ang kidney, nako, ay kalimod sa pag-inom sa DTX 500. Pag mata sa buntag, nakainom na tag-DTX 500 game. Sumala sa pagtuon, ang high blood, kasagaran gin ni sakit sa Pilipino, musakan ni siya mga higala sa iyo sa buntag. Kaya ang stress good na to, laban sa buntag, pag mata sa buntag, no? Tagwa na, gahuna-huna na ka unsay angay buhalton. Kaplano na ka sa imong activities, sa imuhang business, sa imuhang trabaho. So ang stress level gasaka, ang cortisol level ng hormon gasaka. Muna nga kasagaran, maglipong taan ni kaning may mga high blood, may mga diabetes, maglipong mo sa iyong buntag, magsakit inyong abaga, stress bugat inyong lawas. Munang pagmata sa buntag, dapat naka-DTX 500 na, nakainom na DTX 500. Dayon nakainom na og Mighty C. Kanang wala pa isulod inyong tiyan, Mighty C. Ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, mga higala, sa mga may edad, kinahanglan na gyud ta og vitamin C. Dili pwede nga walay vitamin C si nanay o si tatay. May mga sakit o balatian, importante kaayo ang pag-inom sa Mighty C, vitamin C. Kay ang vitamin C, gatabang ni siya sa tuang healing, recovery every day. Kung may sakit ka, may balatian. Kung may high blood ka, kinahanglan ka o vitamin C. Mighty C na as mga butika, as mga pharmacy, Mighty C. Kung diabetic ka, kinahanglan po ka o Mighty C. Aron dili na mga daot ang itong mga organo. Bisan pa man nga kapanambalta, dili pwedeng magulang tagbitamina sa lawas. Kining mga common disease nga naa sa mga senior citizen. Common chronic condition sa mga may edad. Okay, naay napulo ka mga chronic condition kung magkaedad tag 65 pataas bisan 60 gani na anataan nga mga sakit. According sa Quick Facts, 80% have at least one chronic condition kung magkaedad tag 60-65. Dayon 68 have two or more chronic conditions. So magkaedad ita, may high blood, may diabetes na, karon may arthritis na, oy magpapatit naman. Magkalugay ba? Magkadaghan ang sakit kung magkaedad tag. Ngunit tinuon nga senaryo ron. Kaya ang sakit mga higala, mga ka-DTX, mura ni siya o kadina nga magkatay-katay. Mientras naatay panahon nga dili na to malugangan atong mga sakit o balatian, pugna na nato ato ng paggangon. Naatay supplementation na makatabang sa pagpahunong, pagpaggang, sa paglala sa mga sakit o balatian, sa pagkatay sa komplikasyon. Malipay ko ana sa atong mga senior citizen. Matabang-tabangan ang atong mga sakit o balatian ba? Ay kalimot sa pag-inom sa DTX 500. Pag mata sa buntag, nakainom na tag-DTX 500.
0: DTX 500!
3: Si Janilin Prosperida, Dennis Sir, taga-Manugang Zamboanga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ning pikas na ko nga bat-ang. Nya high blood pod ko. Nya magsige pod ko kalipo. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inandra nga kasakit ang bat-ang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX 500 na mo og Mighty C. Kay sukad ko nga nakainom aning DTX 500 o Mighty C, gainit niya akong tiil o gabaga. Murag na'y manggimok, sir, ba? Nya pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang, sir. Dili na pod ko maglipong-lipong, sir. Sa una, murag akong hubog maglakaw buyod inya kasakit ni akong ulo. Karon kaloy ang sa Ginoo sir, okay na gid siya. DTX 500 Umayti si radyo nga akong ginainom sir. Mayo na pud akong tulog karon sir tungod anang DTX 500 Umayti si. Salamat jud kaayo. Ginilin prosperidad ni sir taga Manugan sa Buanga del Norte.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
4: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
5: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
4: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: the isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginung make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Alang na itong motukod og mga balay og building. Wanay laing atuan. Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments ug mga heavy equipment.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
3: Oh, ano mo kung ano man ay mong dagway, pre?
4: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
3: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
4: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
3: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
4: Wala, pre. Magpagama pa ko.
3: Ay, sus, pre. Ang nga yun, butangan nimo na ang mailbox imong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong Panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
4: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
3: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
4: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
3: Yamat, sweet to maligi ka anak, pre.
4: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
3: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
4: Aw na, aman din na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanda. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Igala, kumusta? Maayong gabi. Welcome na usab sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night, ang labing pinaminaong programa sa Radio Dinhi sa Bohol. Matagabi, gawas sa adlong Domingo. Lunes ron, mga kaigsoonan, Agosto 31, National Heroes Day. Gihandom sa mga Pilipino ang mga bayani sa atong nasod, bayani kaniadtong panahon o sa modernong panahon. Welcome! Pag-usap mga kaigsoonan, mag-uban-uban ta sulod sa hangtod sa alas 11 sa gabi, maghatod sa labing awahing mga pangitabo din sa itong lalawigan sa Bohol. Uban-usap sa itong mga TBN reporters nga muhatod sa ilang tagsa-tagsa ka mga nahipos nga balita. Karong mga orasa, diha sa Tambalanan sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center, Alerto Jun Gutierrez, mga balita usab sa kalungsuran, the Barker Cell Remolador og sa Tagbilaran City Police Station, Robocop Willie Maestrado. Bansab sa Pikas Lawak, Engineer Gilbert Tulop dito sa transmitter, ato mga kaubanan og sa ato ang mga suking tigpaminaw karong gabi una. Welcome og mayong pagpaminaw mayong gabi. Doon na mo ibuti padangat sa itong programa, i-text, itawag sa itong mga hotline numbers, itong Globe Smart, itong landline, maingon man sa itong text klamo, kahit itong hatagan, mga igala o pagtagad karong mga orasa din sa itong tulumanon sa TBN Tagbilaran by Night. Maingon man po sa itong mga nagpaminaw sa Facebook Live, sa DYRD Bohol, ang Kasaligan Facebook, nagpaminaw-usab sa ito ang online streaming sa www.dyrdam.com o sa ato ang mga carrying station o sa bisan asang dapita o unsang mga kahimanan nga mabati ang atong Sibya karong gabi una, mga kaigsuonan, pag-usab maayong gabi o maayong pagpaminaw sa atong tulumanon sa TBN Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by Night.
0: Arita sa uluhan sa itong mga balita, gikan sa itong mga TBN reporters. Unahon na itong mga uluhan, gikan sa Werpos Kapulisan, Robocop, Willie Maestrado, Hedwil.
2: Desara, kasalamat. Ang gabi sa itong mga soking tito minaw sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night. Gikan din sa itong imutangan sa Tagbilaran City Police Station. Niyang uluhan sa itong report sa karong gabi ula dito sa lungsod sa Baclayon. Usaka Chief Cook sa usaka restaurant dinig sa syudad sa Tagbilaran ang nasikop sa baywa supervision nga gipahigayon sa kapulisan sa Baclayon Drug Enforcement Unit kagahapon sa buntag. Labing labas nga balita o kumplitong detalye itong mabati sa itong pagbalik.
0: Salamat Robocop Willie Maestrado sa laing abahin sa itong mga balita. Usaka simbahan o gabay sa usaka pastor ang nasunog diha sa may Graham Avenue ng syudad sa Tagbilaran. Samtang sa laing bahin, ipasusin ni Gobernador Ari Sumentado ang laing reklamo sa usaka tambalanan dito sa lungsod sa Talibon na Maong Garcia Memorial Provincial Hospital na matod pa pasyente, pabayron o upatubilon sa ambulansya bago ihatod o i-refer sa laing ospital. Uluhan sa mga balita, gikan sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center, Alerto Jun Gutierrez.
3: Yes, sir. Salamat kay Alin. May gabi sa mga suking ating maminaw nagsunod. Ganun ay sentro mo noong Tagbilaran by Night. Duha ka mga motor nagsungag diha sa lungsod sa Carmen. Patay ang usa ka driver nga nailangat sa Galliares Hospital. Ayang ekwentro na usab sa critical nga kahimtang. Mga kompleto ni Tali sa tayo pagbang.
0: Nagkasalamat Alerto Jun Gutierrez. Samtang sa laing bahin na tala ang pinakaubos na vaccination coverage sa Central Visayas, apil na sa Bohol sa bakuna batok sa tipdas karong tuiga. Ang hinungdan niini mao ang kahadlok kuman mi katap sa social media ang mga kabalaka nga dunay mga bata nga namatay human nga gi injectionan og para sa tipdas. Unuhan sa balita gikan sa

0: Men då kanske kanske kan få det gå i det marker själv målatoran Fremo Forever. Basta balita, EYRD, Akasa Ligan, Sambalita. EYRD.
1: Kaya salamat da Barker Cell Remolador ang itong mga uluhan sa itong mga balita karong gagabi una. Ang kompletong detalye inyong mabati sa di madugay.
2: Agbilaran by night.
3: Update. Paspas. Nagpagabana nga netizens. Mga paghitabo nga angay masayran. Ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
4: DYRD Sniper
3: ni Bay. DYRD Sniper.
2: Agbilaran by night.

Marenta may galas itong tulumanon tagbilaran na by night. Nagatusong oras doon natay 23 minutos ang milabay sa las 9 sa kagabion na pag-usab. Atong mga pagpanimbaya o mayong gabi mayong pagpaminaw sa itong mga suking tipiminaw sa tanang mga bulanon nga kanunay nga nakatutok sa itong mga balita, mga pangitabo din sa itong probinsya sa Bohol. Inaot nga namo sa mahing kahimtang sa panglawas pirmi itong mga kaigsunan sa gawas sa nasod, mga OFW, mga bulanon nga naana na nimuyo sa lain-laing dapit sa kalibutan, mayong buntag, may hapon, may palis, may kadlawon, depende sa oras kung asa mo karong mga oras sa mga igala o mayong gabi gikan dinhi sa atong nimutangan sa stasyon DYRD ning Dakbayan sa Tagbilaran probinsya sa Bohol. Welcome no og karong adlaw holiday mga kaisunan kaganiha ugma balik ang klase sa mga pampubliko o pribadong tunghaan, balik pod ang trabaho sa gobyerno o sa pipila ka mga pribadong kumpanya, mga kaigsunan nga nagka-relax pod, no? Long weekend, no? Gay, kining ni ang mauna, no? Gumikan kay National Heroes Day karong adlawa, mga kaigsunan. Dinis itong probinsya sa Bohol, ang atong provincial government may duyog sa paghandom sa adlaw sa mga bayani, mga kaigsunan, no? Si Gobernador Ari Sumintado o Vice Governor Nick Besas may nangulo sa maong kamahinungdanong kalihukan mga higala. Kay importante sa kanunay nga di gyud mawala ning paghandom mga kaigsunan kay basin og ilabinana na naturo sa modernong panahon, mga kaigsunan, basin og mawa sa atong panumduman, atong mithi ang mga nahimo sa atong mga bayani nganong naabota karong panahon na mga higala. Og angayan kini matud sa tong mga opisyales nga angayan kini nga mahibaw-an hangtod pa sa kining niang mga musunod o sumusunod nga henerasyon mga higala. Kay basin unya og ang himuon ng bayani sa mga musunod nga henerasyon kini nang modernong mga teknolohiya sama aning mga artificial intelligence mga kaigsunan, no? Nahibaw naman tas panahon ron sa atong modernong panahon mga kaigsunan nga daghan na kaayo kabag-una kabag-uhan halos tanan ilabi ng mga bagong tubo ron wa na magaila sa atong mga bayani o kinsa na sila, no? Gumikan kay nag-evolve na pod, no, ang pagtudlo sa mga tunghaan ilabi na sa mga pribadong tunghaan mga kaigsunan. So sa una kinder grade 1 hangtod mag bisa grade 1 grade 2 ana mahibaw na kinsa nang mga bayani sa atong nasod mga higala kay kining ni ang di gyud na malimtan, no, sa klase, no, sa mga tinunan. Kinder, gitudluan na taan na kinsa ni mga bayaniha. Karon,

0: pangutan o nimo bisan og ang ubang mga pinunan, pangutan o nimo kinsa ning bayanihan, ang uban di na magka ila no gumikan kay Mona. Siguro I don't know, og naapil pa ba ni sa curriculum garon sa atong mga eskwelahan, sa mga elementary, mga kaisunan, naapil pa ba ni nga ipaila-ila ang atong mga bayani, no? Labi na gyud sa atong mga kuan, mga lokal nga mga bayani dinis tong nga probinsya sa Bohol, no? Sila si Sikatuna, sila si Daguhoy, og uban pa. Nakaila pa bagha ang atong mga kabatan-unan, mga kaisunan sa atong mga bayani dinis tong probinsya sa Bohol, no? Importante na dili na mawala, no? Kay kasaysayan ang mga higala nga angay hinumduman kanunay, no, og kinahanglan nga ma-preserbar mga higala, no, kay lagi sa atong modernong panahon karon mga kaigsoonan nga taghana og gi-introduce, no, ang atong mga magtutudlo, ang atong eskwelahan daghana gi-introduce mo na nga na naliptan siguro ang pagpaila-ila sa atong mga bayani, ilabi na sa mga tunghaan. So atong awhago, no, og na ugwa naman gani ni sa curriculum karon, ugwa naman gani ni na appeal sa mga subject, mga igala sa eskwelahan, atong awhago ng atong mga magtutudlo nga di gihapon kaliptan ang ato ang mga bayani, mga lokal og mga national heroes, mga higala, kay importante ni sa tuang kasaysayan, no? So ang tanan nagsaulo karon, I mean naghandom sa adlaw sa mga bayani dito sa kauluhan, si Presidente Bongbong Marcos nanguna pod, unya kita na to sa Facebook nga miduaw pod siya sa iyang amahan dito sa libingan ng mga bayani, mga kaisunan. Pero ha? nahinumdum baka ha si ang presidente nga nalubong ning akong amahan tungod ni Duterte sa ihang pagadto dito, ako ra batong gipapriso, ha? Ang nagpalubong sa akong amahan diris lubnganan sa mga bayani, ako may nagpapriso. Basing nang hinuklog to si President Bongbong Marcos nga pasailua in taon ko Ferdinand Marcos Senior, ha, kay ang nagpalubong ni Modere tuan na mas dahig, ha, gipapriso naman. Well, pasti lang malasa mga higala. Nagatusong oras doon na tay 29 minutos sa milabay sa alas 9 sa kagabi on niya pahinomdom ganunay pod, no, sa ato ang mga silingan, no, nga ayaw kumpiyansa kay ang dengue karon, grabe bisan og perting inita dere, way magtuo mga higala nga na dengue outbreak ta, nga perting inita ang pagtuos uban nga og kining lamok mudaghan basta ting-uwan, pero lahi di ay ang nahitabo mga kaisunan, ha, way uwan dere sa Bohol, ang uwan tuas Manila, tua unta ni ang daghang lamok dito, no, tua unta ang gipang dengue outbreak unta ditong mga lugar, ha, pero di sigo pod mo angay ang kining ni ang lamok dito kay mga lumo sila sa sobras ka kining ni ang daghan og tubig, halos way hubas-hubas mga higala ang mga lugar, no, daghang mga lugar dito sa Metro Manila. So kana siya mao na gid nay reality sa pagkakaroon, di na mo ingon og gisabotahe ang flood control program sa national government, gumikan kay ingon ana na gyud ang sitwasyon, no, dawato na lang gyud na ninyo diha sa Luzon area nga kung mag-uwag kusog, bisan og hinay mubaha tungod sa mga kausaban sa lugar, no, pila ka tuig ang milabay sa dihang dili pa kayo ingana ang ingana ka worst ang baha diha sa Metro Manila o gubang bahin sa Luzon mga higala o mga dagkong syudad dito sa kauluhan, bisan diri sa Cebu mga higala, no? Pila ka tuig ang atong balikan ng pila ka tuig baha mangani ni adto samot na karon nga daghan og mga developments. Daghang na nuibo nga mga buildings, no? Bisag asa na lang halos wa nay kaagian ang tubig, no? Asa maglibog ng tubig, asa siya moagi kay agkatong agianan niya sa una, ha? Nga adto unta mohunob, wa naman gipang tambaka naman. Gipang tukuran na mga building nga mga dagko unya way klarong drainage system. Mga higala plus basura pagyot sa mga tao nga bisag asa lang ipanglabay, no? So, mo ni resulta nga baha unya imbis sa una nga tagatuhod ra hangtod karon tagahawak moabot pagani sa tagaduhan, no, ang baha mga kaigsoonan. Pero matod pa sa presidente nga iyang gikalipay nga ang baha kuno karon sa Metro Manila tagatuhod na lang kuno. Gisupo pod ni siyang igsuon nga si Senador Aimee Marcos, ha? Ingon si Mark ni ingon si Aimee Marcos, o kinsa man ang tuhod, ha? Kinsa man ang tuhod, og tagatuhod kuno ang tubig sa baha pastilan mga higala, no? So pati ang baha na apil na sa politika mga kaigsoonan, no? So pero mao na ang realidad, no, sa pagkakaroon diha sa Metro Manila. Inyo na lang nang dawaton, no, nga wa nagisulbad anang baha. Basta muuwan, expect na lang yun mo og baha mga higala, bisan pag unsaon nag pila ka bilyon ang gastuon hutdon anang flood control, ha, di na gyud na mapulian mga kaigsoonan. Gawas sa lang og manundog tag Japan nga perteng dagko ang tunnel dito nga ilahang pundohanan og tubig. May adtuan sa mga tubig baha mga kaigsoonan. Gawas alang umugastong gobyerno ana kay binilyon maghang pila ka 100 billion ang budget sa DPWH mga kaigsoonan para sa infra project, no? Pero og ang binilyong pundo sa gobyerno, no? Gamiton lang sa mga kiningni ang band-aid solution mga higala. Wa gihapoy mahimo ang wa gihapoy mahitabo nga kasulbaran anang baha diha sa Metro Manila. Og sa ubang mga dapit mga kaigsoonan nga mga dagkong syudad sama diha sa Cebu. Ha, sa Cebu, sa Davao, ha, mubaha man sa Davao. Ha? Kita man nato na mga kaigsoonan, bisang asang syudad mga kaigsoonan, basta mga dagkong syudad baha gani diring tagbilaran anang wisdom nga gamay pag-ayoy mga building kuha niya na nanubo, no? Wisdom school ray dakong establishmento diha mga higala mo baha mga nigihapon. How much more ang mga dagkong syudad nga wag tuo, ha? Left and right, front and back, isag asa ka mulingi puro building baha gyud ang resulta ana mga higala, ha? So ingon ana, no, ang sitwasyon karon bisag pila pa ka bilyon ya ang hutdon sa gobyerno, hutdon ta ng kwartas Pilipinas mga higala, pero og dili tarongon og gasto og way saktong proyekto mga higala nga ang kwarta mo paingon rog gihapon sa mga kontraktor og sa mga politiko mga kaigsoonan. Wagi hapoy kasulbaran ang baha sa Pilipinas mga higala. Manay tinuod ha mga kaigsoonan. So kinahanglan nga magbutang og DPWH secretary nga maayo kanang lisensyadong civil engineer kana si Secretary Vince Dison. Di man na engineer mga higala, di man na lisensyadong engineer, no? Gikan man na siya sa administrasyon ni Digong Duterte mga higala kaniadto nga nahimong COVID czar, ha? Economist na si Juan si Vince Dison mga higala, ha? Ekonomista, ha? Dili na engineer, wa na kabangkaagan kung maghimog plano kung saong pagsulbad sa baha sa Pilipinas mga higala. mo na nga dili unta angay na siya anang posisyon na. Ako pa niya mo resign na lang na siya. Ha? Niya magpapuli og mas makamao niya. Yung sao man ang baha, Engineer Vince Dison, og imo ra kanunay tudlo-tudloon. Niya imo pong kining ni ang tudloan po si ang atong presidente nga tudlo-tudloon ang baha. Na masulbad ba dahil na si Gitari Vince Dison? Doon ay balita nga bisita po kuno diri si Vince Dison sa Buhol na iyahang susihon ng Bato Bridge ya, sa lungsod sa Maribuhok. Di, gihapon na masulbad bisan kapila pa na nimog bisitaon, kapila pagka mag-ocular inspection. Uway saktong plano, di, giyon masulbad ang problema mga higala. Bisan pagpila ka bilyon ang igasto, uway saktong plano, kay lagi, why expertise kung unsaon pagsulbad mga higala so, sa kabutang kay Mona ekonomista ka o niya ibutang ka ng DPWH nga werteng lisura o kung saon na pagsulbad ng mga problema sa infrastructure project mga kaigsunan no? wa gihapon resulta mga kaigsunan. So, muna, pag-arparay daghan ni Vince Dison, mga igala. Ha? Uyaw kayo o magpa-interview media with matching kuan pa. PI, kanang panungo mga kaigsunan. Pero, itabili ba ng Vince Dison, mga kaigsunan? Believe ta o kining ni ang dunay expertise nga linya yun sa iyang trabaho. Civil engineer. Bili punta ta pero mao lagi ha di pa civil engineer dili pa kining ni ang linya niya ang iyang trabaho ha wa pa gyud masulbad nagkagrabe ni noon ang baha dito sa Metro Manila mga higala. So ingon ana no dapat tulihan ni presidente BBM ang iyang kining ni ang unsa ni ang iyahang sekretary sa DPWH ang engineer atong uhagon no nga pulihi ugdi ka solbad pulihi sa may tigdugay ana mga kaigsunan mudugay gani na adunay mga kuana dunay mga hidden agenda dunay mga personal interest anang posisyon na aron na magpabilin aron ipabilin sa maong posisyon mga kaigsunan. Mayong gabi o mayong pagpaminaw sa itong mga nag-view karon sa itong Facebook Live. Brian lang mo sa pagpadangat sa inyong mga mensahe. Ito ni hatagan o pagtagad garong gabi una mga kaigsunan. No? I-comments lang no? Din sa itong comment section ang inyong mga mensahe diya. Kaya ito ni tagsa-tagsa o basa. Sakto gyud na sir, kinhanglang engineer gyud dapat ang mangulo sa DPWH kay dunay kabangkaagan ug unsaon pagsulbad sa problema. Mao lagi unta no, pero unsaon man nga di man pudta kabuot kay di man ta presidente mga higala. Ang presidente may makabuot kaysa iyang ipang kining ni ang unsa ni? Ipang butang anang pwesto sa pwesto sa gobyerno mga igala. So paabot na lang tag unsay resulta. Di gani magpaabot na lang tag mapulihan mga igala. Mari ba kaha magantos ta hangtod sa 2028 mga kaigsunan. Ito sung oras do na tay 41 minuto sa milabay sa alas 9 sa kagabion. Pasensya kayo sa kuana katong mga nagreklamo diha sa social media ang atong audio kana sigurong mupaspas og kalit no tungod na sa internet connection no kay bisan ang atong mga internet connection ron mga higala nay usayan aga na mo rabitog kuan murag magkiningkoy mupaspas og kalit no? O magload basta sa Facebook mga igala sa internet ko ana internet connection ana to usahay lagi gani sa Messenger mga kaigsunan maka experience ko no maka-experience po og putol-putol, dili lahos-lahos ang mag-istorya mo anang imuhang ka-kwan, ka-video call or ka-tawag sa messenger, mga higala, basta yung ana ang hinay ang internet connection. Pagtaanig, pamaagi mo paspas yung atong internet connection, mga kaisunan. Ha? Okay. Dunay ko na, dunay higayon nga mo mulag, no? Nya inigbalik, wala naging koy. Wala naging koy ang tingo. Alas 9:41 atong i-follow up ning Tagbilaran City Fire Station, mga igala, sa netabo nga sunog. Diha sa may Graham Abinyo ning Dakbayan sa Bilaran kaganiha atong subayon og kumusta ang ilang nagbadayon nga investigasyon, no, sa kasimbahan, mga kaisunan, ang na sunog wahino unto na ugdaw pero na sunog kaganihang buntag, mga kaisunan, Graham Leopando Bilarmino Tirol Memorial Church, mga kaisunan. So atong subayon karon og kumusta na ang padayon nga investigasyon sa atong mga tinugyanan diha sa Tagbilaran City Fire Station, mga kaisunan. Bilay damyos po og naugdaw ba murag sa picture wa man hino naugdaw kay ga barog pa maning pausimbahan, mga kaisunan. Pero tong subayon og sa inungdan ani, ha? Buto na to ang taga Tagbilaran City Fire Station, mga higala. Atong mga pa-shoutout pod sa atong mga suking tipibinaw, ilabi na dahil sa mga silingan sa lungsod sa Cortes. Mayong gabi eh, may pagpaminaw ninyong tanan. Yeah, sa New Lourdes Cortes. No? Good evening o in-out nga namos maing kahimtang sa panglawas. Yeah. Mga silingan, may umadya sa lungsod sa Maribuhok, mga higala. No? Og diya sa lungsod sa Dawis ug sa lungsod sa Panglao, mayong pagpaminaw may gabi. Ang banrong gaantos og kuan. Gaantos ron og hinaing aga sa tubig, no? Gamikan lagi-laging aning kuan, mga igala, aning tinginit sa panahon. Minus ang uwan, minus pud ang tubig. Okay. Hurot-hurot ang uwan. Labi na tong mga groundwater, mga kaigsunan. Isang pa itong mga kasapaan, no? Pero doon ay mga sapa nga usog ihapon. Away hubas-hubas, bisan pag pila ka El Nino maabot, mga higala. No? Mga spring. Pero sa mga groundwater, murag daghan na apiktado, no? Sa supply sa tubig, mga higala. O tagmuuan napod, no, san og kausaras kausa ka kausa o kaduha sa usa ka semana, no? Wanon ta dire di kay dintura sa kuan, dintura sa Metro Manila, sige uwan, mga kaisunan, sige baha dito, ay lang po ng baha dire, o hinoon wa mo tay mga pilar mga lugar ang magbaha dire. Naspik asli niya, may higala, ang Tagbilaran City Fire Station. Mayong gabi eh.
1: Nanggabi, sir.
0: Yes, sir. May gabi. Alin Duidora ni sa Tagbilaran by Night sa DYRD. Kinsa ni palihog, sir?
1: SFO1 Imbong, sir.
0: SFO1?
1: Imbong, sir.
0: Imbong. Okay. Sir, may gabi eh. Unsa na'y dagan sa inyohang investigasyon sa nahitabong sunog sa usa ka simbahan diha sa may Graham Street kaganiha.
1: Kuan sir, na ang ganihang buntag sir, nahitabo ang sunog sir. Ganihang buntag sir, mga alas na-receive na mong tawag alas 8:32 sir.
0: Okay.
1: Oh, din ka-respond na tong tulo ka truck sir, ang engine 1, engine 2 o engine 4 sir, uban ang NGO tanker sir.
0: Okay.
1: Kaglaran.
0: Aha.
1: Unya pagkuan mo sir, yung sunog sa simbahan na kuan katong Tirol Memorial Church, ang Angelical sir, ang kuan nila Angelical Independent Church.
0: Unsa yung answer? Angelica.
1: Ano, Angelical Independent Churcher.
0: Ah, Angelical Independent Church.
1: Independent Church, oo.
0: Oh, ano nga sa simbahan?
1: Ah, oh, simbahan.
0: Ah, sa mga Tirol ni.
1: Kunya, pag abot mo to, sir, dako-dako na yun ang kuhan, dako-dako na ang kuhan, dako-dako na ang sunog. Na under control, sir, siya. Alas 8:54.
0: Okay.
1: Oh, din, nakuha na to, sir, na-declare na to, og fire out pagka alas 9:10.
0: 9:10, fire out.
1: Fire out, sir.
0: Okay.
1: Then, ang kuhan, sir, sa dihay nakita, yun mismo, ang itong naas kuhan, nasa likod sa portion sa portion sa simbahan, ang itong parsonage, pag ito nilag parsonage, sir, nga, diha magpuyo ang kuhan, sir, kanang mga nagkuhan sa simbahan, nagdaas sa simbahan.
0: Mga church workers?
1: Oo, sir.
0: Okay, unya.
1: Ilang nakita, sir, sa itong nakita, yun, na diha na igapuutog aso ano sa sud.
0: Sa sud, mismo simbahan?
1: Oo, sud sa simbahan, sir. Sa ilang yung siling. Siling, nagkuha, nag-aso na. Itong pagtawag nila ko, dako, basta light material, sir, daligin mo dako, ang kuhan. Okay. Ibabaw, kaya kuhan man, plywood mo dyan.
0: Plywood,
1: concrete
0: no?
1: Siya, sir, concrete. Oh, concrete siya, sir, na simbahan, pero ang iyang alcoba,
0: plywood.
1: Kuhan lang, plywood, o, plywood. Matong dito, ganyang dako, tama, sir.
0: Oh.
1: Ang kayo.
0: Mm-hmm. Okay. So, matay, so, wa pa sila katawag dayon or nitawag dayon sila pagkita sunog
1: nitawag dayon. Oh, nakatawag naman sila. Oh, nakatawag naman sila dayon, sir.
0: Mm-hmm. Okay. So, naugdaw ba ni tanan or partial lang?
1: Pakuan lang, sir. Kanang ang sud lang tanan may nakuha niya partial lang. Wala gisingon nga mahugno. Wala gisingon siya nahugno ng simbahan.
0: So sa sud, sa sud ra mismo ang napukon ni balay sa pastor, apel?
1: Oh, nakuan sir na sunog tong mga gamit niya dito. May nakuan, apel siya.
0: Mm. Yeah, sa may tan-aw ninyo ato sir, sa may kinaingnan atong sunog maalkuba.
1: Kuan sir among nakuan na mo sir, nakita na mo sir na kuan ni sir kanang electrical ignition due to overloading sir kay ang ilahang kuan sir, ang matod pa sila nakakita sir na dito sa alcoba nga 5 years ago matod pa ni Francis Pamaran sir. Nga may nakakuan nagkuan sa electrical wiring 5 years ago, ilan na kuno nang gi-rewiring sir. Kaya problema mao gihapon nagkuan to sir nag diha gyapon muraga sa circuit sir ba. Yaya gabiti-biti. Yaya matong ilahan ang gipariwiring. Mao okay. Gapon sir ang nahita na. O mao gapon nun ang nahita bo. Dito gapon sa Alcuba gapon.
0: So kanang girewiringan gihapon or lahi na?
1: Mao na siya sir. Mao na siya nga. Dito ang junction ba sir. Ang gamit dito sa dito sa personage katong sa mga tao sa simbahan. Dahil ang appliances niya. Nanubra na ang paggamit sir. Matong nag-host doon siya o nag-overload doon siya. Nga, nagsiga-siga dito sa ibabaw sa alcoba. Siyempre, ang concept plywood, ang magsiga-siga, plywood man, dali yung kayo ng dakop, ang kayo niya, kahoy, plywood. Ang so, butangan sa junction bus, dito yung paplit sa kahoy. Nga, pagsiga, plywood, dugi-dugay, nagtao na po yung nga simbahan, sir.
0: So kung doon na day, daghang mga nakasaksak na mga appliances, ang kuana ni ang muriak ang sa junction box dito.
1: Oh, junction box sir. Dito ana man ang ikon sir diha ang bali diha ang extension sir ba. Oh, diha ang extension.
0: So dito mo diretso ang reaction kung doon ay kuan.
1: Dito ang kusog sa kuryente sir, gikan sa top line sir, dito pa ning agi matungga. Pitik-pitik ning kayo. Ya, toa sa ceiling dili makita. O to pagkita na sir, nag-aso na, kusog, yung dako, plus kayo. Ayun, yung dako siya.
0: So, importante di ay nga kung dunay junction box, katong mga magpatuko Dubai, kung dunay junction box, kinhanglan nga kuan, visible ra, o niya
1: Ana, oh, mga ganito sir, manahit sa ibol ko sir, bisibo lang.
0: Anha sa anha ipatapot sa concrete nga bahin sa balay.
1: Mas maayo sir.
0: Kay kung dunay magka short dito mo react unya.
1: Oh, di oh, mo kuan.
0: Nya mabantayan na yon.
1: Wag sir.
0: Okay. So kadto siya gi murgi bawliwa lang to kay na rewiring naman sa una. Wa magdahom.
1: Oh, nito to. Kopyansa lang ako. Kopyansa lang sila sir. Wala magdahom nga may nato.
0: So, pilay estimated damage, sir, sa sunog?
1: One, sir. 1.920 million, sir.
0: 1.920
1: million,
0: 920 million. Sa kuwan rin, sa structural rin?
1: Oh, structural lang siya, sir. May among kuwan. Pumitin siya na po, sir.
0: Dako, dahi po. No? Sa ka dako
1: na? Panabana na po, sir.
0: Pila ka square meter na simbahan nila sa dako ba?
1: 160, sir, square meter.
0: Aha. So, ang mga gamit dito sa simbahan ng ugdaw?
1: Oh, nahurot dito sa sud, sir. Itong mga kanang speaker nila. Itong uban nga mga itong computer, dahi sa mga electric pan. Nahurot dito, sir. Dito sa sud po, sa orphanage. Dihay itong ilang water dispenser, oven, itong rice cooker, computer. Nakuhan to, sir, napil.
0: Dikit running kwan sir kining mga puyanan sa mga church workers o ginisimbahan.
1: Oh, Leo, kwan lagi sir, porsyon lagi siya kwan, apil siya sa kwan, apil siya sa simbahan.
0: So usara ni sila ka bil, usara ni sila ka building tanan.
1: Oh, usar sir, usa.
0: Gi-extend lang tong kwan sa likod.
1: Oh, extend na tong extend to siya.
0: Okay. Why kwan le sir, why fire extinguisher dito pod sa simbahan?
1: Sir, wala yun sa sir, wala yun.
0: Fire extinguisher ba?
1: Oh, di mo sir, pero wala yun nila maapula. Kaya tungkol ganyan, dako na sir, wala yun nila nakita. Wala yun nila mada. Nakahon natin na, ang ilang tayo sa sir, gamay-gamay rasad. Manang wala yun nila mada.
0: Tungod putos ko ang garatol, o niya, malagi. Basta yung nga nasunog.
1: Gilagi yung itistingan, sir. Itistingan yun nila, o extinguish yun nila, pero wala naging mada, sir.
0: So, taon-taon na rin po yung simbahan na, sir? Mga 70 years na kuno po ni? Simbahan na?
1: Oo, may kwan, sir. May kwan sa nagduma dito, sir.
0: Okay. So, di na magamit na, eh, kinang lang yung renovate, no?
1: Oh, dili na gito renovation lagi kuno sir, bilang gamit tong tubalit, gamit gyud na to.
0: So manay importante na to rong na kuhang kasayuran gikan nimo sir nga ginhanglan og magtukod og balay, ipa-inspection gyud og kuan.
1: Oh, inspection sir nga maayo gyud, kung maayo maayo nga mga electrical gyud sir. Kuan na kayo mo tan-aw mo taod.
0: Okay. Adi bisa before na isuhan og permit o occupancy permit inyo pa man ang susihon di ba og sakto bang mga wiring pero kasagaran sa inyong kwanser sa inyo ha ang junction bus kinahanglan gyud nga dili nas kahoy ipatapot sa pagkakaron og kahoy magani ang kwan og kahoy magani ang gama ang balay ba.
1: Anak gid siya ubos-ubos sir.
0: Ubos-ubos, oh, dali ra makita. Sa sala ba kinta? Mo nay kuan, mo nay pinakadali nga makita ang kuan.
1: Sa kuan gid sir, kana makita ra. Dali kanang taputan niya mahimo ang concrete, kung concrete ang bahay, pero kung dili, dali sa ubos-ubos.
0: Importante po nga importante po nga di gyud magpalabig gamit sa kuryente labi na rong init ang panahon no
1: dili gyud daw dili gyud mag overload sir
0: okay
1: dili gyud mag overload
0: halos kasagaran ro ba
1: init ang panahon ali kaya lang gyud ang overload sir
0: so do na kay tulo ka electric pan sa balay mo gyud na magamit ro panahon na kay perting inita man.
1: Oh, mga uban, yan sila sir mo. Mag-gama sila ang extension na ito isaksak. Siguro, manalikayan din na sir.
0: O niya, kana po siguro mga substandard na mga outlet, no?
1: Kana, oh, kana sir. Kana, usasa na. Mahamo na nung ikuan sir, na diligin magamit ang substandard na mga gamit ng kurinte sir. Kana, diligin na
0: mga kurinte. Extension wire ba, mga baratuhon?
1: Oh. Kana, mga gana sir.
0: Dali, Rama. Kuan, dali ra ma daot ng ingunana. Okay, so salamat kayo sir, no? Basig do na kay mga pahimangno pa no sa itong mga naminaw karon sir, tagaan tagagahigayunan para sa paglikay sa sunog.
1: Okay sir, kagulang gikuan sir sa mga naminaw karon sir, na din nilang gito palabi o gamit sa mga kuan sir, karang magpagtawag-itawas na octopus connection sir ba nga, ang usa ka extinction, saksakan o daghang appliances sir. Dahil din mag-usag din na sinunod sa sunog, likayan din na nato sir, nga na.
0: Okay. Sir, salamat kayo o may gabi ini mo. Thank you.
1: Sir. Salamat po sir. Salamat okay. Sir.
2: Pilaran file.
0: Octopus connection. Mga na yung usas mga hinungdan, mga igala, no? Sa what? Sa mga sunog, kaya ka nang magamit ta og mga substandard na mga sana, mga extension wire. O niya, malag ito, no? O guban pa. No, kay bisan og lahi-lahing sunog kasagaran ani ilabi na mga karaan bitaw nga mga establishment no sama anang simbahan nga si tinta katuig naman di ay gi-rewiring na sa una ay nahitabo ron so apay magdahom ana gyud mga kaigsunan siguro time na po siguro nga ilis nagbag-o ang simbahan may ga kuha na to may ga-expect mga igala. Salamat lang nga why na samad, why na angol, why na matay. Ang kayo ra mahigala mo ay namatay. Pinaagi sa kining ni ang paspas nga pag-respond sa atong mga kabumbiruan sa Tagbilaran City Fire Station. Nagatusong oras mga igala, doon na tayo 58 minutos milabay sa alas 9 sa kagabion at itong mga pagpanimbaya na rin sa itong mga nag-view sa Facebook Live na ito no, ni Valerie Aiko, good evening TBN Og sir, watching from Antiquera ni Arita Humamoy always watching from CPG North Avenue Pilaran City Ampo og Amping ang tanan kanunay ni Hamud Yong J diha sa Dimiao Taungon Kanandam Pro 4 salamat kayo sa mga suking tipiminaw diha sa lungsod sa Dimiao may pagpaminaw may gabi arit sa atas itong mga TBN reporters nga mohatod sa ilang tagsa-tagsa ka mga nahipos nga balita karong nga mga orasa
2: Pilaran Finance
0: at umunahon ang pagpaminaw sa mga balita gikan sa kwerpos sa kapulisan mga nalambigit sa pagpayuhot o shabu nadakpan sa lain-laing baybas operation sa dugang detalye gikan sa kwerpos kapulisan Robocop Willie Maestrado Merwin
3: Sikop sa usa ka restaurante sa Barangay Kugon ning siyudad sa Tagbilaran ang nasikop sa baybas operation nga gipaygayon sa kapulisan sa Bacleon Drug Enforcement Unit kagahapon sa buntag ang gikatapan na ilan nga usa ka Richard Gumapak 38 anyos ulitaw gumad kini nga molupyo sa purok datag sa Barangay Kabangkalan sa lungsod sa Sibilya nga kasamtangan kini nga nagpuyo diha sa Barangay Kugon ning siyudad sa Tagbilaran kagahapon sa sayo sa buntag ang kapulisan sa Bacleon Drug Enforcement Unit nga pagunahan ni Police Executive Master Sergeant Alexander Tubig nagpahigayon kini sa anti-illegal drug operation diha sa Barangay Juanon na tunugan ini ang ikatapan nga namaligya sa Gigong Cebu. Sa supervision ni Police Captain Alfredo Liguayan Jr. gihimo ang usa ka baybas operation batok sa ikatapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Erlinda Mindi o Barangay Kagawad Preciosa Malnegro sa Barangay Giwanon ug sakop sa media. Usa ka police pusher ba rin palit na ining usa ka potos nga giingong siya po sa kandidat nga 500 kapisos pagtuno sa ikatapan sa usa ka potos dali kini nga gisikop ug pagsusi sa posisyon sa ikatapan laing 8 ka mga potos nga giingong siya ang nakuha nga mutimbang tanan ngadto sa 6.96 ka gramo o gana sa standard drug price mo kabat kini tanan ngadto sa 47,228 ka pesos kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga pagupot sa ginadili nga tugas ang giandam sa kapulisan sa Bacleon Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatapan nga si Richard Gumapak kini si Willie Maestrado Basta Balita DYRD ang kasaligan sa balita
4: One RD.
0: Nagasalamat, Robocab William Estrado, sa imong report. Alas 10:02 mga higala. Ugmang adlaw, September 1. Sugaton ang buwan sa September og rollback sa presyo sa lana. Pero good news pa din ninyo mga higalang, ang gasolina kay 32 centavos raman. Ha? good news pa din ninyo. 32 centavos raman ang rollback sa matag litros gasolina mga kaigsunan. Bubintaha ang diesel kay 3.83. 3 pesos o 83 centavos. Ha? O niya ang kerosene o gas, 3 pesos o 84. Ha? Girollback pa gining gasolina. Ha? Nga 32 centavos sa main town. Pastilan. Pwedeng. Pero og sunod semana na po na ni. O lagi, sunod semana. Saka na po ni. Tudo-tudo mga kaisunan. Doon na po'y balita nga. Binubahay na po itong Iran o Amerika. Saka rabanig. Ingon-ana rin balita ha. Moingon si Donald Trump pangayagalang akong bumbahan itong Iran. Sara kasulting Donald Trump. Doon na nagay paglihok sa precious produktong petrolyo mga igalang. Saka na yun. Ha? Pero sagag mayo pero og linaw ang panahon rollback pero perting linawa pong rollback mga kaisuna. Bintahan ning diesel kay abot og 3 na gasolina kita ang mga ting gasolina motor o guban pa mga light vehicles gamay ra pasensya ay na lang basin og duna pa ilaing rollback sunod semana pero good news gyapon. Gamay. Good news, gamay. Og di mo gustog good news dako. Aritas mga balita, gikan sa kalungsuran, mga balita nga nahipos, gikan ni Dabarker Cel Rimalador, Guetzel.
3: Okay, nagkaroon salamat din dito sa lungsod sa Maribohok, gidudahan, ngating payohot sa ginadili nga truga, nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team. Dito sa lungsod sa Maribohok at also sa Kagipaygayon. Nga bypass operation na itabo dito sa Barangay Dipatlong Maribohok, Sabado sa Kadlaon. Ang suspek gila sa kapulisan, nga sa ka 35 anyos nga ulitao, nga lumulupyo sa Barangay Dipatlong Maribohok, kinsagi kataho nga napalitan o nga nakuhaan kini o gito ang syabo. O gibanabana kini nga motimbang ato sa 2.78 grams kantidad kapin sa 18,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan atol sa mga anti-illegal drug operations inabagan sa PDEA 7 sa Bol. Kalapasan sa Section 5 o 11 sa Republic Act 9165 kalabigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang giandam sa kapulisan sa Maribohok batok sa nadakpang suspek. Kung panibaya o happy birthday ni SG Saya Boy Dako na nagsaulog sa iyang birthday karong adlaw. Happy birthday Boy Saya gikan sa Sigma Gamma Family o sa Base Camp Sports and Adventure Park Despulot Panglaw o boss ni SG Jerry Doy-doy madanggit o sa tarangsan sa Sigma Gamma Family. Nanukat gikan sa Campo Dagohoy, the Barker, Cel Revolador, ang friend mo forever. Basta palita, DYRD, ang kasaligan sa palita. DYRD.
0: Nagasalamat na Barker Cel Rimalador sa mong report. Nagatusong oras, may gala. Doon na tayo 6 minutos ang milabay sa alas 10 sa kagabion oras sa tud sa may tinguha sa ImmuniPlus sa traditional herbal drink gihimo ang ImmuniPlus para sa inadlaw-adlaw nga pag-inom isip kabahin sa imong daily wellness routine makatabang kini sa pagsuporta sa imong overall wellness og sayon nga paagi aron maatiman ang imong lawas sa matag adlaw. May kiniimnon human sa taas ug kapoy nga adlaw kung gikapoy ka sa trabaho, biyahe, pagatiman sa pamilya, pag-eskwela o human sa workout ug uban pang physical activities, maayo sab kini kung gibati nimo ang gakapoy, panuhot ug kasakit sa lawas o sa unang timailhan sa sore throat ug kung murag nagsugod nagdili maayong pamati. Ang ImmuniPlus usa ka ready to drink liquid herbal wellness drink, i-shake lang og maayo imnadayon, dili na kinahanglan sa gulag tubig o andamon pa. Para sa adlaw-adlaw nga wellness, girekomenda ang usa ngadto sa duha ka sachet. Matag adlaw bisan unsa pa imong lifestyle, busy trabaho, pirming naas gawas, aktibo sa sports og pag-ehersisyo, o gusto lang nimo ampinga ng imong panglawas, sayon ra kaayo i-appeal ang ImmuniPlus sa imong adlaw-adlaw nga routine. Sa laing bahin sa itong mga balita, sa kadisgrasya sa kadalanan, hitabo din sa lungsod sa Carmen, doon ako noy na kabsan sa kinabuhi ani mga igala. Atong paminawon ng mga balita, gikan sa tambalanan, si Alerto Jun Gutierrez. Go, Jun.
4: Yes, arigat, salamat kay Elaine. Naitangat just ng galeri sa medical center ang duha ka mga driver sa duha ka mga motorsiklo o makininak sungag sa Lunzos Canmin. Ang namatay nga pag-abot sa tungalay hospital gipaila nga si Rico Yan Manatad Yankee sa Honya 27 anyos lumad ng taga-barangay Lumangog sa Lunzos sa Ubay. Sa tuwa na sa Iran, nga giniang Aras City 55 sa iyong kabutagon nga kani si Rico Yan padog na ang takini sa tuwa nga nakmahit tagularan lulan sa gida ng motosiklo. Pag-abot kayo sa may barangay Nueva Vida Sur sa lungsod Nueva Vida Norte sa lungsod sa Carmen, iyang naisugat kaning usak ka motosiklo nga gidriveban ni Richard Kumugda 49 anyos nga lumad nga taga Nueva Vida Sur sa lungsod sa Carmen tungod kay na overshoot kani si Rikuyan Manatad sa iyang gida ng motosiklo. Pag overshoot dito himpuntariya kang Richard, may nunang nagsunga, ganyan ang duha, o kanilang duha ka mga naong, nagpangka. May nunang ang gidali sila o Grisio, katuwa nga yung diarari mo sa Carmen o gidagan rin sa Tungalaris Medical Center. Apan tungog kay grabe ang naangkon ni Rico Yan sa iyang naong lawas, may nunang sa inanali niya kamatayon. Nakini si Richard niyang ikuntro ngayon nabanggaan, nakaangkon usap ko niya o grabing angon usap siyang naong, o nausap ko niya sa critical nga kahimtang na para sa Pinesia, kaya timan sa tuwang mga doktor.
0: Kinsa ingan aning namatay, John?
4: Si Rico Yan Manatad Yangki Sahunya.
0: Rico Yan.
4: Ah, Rico Yan.
0: Artista din eh. Namatay na po din Rico Yan.
4: Makikita, nungkita na Manatad, ang apelido aning.
0: Manatad, taga Ubay ni?
4: Lumangog, Ubay.
0: Lumangog. Bila edad aning?
4: 27 anyos.
0: Taga Lumangog. O saan may trabaho aning?
4: Bawa naman mga ng pulis kay wala nito nga lagi pag-responde. Wala po din. Ito kisusit din itong alyaris. Ang iyang patay ng alawas na release po ganyang alasay sa gabi.
0: O niya, gining iyang gabangga kasi pangalan eh?
4: Si Richard Kumugda.
0: Richard Umugda?
4: Oh, Kumugda. Na, 47 anyos ni. Taga Nueva Vida Sur.
0: 47.
4: Na critical po ni kay maog yapon ang epekto ang iya usab nga naong grabe usab yang angkon
0: taga Carmen rin taga Carmen Nueva Vida.
4: Oh, Nueva Vida Sur.
0: Okay, so kining si Rico Yan gikan ni Ubay padung tagbilaran.
4: Nagsugat ang silang duha kanang kining si Rico Yan basi usab sa ato pag hinabi ni Police Tabio, Police Master Sergeant Tabio sa Police sa Carmen, kusog overshoot kini si Rico Yan.
0: Nga naman, eh, kanang, likoon dahil eh.
4: Kaning kasada pita ng Nueva Vida Norte. Kaya ba ito, giripair?
0: Giripair. O kanang padulhog?
4: Oo, giripair man na. Tungod na kayong giripair na single line. Ito, iyang nasugat kini si Richard.
0: Wa may makapakusog ang dapita kay giripair man ang kasadaan, di ba?
4: Tungod na kayong kusog-kusog ang daga na maragwan agi makontrol ni
0: or ni kawat ni siya glinya.
4: Ing sugat kasi sa linya sa ni Kwan, ing Richard.
0: Kay one way ra. So matong murag iya hapon ning sayop siguro sa Kwan.
4: Basin ni Police Master Sergeant Tabio, sayop ni Rico Yan Manatad.
0: Okay, ni sugat man siya.
4: May mao'y nakabangga sa ano ni Richard nga naapo sa linya ni Richard ang kanyang giyagian.
0: Pero wa ba day mga flagman diha?
4: Wala, wala wa kay buntag sa iyo pa man.
0: Ah, oo.
4: Kasi city.
0: Ang alas utso man ang duty lang mga kuan, flagman.
4: Mga alas utso ka pa na ang duty.
0: Unya, dali-dali siguro kay mo trabaho magaling tagbilaran, mo itong kasugat, ano, disgusya.
4: Wagi ta ang dama.
0: So, nabuak ang naong ano dyan?
4: Ah, grabe ilang mga naong, no? Marang nahapla agi din lang mga naong. Kaya may nagsungag. Kaya nagtangka mo na sila. Bisang ilang mga helmet nila. Bisa patungo sa ka-impact. Mao lagi itong duha, no? Kaya itong sa kusog-kusogin. Hit-on na silang duha. Na kanyang duha ka-diver, may nag-hit-on po. Ang motor, hit-on.
0: Unsa may gigamit ang full face ng helmet ni? Kaning
4: matay? Ang gikuan sa police, nag-helmet na sila. Pawa naman ko ano, usang klase sa helmet.
0: Basig ka ng half face rapod or mga kuan nga helmet. Importante ginang helmet. Okay, John.
4: Okay, Lino. Ato ang aking kandisyon ng matangan sa Caliaris Medical Center. Kasi ito ang series ang friend mo forever. Basta palita, DYRD. So, digan sa palita. DYRD.
0: Importante ng helmet, mga igala. Balit na lang magmalong helmet, no? Ilabi na itong mga kusog mo padaga, no? Kato mag regular nga magbiyahe ga lagyo, no? Kay, mga naroon. Ha? Why komo sa kuan pag prepare no sa imong pagbiyahe nga kinahanglan gyud og standard helmet na pila ra man ay kanang kuan mga branded no kay bahala gyud bagnos imong naong anang kuan imong u anang semento di pa ka maintimano dayon kay ligon man ang mga helmet nga mga branded pero mahal gyud nay tag 6,000 tag 5,000 pinaka baratong helmet nga medyo ligon 4,000 na no doon ay 3,000 siguro pero kaltong tag 5,000 na lang yun no? Og doon na mo'y kuha niya budget budget eh kay para man sa itong galawasan mga higala tiyaw mo nag 20 city anyos pa ha kining maong biktima basta yung unani pong idara hat pa kayo na magpadagan og motorsiklo mga higala di pariha na itong mga guwang-guwang nang maghinahinay na gitas na magpadaghan. Di na mo ang ipakusog-kusog. Gawas na lang siguro magdali kay unsa ba, gituyo o palit niya magdali-dali kaya padagan. So, kining ni ang siguraduan na lang, no? O suot o standard nga helmet aron nga malikayan ang aksidentis kadalanan. Di ay pagpaklaro pong balita, may gala, des lungsod sa Panglao. Kay ang unang balita ani, barangay kagawad ni nga gidakop kay tungod ko no sa kasus illegal nga droga. Pero gi-check sa tong reporter dito, Ern Payahay, kuan ni, gidakop ni kagawad kay pakyas nga mutambong og hearing sa korte. Ha? Tungol sa kasong illegal nga droga nga iyang giwitnisan. Kay kini manggong mga kagawad, mga igala, og dunay kuan, og dunay mga drug operation, dihas mga matungnan ng inyong barangay, manawag yung barangay kagawad. O niya, katong kagawad nga chairman sa Committee on Peace and Order man, ha? Mao'y pangitaon aning mga polis. Okay. Kasuway mamputag uban og mga bypass operation manawag na sila gagawad no og wa diha ang committee chairman sa peace and order ha laing gagawad katong vice chairman og wa dihang vice chairman pod pinaka minus katong membro may patambungon aning witness mga higala dili ra diha tama ang ilang pag witness barangay hantud na skurte no kay o kuwang anak barangay kagawad, why mo attend ito sa korte, matiknikal man, no? Makagawas itong nadakpan kay kuwang mas ebidensya. Wa man diya si kagawad nga ni witness. So, gikinahanglan nga mo witness. O di mo witness, mga igala, padad ang nagsumon dito. Murag katulo, masiguro nagpadag sumon. O di ka mo tunga, bisag ipadad ang nagsumon, no sa ikaduhang hearing hangtod nga makuan ka makuntim ha maisuhan kag contempt orders korte mga igala unya mapriso ka So pait na mga kaigsoonan gani atong kauban dari kapila na makuntim kay usahay lagi kining busy no may rabag maka makasapi kag moadto kag korte nga wa raba imong kag galing mo pamasahe ang pulis po di pud mo di na pud manumbaling og laba kay pamasahe di agagawad no kompleto mo ta ni silag intelligence fund ng mga pulis di na lang pud unta mo gastos mga kagawad o pilar by sulo gagawad ron no tungnan kag gagawad nga gamay ra kayong barangay imong nasakupan naras mga 5,000 siguro ang imuhang honorarium sa usa ka buwan no unya may bagnay bilin ang nag matungnan kag tinghiring unya og wa kay wa pay kining ni ang klarong kuan wa pay klarong unsa ni pagpangita malutsan gyud maghiala bench warrant ni no matud pa ni Silyo bench warrant ang tawag ani mga igala og kining ni ang unsa ni maisuhan kag bench warrant sa korte og di ka motambong og hearing so gikinahanglan nga og barangay kagawad ka no hunahunaon gani nimo nga apil na sa imong trabaho so intra man ka nang pag lansar og barangay election no ilabi na tong mag-election na pod og do na magani election karong buwan sa Nobyembre mga higala no mga barangay kagawad paminaw mo mga butang sa inyong nahuna kanunay nga apil na nis inyong trabaho nga witness og dunay drug operation ang mga pulis unya dili rataman sa inyong barangay mo witness hangtod korte hangtod nga dunay decision ang korte anag guilty ba na o dismiss ba ng kasuha sa inyuhang gipang tambungan? No? usana na sa timan-an sa itong mga barangay kagawad nga magpapili. No? Dili lang trabahos barangay o tambong sisyon o uban pa. Kung dili apilan ni mga igala, mabitan ng uban nga magkabuang ni mga pulis uban o pangita kagawad kaya wala ni musukol. La. Kay ini abot korte adyo-adyohon mangkas kining adyo-adyohon mangkas abogado sa nadakpan kay maningkang mo mabutong abogado sa nadakpan nga di ma prison ang ihang kliyente dili magilte ng ihang kliyente mga higala. So kato mga barangay kagawad nga medyo hadlukan pod na magkabuang pag panubag at korte, labi na in English-English at abogado. Ha? So, bahala na lang o magkabuang magtubag dito, mahadlok mo magtubag o abogado, basta tambong lang mo. No? Aron nga di mo ma kining ni ang issue hag bench warrant, parihan ng usa ka barangay kagawa di sa lungsod panglaw mga higala. Ha? Bahala na lang o ayo-ayuhon mo pangutana dito abogado, praktisi na lang gud nya. Bangutan na mo sa pulis o kung sa ganin na hitabo ato sir. Nakalimot naman ko kay puwerteng dugaya na ning kasuha. Ha? Ang uban ani 2018-19 pa. Nya, karon pag-hearing, kalimot na gud ka. Sa kadaghan ni mong witnessan ng mga drug operation sa inyohang lugar. So makalimot na gud. So, muna, no, nga ginhanglang pahimangno po na sa mga barangay opisyalis na to. Di po nilalim ng ilang trabaho hinoon po. No? Kay mawalagi, hangtod mas kurti ang ilahang pagatubang isip witness mga higala. Nagatusong oras, doon na tayo 20 minutos ang milabay sa alas 10.
2: Tagpilaran by
5: hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square, EJL Commercial Incorporated. Adto na ta!

0: Oras hatod ganato sa anda di Boracay.
1: YY Home Builders Depot nagatanyag ng kabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento o puthaw. Ang mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga

0: 0917-1586-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab og nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klase nga mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ganaa ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue apad kini sa Ball Friendship ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalain mga palaliton diya sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din na maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado, kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting aton tulumanon na maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
1: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawas sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.
2: Ang Builderware nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware uban sa BQ Glassmaster mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tua karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. Utawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
3: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ning Siyudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal o guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig. Mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
6: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
7: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa ImmuniPlus for 6 months. Gamit kayo siya na ko kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo-grabe. Kanang silbi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. ImmuniPlus, wellness everyday.

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karun, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious Jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, mag-baby, ay, anak na babae, di na anak. Pinagi sa makabuhay, nagitagi may sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila, kay open na clear na kaya ko ang matres. Giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay Jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
3: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hello mga MXC believers, this is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato ang usa ka HR supervisor, Miss Janeline Barsalote. Hello Miss Jan, kamusta?
5: Hello Carly. Okay lang, and of course, laban ng gihapon kay breadwinner biyata and dili pwede mo surrender.
4: Maugyod! Miss Jan, nga nung nagustuhan po ni mo ang MX3, Miss Jan? Unsa ba ang history ani nga nung nagkailhanay mo?
5: Year 2016, nag-Thailand ko, nag-OFW ko. Sad to say, wala kauyon akong lawas dito ah. Nag-breakdown ko, nag-hinang ako ang immune system. So, kailangan ako muuli. Introduce ako ang MX3. Then, after using MX3, na muragaan na kayo akong lawas, ang MX3 capsule manggood kay proven and tested na may alpha, beta o gamma nutrients. MX3, dali ko believe.
4: Salamat kay Miss Jan ha.
5: Thank you Miss Carly. Thank you MX3.
4: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
6: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
7: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
6: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
8: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu. Cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant. Commercial Center, CPG North Avenue, Talutok District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
9: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag dumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga

0: Parenta may gala sa itong tulumanon tagbilaran by night. Nagatusong oras, doon na tayo 37 minutos ang milabay sa alas 10 sa kagabihon mga higala. Itong mga pagpanimbaya sa itong mga nag-view sa itong Facebook Live. Mayong pagpaminaw ninyong tanan o mayong gabi eh. Welcome sa itong pagpanag-uban mga higala, no? Sa bago pang nakakuanliha, bago pang naka open, bago pang naka-able sa Facebook Live na to, padayon lang mo sa pagpadangat sa inyong mga mensahe kay atong hatagan og pagtagad mga higala karong mga orasa, no? Para atong mahatagan og pagtagad ning inyong mga mensahe, mga kaigsoonan, no? Sa okay. Atong basahon ning inyong mga kwandere. Inyong mga mensahe, mga igala. Okay. Kisa man eh. May pagpaminaw ni Valerie Aiko di Asantequera ni Arita Humamoy. Good evening, sir. Always watching from CPG North Avenue, Tagbilaran City. Ampo. Og Amping. Salamat ni Hamod Yong J, ni Alzen Habines, Agua Viva. Mayong gabi, watching from Patrocinio Cortez. Good evening, dia sa Lungsod sa Cortez, tumasilingan. Ni Rocky Tungko, good evening, dia sa Bikahan Antikera, ni Morris John Vargas. Mayong gabi, Jonathan Abadingo. Good evening, ni dia sa Purok Otso Kugon. Ni Vic Bans, hello, good evening, watching from Kanangkaan, Corilla. Ni Ruth Ofiasa, mayong gabi, watching from Bantayan Island, regards ko sa akong mga isuon. Ni Aster Doy Sabas, good evening, timbaya ko ni Agaw Mayor Mer Arocha. Diya sa Punsod Maribohok, o Albor Vice Mayor Dandan Samar, watching from Habitat Buol. Ni Rodel Smalls, diya sa Anislag Corilla, shout out, Biborong Corilla mga ikala, kaya doon na ilang kuha niya. Ga-open sila sa ilahang food bazaar. Lami ang mga kuhan, mga pagkaon sa food bazaar. Ni Apolinaria Doria Lumod Adlaon, mayong gabi sir, shout out ko ni Nanay Piling, nagbago susilhig, samtang namatig TBN. Papalitata na yung binagos ng silhig be. Ha? Tete Tatad, good evening di sa Poblacion Cortez, Tumasilingas Cortez, may gabi. Ni Veni Morishita, watching from Osaka, ni Juan Rinoblas Abukay Refumante, ni Lucadio Sausilio, diha sa Linda Bill, good evening. Ni Boboy Inking, mayong pagpaminaw TBN, ni QB Teens, Junior Bungkaras, may gabi. Naminaw kanunay, gikan diri San Vicente Baclayon. Amping kanunay kay Uso Jud Dingge. Ha, tabangay jud tag tanan diri. Ampo amping iapil ang pagpanghinlo, no? Kay di magsilbing mag sige ra tag ampo, no? Og di ta mang limpyos palibot kinahanglang dunganon, no? Mang limpyo og magampo kanunay nga malayo ta, no? Kay ingon man ang Ginoo nga lihok tao, na? Para tabangan. So, mag-ampo ra. Nya, di ta mulihok. Di wage, mahitabo. Daghan, kaya po'y dinggi. Ads sa Manhaven. Good evening ni Elvin Moore. Mayong gabi, idol. Mayong gabi po diha, idol. O niya, ni Ninsky Clarin Balo. Pastilan, di ay, way claro, di ay, na si Vince Dixon. Dihili din na engineer imira, murag engineer. Mabitong hantodron mga masulbad. Sulbad, pila ka bilyon ganang ilanggi pangayo mga higala, no? Nga pundo para sa kining ni angon sa ni pundo nga itong i-check dere. Pilay pundo nga gipangayo sa kuan para sa DPWH 2027, ha? 2027. Ha? 643.95 billion pesos, mga higala. O halos 644 billion. Ha? Bisan pag hotdo ni tanan, o niya si Vince Dixon, gihapoy DPWH Secretary, wagi po'y mahimo, mga higala. Na? Kay lagi, ekonomista ra sa ekonomista na si Vince Dixon, no? Unsa may background niya civil engineering works, mga kaigsunan. Ha? Unsa may background niya pag-simintos kalsada, na? Unsa may background niya maghimog dagkong kanal, na? Ka ekonomista man na. Na pa siguro siya kahibawan og unsaon pag ginansya, na? O maghimog flood control. Kay ekonomista man. Na? Pastilan. So, angay, alisda na si Vince Dixon, mga igala, o kuan, sekretary sa DPWH. Na? Kay kung di na ilisa ni Bongbong Marcos, mga kaisunan, doon na sila kuan na, interest. Ililiman kag 644 billion pesos sa kaana, mga igala. No, ang ilang ipangayo para sa 2027. Ha? Bagay ni Secretary Dixon mag-traffic enforcer. Ha? Wa siya mabagay diya sa DPWH. Ha? Kitab-kitab lang ng baan ng tawhana pa as if anad pagbaha sa Davao inspection dayon. Pero sa Manila, wa man lagi inspection na. Ha? Kaayo piktan wait. Mao lagi. Mayor nagbaba si Vince Dixon, mga kaisunan. Kita kaniya ang mga interviews. Media hilig mabuna siya kuan. Media exposure, mga kaisunan, no? Hilig na siya media exposure, no? Pariharap po na nila ni Ombudsman, mga kaisunan, no? Pero kinis Vince Dixon, may daghang istorya ni Moni Claro, Moni, literal nga mas daghan pang nahimos iyang baba, mga kaisunan, kaysa sulbads, problemas, baha, flood control, mga higala. Kaya lagi, so may kabangkaaga niya nga, ekonomista man siya. Sa may significance daw ko, no, sa iyang pagka-ekonomista nga nagibutang man siya diya sa kining ni ang DPWH. Muswag ang ekonomiya, o gana siya sa DPWH, kay ekonomista man siya. Na perteng sa yupa ni President Bongbong Marcos nga nung ibutang na si Vince Dixon, ya. Dapat alis dalag maayong laki nga civil engineer, ha? Di kay sa pagangan lang adunay pangan, mga kaigsunan, sikat, no? Manegi butang dia sa lingkuranan sa DPWH, mga higala. Ha? Good evening. Watching from Badyang, si Katuna, while nagpaabot muagas ang tubig. Agoy! Cool. Problema hari po sa tubig niya, si Katuna. Mato ni Juan Inson. Ni Chudoro Kahilog from Seoul, South Korea. Amping mo niya kay tinood ko, no? Ni Saka na po kuno ang kuan. Kaso sa COVID diha sa kining ni ang South Korea, mga higala, nagpanic buying na po kuno mga tao dito sa kining ni ang face mask, og test kits. Kay nisaka ang kaso sa kining ni ang COVID-19, 2026 naman tataron, pero napaghihapoy COVID-19, mga higala. nagpabilin gihapong remembrance, ang COVID-19, mga kaigsunan. Unya, okay. Lain pang mensahe dere gikan ni Yor Milana Adilad, nagpaminaw diha sa Bilisan Panglao ni Sarah Jane. Good evening, sir. And DYRD listeners, more power And God bless ni Arlene Utbo Bayud. Nagpaminaw diya sa Baukan Bililihan ni Olin Salbuner. Diha sa Danau Antikera ni Sarah Jane. May pagpaminaw ni Teofilo Villarin. Mayong pagpaminaw. 1164 Tricycle ni Kapitan Bert Trimolador diya sa Poblasyon 3. May gabi diya kap ni Villa Caballero. Always watching ni J. Perz Perez. Good evening, Idol. Pa-shout out diri sa Ipil Hagna Buhol. Nga naminaw, nimo, salamat. Tibayabo na to si Sir Bonnie Kirog, naminaw po ron sa itong programa. Ni Manuel Awel Daguldol, may gabi ni Ansoy Comidoy diya sa Kanangkaan, Corilla. Ni Lucina Baclayo. Good evening, ganun ay naminaw diri sa Tambangan Luway. Ni Arnie Liray Budyungan, always watching from Lubok. O niya ni... Aritas itong mga text kayo. Marag-bibo pa rin mga text dari. Ako ko na ipapuliho ni... Kuan? Vince Dison? Ha? Ha? Waman ko maingog. Kamao ko kay di man po ko engineer. Iraman ko. Murag engineer. Pareho rami ni Vince Dison. Murag engineer. Pulihin nag kuan civil engineer. Langan mag imo nang papuliha kuan magsisibyas radio ikaw gyud. Great ko ni Nisho Sarabia. Boy Lorito Lumad from Boy Anex, salamat. Good PM TBN, ngutana ko unsang tuiga election kapitan Iski og barangay Kagawad og di ma postpone karong Nobyembre. Ha? Karong Nobyembre pero ma-postpone 2028 ambot og unsang buwan na po 2028 na. Ngano man ang Linda Bill burnout man nga hapit nagpista. Oh. Kuan? Kining NGCP kay matod sa NGCP daghan ko na yung mga plantang ga force shutdown gumikan sa siguro ting init mga higala, daghay mo gamit o grinte, di na makayas mga planta ang pag-supply, mo na nga mag-force shutdown sila. Nya mo na nga dunay manual load dropping kay maghimog rotational para di mahutdan dayon o kurinte. Bastilan. Wa gihapoy. Imbis doon na natay NGCP Cebu, ha, nga linyas kurinte, kuwang maghihapon. Tungod listing init mga kaisunan, nga daghay mo gamit o kuryente. Ni Teofilo Villarin, mayong pagpaminaw. Ni Norma Daral, ni Lumana Feli, mayong gabi eh. O sa atong mga nag-view sa Facebook Live, Maria Janet Milano diya sa Purok 5 Kamayaan, Rosario Cortes, Bohol. Salamat kayo sa itong mga viewers o mga listeners ato sa mga silingan sa lungsod sa Cortes, mga higala. No? Nagatusong oras, doon na tayo 51 minuto sa milabay sa alas 10 sa kagabion. Aritas sa mga balita gikan sa kauluhan mga kaigsunan, upat ka sakay sa kotse nahulog sa Tarlac River, gibangita paghihapon hangtod karon, no, pikto gihapon is daotang panahon mga igala gumikan sa Hagupit sa Habagat. Ani ang dugang detalye sa GMA News.
1: Patuloy ang paghahanap sa apat na nawawala pang sakay ng kotseng nahulog matapos bumigay ang Agana Bridge dahil sa lakas ng agos ng Tarlac River. Maki-update tayo sa live na pagtutok ni Cindy Salvacio ng GMA Regional TV. Cindy?
2: Mel, panawagan ngayon ng mga kaanak ng biktima ang dagdag puwersa para sa mas mabilis na paghahanap sa mga biktima o sa apat na sakay ng nahulog na kotse dito sa Agana Bridge. Hanggang ngayon ay wala pa rin kahit anong bakas ng mga biktima bagamat napalayo na ang search area ng mga otoridad. Sariwa pa sa alaala ni Jane ang sigaw ng mga sakay ng kotseng nahulog sa Gumuhong Agana Bridge. Sa mga oras daw na iyon, mataas at malakas ang agos ng Tarlac River.
3: Nagano po sila ng help po, humingi po sila ng rescue. Kahit gusto naman po namin tulungan, wala naman po kami magawa.
2: Dalawang araw makalipas ang insidente, nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operation sa apat na nawawala pang sakay ng sasakyan. Isa lamang sa mga sakay ang nakaligtas. Ayon sa Tarlac PDRRMO, umabot na ang kanilang operasyon sa Barangay Santa Cruz na may tinatayang layong aabot sa 5 kilometro mula sa natibag na Agana Bridge.
4: Ginamitan na rin po natin ng drone yung ating pagsisearch. Siya pong sumusuyod magbuhat dito hanggang pababa sa downstream para po maging malawak yung ginagawa nilang search and rescue.
2: Masakit para kay Luella ang sinapit ng kapatid.
5: Yung hoping po namin napakalaki pa rin po kasi kahit isa sa kanila po ay hindi pa po nahanap. Ang naiisip namin ma'am is magkakasama pa rin po sila.
2: Sinimulan ngayong araw ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 ang paggawa ng temporary steel bridge sa Gumuhong Agana Bridge sa Tarlac City. Ayon sa mga motorista, sana raw ay madaliin ang paggawa ng temporary bridge.
6: Masusundo ko na po yung angle kung taga-western.
7: Anong dinadaanan niyo papuntang western?
6: Doon po sa Kapas. Mga isang oras mayigit din po.
2: Dumating na ang mga gagamiting materyales sa tulay kagabi. Katuwang sa assessment ang combat engineer ng batalyon ng Philippine Army para pag-usapan ang mas praktikal na paggawa ng temporary bridge.
8: We don't know the estimates of kailan pa magiging accessible itong mga tulay na to. Assessment ng DPWH, gap area lang ang kailangan tayuan ng Bailey Bridge. Pero ngayon parang meron ng mga certain bagong updates na yung mga kailangan nila habaan pa.
2: Mel, sa kinatatayuan ko ngayon dito sa Aquino Bridge ay nagpapatuloy pa rin ang malalimang assessment ng DPWH, lalo na't may plano rin sila na magpatayo rito ng temporary bridge kasunod lang nitong Agana Bridge. Ang problema kasi ay may lumitaw rin na cracks at sira dito mismo sa may approach ng tulay. Nagtanong din tayo sa provincial LGU at sa DPWH tungkol sa underlying cause ng magkasunod na pagguho nitong dalawang tulay. Pero hanggang ngayon ay under verification pa rin ang mga impormasyong ito. Mel.
1: Maraming salamat sa iyo, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV.
0: Samtang sa laing bahin sa balita gikan sa kauluhan na di ay pinasahi pod mga igala kay ang gibasol kuno sa grabing pagbaha ha ang solar farms kabukiran dito sa Ulungapo City, mga kaigsunan mo na nga gibaha ko na sali dito. Nga ano mo rin yung solar farm. Ano yung dugang detalye sa GMA News?
9: Ilan libong puno umano ang pinutol para sa isang solar farm ayon po yan sa isang grupo. Kaya matinding baha ang naranasan sa Ulungapo City. Nakita ng posible ang ragasan ng tubig mula po sa bundok sa impact assessment sa proyekto. Pero kaya umano itong pigilan ng mga engineering measure ayon po yan sa Department of Environment and Natural Resources. Nakatutok si Maki Pulido.
10: Sa taas ng tubig sa ilog, umapaw na ito sa isang tulay sa Barangay Santa Rita, Ulungapo City, matapos bumuhos ang matinding ulang dulot ng habagat. Sabi ng mga residente, dati na silang binabaha, pero kakaiba raw ngayon.
11: Nilubog po kami nung pinakamalaking baha ng 2013 tsaka 2018. Tapos naulit na naman po yan. Siguro po yung ulit po ngayon, kasi po siguro dahil sa ginagawa nilang mga solar sa bundok.
12: Hindi, ngayon lang ito nangyari. Dati wala naman eh. Pagmulan ka yung solar na yan.
10: Ang sinisisi ng mga residente ang phase 1 ng solar farm project na itinayo sa bundok ng AP Renewable Energy Corporation na pag-aari ng Aboitiz Renewables Incorporated. Ang phase 1 ng proyekto inaprubahan ng Department of Environment and Natural Resources noong 2022. Sakop nito ang 284 hectares at natapos nito lang December 2025. Sabi ng grupong PROPEL o Pro People Engineers and Leaders, kung pagbabatayan ng satellite imaging, libong mga puno umano ang pinutol para sa proyekto kaya hindi raw malayong maging sanhi ito ng matinding pagbaha.
13: Dahil hindi na-absorb, so ito na, pag malakas ang ulan, ito na ngayon yung nalalaglag sa kalupaan. Kaya nagkakaroon na mas baha kung panahon ng tag-ulan. Kung panahon naman ng tag-araw, natutuyo naman dahil wala namang hindi na re-recharge yung ating groundwater.
10: Noong 2023, kulay berde pa ang bundok. Ngayon, kulay lupa na ang malaking bahagi nito at natatakpan na ang bundok ng mga solar panel. Pero giit ng Department of Environment and Natural Resources sa Region 3, kaunti lamang ang pinutol na puno dahil grassland o damuhan ang ibabaw ng bundok. Hindi rin daw pinatag ang bundok, ipinatong na lamang ang mga solar panel.
14: Mga damuhan ho ang majority ng area po nito. And hindi ho dinisturb yung natural contour ng lupa. So sa pagitan ho ng mga solar panels, ma'am, open pa rin po yan na bumabagsak yung tubig at na-absorb ho ng grasslands natin yung tubig.
10: Kung titingnan ng mapa, downstream o nasa ibabang bahagi ng solar farm ang Barangay Santa Rita. Aminado ang DENR na nakita sa Environmental Impact Assessment ang posibleng pagragasa ng tubig mula sa bundok. Pero inaprubahan pa rin daw ang proyekto dahil may potensyal mang pagbaha, masasagot naman ito ng mga engineering measure.
14: Nung dumaan ho ito sa proseso ng aplikasyon, nakita ho na merong potential impact ho ito sa volume din ho ng tubig na maaaring makadagdag sa flood. Kaya po meron tayong mga conditions na sinet for the proponent to address yung flood concern. Katulad ho yung paglalagay nila ng flood water drainage, so yung pagtatanim ho nila ng mga punong kahoy.
10: Iimbestigahan daw ito ng DENR. Pero malamang bumaha daw dahil mas mataas ng 150% ang bumuhos na ulan sa Olongapo nitong Sabado. Ito rin ang sinasabi ng mayor ng Olongapo. Nang pag-aralan daw nila ang bagsak ng tubig mula sa bundok, pareho lang ang dami at bilis sa kabilang bahagi na walang solar farm project.
15: If you see the map, yung farm is...
0: Usanas mga hinungdan no sa mga pagbaha nga pangupawan ng mga bukid wa nay mga kahoy kay kwarihon no ipatag ang bukid wa nay kadugan ang tubig wa na di na mo absorbs sa kabukiran wa nay mga kahoy mo nang adto nas patag adto na syudad baha ang resulta. So pati ang mga illegal kuan illegal nga mamutulay kahoy, mga illegal miners, illegal quarriers, magbagot-bot o kapil nga nung baha. Wow, na. Ngayon mo pagbagot-bot kay binuhatan na nato mga tao, mga higala. Balitas panapos ni The Barker o Dugang Balita. The Barker, Sel Regulador, Wenzel.
16: Okay, dagang salamat din dito sa lungsod sa Panglao. Napalgang nagbitay o guwanay kinabuhay ako sa kalalaki son. Sa Gipoy ani dito sa Barangay Danaw sa lungsod sa Panglao og na-discoveryan ang mga panghitabo sa kanil live and partner sa mga lalaki. Gibot yan ng mga lalaki usa ka 32 anyos lumad kini nga taga Lanao del Norte o kasamtangan kini nga nagpuyo diha sa Barangay Danaw sa lungsod sa Panglao. Aga base sa asoy nga napalgan sa kanil live and partner ang mga lalaki dito sa second floor sa Gipoy ani o nga hinungdan nga misyakit kinigpakitabang ang adto sa mga silingan. Mirisponde sa mga sakop sa Panglao Emergency Rescue Unit o man madawat ang mga taho, kinsabi sumay usab o revive sa mga lalaki. O nga pangideklara sa tinugyanan sa MHO ang patay na ang mga lalaki sa dihang nakaplagan kini. Depresyon ang unang gilantaw nga posibilidad sa mga itabo o dugang gibutyag nga ikaduha na kining higayon nga misungay kini paghunos sa iyang kinabuhi. O gatong dugang shoutout ni Hel Bertolfo, madyang gabi niya Hel, iya Berta Sinti, makiling pamili niya sa Lindabel Place 2. Ingon man ni Boss Vic Sayon diya sa Kanangkaan Korilya ni Jimmy Paguta, ni Los Alicet, o sa tanang sakop sa PGSO. Ingon man ni Spark Titing Galia o ni Ondoy Kalang na naminaw karon. Tanukad gikan sa kampo na kohoy The Barker, Sel Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Tagilan by night. Salamat, the Barker Cell Remolador. Magutong nagtapos may galang sa itong tulumanon, Tagbilaran by Night. Salamat kayo sa itong mga suking tipiminaw nga biduyog sa itong programa. Karong gabi sa Lunes, mga gaisunan. Magdungog-dungog tahangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa kinitibukang puwersa sa DYRD, sa Picas Lawak, Engineer Gilbert Tulok, uban sa itong mga TBN reporters, kini si Alan.

0: sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
1: Alas 5, GS. Sa DYRD.
2: DYRD. Kinaham. Kanuna. Kanuna.

0: sus cuartas.
1: DYRD Kinaham
2: Kanunay.
1: Kanunay.
0: Ya un

0: high blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule mo tabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
1: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
0: Ang takna, alas 5.15.
2: TYRD, kinaham, kanuna.
3: Isa, dalawa, tatlo, apat tayo ay lumundag. Lima, anim, pito, walo tayo ay lumukso. Kayong lahat natutulog, gumising.

0: Okay. Mabago pa rin kamo sa akon.
1: Alas 5.20 sa DYRD.
2: DYRD. Nag-una sa mga balita.
3: Kalamay ang buntag, ginisiray tutas sa mga uluhan sa mga balita karumbutaga dinihan na karon nga Martes, Setyembre 1, 2025. Usapa tayo sa kritikal sa doon kumotorsiklo nga nagsulag dito sa lungsod sa Carmen, sa langa bahin na sa barangay Kagawad sa Panglao, Gidakop, human manduci o bench warrant sa korte. Gitanaw sa Bureau of Fire Protection pagbilaran nga electrical overload ang sinugdanan sa sunog sa Graham, Leopoldo, Bilarbino, Tirol, Memorial Church kagahapon nga nagbilin o gibanaban ng 1.9 million pesos nga kadaot. Kapin sa 18,000 pesos nga balor sa Gitong Cebu ang nasakwit sa PNP Maribuhok sa anti-illegal drugs operation dito sa barangay Dipatlong Maribuhok sa sports sa basketball LG Dawis nagpabiling walay pildi sa 1700 division gipildi ang LG Luway 80-75 sa overtime period sa nabaray ang mga duwa sa Governor's Cup Season 4 nga gipahigayon dito sa lungsod sa Dawis kagabi. Dungan nga magbisaulog karamadlawa sa Foundation Day ang lungsod sa Ubay sa ika-179 nga kasumaran o Trinidad ika-79. Bago ito mga igalan at mga uluhan na magkaditali karamalasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban ka nga ito'y kusap. May buntag nga.
2: DYRD nag-una sa mga balita.
4: DYRD kinaham kanuna kanuna
5: maymay sa magbalantay uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
6: Before I deliver my short homily, kindly face the person beside you and inspire that person by saying, "Aron di ka maluya, hawid kalunay ni Maria." Sige, please. Hold on to Mary so that you will not go weary. Amen? My brother priest, our dear Carmelite sisters, my dear friends in Christ, the fiesta of Our Lady of Mount Carmel is very meaningful to me. Perhaps you don't know it. It was on this feast last year, July 16, 2025, that my appointment as the new Archbishop of Cebu was announced by the Vatican. Kabalumog dis ah, dito ko nagmisa pod sa Carmelite Monastery sa Bohol, kauban sa nako ang mga Carmelite sisters. Then this is also the first time I'm saying the Mass wearing my pallium. Akong gidawat kining pallium from Pope Leo bag-uhay lang dito sa Roma. Kini ang unang higayon na akong gigamit. Please know that this is not simply an additional vestment. This is not a trophy. This is not a reward. The pallium is a powerful symbol of my responsibility as your shepherd. Kabalo ba mo, kinigi pahigda ni siya usa ka gabi sa lubnganan ni St. Peter. Dito sa St. Peter's Basilica. Unya, during the ceremony, paghatag sa pallium to the new archbishops, gikuha ni siya dito sa lubnganan, niya gidala sa taas, gibindisyon na ni Pope Leo o gihatag sa matag usa ka namo. Magpahinumdum namo nga connected yun me kang St. Peter, the first Pope, unya, ultimately, we are connected to Christ Himself, the good shepherd. Dili ni ordinaryo nga panapton. This is made of

0: 하니까. We want unity in the church. Pero moingon ang Dios na pag-iusa sa mo sa inyong kapunungan. O naabitaw, di ba, sa simbahan? Na ikapunungan, bahin-bahin man. We want to convert sinners. Pero moingon ang Ginoo na una sa imong kaugalingon. God begins with small things. A small cloud, a simple prayer, a humble yes. In our second reading, St. Paul tells us, when the fullness of time had come, God sent His Son, born of a woman. You see, God chose to come to us through Mary. Daghan baya sa atong mga higala, na lain og pagtuo nato, muingon, ano mga Katoliko ay? Eh? Ano mo ato masla ni Maria nga? Pwede raman mo ato sila diritso ni Jesus. Of course, we can go directly to Jesus. Kasabot man ta ana ba? Di ba? Jesus is our only Savior. Pamaylain. Pero, we also ask one another to pray for us, dili ba? Daghan biya ninyo, mingon, Bishop, iampo ko, Bishop. Nya kamo, mingon sa inyo masilingan, iampo ko ninyo, B, tabangi ko nyo sa pag-ampo. So it's not wrong if we go to Mary and ask her, Mama Mary, please, pray for us. Amen? Tubagan ninyo ng laigilihiyon, ha? Pero ayaw, ayaw pag pinulso po ba? Ayaw ha, pag sulti. No? Ina Brad, sister, ang Ginoo, miari nato, miagi kang Maria. Sa sabakan ni Maria, kita po, mahimo mang gyud. Na muadto sa Ginoo, muagi sa tani Maria. Amen? We go to Mary because when we go to her, we are assured that she will bring us to Jesus. She always points us to Jesus and says, do whatever He tells you. That is true Marian devotion. That is also the meaning of our wearing of the brown scapular. The scapular, I hope you understand, it's not an anting-anting. It is not a lucky charm. We cannot live in any way we want and then say, okay ra, nabitaw ko'y scapulario. Dilioy. The scapular is a sign of belonging. If we wear the scapular, let us also try to wear the virtues of Mama Mary. Brothers and sisters, last year on this feast day, I received a new mission. Today, 1 year later, I know more clearly that I cannot carry it by my own strength. Sometimes people ask me, Archbishop, kumusta naman ka di-receive mo? Muraga niwang man ka? Niwang hondyo ko, oy. My simple answer is this, buhi pa. Salamat sa Ginoo. Kaya again, without Him, we cannot do it. Amen? Yeah. In today's gospel, from the cross, Jesus tells the beloved disciple, behold your mother. Listen, Jesus gives us Mary as our mother. Si St. John the Apostle, he represented all of us. Si Mama Mary, gihatag niya, gihatag sa matag-usa nato. Gusto ang Ginoo, si Mama Mary, dalho nato sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Amen? Amen? Are we doing it already? Amen. Si Mama Mary naa sa atong balay? Amen. Okay, mao ginay gusto sa Ginoo. Let me end with a short story. One day, dihaning inahan, ugayong anak na lalaking gamay pa, mato sila sa lungsod, pero muagi sila sa sapa. Kusog man ang ulan, kusog kayo ang sulog sa tubig. Pero mulabang magid sila. There is no other way. Mingon ang inahan, nak, hawid nako nak. Mingon ang bata, nay, ikaw lay hawid nako nay. Mingon ang inahan, parihar naman guna dong, ako'y hawid nimo, ikaw hawid nako, parihar naman na. Mingon ang bata, dili nay oy, kung ako'y mohawid nimo nay, dakupuruhan makabuhi ko. Pero nay, kung ikaw mohawid nako, sigurado, di gyud ko nimo buhian. Ka-relate ang mga inahan, oh. Pagsugod kanina, ingon ko ninyo, hawid kanunay ni Maria. Arundi ka maluya. Pero akong usbon, ha? Hawid na ni Maria. Pero muhang niyo, taniya, Mama Mary, hawiri, me. Kayroon sigurado, di ta mabuhi.
1: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abituy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Mrs. Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Gidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opera kay financially walang wala gid ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize pod ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus, so capsule sa buntag o do. Pagkagabi, to capsule din. Salamat, EXL Makabuhay Plus. Imo kong natabangan.
2: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule. May buhay sa makabuhay.
1: DYRD. Nag-una sa mga balita.
4: DYRD. Weather Report.
5: Maayong buntag, ani a kining pinakaulen kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Doon natay upat nga weather disturbance nga gimonitor karong mga panahon or karong adlawa. Tulo ini ang bagyo ug ang usa ini nasa sulod sa par ug samtang usa ka low pressure area. Base sa pagbanabana, base sa Tropical Cyclone Bulletin number 8, una kini mo ang tropical depression nga si Pilandok. Ang tropical depression nga si Pilandok nag-maintain kini sa Yanggi Kusgon ug samtang nag-aero kini west northwestward. Sa may alas 4 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw ang sentro sa mong tropical depression nga si Pilandok ibadabana kini basis tanang available nga mga data ana kini mahimutang sa 1050 km east of extreme northern Luzon o ana kini sa coordinate nga 22.0 degrees north 131.9 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga doon na gikusgon nga mukabat nga doon na sa 55 km matagtak na doon sa sentro o nga doon na kinigastinus yung mga paghuros sa hangin nga mukabat nga doon na sa 70 km matagtak na. O kini nag-airok sa direksyon, kasagpan, aminang kasagpan or west-northwestward nga doon na gikusgon sa pag-irog 10 km matagtak na. Samtang kinimong bagyo, wala kini tropical cyclone wind signal nga giisa diri sa kayutaan sa atong nasod. Og samtang kining mong bagyo, gumikan ining mong bagyo, padayon nga gi-enhance kining gitawag og southwest monsoon nga nagdala og strong to gale force gas karong mga panahuna or karong adlaw. Karong adlaw doon natay mga paghuros sa hangin or strong to gale force wind nga gastinis sa mga lugar sa most of Luzon and Visayas. Lakip na sabi ni sa atong probinsya sa Bohol. Samtang sa track and track outlook sa mong bagyo, kini mong tropical depression nga si Pilandok is forecast to slowly turn east northeastward then northward over next 24 hours. Afterward, it will move generally north northwestward for the remainder of forecast period. It is forecast to exit Philippine area of responsibility by tomorrow evening or Thursday morning or posibleng mugawas ni sa Philippine Area of Responsibility ug mag-adlaw Miyerkules sa gabi or sa Huwebes sa buntag. This tropical cyclone is least likely to make landfall over the country and will remain far from the Philippine landmass. samtang kining maong tropical depression nga si Palandok usab gi-forecast kini nga mag-intensify kini into tropical storm within the next 12 hours and may remain as a tropical storm at its move towards southern Japan. Samtang sa ubang bahin, padayon gyapon nato nga gi-monitor kaning maong bagyo nga naa sa west of extreme northern Luzon nga si Kanhi, formerly nga si Ubit, o kini karon tropical storm nga dunay international name nga si Saudel. Base sa pagbana kaninang alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang location sa moong tropical storm nga dunay international name nga si Saudel gimana bana kini base sa tanang available nga mga data. Ana kini sa 985 km west of extreme northern Luzon o ana kini sa coordinate nga 19.2 degrees north 112.2 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga dunay gikuskon nga mukabat ngadto na sa 65 km matagtak na do sa sentro o gano'n na kinigastinis o paghuro sa hangin ng mukabat nga doon na sa 80 km matagtak na. O kininagayrog sa direksyon silangan habagatang silangan or east-southeastward nga doon na gikuskong sa pagirog 15 km matagtak na. Base sa iyang base sa iyang movement nga east-southeastward, wala na tuwad nga kining moong bagyo nga si tropical storm nga si Saudel posible nga musulod pagbalik sa Philippine responsibility sa sunod nga mga adlaw. Kung makasulod na siya sa FAR, pagganganlan sila balik nga si tropical storm nga si Obet. Samtang kining maong bagyo, padayon gyapon nato nga gimonitor kining maong bagyo nga naa sa west of extreme northern Luzon nga si tropical storm nga si Saudel. Samtang sa ubang bahin, padayon gyapon nato nga gi-monitor kining usa ka bagyo nga naa sa west northwest of Itbayat Batanes base sa pagbana kanang kaninang alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw ana kini may mutang sa 645 km west northwest of Itbayat Batanes o ana kini sa coordinate nga 22.8 degrees north 116.0 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga dunay gikuskon nga makabat ngadto na sa 45 km matagtak na do sa sentro ug aduna kini gas tinis o paghuros angin nga makabat ngadto na sa 60 km matagtak na. O kini nagirog sa direksyon westward or paingon ngadto sa kasagtan nga dunay gikuskon sa pagirog 10 km matagtak na. Base usab sa pagpanabana og ingon man sab sa iyang movement nga westward, ubos na iyang chance or layo na iyang chance nga makasulod sa Philippine Air Responsibility. Samtang kini mong bagyo, wala usap kini direct efekto diri sa atong nasod, kundili nagtabang lang usap kini sa pag-enhance sa southwest monsoon o habagat. Samtang sa ubang bayan, padayon gyapon nato nga gi-monitor kini mong usa ka low pressure area nga naa sa east of southeastern Luzon. Samtang sa pagmabana, kaginilang sayo sa kabuntagon sa may alas 2, anakini may mutang sa 3,000 km east of southeastern Luzon o anakini sa coordinate nga 14.1 degrees north, 150.8 degrees east. Samtang kinimong low pressure area, halayo pa ni sa FAR or Philippine Responsibility o wala sa natuwad ang posible sa sunod nga mga adlaw, musulod kini sa FAR or Philippine Responsibility. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang atong sistema nga nagpasulabi padayon gyapon nga kining gitawag natong southeast monsoon o habagat, kining maong weather sistema o kining maong weather system nakapikto kini ditong dapita sa Luzon o ingon man sab sa western section sa Kabisayan. Samtang ato ang forecast karong adlaw ang Metro Manila lakip na usab ang Cagayan Valley o lakip na usab ang central lakip na usab ang Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan ug Antique, kining mga lugar ha karong adlaw makasi nating madagomon nga kalangitan ug dunay katag nga mapag-ulan mga pagpanulpakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Negros Island region ug lakip na usab ang Western Visayas, ubang bahin sa Western Visayas, karong adlaw makasi natin laman ang mga pupadagsang pagpanagom ug ngadto na sa usay dunay madagomon nga kalangitan ug gibran sa panagsang nga mga daknit nga mapag-ulan mga pagpadopakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa Kabisayan ug lakip na sa binhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug tagpian sa Tagbilaran ug ingon man sab ditong dapita sa may southern Leyte ug ingon man sab sa ubang bahin sa Central Visayas karong adlaw makasinati kitag mayong panahon. Gawas lamang sa mga pupanagsang pagpanagom o ngayon na sa usahay doon ay maragumo ng kalangitan. Huwag ginubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanupagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan, huwag ngayon sa kusog hangin nga nagigikan sa matang kasagpan nga mo'y mapuslabi sa Western Visayas o lakip na sa dinis atong probinsa sa Bohol. Huwag ngayon mo sa ubang bayan sa Central Visayas o samtang kadagatan ining mga lugaraha, kasarangan o ngadto na sa pagkabaloron. Samtang sa ubang bahin, mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa bagatan o pengon ngadto sa patang kasagpan nga may mupusalabi sa ditong dapita sa Mindanao. O samtang kadagatan, malinaw o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 28 pataas ngadto na sa 35 degrees sentigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5:34 sa kabuntagon, umusalop sa kini sa may alas 5:52 sa kahaponon. Dinela lang kutob, kini nagiikan sa Duis de Pag-asa, Albuquerque, Boreda Station, Yunardo Samar, Mayong Buntag.
4: DYRD Weather Report. DYRD Nag-una sa mga balita.
6: Ang takna, alas 5:45.
7: Aldridge, Balitang Kalusugan.
8: Kanatutanan, good morning. May papanikay-sikay sa itong mga kaigsunan. Salamat sa Diyos sa tanan ng mga grasya nga itong naangkon. Mayong buntag sa iyo nga nagmata karong buntaga, no? Ang atong mga senior citizens, good morning kaninyong tanan. Mayong pagpamati, mayong pagbangon. O sa mga magtrabaho sa gobyerno, balik na usap sa trabaho karon human sa taas-taas nga why trabaho nga adlaw, no? Human nga kagahapon, why trabaho? Unya, katong mga nagtrabaho usap sa pribado, nga sa'yo nagipong karon sa kusina alang sa pamahaw, hinautunta nga ang tanan na itong mga kadasig karon. Katong mga adunay gihambin nga mga problema sa panglawas. Ana silang tagsa-tagsa ka mga panimalay o sa mga hospital. Atong iampo, atong tabangan o ampo nga unta mamahimong maayo na sila sa ilahang mga balatian aron maka-enjoy sa dagan sa kinabuhi. Good morning ato sa mga tigamitan o padong pangamugamit sa itong mga produkto sa Aldridge Corporation. Ang mga butika, 150 ka mga butika nga nagbaligya sa itong mga produkto nga anha mapalit ang atong Pau de Arco Capsule, Pau Liniment, Pau Masahi, Pau Sports, Energo Toro. Good morning, ato nila ni Ma'am Clarice Cheng, ang atong Regional Coordinator, o gingo manusab sa atong Provincial Coordinator nga si Paring Gilbert Naval Arise, no? Diha oban sa Imbanay, diha sa lungsod sa Maribuhok. Good morning, kaninyong tanan. Unya, atong mga seniors nga vulnerable kayo sa mga problema, ikang-ikang lang yun ta, no? Ikang-ikang lang yun. Atong mga farmers, katong mga idara na nga mga farmers, kay ang aton alabang average age average ron sa mga mag-uuma, 60 na. Nakatiguang na kay wa na may kaayoy mga batan-on nga mo engage sa farming. Di na gustong malapok, di na gustong maghikam og yuta aron pagbugwal, aron adunay tanom nga mabuhi og mabuhi usab ang tao nga nagsalig ani, no? Sa atong mga mangingisda, atong mga livestock raisers, mga higala, good morning kaninyo tanan. Atong mga mangingisda ron maupay pagbangon kalis pambot na naktak pa ron og mga kuan sa ilang mga basnig o palakayahan or napabay palakaya ron kaning mga lawag, no, mga panagatan. Sa bisan unsang matang sa panagat, wa pa intaw ito nga to ang mga mangingisda. Nya, napoy habagat pa nga naghulga mga higala. So, dili lalim ang ato ang mga pagpaningkakay sa ato ang kabuhian, no? Sa matag-adlaw nga tanan, gikinahanglan nga aduna gyutay makatabang para mapaligo ng atong immune system tungod sa kahago sa ato ang trabaho mga higala. Atong mga construction workers, katong mga nagatrabaho sa mga daplins karsada, kung mga kamanero, perting inita kaayo, no? Hilabihan kainit sa adlaw. nag-alangiting ang kainit sa adlaw, mga higala. Unya, kung luya ang imuhang immune system, dali ka magkasakit. Kung believe lang yuta ni ato ang mga construction workers at mga farmers, ang mga mananagat mo, mainita na sila mo, langoy raman na, mo saom raman. Ang koan kining ato ang mga construction workers labi nagwapay atok ng ilang bahay nga gitrabaho, mapay pagsugod or building nga gitpang trabaho. Koan kaayo gyud no, dangka guys kainit sa adlaw. Makapagtong ang kainit sa adlaw, mga higala. Mao na mag-inom gyud og daghang tubig. Mag-inom og daghang tubig kay aron dili ma dehydrated ang atong mga duas sa init nga mga trabahante. Mosaludo ta aning mga tawhana kay bisan og piting inita to agatop gyapon sa sin. No, gatop gyapon sa sin, tungko pag gyapon sa sin nga piting inita man. Piting inita. Pero murag na immune na ang ilang lawas. Pero katong mga naa sa mga nagkadayang buhatan sa gobyerno, ultimo ganing paggawas lang paingon sa muisang mulakaw lang kadiyot sa gawas sa kainit, magpayong, no? Magsalimbong sa ilang oo. Pero ato ang mga kuan, magbukot lang na sila sa ilang oo, pero duas kayong lawas, ay pwedeng inita doon. Sus kuyaw sa mahukuan sa tubig sa lawas. Mao nang inom lang yung dahang tubig. Unya, paliguna ang imuhang resistensya. Atong i-recommendar diha kaninyo kining atong Pau de Arco Herbal Capsule. Ang Pau de Arco Herbal Capsule, ang kapsula, mga higala nga makatabang sa ato ang panglawas para sa atong immune system. Unya, kung mahimo pod, huwag na ikatabon-tabon, ikasalimbong sa inyong oo, paningkamot na lang yung pod, no? Kaya nung di, madangka kayo ng iyong baga sa kainit sa adlaw. No? Kaling atong mga farmers, maglakaw-lakaw, mahinunin magdaro, murag makuangkuan na, pero kinahanglan doon na yung iali aning likod, no? Kanang bisan o yun sa'y kuan ng makadili kayo yun makadirikta kayo ang kainit sa adlaw sa kuan mga higala. No? Kaya maumalagin eh, ato yun, ato ang dipinsahan, yun ang ato ang panglawas, kaya maitumong sa ato ang Aldrich Balitang Kalusugan, ang atong kalusugan, no? Ang atong maayong dagan sa panglawas. Good morning sa atong mga tigamitan o padung pangamugamis itong mga produkto sa Aldrich Corporation nga nag-view karato, karong mga o karong gutloa mga higala si Paring Beloy Bustamante o nang naka-ablis itong Facebook page. Pero gaganinan ito sila si Ma'am Dore Kagoko, si Ma'am Bete Matiga Humawid, si Boss Ite Sanchez, si Aida Longhas Almidilia, si Gaudincio Umali, si Fidel Lamban Apari Biwang na nag-atang na natupod, no? Pero sa atong Facebook page, si Paring Beloy Bustamante di sa San Isidro, may unang nakaabling. Gisunda ni Dudong Det Romanilio Ridulia, si Mac Tauros. So, good morning, mayong buntag si Ratoy. Oga sa Corilla Waterworks. Og happy 142nd Foundation Day sa lungsod sa Corilla. Gikan ni Mac Tauros. Dors Kaloyong, taga Corilla po ni si Pare Gilbert Narval. Arise mga higala. Okay, salamat ka. Yotiopilo Bisi, Asterio de Saba sa habitat, sa habitat Buol, Evangeline Libot Inas, good morning. Yotiopilo Bisi, good morning. Sa atong mga magtutudlo pod, no? Good morning. Sa atong mga magtutudlo, musayo po ni og gikan sa Panimalay, paingon ngadto sa laing lungsod ba sila magtudlo niya basa pa ng buhok kay maligo daan. Ayaw yung pagpahingawa sa itong Pau liniment, no? Pagda, pagbaon yun sa imong bag sa itong Pau liniment kay aron na doon na kay mahaplas. Kaya doon ay uban basa pang buhok, magdunghay, mabasa ang buko-buko, mauga na lang po dito sa sakyanan na agi resulta gihapon na, no? Panuhot. Good morning, ato ni Paulina Balitlong, Ronnie Ongkoy, Felicitas Lidama Sulagrado nga namati sa imo programa from Doors Kaluyong. Good morning po ni Bradil Lu Araneta nga namati na to diha sa Katarman Dawis uban sa mga silingan. Kining ato ang mga produkto sa Aldrich Corporation mga higala. Wa gyud kay ingog isuroy-suroy ni. No, naa ni sa ato ang mga butika. Sangkap ang ato ang mga butika. Gitinguha gyud ni pare Gilbert Arise ug ni Ma'am Clarice Cheng mahimong dili makabsan ang ato ang mga butika sa atong Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe, Pau Sports ug Energoturo mga higala. Ang atong mga kaigsuuna nato nga mga senior citizens, no? Kay maumog yun ay vulnerable kaayo sa mga problema. Kanunay nato na silang gidasig nga mogamit sa ito ang Pau de Arco Herbal Capsule o mga hapla sa itong Pau Liniment. Daghana sa ito ang mga senior citizens nga na-sharean, no? Ni Ma'am Dore Kagoko diha sa lungsod sa Albuquerque sa iyang kasinatian sa paggamit sa ito ang mga produkto sa Aldrich Corporation. No? Kay maumani ang head sa mga senior sa USCA, no, diha sa Albuquerque. Pareha po ni Boss Iti Sanchez Des Baclayon na namati na ito. Karubutaga, maupon ang head sa mga senior citizens diha sa Baclayon. Nga nakagamit o pinaagi kanila nga nahimong modelo, no, nga nagagamit sa ito ang produkto sa Aldrich Corporation. Misunod po ng uban nga mga kaubanan, no? So katong mga nagduha-duha pa, so layila ninyo sa paggamit kaning atong Pau de Arco Herbal Capsule. Aduna ni blister pack nga dunay na po ka kapsula, duna po'y gisudlang garapa nga 30 ka kapsula. Say gayong nga nanimuyo tatua sa mga layo-layo nga barangays panahon sa tabo mo'y atong ianha sa ato ang sawang o sa atong lungsod. Tingba na lang po ninyo palit, no? Kaya aron dili na lang magbalik-balik. Dili na magbalik-balik. Okay, salamat kayo. So makatabang sa pagpalig-on sa tong immune system, pero dunay mga habits nga makaguba sa tong immune system nga ato ang pagalikayan mga higala, no? Atong pagalikayan labi na kakuwang sa pag-inom og tubig, labi na ning panahon na karon nga ting-init, kinahanglang mo inom tagdaghang tubig. Salamat kayo sa inyong pagtubay o paggamit sa mga produkto sa Aldrich Corporation. May buntag ka na itong tanan. Ato sab nga timbayaon si kanhi Kongresista Attorney Edgar Migrino Chato diha sa lungsod sa Balalihan, Brad Ching o Sister Alice Tandog sa Bohol Bicycle Supply o sa mga suki diha sa CPG North Avenue, ang Cortez Bicycle Shop diha sa Upper La Paz, Cortez. Pinaagi ni Ma'am Christine Joy Tandog, Dawis Cycle Center sa Mariveles Dawis, ni Sir Jay Tandog, good morning. Mga pisyonado sa SSS, GSIS, o mga senior citizens, sukin nila ni Ma'am Jigjig sa Cebu APC Finance Corporation. Bradley Batugan, Sister Fred Batugan sa Riffles Jewelry and Repair Shop. Bro, kagawad Dani Abiliana, kugihang kagawad is Barangay Kugon itong Dakbayan sa Tagbilaran. Kagawad Roberto Batsoy Alba sa Poblacion Dos, ning atong syudad, o ni kagawad Paul Pahang, diha sa Mansasa. Ni kagawad Sabel Renka diha sa Buol. Good morning sab ni Ma'am Lali Alimana na padagan sa Serenity Park da sa tip-tip kansang buhatan na himutang sa second floor sa Galeria Luisa ning atong siyudad sa Tagbilaran. May pagpamati usab ni City Councilor Tim Butalid, City Councilor Idi Burha, City Councilor Plong Renka, good morning. Engineer Edgar Maminday Balunga sa Balungas Lichon, Desporok 3, Barangay Dao, makontak sa 0939-904-6801. Greetings sa tanang taga Bohol Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide uban sa BOD Chair si Sir Melchor Daniel ug ang General Manager nga si Ma'am Janet Romero, mga miyembro og staff mga higala. Taga Bohol People's Lumber, Release Appliance Plaza, taga Bohol Tropics, good morning. Labi na sa mga guwaping di sa Accounting Division, good morning kaninyong tanan. City Mayor Jane Yap ning siyudad sa Tagbilaran, good morning sa tanang mga miyembro konsumidor sa Buhiko 1, ubo sa mayong pagdumala ni General Manager Dino Rojas. Sa tanang taga BDMPC, Bohol Diocesan Multipurpose Cooperative, ubo sa pamayong sa pagpangunas pagpamati ni Ma'am Jocelyn Taguktok, ang General Manager. Ang BDMPC nagpadaga gasoline station sa Porok 5, Barangay Bohol, Barato, ilang mga produkto dito mga higala. Municipal Councilor Sin Gingging, Umuloy Kabalyo de Baclayon. Ni Ma'am Edith Rebeta de Montanya Baclayon, good morning. Og ni Ma'am Claire Dahay sa The Generics Pharmacy, daghan kay mga butika dinis Bohol mga higala. Vice Mayor Dan Samar sa lungsod sa Albuquerque, ang kinakusgang busy mayor diha. Hotel Manager Sir RJ Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center, Des Palma Street, poblasyon dos na itong syudad. Haoms ta na mga events, mga higala. Doolar kaayo sa pantalan ng itong syudad. 3 minutos lang kung imong pagasakyon maingadlaw.
7: Inyong napakinggan ang Aldridge Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldridge Corporation sa bayan.
9: The angel of the Lord declared unto Mary,
10: and she conceived by the Holy Spirit.
9: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
10: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
9: Behold, the handmaid of the Lord.
10: Be it done unto me according to your word.
9: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
10: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
9: And the Word was made flesh,
10: and dwelt among us.
9: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
10: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
9: Pray for us, the Holy Mother of God,
10: that we may be made worthy of the promises of Christ.
9: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
10: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
11: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako day ang gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede pud ni kanatong tanan.
12: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas. Buhol.

0: Alas 6:12 ang atong oras karon sa Italia sa atong mga balita. Atong unahon ang mga balita hatod ganato sa Marcella Feeds. Gisosi o gitanaw karon sa Bureau of Fire Protection Tagbilaran nga electrical overload ang sinugdanan sa sunog nga miigo sa Graham Leopoldo Bilarmino Tirol Memorial Church kagahapon nga nagbilin sa gibanabanang damyos 1.9 milyon ka pesos. O ba na ito karong buntaga si Senior Fire Officer 1, Jenemar Imbong. Sir, good morning.
1: Sir, good morning, sir.
0: Live ta karong sa to ang tulumanon si Atoy Kosab ni sir sa DYRD Patrol Balita. Natino na ba nato nga electrical overload ang mao'y hinungdan sa sunog kagahapon diha sa Graham Leopoldo Bilarmino Tirol Memorial Church?
1: Yes sir. Sa among pagkuan sir, sa pagresponde, ang tawag sir na receive namo sir alas alas 8:32 sa buntag.
0: Mm.
1: Unya naka-responde ta dayon sir. Kunita yo na under control namo ang mausunog sir alas 8:54.
0: Mm.
1: Then deklara og fire out sir sa last 3 days. Then pagkahuman sa mong kuhan sir, pagkahuman mo og deklara sa fire out sir, matod sa tag-iar itong nagduma sa mong simbahan sir na si Ma'am Iba Rodriguez mag-iunang nakakita sir sa itong gaso.
0: Mm.
1: Na dito gudda dito nagsugod ang aso sir sa suod sa simbahan sa ceiling. Bali duha sila nakita sir si si Sir Pantis Pamaran. Siya din nakita usap sila nakita sa maong aso. Na dito gudda sugod yan ng kalitag ka ulbo sir dito sa ceiling sir. Sa ceiling. Unya katungkuan na sir dito gud nagbuto-buto.
0: Mm.
1: Kay dito ang junction box sir nga mo naka-trigger nga nasunog tong ceiling kay matod pa ni Francis Pamaran sir 5 years ago short circuit na buto dito sir.
0: Aha.
1: Nadiha na buto nag-titik na kuryente maro nagkaroon gahapon sir na mao gito na sigun kadua nakuan gid siya nasunog siya.
0: Mm-hmm.
1: Indako. Pagkuhan ko sir, wala lagi siya makuha. Nakakatap na sir, ibabaw ang ceiling, plywood na sir. Dami, yun mo kuha sa plywood, mga light material ang makuha sa kurinte. Ang dalik yung indako.
0: Okay. Wabay mga balay sa dool?
1: Ang kuha sir, diha tong kang engineer Pamaran nga balay. Likod yun sa simbahan sir, ang simbahan, diha ang itong likod po usa ang punuhanan sa mga tao sa simbahan sir din sunod diha nang kang Engineer Pamaran nga balay.
0: Wa ba makadangop sa mga balayan sir kabalayan.
1: Aw kalo sa Ginoo sir wala gid Ginoo sir na dali ra namo dito kita amo ato lang natuan na pinitita ng dali.
0: Diha sa barangay diha sa sitio Kaingit no barangay Buoy.
1: Oh yes sir Graham Abinio Buoy. Purok
0: 2
1: sa
0: siya, sir. Sa Purok 2. Okay. O niya, wabay simbakoy na angol sa maong hitabo?
1: Wala mo, sir. Wala nakuhan. Wala injury. Wala na injury. Wala po katalito, sir.
0: Di ba automatic man na mo paong ng plangka, unta, sir? Kanang dunay kuhan na? O dunay simbakoy mga short circuit ba?
1: Pero mo automatic din, sir. Pero nakuhan mo sa kahoy, sir. Ang itong junction box nga. Ganang junction box, sir. Naga mo ng extension. Yeah, wala kadaog sa katong gikarga ng mga appliances, sir. Dito una, yung spark. Then, spark. Dikit sa alcoba, sir. Hinahinay itong siga. Hantod yun yung dako. Dili mo bantay. Di siya makita ko, sir. Kaya ang injection box, nagpatong sa ceiling.
0: Okay. Pero nga na ba og di ba adunay mga mo short kintahay mo maka murag mo spark kintahay di ba automatic magunang plangka nga mo kan mo off mo siya?
1: Oh bro kato sir nakakuan ito siya nakasiga-siga to siya daan
0: nakadukot na nakadukot na
1: oo nakakuan niya siya nakakuan naka kana kasigya gyud sir ba.
0: Unya ato higayo na why na nimba ato?
1: Ah, wala sir, ang anang gahapon sir. Gahapon duming bali Domingo, daytoy kuan daton si misa.
0: Daghan ba ding mga gigamit nga mga gamit sa makakuha sa kuryente nga na overload man siya nga wa man tay na nimba.
1: Oh, daghan. Oh, di sir, kay wala mutulam na wala nila ma ibo sir, dihay mga electric pan, diha ang speaker, ilahang computer, din lik ang dito po sa soldier sa likod sa mga tao sa simbahan na ilahang kong mga gamit sir, itong ilang oven, ilang dispenser, o kanang electric pan, yeah, dahil computer pa sir.
0: Wade po masubay sa ilahang kanang naitiguan sa ilahang kuryente nga yung na-overload na dahil daghan na kayong mga nagigamit sa kuryente. Yun niya, ang mga linya siguro murag may na-problema na.
1: Wala na mag-check niya sir. Murag ito hinungdan. Masa mag-iarang overload na niya sir. Mag advice na mo sir nga diligid mag-overload. Ang mga ginagsigkuan sir nga diligid mag-overload ang gamit sa kuryente. Lagi na ang usak extension sir. Ang usak extension saksaka nila, saksaka na itong daghan, sir.
0: Magkatay-katay ba ang mga extension? Doon ay daghang mga manaksak?
1: Mag-mau ginay, sa garang nga mahitabo, sir. Mag-uberlo, ang mag-uberlo din. Nag-mission mahitabo na, sir.
0: Stila na. Okay, sige. Salamat kayo, Senior Fire Officer 1, Jinimar Imbong.
1: Sir, welcome, sir. Salamat po, sir.
2: DYRD nag-una sa mga balita.
0: Arita sa mga balita gikan sa kauluhan. Patay ang 14 ka mga tao samtang upat ang wa igkita tungod sa hanging habagat Central Luzon. Angkon o grabing kadaot. Kini may gitutukan sa UNTV News.
3: Ryan, maasahan na bang huhu pa ang baha o may paraan na kaya ang mga lokal na pamahalaan para maibsan man lang ang baha sa Central Luzon?
4: Bernard, sa ngayon hindi pa tiyak ng Office of Civil Defense o OCD kung hanggang kailan huhupa itong tubig baha dito sa mga lugar sa Central Luzon na naapektuhan ng mga pag-ulan nitong nakaraang linggo. Inaasahan pa rin ang pag-ulan sa susunod na araw dahil sa epekto ng habagat at iba pang sama ng panahon na maaaring magdulot ng mga pag-ulan at baha.
5: Ang concern talaga natin ngayon is our continuous pagbaba ng tubig not only from Mount Pinatubo pati na rin yung galing sa Sierra Madre na talagang doon naman talaga nag-ipon-ipon sa Pampanga.
4: Ayon sa OCD, ilang lugar sa Metro Manila, sa Central Luzon, Ilocos Region, Region 2 Cordillera at bahagi ng Calabarzon ang nakaranas ng matinding pagbaha mula pa noong weekend. Sa ngayon, umabot na sa 14 ang nasawi, 4 ang nawawala at 2 ang nasugatan. Gayunman, paglilinaw ng ahensya, for verification pa ang mga ulat ng casualty. Kabilang dito ang 9 na nasawi sa Mapanuepa Lake sa San Marcelino, Zambales noong isang linggo. 2 nasawi sa at 2 nasugatan sa landslide sa SCTEC sa Subic. Tig isang nasawi sa Capas Tarlac dahil sa pagkalunod, sa Porac Pampanga dahil sa landslide at sa Olongapo City dahil sa pagkalunod. 4 naman ang naiulat na nawawala matapos mahulog ang isang SUV na bumagsak sa Agana Bridge sa Tarlac City. Samantala, sa tala ng Mines and Geosciences Bureau, nasa 1,064 ang lugar na nakapagtala ng mga pagbaha. Pinakamarami dyan sa Region 3 na may 703 lugar. National Capital Region, Region 4A, Region 1, Region 7 at Cordillera Administrative Region. Sa Pampanga, humingi na rin ng tulong ang lokal na pamahalaan dahil paubos na ang kanilang pondo at maibalik ang supply ng kuryente sa ilang bayan. Pero ayon sa OCD, nananatiling hamon ang restoration ng power supply dahil sa mataas pa rin ang tubig baha sa ilang lugar.
5: Nagpaabot din si Governor Pineda ng pasasalamat sa national government because of the swift action. But again, ang ano nila, medyo depleted na yung resources nila and they're, of course, hindi naman pababayaan ng national yan. We will sustain the effort, no? Dyan sa, hindi lang sa Pampanga, but to all the areas affected. We already relayed this to DOE and they are checking, no? Kung paano mapabilis yung power restoration doon sa area na yan. So, yun nga, ang challenge talaga is yung kung kailan humupa yung tubig.
4: Bernard, ayon sa DSWD, nakapahamahagi na sila ng 2.3 million family food packs na sa mga region 1, 2, 3 at bahagi ng Calabar Zone. Meron din silang naka-standby ngayon na 3.5 million family food pack. Bukod pa dyan, yung 200 o mahigit 280,000 na ready-to-eat food. Ang DOH naman, ang binabantayan nila ngayon, Bernard, yung pagtaas ng kaso ng mga waterborne diseases gaya ng influenza at yung mga leptospirosis at dengue. At yan muna ang latest mula dito sa tanggapan ng NDRRMC sa Quezon City. Balik sa iyo, Bernard.
0: Samtang dugang mga balita gikan sa kaulohan, padayon ang pagsaka sa kaso sa leptospirosis o dengue sa nasod. Kini mo gitutukan sa News 5.
6: Punuan na ang ilang ospital dahil sa patuloy na pagdami ng mga pasyenteng may leptospirosis at dengue. Ayon kay Health Undersecretary Dr. Gloria Balboa, halos 6,000 na ang kaso ng leptospirosis sa bansa. Mahigit 300 ang nasawi. Gayunman, mas mababa pa rin naman yan kumpara sa 7,000 kaso sa kaparehong panahon noong 2025. Ang dengue naman, pumalo na sa mahigit 100,000 ang kaso. Mas mababa rin yan kumpara noong nakaraang taon. Sa ngayon, nagpapatupad na ng third capacity plan. Ito ay ang paggamit ng mga libreng espasyo ng ospital para gawing ward. Nagpapadala na rin ang health workers at medical staff mula sa ibang ospital para tumulong sa pasilidad na puno na ng pasyente. Mga kapatid, Cheryl Cosin po. Mahalaga ang pag-share mo nito.
0: Alas 6:24 ang taknas kabuntagon. Padayon karon sa ato mga palita. Nagpadayon usab ang rescue operations sa Nepal flood sites. Kini mo gitutukan sa Net25 News.
7: Patuloy pa rin ang search and rescue operations sa Nepal at China matapos ang malawakang baha, mudslide at glacier collapse sa Himalayan region. Sa Maithili Army Camp sa Nepal, sunod-sunod ang pagdating ng mga pamilya para maghanap ng mga clue sa kanilang mga nawawalang mahal sa buhay. Naging major hub ang camp para sa emergency

0: Natagpuan ang mga ito sa Nichlal, Uttar Pradesh at namatapos ang ilang proseso na ibalik ang dalawa sa Nepali Animal Rescue Organization. Sa China-Nepal border, nabuo naman ang isang barrier lake noong Sabado ng gabi. Pangamba ng mga pinadalang experts ng Chinese Ministry, maaari itong magdulot ng ikalawang sakuna na kasinlala ng naunang debris flow. Dahil rito, inilipat sa ligtas na lugar ang mga rescue personnel malapit sa Girong Port.
1: Inyo nabati ang unang bahin sa itong mga balita hatod ganato sa Marcella Fee.

0: Oras sa las 6:29 na.
1: Angel is brought to you by Niosip Z Plus Forte. Niosip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
2: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
3: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
4: Way palinay, DYRD kanunay.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Nila intinado, puro 4 Malaysia City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata kong ignon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, ipamaroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Kabangan ko na nga, hindi ko mabuta siya. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
7: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pang mga seafoods

0: Gagikan. Dili nato labayan ng mga basura o hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin ng limpyo ang atong kadagatan.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
3: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
4: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence para
7: G22 here! Step into your Myra era.
8: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
9: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
10: High blood, traidor nga sakit, daghan na ang nabiktima niini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Arco Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Arco Capsule, murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Arco Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
11: Aldrich Body Arco Capsule. Ito ang totoo.
12: Ang labad sa ulo dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
13: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Reactivate! Let's move, let's groove!
15: Groove, then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
16: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
15: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
17: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
15: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansa sa Seaside. Quality of care is our top priority.
18: Pasa ni YRD, ang friend mo forever, alas 6:34 na.
19: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
20: Where?
19: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.
18: Atut sa maintinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated. Ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13, Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
21: Pasahe.
18: Pasahe 34 ang takna sa kabuntagon. 114 na kaadlaw mga higala. Moabot na ang Pasko puhon sa tuig 2026. Kay nagbre naman ta karon. Unang adlaw man sa buwan sa Setyembre. Unang buwan nga magtapos sa silabol nga bre. So, good morning ato sa itong mga online viewers sa DYRD Bohol, Kasaligan Facebook, Doris Caloyong, Jumar Tikong, Nilo Rinoblas, watching from Danau, Antequera, Enday Galekami, San Roque Maribohok, John Digal, Luciano Mika Yabas, Hanopol Balilihan, Ayes Tatad og Marciano Pamaos no diha sa Sinakayanan Katigbian. Jonathan Abadengo, good morning bro. Ryan Palak, Kotkotan Valencia, Kagawad Paul Pahang diha sa Mansasa, good morning. Rachel Lanoy Andales, kabasakan sagbayan. Villa Caballero, Maria Jima Auman, good morning. Bernardita Mihia sa Sedelia, Tabalong Dawis. Lynn Adalim na Malata Chan dito sa Australia. Ma'am Bete Matigaw Humawid, good morning. Ma'am Dore Kagoko, good morning. Bosity Sanchez, Gaudincio Umali. O, gingom manusab ni Tere Lasco Dalugdog Puhadas, Kauswagan Katigbian. Good morning po ni Kagawad sa Belringka de Subuol, nagpamati o naglanog-lanog nga to ang Sibya diha karon. Pabling na Raga from San Vicente, Maribohok. Shout out ni YY Narraga, Perlita Perly Doisabas Remirata, watching live from Sitio Baungay o Sitio Bugnaw, Tinibgan, Maribohok. Timbaya ko ni Papa Karing Putani diha sa Turel, Maribohok. Giga ni Asterio Doisabas, salamat kayo. Atong oras mag-igala, alas 6:37 na.

0: Oo, wa nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
1: Buhata na!
2: Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
3: Unilab yan.
2: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: DJX 500!
5: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
6: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
5: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
6: Okay.
4: DTX 500.
5: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
4: DTX 500.
7: Mabibili sa mga butika. Balita.

0: Good morning ni paring Vin Arego. Naglanog-lanog ta diha sa Habitat Bool karong buntaga mga higala. Labing ulahing katikaran gikan sa City Hall pinaagi ni kay Casinelio Bayukot ato paminawon kay Go.
1: Nagpahibalo si Mayor Jane Yap nga 18,532 ka elementary ug high school students sa tanang public school sa Tagbilaran City ang hatagan og libre nga transparent backpacks isip dugang lakang alang sa kaluwasan sa mga estudyante. Kini nga inisyatibo gihimo human sa sunod-sunod nga insidente nga may kalabutan sa school safety. Importante alang sa City Government of Tagbilaran nga magpatuman sa mga lakang para maprotektahan ang mga kabataan. Ang mga transparent backpacks himuon mismo sa Tagbilaran City Livelihood and Community Development Office pinaagi sa mga TESDA-trained livelihood graduates. Pinaagi sa maong proyekto, dili lamang kaluwasan sa estudyante ang matabangan, kundili apilusab ang panginabuhian sa livelihood beneficiaries. Live, gikan sa Tagbilaran City Hall, kini si Kai Casinelio Bayukot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Alas 6:41.
2: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
3: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Unang round sa tong Round Bohol Balita, nagbutyag nga patay ang driver sa motorsiklo. Samtang anaas na talandugon nga kahimtang ang driver usab sa motorsiklo. Ngayang gikabangga niadtong nilabay nga adlaw dito sa lungsod sa Carmen. Si June Gutierrez sa iyang report. June, pasok!
4: Pagdagan din sa Milares Medical Center ang duha ka mga driver sa duha ka mga motorsiklo humak ni nagsungag din sa lungsod sa Carmen. Ang napatay nga nalang at din sa Milares Medical Center kipailangan si Eric Cuyan Manatad Yangke Sahonia 20 City Anyos lumalig ng barangay Lumangog sa lungsod sa Ubay sa tuwa na sa Iran. Kagahapon sa Malas City, Segunda 5 sa Buntag, nakinay si Rico Yan, padong ang tangani sa tuwan na kuya sa Tagbilaran, lulan sa gidang ang motosiklo, pag-abot ko sa may barangay Nueva Vida Norte, wa siya makabantay. Sa iyang kusok-kusok andagan na overshoot kanay si Rico Yan, ugdito kanimi bangga sa iyang ikwinto ng motosiklo, nga gipaila usab ang driver nga si Richard Kumugda, 49 anis nga nagkapuyo kanay sa Nueva Vida Sur, sa lungsod sa Carmen. Sa tuwan nga paginabi ni Police Masi Sergeant na Il Mer Tabio, pulis sa Lunso sa Carmen.
5: Sige, tinunay na po.
6: Motor vehicle to, sir, ka ng mabiling nagla opposite direction.
5: Okay.
6: Pagkuhan niya, motor in overshoot, kay lapang sa narrow lane, kanang usara dito ka, sinigol na diba, kaya nahamod na nagkakata, kaya nga, kanang din, kanang mukhang road concreting.
5: Nada. Okay.
6: Oo, niya. Ang resulta, sir, kanang motor vehicle to, mo'y in overshoot mo'y in that front, it will collision sa motor vehicle 1.
5: Ah, okay. Ang masamano tayo tiro na ito po na pagkaroon. Nagkuhat na
6: mga tayo. Sa mong traffic investigator, sir.
5: Na pagkaroon, nagkuhat na mo sa mga isayit sa mga tagtungon nga manat niya yung susunan.
6: Kuhat na lang ito, magkuhat na lang ito. Actually, ka ng motorcycle, di ano sa amo ang gusto niya.
4: Nga buntag ato ang nasayra nga kato si Rico Yan Manatad na kangkong nagigabing angol sa iyang naong uglawas minunda sinanali nga kamatayon. Ang iya usap nga nabanggaan nga si Richard Kumugda na kangkong sa punigabing angol usap si iyang naong ug mga bunog usap siyang kadawasan ug naa kanay sa critical nga kahimtang ug presigine gatiman sa tuwang mga doktor gikan ang dirhi matangan sa Caliaris Medical Center kung sa alerto tungod series ang friend mo forever. Basta balita DYRD ang saligan sa balita
2: DYRD.
0: Alas 6:45 ang taknas kabuntagon giingon nga gisikop ang usa ka barangay kagawa diha sa lungsod sa Panglao human malutsi og bench warrant sa kurte. Sir Ern Pahayay sa detalye.
7: Nadakpan ang usa ka barangay kagawad sa lungsod sa Panglao sa kapulisan human ipagawa sa korte ang bench warrant of arrest tungod sa iyang kapakya sa pagtungha sa gikatakdang hearing diin siya gikinahanglan isip witness. Base sa report sa Panglao Municipal Police Station, nadako palas 12:14 udto niadtong Agosto 29 ang usa ka barangay kagawad sa Panglao, ang 46 anyos nga kagawad. Gipahibalo sa report ang nasampit nga kagawad gikatakda untang mutungha isip saksi niadtong hearing sa Agosto 24. Apan wala kini mipatimaw sa korte. Tungod sa iyang kapakya sa pagtungha, gipagawas niya itong Agosto 28 ang bench warrant of arrest sa Regional Trial Court Branch 47, 7th Judicial Region sa syudad sa Tagbilaran nga gipirmahan ni Presiding Judge Glynis Dave Rangabantige. Ang kaso na lambigit sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga iyang gisaksihan o siya ang nahimong witness sa dakop sa anti-illegal drugs operation sa kapulisan. Nadakpan na nakaroon sa kustudiya sa Panglao PNP alang sa hustong disposisyon. Pahimangno sa mga barangay opisyal o mga mamahimong saksi sa anti-illegal drugs operation. Kining insidente o sa kapahimangno sa tanang barangay opisyal og mga tao nga gitawag og gidesignar isip saksi o witness sa korte nga seryosoho na matag subpoena, notice o order sa korte. Ung dunay gitak ng pagpatawag isip saksi, importante kayo nga motambong og sa gikatag ng pizza og oras. Kung adunay ligon og balidong rason nga dili makatambong, ipahibalo dayon kini sa korte pinagi sa hustong legal nga proseso. Ilabi na sa mga barangay official nga mamahimong maapil sa mga kaso og hearing lakip sa mga media. Kinahanglan na nga tukmang koordinasyon o pagsugod sa mga direktiba aron malikayan ang legal nga komplikasyon. Ang pagatubang sa korte isip saksi o sa kaseryosong obligasyon, dili kinaangay ang pasagdan o baliwalaon. Gikan diri sa lungsod sa Panglao, kinis Earn Pahayahay ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Maguna pa tingali hitabo ni Dennis Buhol, no? Katong mga mahimong saksi or naabitaw anang dakop mga paibas operation. O di mo atubang sa korte, mapiktahan magod ang paggaling sa kaso, no? Pagproseso sa kaso. Mauna ang adunay tulubagon mga higala. Padayon karon sa ato pagkabalita, alas 6:48 na. Good morning ato ni Councilors Idi Burha, no? Naglanog-lanog tadiha sa mansa o dampas. Ingo masab ni Konsehal Plong Ringka. Kapin sa 18,000 ka pesos ang kantidad sa ginadiling nga drugas ang nahipo sa kapulisan sa lungsod sa Maribohok sa gipahigayon niining anti-legal drug operation dito sa dipatlong Maribohok na itong Sabado sa kadlaon. Si The Barker Cell Remolador sa iyang Italia. Cell, pasok!
8: Dito sa lungsod sa Maribohok, ginudahan nga tigpayohot sa ginadiling nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Maribohok, kiniatol sa usa ka bypass operation na itabo dito sa Barangay Dipatlong Maribohok, Sabado sa kadlaon. Ang suspect giila sa kapulisan nga usa ka 35 anyos nga ulitaw na nagpuyo sa Barangay Dipatlong Maribohok kinsa gikataho nga napalitan og nakuhaan kini og gituang syabo. Gibana-bana nga motimbang sa 2.78 grams, kantidad kapin sa 18,000 pesos nga ginadiling druga ang naipo sa kapulisan atol sa mga anti-illegal drug operations inabagan sa PDEA 7 sa Bohol. Kalapasan sa Section 5 o 11 sa Republic Act 9165, kalambigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang giandam sa kapulisan batok sa nadakpang suspect. Nanukad gikan sa Kampo Dagohoy, The Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas 6:50 ang takna sa kabuntagon. Dungan nga magsaulog sa Foundation Day karong adlaw ang lungsod sa Ubay sa ika-179 katuig nga kasumaran o ang Trinidad 79 katuig. Si Masculado Uno Winnerias sa iyang report. Winnie Boy, go!
9: Lungan nga magsaulog sa Foundation Day karong adlawa ang ubay sa iyang ika-179 nga kasumaran o ang ika-179 sa silingang lungsod sa Trinidad. Ang cultural presentation sa Gagri Fair ang nag-unang talanaon sa maong selebrasyon nga gipasundayag na sa mga nag-unang adlaw. Ang kasaulogan sa ubay pagasugnan sa Diana dayon ang anniversary mass, dayon ay sunod ang parade og ang commemorative program din. Usa sa mga highlights nini ang paglusad sa ubay hymn og ubay flag nga ipresentar og i-introduce ni kanhi mayor og karon SB member Gali Atop. Ipasabot ang symbolism of significance nini ni Concierge Glyza May Saison Atuel. Ang unang official pagkanta sa ubay him, mabati pinagi sa ubay Community College Himig Coral. Gikatakda nga magpananog sa inang mensahe si Gobernador Arisa Mentano isip Guest Speaker, Congresswoman Van Van Cadorna Amintado isip Keynote Speaker, si Director Leocadio Trovila ang regional director sa DILG7 gikatakdaw sab nga muhatag sa iyang message of support. Si Vice Mayor Attorney Kim Hinulimo Buelis Fuentes ang mu-welcome address samtang si Mayor Costan Reyes sa iyang commemorative message. Si Kagawa Daniel Rodriguez de Lima sa closing remarks. Sa laing bahin ang Trinidad nga ang katungang bahin nini kaniadto sa kupas sa ubay na himong lungsod niadtong September 1, 1947 sa panahon ni Pangulong Manuel Rojas. Ang Trinidad gikuha sa pangalan sa asawa ni Pangulong Rojas og ang Blessed Trinity ang patrona sa Diocese of Talibon. Gikan sa lungsod sa ubay, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever, basta palita, DYRD, ang kasaligan sa palita. DYRD.
0: Inyo nabati ang kinatibukang bahin sa tong Round Bohol Balita.
2: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
3: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Ano na tayo pahibaw gikan sa Bohol Light Company Incorporated, mga higala? Scheduled ni sa power service interruption karong adlawa, September 1. Adunay makasinati o brownout karong alas 9 sa buntag hantod sa alas 4 sa hapon nga makaangin sa kabahin sa Bohol District. Ilabi na diha sa H. Bugas Street, A. Pilaire Street, portion sa CPG East Avenue, corner sa H. Bugas Street, ngadto sa corner Capayas Road, Capayas Road, og Tibuok Habitat Village og nearby residences. Ang hinungdan ining brownout karon nga magasugod alas 9 hantos alas 4 sa hapon mao ang pagpahiluna sa pagpabarug sa poste nga puthaw og ang pag-instalar sa distribution transformer. Gipapahibaw gihapon ila ni Cheryl Paga, ang Assistant Manager Customer Care, og Engineer Paulino Almedilla sa Bohol Light Company Incorporated nga karon gihapon adlawa, adlaw nga Martes, September 1. Adunay makasinati og brownout gikan sa alas 9 hangtod sa alas 11 ang takna sa buntag karong adlawa nga makaangin sa supply sa kuryente kabahin sa Poblasyon 2, ilabi na diha sa Remolador Street gikan sa corner sa Palma Street ngadto sa BIR portion o kabahin sa J. Borja Street gikan sa BIR ngadto sa corner C. Galliari Street o nearby residences. Ang hinungdan nini mao ang pagpapahiluna sa pagpabarug sa dugang distribution pole. Og mga adlawa, Miyerkules, adunay makasinati pod og brownout o niyang alaunas kadlaon. O alaunas kadlaon hangtod sa lasays ugma sa buntag nga makaangin sa kabahin diha sa Manga District, ilabi na sa Humamil Street, Magsaysay Street, Saco Street o nearby residences. Ang hinungdan niini mao ang pag-facilitate sa stringing sa primary line o pag-installar sa transformer sumapa sa mga opisyal sa Bohol Light Company Incorporated. Alas 6:56 na.
10: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang. Kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman si Alagad Atoy Kosa.
11: DYRD. Operation Tabang.
0: Hello, good morning.
12: Hello.
0: Hello, good morning. Kisani?
12: Si Kwan, sir. Si Duki, sir.
0: Duki.
12: Pun.
0: Oh, pila may edad, ani?
12: 72, sir.
0: O sabi problema, sir?
12: Ah, nabiki, so katalak, sir.
0: Ah, sige. Watuwat na niya sa gawas, ha? Doon na kay madawat nga 1,000 peso kikesto mga loyal donors. Paliho ko nuko, pahuam lang imo cellphone nga gigamit anang aduna po ilang ihangyo diha. Good morning, ato ni Municipal Councilor Sin Gingging Umuloy Kabalyo de Sabaclayon, ni Ma'am
13: Edith Rebeta. Hello, sir. Morning.
0: Good morning. Hello, good morning. Kisa ni ma'am?
13: Pang Labial, Edward.
0: Okay, kining ahong kikasulti ron, kisa man eh?
13: Si Geratel Boniel.
0: Ay, mo pasyente si Edward Cabial. Pila may edad, ani?
13: Pasyente?
0: Oo, pila edad?
13: 39.
0: Kung sa may problema, ani, ma'am?
13: Gallbladder stones, sir.
0: Okay, sige. Watuwat lang mo gihapon. Watuwat lang diga po sa gawas, ay. Pahuam ko na yung cellphone nga gigamit anang aduna po ilaing ihangyo diha.
13: Salamat.
0: Salamat. Hello, good morning.
14: Hello, sir. Good morning.
0: Good morning. Isa ni ma'am?
14: Si Jasmine Reader, sir.
0: Pila may edad?
14: Kuan niya, sir, ka ng high blood diabetic. Kunya, nai fracture ang lumbar. Kay kailangan ang kuan stainless.
0: Pila to edad di mo, ma'am? Edad?
14: Sir.
0: Pila edad, ma'am?
14: Ah?
0: Edad? Sige, pahuwa mo lang na ng imuhang cellphone, ma'am. Gigamit na ng line phone nga doon na ihangyo diha. Ipahuwa mo lang na imuhang cellphone. Hello, good morning.
15: Ha? Ako si Judith, sir. Binggan, sir.
0: Kisa may imuhang pasyente, ma'am, Judith.
15: Anang bata na ko, sir. Gihilantan, yubog, cellphone.
0: Kisa may ngan. Kisa ngan.
15: Jan Itan.
0: Pila may edad, ani?
15: Edad, ano, sir, kay 7.
0: Seven, okay. Sige, watuwat mo diya sa gawas, ha? Poros mo makadawat o tag 1,000 pesos gikas sa mga loyal donors. Salamat sa itong mga loyal donors.
16: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Jesus Loves You, Mario Cirujales, Bohol Shipping Lines Corporation, Adi and Ryle, Rollitz Auto Care, Astoria Family, Wilma Gran, ug Baliola Family.
0: Salamat sa taga-Porok 2, Barangay Dao, Porok 3, Barangay Dao, loyo sa Dao Diamond, as ni Sergio Boy Tabera sa Rollitz Auto Care. Nahimutang dili halayo sa Co-op Hospital sa Barangay Dampas ning ato ang siyudad sa Tagbilaran. Salamat usab kayo ni Sir Leo, ni Ma'am Ems Rikina, ni Ma'am Praxidis Mahumas, ni Ondoy Cristan. No, salamat kayo. Dunay 200 pesos ni Father James Darunday, dunay 500 pesos ipaagi ang paghatag og tabang sa STK Diner diha atbang sa Soledad Suite sa Poblasyon 2, pinaagi ni sa programang Bound sa Kagawasan. Og ingon man sab ang 500 pesos gikan ni Ma'am Inday Boniti sa Hisel Bulaluan. Ang Hisel Bulaluan na himutang dili halayo sa KFC Church sa Poblasyon 2, way laing restaurant diha punuan sa Kasya. Og ni Ma'am Mela nga taga Mangga, dunay nahabilin niyang 250 pesos. Salamat kayo. Og salamat sa tanan nga mga loyal donors nato, mga higala. Og maayong pagpaminaw di ay ni Kagawad Alberto Batsoy Albar sa Poblasyon 2. Naglanog-lanog ta pareha diha po sa kugo ni Kagawad Dani Abiliana og ni Councilor Tim Butalid. Pigado iti nang itong oras, mga higala. Kini si Atoy Kosab ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos, umayong buntag ka na itong tanan.

0: na i-chance kang makadao ug more than 50 million pesos worth of GCash kun mopalit og San Miguel Beer products. Apil na! San Miguel Peel and Win promo. Pwede ka makadao og GCash kun mopalit ka og unom ka botelya o cans sa 320, 330 o 500 ml o duha ka 1 liter nga botelya sa bisan unsang miapil nga mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
2: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo migdala, naman sa kayo team. Pero iguman, kapoy kayo, as in, ako kang isuon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw, namin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong kipamake-up. Tinahang lang kung mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe. Bye!

0: DYRD, ang pipaminaw yun, everyday na dyan kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminaw sa station dyan sa Bohol, ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas. Buhol.

0: karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong dapit. Gimando ni Gov. Ari Sementado ang pag-imbestigar sa reklamo kalabot kini sa paagi sa pag-atiman sa mga pasyente o niya paggamit usab sa ambulansya diha sa Garcia Provincial Hospital sa lungsod sa Talibon. At ang paminan kompletong detalye si Alagad Allen Doidura.
1: Gipasusi ni Gobernador Ari Sumintado ngadto sa hepe sa Garcia Memorial Provincial Hospital sa lungsod sa Talibon ang usa ka reklamo nga gipatig sa social media kabahin sa pagatiman sa mga pasyente o paggamit sa ambulansya sa maong tambalanan. Sa usa ka social media post ni Vivi Ortega, mireklamo kini sa sitwasyon sa usa ka pasyente nga gingong nagkadugo o gikinhanglang i-refer sa usa ka tambalanan sa Tagbilaran tungod sa kakuwangon sa mga doktor. Ipangutana usab sa maong post ang paglihok sa mga nurse o ang lisiya sa paggamit og ambulansya. Diin giingong dili kuno kini ihatag kung walay bayad o tubil. Tungod niini miingon si Mintado nga iyang ipacheck og ipasusi ang maong reklamo ngadto kang Dr. Maria Elena Oripaypay, hepe sa maong nga tambalanan. Aro matino kung tinuod ba ang alegasyon nga gipakatap sa social media.
2: Magkaning nas Talibon, pagtaganiha pa nina ko nabasa, and ako pong i-call ang attention ni Oripaypay para maghimo po sa iyang kaugalingong investigation sa iyang kaugalingong hospital na iyang ginsakupan.
1: Gidugang usab sa gobernador nga importante nga masusi ang insidente o mahibawaan ang tinuod nga nahitabo ilabi na kung nalambigit sa pag-atiman sa pasyente o ang serbisyo sa ambulansya. Gibutyag usab ni Mintado nga adunay provincial ordinance nga naghatag og libre nga paggamit sa ambulansya sa tanang tambalanan nga gidumala sa provincial government. Busay ang gihinumduman ng publiko na ang ambulansya ubos sa pagdumala sa provincial government gitagana aron makatabang sa mga pasyente nga nanghilanglan og transportasyon subay sa mga lagda og palisiya sa serbisyo.
2: Gigama ni Alden na ordinansa na libre. Mm. So, muna matinga ko, how come na alay nga nung pabayad ba o unsa tinuod ba ko na nangayos na bayad o na may misunderstanding sa ilang pag-istorya na and then kibawa na po ka na kaning tao o nasa panahon sa kalisod na kahimtang and then naapoy mo supuhi sa ilang gusto mo itabo. Taghan na kayo lahi na ang pag-take sa istorya. So, muna atong pa-investigaran o say klaro.
1: Samtang gipaabot nga mo tubag ang administrasyon sa Garcia Provincial Hospital sa mga alegasyon aron mapatimaw ang insidente ug malikayan ang paglapas sa katungod sa mga pasyente sa hustong pag-atiman. Kini si Allen Doidura, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Ma'am Dors Kaloyong. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Usab si Dilusa Marlon. Nagtanaw po na ito karon. Inday gili kami. Nagtanaw live. Gikan sa Maribohok, Bohol. Usab si BT Humawid, John Felbesas, o si Dilusa Marlon. Samtang mihatag o katinawa na ang Garcia Provincial Hospital sa reklamo sa pag-refer sa pasyente nga dunay buak sa bagol-bagol. At ang paminaon ang report ni Alagad, Allen Doidura.
1: Gipaklaro ni Dr. Maria Elena Oripaypay, hepe sa Garcia Provincial Hospital sa lungsod sa Talibon, ang reklamo sa tagtungod sa usa ka pasyente nga nalandig sa maong tambalanan. Matod sa reklamo nga walay mutahi nga doktor o walay mga gamit ang maong tambalanan. Matod ni Oripaypay nga kinahanglang gyud nga i-refer ngadto sa mas taas nga level ang pag-atiman sa pasyente nga dunay grabing samad o open fracture sa bagol-bagol human giingong naigo sa pagpanigbas. Sa mensaheng nga gipadala ni Oripaypay ngadto kang Gobernador Ari Sumintado, iyang giingon nga ang pasyente una nang gi-assess o gi-stabilize sa attending doctor sa GMPH sa wala pa kini i-refer ngadto sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center. Gipasabot usab sa hepe sa ospital ang reklamo nga wa kuno ambulansya nga muhatod sa pasyente gawas kun adunay ibayad o patubil. Matod ni Oripaypay, ang ambulansya nga naisgutan sa reklamo dili sakop sa GMPH kundili ambulansya sa LGU. Sa panahon nga kinahanglan nang i-transfer ang pasyente, nakalarga na ang ambulansya sa GMPH tungod kay adunay laing pasyente nga naunang girefer ngadto sa laing pasilidad. Tungod niini, giya sa maong mga personnel sa ospital ang mga paryente sa pasyente nga pahangyoon sa ambulansya sa LGU Taliban pinaagi sa MDRRM. Ilabi na ang pasyente lumulupyo sa San Agustin sa Taliban. Matod ni Oripaypay, dugay ng practice sa GMPH ang pakigtambayayong sa mga MDRRM sa mga lokal nga gobyerno alang sa pagbiyahe o pagbalhin sa mga pasyente kundili available ang ambulansya sa tambalanan. Bisan pa niini, giingon niyang wala siya kahibaw sa giingong patubil nga gikinahanglan sa ambulansya sa LGU tungod kay kinisakop sa pagdumala sa LGU. Gipasalig usab ni Oripaypay nga libre ang paggamit sa ambulansya sa GMPH alang sa tanang mga pasyente nga nagkinahanglan niini. Kini si Alan Duidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: 20 minutos pasado alas 7, dire sa itong DYRD Breakfast News. Nagpatuman ang mga kumpanya sa lana sa pagpaubos sa presyo sa mga produktong petrolyo kaganihang alas 6 sa buntag. Nikunhod, 32 centavos kada litro ang presyo sa gasolina. Samtang may kamatusab og 3 pesos 83 centavos kada litro ang pagunod sa presyo sa diesel og 3 pesos 85 centavos kada litro sa kerosina. Epektibo ang pagpaubos sa presyo kaganyang alas 6. Kinamduman, sulod sa duha ka semana nakasinati kining sunod-sunod ng pagsaka sa presyo ang atoang mga produkto sa petrolyo.
3: Good morning ni Olin Salboner. Nagtanaw ka nato karon gikan sa Danao, Antequera, Bohol. Si Joe Martikong nagtanaw po ka nato karon. Luciano Mikayamas nagtanaw live gikan sa Hanopol, Balilihan. Si Morris John Vargas o si Leonila Gaske nagtanaw po gikan sa Corelia. Nadawagan si Senator Mark Villar sa dinalian nga pagbasar sa duha niya ka mga balaod nun nga nagtumong sa pagpaligon sa seguridad o kaluwasan sa mga eskwelahan. At ang paminaw ng report ni alagad Ray Tutas.
4: Human sa pagbumusil sa Ateneo de Zamboanga University nga nakapatay sa duha ka estudyante, nanawagan si Senador Mark Villar alang sa dinalian nga pagpasar sa duha niya ka balaod noon nga nagtumong sa pagpaligon sa seguridad o kaluwasan sa mga eskwelahan. Si Villar nga bibisita sa Bohol kagahapon, hugot nga nikundinar sa insidente ug nanawagan alang sa mas komprehensibo nga mga lakang aron mapugngan ang kapintasan sa mga tunghaan.
5: Bilang isang amo po at bilang Pilipino at bilang isang lingkod bayan, nakakalungkot pong marinig ang sunod-sunod na balita patungkol sa karahasan sa mga paaralan. Natapos po natin pag-aralan at suriin ang mga kaso ng school-related violence. Agad-agad po tayong gumawa ng mga batas na i-address ang problemang ito. At nakita po natin ang school-related violence ay hindi lang basta-basta nangyayari, kundi nakadikit po ito sa issue ng mental health. Kaya po, unang-una nating isinulong ang Student Guidance Counseling Act para dagdagan at palawakin ang psychological support sa mga paaralan. Pangalawa po, ang Ligtas Act ay naglalayong magkaroon ng coordination sa mga paaralan, local governments, law enforcement, emergency responders, teachers, parents para mapanatiling ligtas ang ating mga anak sa paaralan.
4: Mao kini ang hinungdan nga giduso sa senador ang Senate Bill number 2321 o ang Ligtas Act nga nagtumong sa pagpatuman sa usa ka mas lig-on nga sistema alang sa kaluwasan o seguridad sa eskwelahan sa mga institusyon sa batakang edukasyon sa tibuok nasod.
5: Importante po yung mental health kaya kailangan talaga ng mga guidance counselors para malaman ka agad pag mayroong mga issues yung mga estudyante at kaya nang kausapin at siguro bigyan ng treatment kung kailangan.
4: Lakip sa mga sugyot mong sayo nga pag-ila o pag-report sa mga hulga, koordinasyon tali sa mga tulungan o mga ahensya sa pagpatuman sa balaod, mga protocol sa pagtubag sa emergency, regular nga mga drill, pagpanganam sa first aid o crisis counseling. Sa samang higayon, giduso-usab niya ang Senate Bill number 2133 o ang Students Guidance Counseling Act nga nagtumong sa pagbaligon sa giya o mga serbisyo sa kaimsog sa pangisip nga nakabase sa eskwelahan alang sa mga estudyante. Gipasaog ni Senator Mark nga ang kaluwasan sa eskwelahan dili lamang bahin sa pagbantay sa mga gangaan o mga classroom. Mingon usab siya nga kinanglan aduna sistema aron mailhan ang mga potensyal nga mga hulga o mga profesional nga anda maminaw, mugiya o muhimo og aksyon sa di pa mo grabe ang sitwasyon. Matod sa senador nga ang simpatya sa mga biktima kinanglang ubanan sa konkretong aksyon aron masiguro nga luwas sa mga estudyante sa eskwelahan og magkapauli nga luwas sa ilang mga pamilya. Samtang sa pagbisita din sa Bulkag kagahapon, gigalipay sa senador nga napahimuslan ang access road paingon sa Panglao Airport nga nakatabang sa paglambo sa turismo sa lalawigan. Gigan na sa DYRD Newsroom, kinisiray tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD
0: 24 minutos, pasado alas 7, diri sa itong DYRD Breakfast News. Babati sa ninyo kini sa KISS 102.3 FM, BCC TV, Radyo Hagda, Radyo Ubay, Radyo Bulano Network, Beat FM 89.3, diha sa lungsod sa San Miguel. Onya live sabta sa YouTube, Facebook o Zeno Radio. Sama nila ni Daryl o si Johnny Delusa diha sa Purok Size, Barangay Manga. Watching the Breakfast News sa YouTube. Zing Javier, good morning to Trixie and Malu. Javier watching from Panglao through YouTube. Ogdoy Julius, madanggit, may buntag ni mo diha. Giplanuhan ni Gov. Ari Sumintado pagpatuman sa mandatory inspection sa mga bag sa mga estudyante din sa itong lalawigan sa di pakine, pasudlon sa mga eskwelahan. At ang paminaw si Zera Arcayena.
6: Gipahigpitan ni Gobernador Aris Omentado ang seguridad sa mga tulunghaan sa lalawigan sa Bohol, taliwa sa mga mitumaw nga bomb scare o mga hulga sa pagpamusil. Sa pakiginabi sa DYRD inyong alagad kagahapon Lunes, si Gobernador Omentado miingon nga iyahan ang gimanduan si Bohol Police Provincial Director, Police Colonel Patricio Degay Jr. sa pagigalayon sa Department of Education o DepEd Bohol Division o mga lokal nga opisyal sa mga kalungsuran alang sa mas higpit nga seguridad sa mga eskwelahan.
7: Well, ato yung gimanduan si PD Degay na ma-secured ang atong mga eskwelahan. And in fact, iyang i-recognize na ang atong mando through ordering sa mga chief of police na sila pod mo'y mo cascade sa order sa atong PD na magbutang og police visibility sa mga area. I hope na na-maintain eh, kay atong pag-unang adlaw katong kainit pa atong mga panghitabo. Diha may nakita pero so far naghamo pa report na di kuno kanunay makita ng pulis pero nasabtan po nato ang number of policemen po dili pod pwede na ang ilang presence na kanunay eskwelahan. So from time to time mo check na sila sa eskwelahan, dili gud mingon na whole days lang na diha kay naamo po sila ubang trabaho na ilang gitutukan. So na'y gigamang coordination and I think ang PD makikoordinate po sa mga opisyal sa mga kalungsuran and uban sa mga barangay kung asam ng mga school campuses na nasulod sa mga barangay, posible ang force multiplier ang presence sa mga tanod pod na motabang pod aning dapita.
6: Gipalig-on sa gobernador ang police visibility o dugangan ang presensya sa mga pulis sa gawas o palibot sa mga eskwelahan. Giawhag usab niya ang mga force multiplier sama sa barangay tanod nga motabang sa pagbantay sa mga eskwelahan. Gawas sa police visibility, matod sa gobernador, iyang konsultahon si DepEd Provincial Schools Division Superintendent Dr. Faye Juarez bayin sa bag inspection sa mga tinunan sa dili papasudlon sa school campus. Matod niya mopagawas siya og executive order nga ipatuman sa tanang pampublikong eskwelahan sa tibuok probinsya ang mandatory bag inspection.

0: Good morning ni Perlita Perlido Izabas. Nagtanaw ka nato karon live gikan sa Maribohok. Eileen Mateo Villorejo nagtanaw live gikan sa Buena Vista, Bohol. Ug usab nagtanaw pud nato karon ang Bohol Wind Stores. Ug usab nagtanaw pud si Mahil Kiwag Aranton og Fe Mongkada Malimot. Gisugyot ni Kongresista Alexi Bezos Tutor ang pagdili sa mga social media account para sa mga batang nag-edad o 15 anyos paubos o kinahanglan nga beripikado ang pagtugot sa ginikanan o tigbantay para sa mga minor de edad nga nag-edad o 16 anyos o 17 anyos. Busi ang sugyot, ang mga account sa mga 16 o 17 anyos kinahanglan usab nga adunay mga control sa ginikanan nga naglangkob sa pribasiya, kontak sa mga estranghero, sud, paggasto o oras sa paggamit. Ang parehas ng mga proteksyon, dugang ni Tutor, kinahanglan nga magamit sa mga online gaming platform nga nagtugot sa mga bata nga makiguban sa mga estranghero, maka-access sud nga gihimo sa tigamit, mugamit sa open chat o mugasto o kwarta. Samtang gidawat ang mga pasalig ni Meta o Roblox, nga palig-onon ang beripikasyon sa edad ug mga kontrol sa ginikanan, gipa si ugda usab ni Tutor nga ang mga bata dili angay magsalig lamang sa voluntaryong mga lakang sa mga kompanya sa teknolohiya. Nanawagan siya alang sa mas lig-on nga mga proteksyon sa pagkapribado para sa mga minor de edad. Lakip ang mga limitasyon sa komersyal nga profiling ug ang pagkolekta, paggamit, pagtipig o pagpaambit sa ilang personal nga datos. Giawag usab ni Tutor ang gobyerno nga ipatuman ang kasamtangang mga proteksyon samtang nanawagan sa Kongreso nga maghimo og dugang mga pagdili sa edad, mga obligasyon sa plataporma, mga panalipod ug mga silot.
1: May buntag ni Alfred Angkog watching the breakfast news dias YouTube dias Barangay Bansasa. Si Alfred may buntag. Gitataw karon kung gitanaw sa Bureau of Fire Protection tagbilaran electrical overload mo hinungdan sa sunog diha sa Graham Leopoldo Bilarmino Tirol Memorial Church kagahapon nga nagbiling kani gibanabana 1.9 million pesos nga damage. Ato paminaw si Alagan Ray Tutas.
2: Electrical overload ang unang gitanaw nga sinugdanan sa sunog nga miulbo sa Graham Leopoldo Bilarmino Tirol Memorial Church duol sa Kaingit Beach sa Purugdos, Barangay Buoy, Dakbayan sa Tagbilaran kagahapon sa buntag. Sa investigasyon sa Tagbilaran City Fire Station, nagsugod ang sunog sa tung bahin sa altar din himutang ang mga saksakan nga gigamit sa mga electrical equipment sa simbahan. Si SF1 Ginimar Imbong sa Tagbilaran City Fire Station miingon nga nadawat ang alarma alas 8:32 sa buntag o girespondehan dayon kini sa mga bumbero sa syudad.
3: Sa among pagkuan sir, pagresponde, ang tawag sir, na-receive na mo sir o galas. Na-receive na mga tawag sir, alas 8:32 sa buntag. O niya, na-responde tayo sir, punit tayo na under control na mo ang mausunog sir, alas 8.

0: 54 hindi ka raog fire out sir sa last 3 days din paghahuman sa mga sir humana mo declare sa fire out sir matod sa tag-iara itong nagduma sa mga simbahan sir si Ma'am Iba Rodriguez mag-iunang nakakita sir sa itong gaso na dito ganda dito nagsugod ang aso sir sa sul sa simbahan sa siling
1: lakip bitubang sa alarma mga emergency responder sa city DRRMO gideklara nga under control ang sunog alas 8:54 sa buntag ug hingpit nga napaong alas 9:10 sa buntag
0: matod sa tag-iara itong nagduma sa mga simbahan sir si Ma'am Iba Rodriguez mag-iunang nakakita sir sa itong gaso dito nagsugod ang aso sir sa sul sa simbahan sa siling.
1: Walay na ang ulo namatay sa insidente apan gibanaban ang miabot sa 1.9 million pesos ang kadaot sa kabtangan. Padayon pag-isusi sa BFP Tagbilaran ang insaktong hinungdan sa sunog. Gikan sa Barangay Buoy, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Ma'am Delia Chua de sa Taloto. May buntag usab ni Ma'am Lina Pasco, Romualda Garsuta de sa Marimuhok, Kakay Almenye o Giking Almenye, Anita Torrigosa, si Albert Olmedo nagtanaw po nato karon. Usab si Ma'am Ani Lopez, Sir Olim Lopez, Lopez. Usab, good morning ni Kagawad Bibot Budlong o iyang asawa na minaw karon sa DYRD. O diha sa Katagbakan Lungso sa Luon, nagtanaw po sila kanato karon. Sa atong police report, usa ang patay, usa ka kritikal sa duha ka motorsiklo nga nagbangga dito sa lungsod sa Carmen. At ang paminaw ng report ni Alaga June Gutierrez.
3: Pagdagan des ang Ilaris Medical Center ang duha ka mga driver sa duha ka mga motorsiklo humak ni nagsungag diha sa lungsod sa Carmen. Ang napatay nga nailangan des ng dire sa Ilaris Medical Center kay pailangan si Erico Yan Manatad Yangke Sahonia 27 anyos lumalig ng barangay Lumangog sa lungsod sa Ubay. Sa tuon sa ilan kagahapon sa Malas City, segundo 5 sa buntag, nga kanay si Rico Yan, padung ang tangani sa tuwan na kuya sa Tablaran, lulan sa gidang ang motosiklo, pag-abot ko sa may barangay Nueva Vida Norte, wa siya makabantay. Sa iyang kusok-kusok andagan na overshoot kanay si Rico Yan, ug dito kanay may bangga sa iyang ikwinto ng motosiklo, nga gipaila usab ang driver nga si Richard Kumugla, 49 anos nga nunggap kuyo kanay sa Nueva Vida Sur, sa lungsod sa Carmen. Sa tuwan nga paginabi ni Police Master Sergeant na Mayor Atabio, pulis sa Lunso sa Carmen.
4: Sige, tinunay na po.
5: Motor vehicle to, sir, ka ng bagilig nagla opposite direction.
4: Okay.
5: Pagkuan, sir, motor in overshoot, kay nga magandaro na yung panangusara dito ka, sinigol na dito, kaya nangamon na nakasada, kaya nabi, kaya nabi, kaya nabi, kaya nabi, kaya nabi, kaya
4: nabi, kaya
5: nabi,
4: kaya
5: nabi, kaya nabi, kaya nabi, motor vehicle to, mo in overshoot, mo in back one, it's in collision sa motor vehicle one.
4: Ah, okay. Ang masyong mano tayo tiro na ito po, napakaroon. Nagkuhat
5: sa mga... Ang traffic indicator, sir.
4: Napakaroon, nagkuhat lang mo sa mga isay, sa mga tagtungon, nga manat niya yung susunan.
5: Kuhat na lang siya, magkuhat na lang siya. Actually, nga nabot motorcycle, di ano sa amo ang gusto niya.
3: Nga buntag ato ang nasayra nga kato si Rico Yan Manatad nakaangkong nigrabing angol sa iyang naong uglawas minunda sinanali nga kamatayon. Ang iya usab nga nabanggaan nga si Richard Kumugda nakaangkong sa punigrabing angol usab siyang naong o mga buntog usab siyang kalawasan o naakanay sa kritikal nga kintang o presiginig atiman sa tuwang mga doktor. Gikan ang dirihan tangan sa Kalyaris Medical Center kung sa Lerto Dumutseris ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang saligan sa balita. DYRD.
6: Gisikop ang usa ka barangay kagawad sa Panglao human kini malutsi og waran tungod sa wa pagtambong sa husay sa kaso sa droga. Ato paminawon si Alagan Earn Pahayahay.
7: Nadakpan ang usa ka barangay kagawad sa lungsod sa Panglao sa kapulisan human ipagawas sa korte ang bench warrant of arrest tungod sa iyang kapakya sa pagtungha sa gikatakdang hearing diin siya gikinahanglan isip witness. Base sa report sa Panglao Municipal Police Station na dako palas 12:14 na itong Agosto 29 ang usa ka barangay kagawad sa Panglao ang 46 anyos nga kagawad. Gipahibalo sa report ang nasampit nga kagawad gikatakda untang mutungha isip saksi niadtong hearing sa Agosto 24. Apan wala kini mipatimaw sa korte. Tungod sa iyang kapakyas sa pagtungha, gipagawas niya itong Agosto 28 ang bench warrant of arrest sa Regional Trial Court Branch 47, 7th Judicial Region sa syudad sa Tagbilaran nga gipirmahan ni Presiding Judge Glenes Dave Rangabantige. Ang kaso nalambigit sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga iyang gisaksihan o siya ang nahimong witness sa dakop sa anti-illegal drugs operation sa kapulisan. Nadakpan na nakaroon sa kustodiya sa Panglao PNP alang sa hustong disposisyon. Pahimangno sa mga barangay opisyal o mga mamahimong saksi sa anti-illegal drugs operation. Kining insidente o saka pahimangno sa tanang barangay opisyal og mga tao nga gitawag og gidesignar isip saksi o witness sa korte nga seryosoho na matag subpoena, notice o order sa korte. Ung dunay gitak ng pagpatawag isip saksi, importante kayo nga motambong og sa gikatag ng pizza og oras. Kung adunay ligon og balidong rason nga dili makatambong, ipahibalo dayon kini sa korte pinagisahustong legal nga proseso. Ilabi na sa mga barangay official nga mamahimong maapil sa mga kaso og hearing lakip sa mga media. Kinahanglan na nga tukmang koordinasyon o pagsugod sa mga direktiba aron malikayan ang legal nga komplikasyon. Ang pagatubang sa korte isip saksi o sa kaseryosong obligasyon, dili kinaangay ang pasagdan og baliwalaon. Gikan diri sa lungsod sa Panglao, kinis Earn Pahayahay ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Bibi Tero, so Chetero, usab si Claudia Carter, Nestor Carter, si Jean Chess Poslon sa John Dave Agribit Supply da sa Empire Street, Tagbilaran City, na minapo nato karon. Usab good morning ni Charles Cabalit og Team Butalid. Naminapod ka na karon si Nang Mary Discaliar, Am Discaliar, Undong og Moloy Discaliar. Sa paugnat sa kusog, LGU Dawis nagpabiling YPLD sa 17 Under Division. Gipildi ang LGU Luway 80-75 sa overtime period sa duwa kagabi sa Governor's Cup Season 4 dito sa lungsod sa Dawis. Ato paminaon ang report ni Alagad Leonard Simbit.
8: Salatat sa basketball din his atong dapit, di iko ang 40 minutos nga regulation period apan na kinalang pagkini og dugang 5 minutos overtime period para takupan ang binakbakay sa hardcourt tali sa LGU Dawis batok sa LGU Luway 80-75 sa 17 under division sa nagpadayong mga duwa sa The Governor's Cup Season 4 na digtog ipahigayon sa lungsod sa Dawis kagabi e. Diigo ang unom ka 3-point shots ni Lakar o mga birada ni Bagaw sa LGU Luway aron paggangon ang nagkainit nga shooting ni James Tubayan sa LGU Dawis. Si James Tubayan mao gitubo nga player of the game, pinagi siyang 33 puntos, 3 ka rebounds, 4 ka assists og 2 ka steals inabaga ni Ransan nga nitampo sab og 13 puntos. Tungod ni ana nagpabiling walay pilde ang LGU Dawis sa 17 under division 4-0 samtang ang LGU Luway adunay duha ka daog og duha ka pilde. Samtang sa laing bahin laing mga resulta sa mga duwa, daog ang Corilla batok sa Sikatuna 795-79 sa 20 under division. Daog usab ang Bilar batok sa Panglao 74-67 sa laing 20 under division. Daog ang Tagbilaran City batok sa Sevilla 106-55 sa 17 under division ug daog usab ang Tagbilaran City batok sa Luway 76-65 sa 20 under division. Samtang sa main game daog ang Dawis batok sa Luway 85-61 sa 20 under division. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini sa Leonard Simbit ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
6: DYRD. Good morning, Anthony Evelyn. Miss Evelyn Clarin, good morning. Julius Fernes, good morning. Diha sa Barangay Tip-Tip. Gipasinunggan ni Gov. Ari Sumintado ang mga modernong bayani atol kini sa pagduyog sab sa atong lalawigan sa paghandom sa National Heroes Day kagahapong adlaw. At paminawon siya lagad Alin Doydora.
9: Gipadayag nila ni Gobernador Ari Sumintano o Vice Governor Nick Besas ang kamahinungdanon sa pagpasidungog sa mga bayani sa nasud o sa mga modernong bayani nga nagpadayon sa pag-alagad sa katauhan. Sa ilang mensahe alang sa National Heroes Day kagahapon, gipasabot nila ang kaisog, sakripisyo, kagawasan, kultura o gamiti nga gibilin sa mga bayani. Giila ni Sumintano ang mga sundalo, polis, magtutudlo, doktor, nurse o mga voluntaryo isip mga modernong bayani tungod sa ilang padayon pag-alagad o pagsakripisyo alang sa kayuhan sa tanan.
10: Ang pagsaulog nato sa National Heroes Days pinaagi sa pag-ila sa mga individual nga nagpadayon naning kamot o nakigbisog alang sa kayuhan natong tanan. Lain-lain man sila og papel sa katilingban, apan sila mga bayani usab sa ilang kaugalingong katungod.
9: Samtang ipasabot usab ni Besas ang papel sa Bohol sa kasaysayan, pinaagi nila ni Francisco Daguhoy, Tamblot og Dato si Katuna, ug iawhag ang mga bulanon nga ipadayon ang ilang kabilin pinaagi sa pagpreserbar sa kasaysayan, kultura ug kagawasan.
11: Mao nga importante nga atong ipasa kini nga mga istorya ngadto sa atong mga anak ug sa sunod nga henerasyon. Kay ang kasaysayan dili lamang bahin sa nahitabo kaniadto, kini usab usa ka pahinumdom kung kinsa kita ug unsang atong mga mithi isip usa ka katawhan.
9: Parehong nagpahinumdom ang duha ka leader nga ang kabayanihan dili lamang angay hinumduman sa usa ka adlaw kun dili kinahanglang ipadayon ang mithi og paningkamot sa mga bayani aron mamahimong inspirasyon sa sunod nga henerasyon. Kini si Allen Duidorang, Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
6: Laing drug pusher na sikop kini diha sa lungsod sa Maribohok atol sa usa ka bypass operation barangay Dipatlong. Alagad cell remolador sa kompletong detalye.
12: Dito sa lungsod sa Maribohok, gidudahan nga tigpayohot sa ginadali nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Maribohok. Kini atol sa usa ka bypass operation na itabo dito sa barangay Dipatlong, Maribohok, Sabado sa kadlawon. Ang suspek giila sa kapulisan nga usa ka 35 anyos nga ulitaw nga nagpuyo sa barangay Dipatlong, Maribohok, kinsa gikataho nga napalitan og nakuhaan kini og gituang syabo. Gibana-bana nga motimbang sa 2.78 grams kantidad kapin sa 18,000 pesos nga ginadiling druga ang naipo sa kapulisan atol sa mga anti-illegal drug operations inabagan sa PDEA 7 sa Bohol, kalapasan sa Section 5 o 11 sa Republic Act 9165, kalambigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang giandam sa kapulisan batok sa nadakpang suspek. Nanukad gikan sa Kampo Dagohoy, The Barker, Cell Remolador, ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
6: Kung may muntag ni Chodora Namok, watching The Breakfast News diha sa YouTube. Nagpahibaw si Mayor Jane nga 18,532 ka mga elementary ni high school students sa tanang public school nga ni sa atong dakbayan ang hatagan og libre transparent backpacks isip kini lakang sa kaluwasan sa mga estudyante. Kini nga inisyatibo gihimo human sa sunod-sunod nga mga insidente nga may kalabutan kini sa school safety. Importante alang sa City Government of Tagbilaran nga mapatuman usab ang mga lakang aron maprotektahan ang mga kabataan. Ang mga transparent backpacks himoon mismo sa Tagbilaran City Livelihood and Development Office pinaagi kini sa mga TESDA trained personnel kun livelihood graduates. Pinaagi kini sa mga sumang proyekto dili lamang kaluwasan sa estudyante ang matabangan kundi apil usab ang panginabuhian sa livelihood beneficiaries.
2: Good morning ni Abreu Galio Barbarona, nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Juanits Naris Baugatis Pima nagtanaw po, Ma'am Ems Rikina og Leo Rikina. Arnie Liray Bujungan nagtanaw ka nato karon live gikan sa Lungsod sa Lubok. Usab, good morning. Maing buntag sa mga trabahante sa Major Pharmacy, labi na. Nila ni Ma'am Lut Curayag o Sir Lito Curayag, maing buntag usab ni Kagawad Batche Alba diha sa Poblasyon 2 o Dani Abiliada diha sa Cogon. Sa balitang regional, pahugtan sa Land Transportation Office Central of Visayas ang pagpatuman sa mga regulasyon sa license plate karong adlawa samtang gipahinumduman ang mga motorista nga kuha una ang ilang mga plate number. Siguruhon sab nga nagsunod ang ilang mga sakyanan base sa gikatakdang mga requirement. Sa usa ka advisory, gipahibaw sa LTO 7 nga ubay-ubay na sa mga license plate ang available na alang sa pag-claim. Gitambagan ang mga tag-iya sa sakyanan nga susihon ang kahimtang sa ilang mga plate pinaagi sa LTO plate spotter o pinaagi sa pag-scan sa QR code nga anaa sa advisory. Ang mga motorista kasang opisyal nga physical license plate anaa alang sa pag-claim kinahanglan na kining lokaton.
6: Kahimtang sa manahon, humani ini.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa ato ng lakats, panahon at pamilya si Leonard Samar, ngayon lokal ng botas, pag-asa may buntag.
2: Maayong buntag, ani akining pinakaulang kalabuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Doon natin upat nga weather disturbance nga gimonitor karong mga panahon na or karong adlawa. Tulo ini ang bagyo ug ang usa ini nasa sulod sa par ug samtang usa ka low pressure area. Base sa pagbanabana, base sa Tropical Cyclone Bulletin number 8, una, kini mo ang Tropical Depression nga si Pilandok. Ang Tropical Depression nga si Pilandok, nag-maintain kini sa Yanggi Kusgon ug samtang nag-aero kini west-northwestward. Sa may alas 4 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw ang sentro sa mong Tropical Depression nga si Pilandok ibadabana kini basis tanang available nga mga data. Ana kini may mutang sa 1050 km east of extreme northern Luzon o ana kini sa coordinate nga 22.0 degrees north 131.9 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga doon na gikusgon nga mukabat ngadto na sa 55 km matagtak na do sa sentro. O gadoon na kinigastinus yung mga paghurusangin nga mukabat nga ito na sa 70 km matangtak na. O kininagairok sa direksyon, kasagpan, aminang kasagpan, or west-northwestward, nga doon nagigusun sa pagirog 10 km matangtak na. Samtang kinimong bagyo, wala kini tropical cyclone wind signal nga giisa diri sa kayutaan sa atong nasod. O samtang kinimong bagyo, gumikan ning mong bagyo padayon nga gi-enhance kining gitawag tog southwest monsoon nga nagdala og strong to gale force gas karong mga panahuna or karong adlaw. Karong adlaw doon natay mga pag huros hangin or strong to gale force wind nga gastinis sa mga lugar sa most of Luzon and Visayas. Lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Samtang sa track and track outlook sa mong bagyo. Kanimong tropical depression nga si Pilandok is forecast to slowly turn east-northeastward, then northward over next 24 hours. Afterward, it will move generally north-northwestward for the remainder of forecast period. It is forecast to exit Philippine area of responsibility by tomorrow evening or Thursday morning or posibleng mugawas ni sa Philippine Area of Responsibility ug mag-adlaw Miyerkules sa gabi or sa Huwebes sa buntag. This tropical cyclone is least likely to make landfall over the country and will remain far from the Philippine landmass. Samtang kining mong tropical depression si Pilandok usab gi-forecast ni nga mag-intensify kini into tropical storm within the next 12 hours. And may remain as a tropical storm at its move towards southern Japan. Samtang sa ubang bahin, padayon gyapon nato nga gi-monitor kaning moong bagyo nga naa sa west of extreme northern Luzon nga si Kanhi, formerly nga si Ubit, o kinikaron tropical storm nga doon ay international name nga si Saudel. Base sa pagbana, kaginang alas 3 sa sayo sa kabuntagon, karong adlaw ang location sa moong tropical storm nga doon ay international name nga si Saudel, gimanabana, kinibase sa tanang available nga mga dita, anakini sa 985 km west of extreme northern Luzon, o anakini sa coordinate nga 19.2 degrees north, 112.2 degrees east. Samtang nagdala kinisangin nga doon ay gikuskon nga mukabat nga ito na sa 65 km matagtak na doon sa sentro, o gano'n na kinigastinis o paghuro sa hangin ng mukabat nga doon na sa 80 km matagtak na. O kininagayrog sa direksyon, silangan habagatang silangan or east-southeastward nga doon na gikuskong sa pagirog 15 km matagtak na. Base sa iyang forecast, base sa iyang movement nga east-southeastward, wala na tuwad nga kining moong bagyo nga si tropical storm nga si Saudel, posible nga musulod pagbalik sa Philippine Area of Responsibility sa sunod nga mga adlaw. Kung makasulod na siya sa FAR, pagganganlan sila balik nga si tropical storm nga si Obet. Samtang kining maong bagyo, padayon gyapon nato nga gimonitor, kining maong bagyo nga naa sa west of extreme northern Luzon nga si tropical storm nga si Saudel. Samtang sa ubang bahin, padayon niya po na ito nga gimonitor kining usa ka bagyo nga naa sa west-northwest of Itbayat Batanes. base sa pagbana ka ng kaninang alas 3 sa sayo sa Kabuntagon, Karongon, Lawa, na kinimay mo tang sa 645 km west northwest of Itibet, Batanes, o na kinis sa coordinate nga 22.8 degrees north, 116.0 degrees east. Samtang nagdalakin sa hangin nga doon na igikos ko ng makamat nga doon na sa 45 km matagtak na doon sa sentro, o nga doon na kinigas tinis o pagoro sa hangin nga makamat nga doon na sa 60 km matagtak na. O kininagirog sa direksyon westward or paingon nga doon sa kasagtan, nga doon na igikos ko sa pagirog 10 km matagtak na. Base usap sa pagpanabana, o ingon man sab sa iyang movement nga westward, ubos na iyang chance or layo na iyang chance nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang kinimuang bagyo, wala usap kini direct efekto diri sa itong nasod, kundili nagtabang lang usap kini sa pag-enhance sa southwest monsoon o habagat. Samtang sa ubang bayan, padayon gyapon nato nga gimonitor kinimuang usa ka low pressure area nga naa sa east of southeastern Luzon. Samtang sa pagmabana, kaginilang sayo sa Kabuntagon sa may alas 2, anakini may mutang sa 3,000 km east of southeastern Luzon, o anakini sa coordinate nga 14.1 degrees north, 150.8 degrees east. Samtang kinimong low pressure area, halayo pa ni sa FAR or Philippine Responsibility, o wala sa natuwad ang posible sa sunod nga mga adlaw, musulod kini sa FAR or Philippine Responsibility. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang atong sistema nga nagpasulabi padayon gyapon nga kining gitawag natong southeast monsoon o habagat, kining maong weather system nakapikto kini ditong dapita sa Luzon og ingon man sab sa western section sa Kabisayan. Samtang ato ang forecast karong adlaw ang Metro Manila lakip na usab ang Cagayan Valley og lakip na usab ang central lakip na usab ang Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan ug Antique, kining mga lugar ha karong adlaw makasi nating madagomon nga kalangitan ug dunay katag nga mapagulan mga pagpanulpakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Negros Island region ug lakip na usab ang Western Visayas, ubang bahin sa Western Visayas, karong adlaw makasi natin laman ang mga pupadang sa pagpanagom ug ngadto na sa usay dunay madagomon nga kalangitan ug gibran sa panagsa nga mga daknit nga mapagulan mga pagpadopakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa Kabisayan ug lakip na sa binhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug tagbayan sa Tagbilaran ug ingon man sab ditong dapita sa may Southern Leyte ug ingon man sab sa ubang bahin sa Central Visayas karong adlaw, makasinati itag mayong panahon, gawas lamang sa mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay doon ay managumo ng kalangitan o ginubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpanupagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan o ngadto na sa kusog hangin nga nagigikan sa matang kasagpan nga mo'y mapuslabi sa Western Visayas o lakip na sa dinis atong probinsya sa Bohol o ngayon man sa ubang bayan sa Central Visayas o samtang kadagatan ining mga lugar ha, kasarangan ug ngadto na sa pagkabaloron. Samtang sa ubang bahin, mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa bangatan ug pingon ngadto sa batang kasagpan nga may mopsalabi sa ditong dapita sa Mindanao. Ug samtang kadagatan, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 28 pataas ngadto na sa 35 degrees sentigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5:34 sa Kabuntagon. Umusalop sa kini sa may alas 5:52 sa kaponon. Denera lang kutob, kini nagigikan sa Duis de Pag-asa, Albuquerque, Boreda Station, Yunardo Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bati ang DYRD Breakfast News. Sa kini sa mga tingwa sa Island City Mall at ang indugan balita din he sa DYRD. Ang Radyos Katawhan. Daghang salamat, Mayong Buntag.
0: DYRD nag-una sa mga balita.
1: Oras sa DYRD Worldwide, alas 8 sa buntag.
3: Time Check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era. Time Check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products. Time Check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Time Check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat. Bali.

0: Balita,
1: balita
0: Pilipinas.
2: Kining balita Pilipinas hatod kanato sa BGY Enterprises Incorporated. Nagabaligya kini sa mga baterya, motor lines, mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, Dalan, Lower Binting Avenue, Nakbayan, sa Tagbilaran. Gitugyan sa Department of Interior and Local Government, ganto sa mga pribadong eskwilahan, ang istriktong pag-monitor sa mga tao nga mosod sa ilahang mga pasilidad aron kini masiguro sa ang dinali ang pagkasikop sa bisan kinsa nga magdag kining mga hinagiban. Matod ni DILG Secretary John Vic Remulla, ipakatap ang mga barangay tanod sa mga public schools aron ipatuman ang mandatory nga pagsusi sa mga bag sa mga estudyante. Tumong niini mo ang lakang sa pagpugong sa pagbalik sa mga krimen na hitabo sulod sa mga eskwelahan. Dugang pa niya, nagplano sab ang Philippine National Police nga magatukod gani quick reaction force aron daling makatubag sa mga insidente. Gipasiugda sab ni Remulla ang kamahinungdanon sa istriktong pagkontrol sa mga armas sa atong nasod. Gihingusgan sab nila ang angayang mas bugat ang silot alang ni atong mga nagpabaya lang sila mga service firearm. Dugang balita Pilipinas humani ini.
0: D Y R D. Balita Pilipinas.